0: Igdamo, tagtulo kada semana.
1: Oo, at bariyo, ano, langit.
0: Oo, barangay aringit.
1: Next item.
0: Ala,
1: anay. Sige. Good morning, Kuya Kevin and Paddy Duard. Baman ako, nakasulod ako Hollywood, madali man lapagsulod. Mm. Nasiring hi Abit Hidalgo.
0: Oo, oh, ito.
1: Paddy Abit, ano daw la ito ni mo baga siring itong Biyernes? Bantay ko na Biyernes.
0: Uy.
1: Alas 8:30.
0: Gidaw.
1: Ano daw la ito siring ni Kakipay ba Abit Hidalgo? Ha? Oo.
0: Pa.
1: Next item.
0: Okay. Naliliaw yan na it mga netizens.
1: Oo.
0: Hiton kulitan lambingan. Hiton magjowa nga beauty queen Rabia Mateo ng actor Jake Cuenca social media. Di pala maiha nagpost ang actress beauty queen kundi in iya igin bandera. Nga na-attenderin usa nga event hiya hi Rabia ngan may ada comment hi Jake. Ang comment ni Jake, duro ako hin kabisi, kaya adi ako ha UK, pag pinangita di dihan mag-upay nga mga scenery. Pero ang pakakita akuhan imo post, waray nagpakaka-focus di di.
1: Oh, gido.
0: Pero imbis nga sasakyan han beauty actress, nga kikiligon unta hiya.
1: Okay.
0: Han baga pa sa sabreng, siyempre kikiligon ko dito. Kung baga, yeah. Oh.
1: Pagkita ko ni imo post,
0: oh.
1: Warin na ko na ko makafocus.
0: Oh, nalisang na
1: ako. Nalisang na ko imo.
0: Pero iya lugod gin intrimisan, hikuan. Hi, Jake Cuenca. Maram kahan iya kuan. Alam mo, Jake, ang landi mo.
1: Ah! Oh, hi, Jake, nga ano, malandi.
0: Oh.
1: Diri nga yung hirabiya, Mateo.
0: Oh.
1: Ang landi mo. Kapikat mo, kapikat.
0: Mo, Jake.
1: Pagkita, oh. Sweet and today, nga ira, baga mga kuwan pa di, mga tawagan ni Radaya. Mami ka lababayig. Oh. Babayig ay mo, uyab, master nga ay mong Kevin.
0: Ang landi-landi mo.
1: Pikat ka na.
0: Pagpapais na kaknayon din, he.
1: Kung master nga hirabiya, Mateo, ay Kebs, kapipikat gani mo. Alas 8:02 na. K-5 Kevin.
0: Siring pamanan, iba nga nag-comment, di rigad ko nun nira mababasol hi Jake. Mm-hmm. Kung wari na pakaka-focus. Kay, kung amo ba naman iya kikitaon, mahusay na kuampa, baltok.
1: Baltok.
0: Amat siring ni kuan, ni Jake Cuenca nga
1: amo na gudin.
0: Ang nagpa-inlove good ko no haiya, tungod han paniguro ni Rabia Mateo nga magpadayon nito niya pag-eskoylan medicine. Tapos nila pagod ko no ha UST nga amo gikukuriit pag-graduate.
1: Ah, dahil in mga, and in UST, batika, sikat ini hiton mga pang-eskoylan ni medicine. And other medical related courses.
0: Courses.
1: University of Santo Tomas.
0: Solid.
1: Espanya.
0: Siring niya, beauty queen na, wala ko nak masasabit ko say tapos baltok pagod. Ngan bisan ko
1: anay dot baga kinaiyaliwat ni Rabia Mateo. Baga kem mabaltok naman lito kay Kevin tapos mahusay sexy pero siring pa ma kuan-kuan liwatid batasan.
0: Pero so far baga may galing ko tenga controversy han na yung pag-break niya. Kaya natabuhin ni hindi pa sikat pag api niya han binibining Pilipinas Universe Wadto. Nag-break ining han iya original nga uyab.
1: Oo.
0: Nga taga Iloilo. Okay.
1: Nasiring din ni Christian Philip Esquadra Mireles. Magiinalog ka daw hiton kung naada iyo humoron hilaysa kay waray man ha iyo awas. di ka mareklamo. Bisa ka magpiniro hinin.
0: Ay, so.
1: Magpinantay kay, ano ito kay Ben nga? Waray ka gayon makasalud ha kay Five.
0: Oh,
1: and then, naghihinulat ako nga mapuno ini nga baldi kay Tikarigo hilaysa.
0: Ya ako mangurit nagbabanlaw.
1: Kaya ato, sabunun pa hilaysa kay
0: nagsyampo.
1: Kulang tubig, nagsyampo.
0: Diri, kaya di diha, itakinokin dahil lukban,
1: napliti
0: mala ko maluya.
1: Di
0: maluya gagya, pero may kutangki.
1: Ah, may tangki ka?
0: May tangki na. Natauran na.
1: Ipatauran mo kay Makatilaysa.
0: Makatilaysa. Makuri kung waray tangki dito at mga balay, Hollywood good ito.
1: Okay, kakipem-kipin. Sige. Ang masing napikat ka be again masing ngayon mga kapipikat mo kayo.
0: Ay, laba yun talagang ikaw
1: masing siya. agi. Agi ka Kipem Kevin. Sige.
0: Masaya. Waray na good. Dilit aton information, information nga nakuha tika nga Philippine Entertainment Portal.
1: Oo.
0: Nga iba pa nga multiple nga mga surok.
1: Mm.
0: Waray na good. Nagkabulag na good. Nawara na ang relasyon ni Bea Alonso nga han bilyonaryo nga Vincent ko. Waray na good. Nagkasunod-sunod na didit era sequence of events.
1: Mm.
0: So gods antes pa nga ihan kasal may na problema. Tungod god hadto nga kuan nga prenup nga kasabutan.
1: Mga sigurista liwat ang mga ko ano?
0: Oo.
1: Mga negosyante.
0: Well,
1: may mga kinaihay niya yung mga Chinese. Di rin kalilikyan.
0: Okay.
1: Labi na itong pagkwalit irakarikuhan.
0: Ultimately ko, no, ang ginsunod ni Vincent ko, ang kag-anak good.
1: Okay.
0: Amo niya ginsunod.
1: Nga ang interest pagproteher at irakarikuhan.
0: Oo.
1: Amo good ito.
0: Amo
1: nit makurit pagsukulit tinuon nga gugma. Kung baga kwarta na ginistoryahan mga K-5 nga... na aapektuhan inin gugma.
0: Siguro ginsiring Vincent. Sige, padayon ito.
1: Pero waray ka magkukuha.
0: Waray ka na makukuha.
1: Waray ka na role din ito at negosyo.
0: Oo, itong mga negosyo.
1: Ay nagod pag-uling ani, ay nagod pagbalik ani.
0: Kay itkag anak malit na appoint. Sige, ada ka naman na edad, nagpakita ka mo pa yung abilidad, i-appoint ikaw nga CEO.
1: Hira-hira man lang ito.
0: Hira-hira man lang ito. So, waray na. Kumpirmado na good. Open ako din haira kay... Very good hiram maring asa. Hiram nila pinabayaan ngan back to work hiram nga doha. Pero kumpirmado na nga waray na good. Di rin ako. No? Ambot lang ako kung ano na orhe. Kaya di man kita maaramit kapalaran. Bangin magbago. Pero at nagawas, ginsunod good ni Vincent ang karagsid ngon. Labi na nanay. Amungod ko na nangungusog. Hi, Susan.
1: Pero hanuna, da ko mong kundiferensya ato ni Kipip Kevin. Kaya di man kita sugod ka mga bilyonaryo. Waring nga ni kita million, Kipip Kevin. May dagat siguro. Pero...
0: Wow, may dagan siguro. Kukuha ka na, ma-expose.
1: Kay, bislat imo napalit nga lote. Kay Kevin. Paglabayhin maiha nga panahon.
0: Correct, oh.
1: Na-appreciate ang lote.
0: Mm.
1: Lugar itong imo Hollywood subdivision, nga lote mo, waray mag-appreciate. Kang appreciated na ito. Hindi kang mapalit mo.
0: Pagpalita. So, mga skuang palaad to.
1: Napira per square meter ang pagpalit mo?
0: Mga waray pat mag 1,000.
1: Yan na.
0: Mga 5 to 6.
1: 5 to 6,000.
0: Oo.
1: Pera ka square meter?
0: Maluagay ito kay mga sobra 400.
1: 400? Oo. Ibutang mo 5,000.
0: Oo.
1: 100 times
0: 5,000.
1: Milyonaryo ka. Kay may da ka 2 million pesos.
0: Mamay.
1: Hinot mo sa ring ka makabutin million.
0: Ginaw, kulbahin eh. Bahang pagtapa na kini nga nakarawatan malita.
1: It question ito, kakano mo na acquire itong property?
0: Han 1997 na da, 1990.
1: Mamay ka lang. Waray pa mga malita.
0: Waray pa.
1: Kino pa ang presidente ato nga panahon? Gloria.
0: Gloria.
1: Gloria Macapagal Arroyo.
0: Gloria, correct.
1: Milyonaryo ka. Kay diri lagud man siguro, bangin cash on hand or cash on bank. Diri ka milyonaryo, bangin waray umabutin 1 million imo cash on hand and cash on bank. Pero kung imo pag iistoryahan iton imo mga properties, milyonaryo ka kagipip Kevin.
0: Waray, kahit adha ko na bangko, sobrang 800,000.
1: Okay.
0: Ang trabaho.
1: Okay, Kevin, sige.
0: Kabibisto kita inin buwa.
1: Oo, kay ipagkukompute itong imo net worth, Kevin. Tanan mo nga assets less liability.
0: And mga utang.
1: Yes. Amo dot nagawas nga imo net worth.
0: Okay. Waray ko gad kwarta, pero waray ko liwat utang.
1: Ito. Okay. Pero maaram ka ni mga
0: bilyon. Mangungutang pala.
1: Oo, inyong bilyonaryo. Ginagamit nila at pangungutang para mas maging rico pa.
0: Correct.
1: Direkto kay Master Ring. Mga bilyonaryo naman, nangungutang, dagkot utang, pero maupay yung nagamit itong kwarta ginuutang kay Kipem Kevin. Sige!
0: Hala.
1: Wala na kita ito problema.
0: Anyway, Total, di man magpakiawayon ni... Amal ito kakaupahin eh, kaya di rin magpakiawayon ni Bea nga ni Vincent. Salit, tamimi lahira, nabisan kon waray ka dayon ang ira kasal, pero kumpirmado na agad nga waray na ini nga dodo. It aabangan hini yan, ha? Pagbibinantayan hinit mga paparazzi, kunin it masunod nga ikakadit ni Bea.
1: Ito.
0: Ngan kunin it masunod nga ikakadit ni Vincent.
1: Vincent. Diri pa, diri pa matatapos ini nga nobela kag
0: ipag kaya. Diri pa. Pamati ko antes matapos it 2026. May adin niya
1: bago ako date. Ana na sa Francis Astilia. Wow, milyonarya na ngayon ako. Oh, gidaw, gidaw. Oh, okay.
0: May nakatunaan ni Francis.
1: Nasa ring liwat din ni Francis. Millionaire na liwat ni Sir Edward kay Ann Farm
0: with
1: lots of coconut wine nga stocks.
0: Oh, tuba pala nga daan. Mga 1.5 million na ito.
1: Hey, gidaw, gidaw, gidaw. Ana, ya? Sige, orin na kita oras ka K-Pab Kevin.
0: Ala, sige. Waray ada patronan niya na. June, ano yan na? 17? Mm-hmm. Waray ada patronan niya na. Sige, di na may takloban. Pamuratong tanalit takloban. Ormok ka yan.
1: Ormok! Takloban. Giniimbita kita Pinya Festival.
0: Ang nga yan?
1: Dito Ormok, nira Mayor Gomez.
0: Oo, kay...
1: Domingo.
0: Domingo. Usually, Domingo. Ito pag-open ni Terapia. Yan na nga Sunday.
1: Yan na nga Sunday. Giniimbita kita. Nag-notice si Raato. Kunin na ipapadara nga ito.
0: Okay. Oh.
1: Domingo.
0: Domingo.
1: Kirangatanan.
0: Correct, correct.
1: Kay transportation.
0: Kinukuha din eh. Kuha dolong ito.
1: Accommodation, tanan, hotel, pagkaon, para lang i-cover.
0: Yes.
1: Ito ang nagkataon natin. We are honored to be invited.
0: Oh, okay. Kaya ano na, nahingad doon ako ito.
1: Okay.
0: 2 years back, nahingad to akan Pinya Festival.
1: Marisyo ba tira Pinya Festival?
0: Marisyo, kumpara Marisyo. Din, eh. Marisyo, kaka-K5 Edward Marisyo.
1: Kumpara din hitakloban.
0: Oh, labi na nga, kuhan, may itnira show bagay sinulog, katatapos it parade, pagkakagabi.
1: O nga yan.
0: Competing teams, ginihimuan hang gihalabae nga dako nga intablado.
1: Okay. Wow.
0: Katatapos it parade. Nga, may kot mga selfiehan mga kandidatan Miss Pinya Queen Festival.
1: Nga yan.
0: O, oh, ambot ko na ain, ha?
1: Badaw, sige daw. Kaling patat in baol. Ha? Sige, K-5 Kevin, doon na kita oras. Si Judge Argilius Liwat, makapod natin.
0: Okay.
1: Kaya papakian na natin, pwede ba mapwersa hinin mga senador, congressman, umatender hinin regular session, okay. Hinin special session. Kung di rin umatender, anot ira liability? Kung baga may daman.
0: Anot baratonon.
1: Anot ira baratonon. Labot lat baratonon ni rahaton ng mga tao.
0: Okay.
1: Sige. Kay 8:15. Oo, he judge. Okay.
0: Ipakian na lang kung itakon, kung may ko ba kapas na maging manager nila sa Soberano. Alam mga K-5, mabalik kita niyan itong 11 Mbps. Ini ka K-5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ngan Bugos, kasinirangan Visayas, K-5 News FM.
2: Mga ka-K-5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Hi, salamat ka K-5 Kevin Susana. Nagdaran atong oras gato alas 8:13. Standby. Ma-update kita ang bus dito ha, Albuera. And may kita niyan liwat hirahimang round ni Judge Carlos Argilius. Parte ng special session. Mabalik kita mga K-5. Standby. Kamalang pipira nga mga pipiro.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K-5 News FM. K-5 News FM.
2: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
4: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
5: May ka
2: pangsal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signage, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan! Ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve! No one. Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlants ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Puro Delos Pueblo!
1: Oras mga ka-K5 pala sa 8:18 na balik at hining ato na programa Puro Delos Pueblo sa The People's Forum. Adto nga oras gin padangat hay Johanna DTX sa Beauty Soap. Kampante kasalag ang dala ng DTX sa Beauty Soap. Diri la kay magpapahamot, magpapabusag gani mo panit, mabulig pa nga malimpyohan ang panit labi na kung may mga abnormalidad ini. Darahan na ingredient nga pinuga nga dahon ng bayabas nga handahon han maddo di kakao mga ka-K5. Labi na kung kamano pagkarigo papadisan mo hadton panhiro gan irok ha. Nga may ada virgin coconut oil panmatahin mga bakterya mga ka-K5 nga nagiginhinong danhinin maamoy nga singit. Gamit ang Clinica Day Fresh sa Day Roll On, available gihapon ni hangatanan nga mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina nationwide. Nga di kita anay kan Judge Carlos Aguiles, humaron nato nin maupay ano, ini nga gahom nga ginhatag itong aton constitution, nga at presidente pagpatawag in special session. Bisan ko naka-adjourn na itong regular session itong kongreso para pagtrataron itong mga importante nga mga pieces of legislation. Now, darahin ng power struggle din ay hasinado. Nagawas liwat nga ining special session, ginhimo pag-reorganize liwat. Hiton Senado, kay baman inin House of Representatives, organized naman hira and di man to kalilikyan nga sa kurtado nira itong aton Presidente Bongbong Marcos. So kung magpatawag ni special session, then it mga mo obliga at mga senador nga umatender hini. Kung magkada ng sufisyente nga numero itong na grupo ni Gatchalian, then masisiminto na god itong era liderato mga gagipay. Adya atong linya ng Judge Carlos Aguiles, ipapakian na natin. Pwede ba periton it mga magbabalaod na kongreso nga umatender hining special session naging patawag itong presidente? Now, kung di rihira umatender, ano't ira mga baratunon, mga kakipay, kumbaga may daman? Kaya pagkita kuhin na itong grupo ni Cayetano, posible nga di rihira umatender hining special session, labi na kung hira baga pagtanaw mga kakipay, ini-indesign para i-reorganize in maupay itong Senado. Adya linya ni Judge Aguiles. Judge, good morning. Morning, Judge.
10: Maupay nga aga imo pare, maupay gyap nga aga ton imo mga mamarati ngan magkirita.
1: Oo. It aton mamarati ngan iton aton magkirita, siyempre Judge. Diri na lako niya na kay actually kanina ginerestoryahan namon hirlay sa soberano nga nagtry dito Hollywood, okay? And then nalaos siya dito. Repangan niya pagtitigang Hollywood, nalaos dayon. Kay makuri pagsulod dito Hollywood, okay? So, kung di niya Pilipinas, okay unta. Sikat good niya. Amo gihapon itong imo na yan na status, Judge.
10: Hindi niya kita ito baga sa ring power ay ganditon baga pag tawag ini aspire for a higher baga position.
1: Opo.
10: O baga inin sa ring pa ito greener pasture pero kinanglan inin
1: iton
10: timing. No? It's a matter of timing.
1: Oo. Oh, oh.
10: Kaya kung baga na-align na mo itong mga
1: ito
10: universe, no?
1: Ito,
10: including
1: it,
10: the stars.
1: Ito.
10: Baga masayon ni Doro. Oo.
1: Ito. Baga mahulat la kita, nga mag-aandam. Nga pirmi andam. Nga,
10: pero maminti kita andam. Pero waray ka lang. Di ka makakasabot nga baga may abilidad ka. Kung baga diri ka inin sering patumilaw nga baga maniguro.
1: Oo. Ito. Amo na Judge. Sige, paniguro kita para kita makatilaw.
10: Sering pani mo, remedyo.
1: Pag rino remedyuhan kita. Kahit ibagat baga remedyo, kumbaga adto kan ito nga mga position, Judge. But sige lang.
10: Okay, inin tao, kumbaga inin sering pada daig nang masipag ang daging nang maagap ang masipag.
1: Amo na gakipag.
10: Oh. Oh, you take baga we take the opportunity, may opportunity na ano kadiri, no nga baga suwayan naton insakto. Oh.
1: Correct. Anay daw Judge Solibangco, mapipirit ba inin mga miyembro ng Kongreso kung magpapatawag ini presidente inin special session kay adjourn naman inin era first regular session para itong 28th Congress?
10: Ito na itong batakang balaod, nagahatag hit presidente hin power to call special session.
1: Okay.
10: No? So sa itong apoderida, itong okay. Presidente, no, under Article 7 in relation to Article 6 of the 1987 Constitution.
1: Okay.
10: Ito mga senador, mga membro natin in Kamara Alta, in Senado, ngunit Kamara Bahit, Lower House, obligasyon ni Nire pag-attender. See?
1: Okay, okay.
10: In pag-umbitaon mo itong mag-constitution, it nakabot ka nakapati ka Article 6 nga waray nga ni quorum iton mga small members ano iton members sa who attended nga who did not constitute quorum can adjourn from day to day and even move for the rest of non-attending members.
1: Okay,
10: so kumbaga actually ining pag-attender ni mo being a legislator is ministerial duty. You have no discretion except to abide by the constitution.
1: Okay.
10: Oo.
1: Except siguro in cases wherein masakit ka or
10: pero ini nga mga tungod lang political divisions, this is not a ground for a member of Congress to dispense his appearance before Congress, no? Kaya ministerial duty impact po, di kakihana ethics, no? Committee, di nga awa imo or this can even be, pwede nga ninibagasigo, no, na in this is misbehavior on your part during your incumbency. Oo.
1: Ngan labot. Sige dyan.
10: Inin aton mga pagbagbalaod, may naninira mga privileges, immunity from arrest and immunity from being held accountable for tawagin in their acts, no, during their incumbency and while Congress is in session.
1: Okay.
10: Ini nga mga, but they cannot be, but they are still accountable to the Senate and the House of Representatives as the case may be. Kaya pwede katang-tangon for disorderly behavior.
1: Okay.
10: No?
1: Okay. Ay
10: kung baga, ining kabutangan niya na, at the losing end, itong publiko.
1: Okay, correct. Ngan makarawod ini, nga nagkinandidato ka, magsiservisyo ka, nakikinarawat kayo ni Swildo, batit miyembro at yung pamilya nga imo staff, dida ha, Senado, katapos sa adim, may tungod lang pag-ugop ni mo, hinin mga personal nga mga intereses, di ka magtatrabaho, judge, di ba? Amod at pinakadako nga imsala.
10: Ah, mo balita, okay, baga si Ring Petado na tupupulungan, no, dito harong, alam di rin ipinanggihan ni Apoy, no? Pero ba, ngalong balit yung pinanggihan ni Apoy ngayon pagbuot-buot, no?
1: Amo na.
10: So, una na pa, you're accountable to the public.
1: Okay.
10: No? So, kung baga napabor kahin usang kandida, ay usang partido, or you are in favor of a political figure,
1: okay,
10: it is not a reason for you to dispense your appearance.
1: Di rin ba ini pwede ma-classify as dereliction of duty?
10: Dereliction of duty na ini yan, ha? Kaya okay, pwede ka nga ni mga to civil service because your government, remember na civil service, dudunga klasihin mga public official and employees.
1: Okay.
10: At elected public official, nga anhad tong tawag ini, appointed. Ini mga elected, and they are within the competence of the civil service law, no? May danaton na itong ethics on public service.
1: Okay.
10: O, ito sundon naton ini.
1: Okay. Ini ba nga pagpatawag in regular session kay again saysay man didto dinhi ning proklamasyon han aton presidente ano. Nga amo ini nga mga pieces of legislation iton iyo pagtratrataron. Anot bot signon hini? Open-ended la ba niya both signon? Wara hinitalaan kung tob-tob saan yun nga magdudumare ra in regular session or until such time nga matratar ni ra ini nga priority legislation ito executive branch?
10: Ito, actually, nag-adjourn na kita, no? Nag-adjourn kita, so that will be on the fourth Monday of July and aton session, no?
1: Yes.
10: And that, the opening of
1: second,
10: the next session.
1: Second,
10: no? Fourth Monday of July. On the day, the president will deliver his SONA.
1: Okay.
10: Actually, itong nakabukong kitaon na, itong tiyang proclamation is an open-ended, no?
1: Okay.
10: So, bag an open-ended proclamation, it's now for Congress to tackle all the issues. Kaya, bagagintagan yung bugat, no? That these are priority bills.
1: Okay.
10: In fact, nga tanang ganunog nga bills priority, no? It's just a matter of timing, kunahan
1: okay
10: mo.
1: Okay.
10: So, Roine, it's now for Congress up to what extent is the period because this is a special session.
1: Okay.
10: Although regular and regular session na ito is already adjourned, no?
1: Okay.
10: Kaya itong pag-term nga session na aton political law na siring from the initial convening of Congress up to its final adjournment.
1: Okay.
10: But it is without prejudice it pag-presidente pagtawag in special session.
1: Okay. But di rito bot signon kaging patawag ini nga special session itong presidente katapos iginlatag niya ang mga importante para iya nga pieces of legislation nga obligado at mga miyembro itong kongreso, both houses of Congress, nga ipasa ini or aprobaran ini or paboran ini. Basta ang siring lang presidente, pagsesyonin niyo ini. Correct.
10: Oh, yeah, actually, okay, presidente, aside from having power to call a special session, can even certify a bill, no? Pwede okay mag-certify to Congress that this bill is urgent
1: okay
10: or national calamity or emergency.
1: Okay.
10: Nga na, kung mag-certify na nga ni presidente to that effect, gindi-dispense na natin ang three readings, no? Including the printing of the bill 3 days before the third reading.
1: Okay.
10: In a special session, although these are priority bills, pero wari mag-certify ang presidente. And it's now for Congress. Kay, presidente, di rito po din siya maringa, you have to approve this.
1: Okay.
10: Or you both houses because that is now a matter of separation of powers.
1: Okay. And di rito trabaho, presidente, though, historia la iton, but if you have the control, both houses of Congress, suportado ka iton liderato iton Kongreso, a House of Representatives and the Philippine Senate, di man itong istorya at presidente, pero baga ka nagsisiring nga, oy, kay mag-urusa man kita, suportado man ako niyo, nagkakasaragbot man kita, nagkakabroblig kita, ipasa niyo ito, di lang makayakan at presidente, but kung may naka-influensya because you control members, may the coalition with the both houses of Congress, baga ka nito nasiring nga, aw, ipasa niyo, ha? Di ba?
10: Pagan, actually, implied na ito. Implied na ito pareho.
1: Implied
10: na. Siling kabataan niya long alams na.
1: It question hini. Kahit for example, ining grupo ni Rakayitano, kung di rin umatender kay, siyempre nag-iisip hira, bangin liwag ginhimo ining special session para i-reorganize na ining Senado kung makantoy Chisis Cudero, Antonio Chisis Cudero, maatender si Joel Villanueva. So kung dati do sila hira, plus Chisis Cudero, 13, plus Joel Villanueva 14, bangin pa may madugang hini judge, both signon, and then they have the numbers na, baga mo rin na magiging question, kumbaga maamo man, pwede ba inihira ipa-aristo, o ipakadhoy ang mga balay kung hain inihira ng ungukoy, o nag-i-standby itong sergeant at arms in both houses of Congress, para persaon nilang umatender hining special session?
10: Actually, the constitution nagabutang dila nga smaller numbers may adjourn from day to day to
1: okay.
10: Quorum.
1: Okay.
10: And it can even order for the rest of the non-attending members.
1: Okay.
10: So kung sundon nato ini, although it refers only to cases where there is no session because of the lack of quorum,
1: mm-mm.
10: But the constitution should not be interpreted in its restrictive sense. No, there ini constitution should be interpreted in the light of the circumstances. Yan na.
1: Okay.
10: Pwede ini, pwede.
1: Okay.
10: Pwede ka magkuha, pwede inin tawag inin Senate President or Acting Senate President in order to for them to be compelled to attend because actually, waray nira rason nga dira pwede mga tinder because this is not a discretionary power. This is not a discretionary obligation.
1: Amuna.
10: This is mandatory. Kimpag baga pagkita ko nga ni, pwede nga ni, kung dirigod ni mga tender, we can even sought for mandamus because this is discretionary, no? Pagan na hakon la pagkita, no? Although
1: okay.
10: Itong, when we invoke judicial review, this is already a case where there is no exhaustion of administrative remedies within the parameters of either the Senate or the House of Representatives.
1: Okay, now, related gihapon din akong pakyan na imo judge kay ang naggrupo ni Senator Alan Peter Cayetano nag-petition ni Rakorte. Okay? Para in certiorari and prohibition sa Supreme Court nga iraging question of validity ang sesyon ng June 3 nga gin-elect ni Ray Gatsalian nga Senate President pro tempore and naging acting Senate President and iragin question ang pagpilihan mga chairperson ng mga standing committees pati ang pagbaguhan, patakaranhan, pagdumarahan, impeachment. And then, eksakto ba yun eh? Nga pag-question nila.
10: And baga, diri man kita ano tawag, we will not go into the merits of this controversy kay kanang Korte Suprema ini.
1: Okay.
10: This is now covered by the rule on sub judice.
1: Okay.
10: Pero kita on lang natin for academic purposes at itong mga inin mga prinsipyo ng doktrina nga diin baga pwede basihan itong pag-rule itong kaso. We're not saying that it is meritorious or not meritorious. Yahan, may doktrina kitang separation of powers, no?
1: Okay.
10: So, in a separation of powers, the court will have to give due respect to a co-equal department.
1: Okay.
10: See? Okay, kung kitaon nato ang kaso ng insight nira na Bilino versus Cuenco, ang Korte Suprema never the Supreme Court only ruled on what is quorum.
1: Mm-hmm.
10: But the Supreme Court did not pass whether the election of Cuenco is valid.
1: Bagan,
10: okay. In-dismiss na ni ang kaso,
1: mm-hmm.
10: But only so far as quorum is concerned, nagkamayada ang Korte Suprema in usang nga doktrina amoy quorum ini,
1: mm-hmm.
10: No? So, co-equal branch of the government, therefore marespeto no? Marespeto itong korte, no?
1: O sa ining
10: aspeto dida.
1: Ngayon pagpili niyo ito yung leader, iyo ito.
10: Okay. It ikaduha, sinisingin nga political acts. It political acts, it is within the competence of the executive and legislative department. Nga tanan nga gimbubuhat it ehekutibo nga it legislatura are considered political acts.
1: Okay.
10: Under the political question doctrine, pwede la any question on under the constitution if there is really grave abuse of discretion.
1: Okay.
10: Kung baga may pagsubra, may pag grave abuse, sobrado nga baga pag-abusar, hadto na poder, lan otoridad, inin pwede magkamayarin judicial review.
1: Okay, but ikadto natin ito't mga wisdom. Hidden aton
10: yes,
1: mga
10: yes, so,
1: mga
10: so,
1: maestrado ng Korte Suprema, but basing on the doctrine nga iraginhimo hining kanang kwenko nga decisioner in the 1940s, baga di na kita mag-comment ani judge kay bangin maunahan
10: oh,
1: natin
10: ito mga di rin eh, oh, this is just for academic purposes, no?
1: Okay.
10: Oh.
1: Anyway, sige, at least klaro itong obligasyon, obligado hit mga member ng Kongreso nga umatender hini nga special session. Kitaon naton kun anot baga mananabuhin niyan kay inin baga nagtitikagutihira dito kaloyo judge kay sugad nga niya na jinggo gin suspended preventively.
10: Oh, yes, because automatically iton rule iton sandigang bayan once you are charged and you're a public official or employee, you are automatically suspended.
1: Okay.
10: Umayos iton suspension order.
1: 90 days.
10: 90 days.
1: Kung na-suspend na hi, di ba kung bispayaging kasuhan ni Jinggo Estrada kay waray pa man na final judgment nga magsiring tanggal na hiya o nakasala hiya, di ba bahitungan itong doctrine at presumption of innocence, magpapabilin hiyang innocent unless otherwise proven by the courts nga hiya nakasala. So meaning, bisya ditinido, senador lagi hapon hiya. But yan na, mag-iiba ini kay ano't effect of preventive suspension? Nawawara ito nimo official nga kapas nga...
10: Yeah, actually, di mo bagas, preventive suspension, this is not any, there any nature of the, there any penalidad hain mo.
1: Yes.
10: This is only preventive in character to prevent any influence while the case is being investigated.
1: Okay.
10: Oo.
1: But ano't effect ito labi na pag-ihap itong iya present or iya attendance, bisang priso iya? Kung ano yung preventive suspension for 90 days, mauupod ba yan din at pagkwintad 24 ng mga senador nga makakag, you know, perform ito nila mga legislative in duties while in detention suspended?
10: Actually, he is a senator, no? It's writing in the wall ng senador hiya. But in so far, if you are preventively suspended, that is an interim relief, no? Or interim measure that is issued by the court. That you are prevented by discharging your duty during that period, no, nga 90 days.
1: Okay.
10: Dire ka pwede sumulod, you cannot perform your job,
1: okay,
10: no, as a senator.
1: So diriya may ihap dida hiton 24 labi na pag, you know, pag determine hinin quorum, for example.
10: Oh, di rin na. Kaya kung baga, actually, di na natin itong constitution na si Ringa, Senate President should be elected by majority of all the members of the Senate. All
1: okay.
10: Members of the Senate.
1: Oh.
10: Baga waray na kabutang dida nga kung ito sa nga senador preso. Although, it's submission nato nini, kang Quinco case, one of the senator was in United States of America, and according to the Supreme Court, the Senate has no jurisdiction over him. That
1: okay.
10: is why, and majority hang 23 is 12.
1: Okay, now, may bago yan ang balita, nga ginkwad lang adhi akon, ginhatag lang, nag-concede na hi Alan Peter Cayetano as Senate President. Judge.
10: Okay, nang tawag ini.
1: Nag-concede na iya. Ano't bot signo ni nga?
10: Ada kaya tawag ini. Iiningan ni ito na...
1: Nag-concede na iya. Crossing on. Iya naging karawat nga diri na iya amo itong Senate President. Once you concede.
10: Karawat na ito yan. Kay, diri man ini tawag ini. Diri man ini... you cannot be forced to... this is a personal decision on your part. So,
1: okay. Now... Ano't bearing hini nga ira petition for certiorari and prohibition kay ang pinakaunod hini pag questionan legalidad na pagpili Can Gatchalian as Senate President pro tempore and acting Senate President. Now nga nag-concede na hiya, hito nga iya pagiging Senate President. Baga di na hiya, ano ba tawag ini? Baga, it seems that gin-recognize na niya.
10: Gin-abandon.
1: Yeah, gin-abandon na niya ang pagiging Senate President. Hininga iya naging move yan na bago-gudla, mapasupa. Okay? Ano't bot signon hinim? Ano't bearing hining repetition pag question han validity hato nga session? Hadjun 3, hiniya na nga iya pag-concede.
10: Pagkita ko, no, hakon la, it might render the issue mot an academic.
1: Okay. Magiging mot an academic.
10: Nag-file ka ito for purposes of questioning the validity of the proceedings because you were still, according to you, you are the Senate President. Yan na. Tawag ini, although, kung kitao na ito for purposes of constitutional discussion, at the same time, this is of transcendental importance, the court will have to decide the case.
1: Okay.
10: Pero makapagkita ko, when speak of mutan academic,
1: waray na gamit. Baga waray na...
10: There is no more justiciable controversy. Waray na justiciable controversy.
1: Waray na
10: controversy. Yes, the controversy serve no other purpose.
1: Okay.
10: So, mutan academic na.
1: Baga mababali waray hiya, kaya mo namang kinarawat na direk na Senate President, abandon na mo.
10: Pareho ini haton na tawag ini, in kaso ni Santiago versus Ramos and election protest.
1: Oh.
10: So in 1992, when she ran for senator in 1995, according to the Supreme Court, you have them abandoned your election protest against President Ramos.
1: So meron ka nga ni nga mut an academic, kung baga haaton ini nga baga mga pinulungan, baga waray na niya pulos, baga waray na niya...
10: Waray na. There is no, sinatawag ito na, there is no judicial value.
1: Judicial value. Kitaon naton masyadong kapaspas inin mga panhitabo judge. Ha? Daw kakulog pala, nag-insister ka nga, ikaw lagi hapon itong Senate President, kamot majority. Katapos yan, nag-concede ka na itong nga imo inin posisyon. Bagayang ginkikilala mo na itong leadership itong Senado Hakaloyo. Nga mo na nagdudumara like Sir Wing Gatchalian, for example.
10: Okay, tungod din eh, di rin naton mga konin eh, kahit una nga bahay baga dila ini baga simple lang in taon nga di ka di barangay council. This is really in the national level. Damo itong mga pressures ni.
1: Amo na balita.
10: Haluyo doyo, may atubangan, may haluyo, may hawala, may hatuo.
1: Kay inin politika is a combination of art and science. Ano judge? Ha? Oh.
10: Sir, ito pa nga na eh mo. Nga nag... Ayaw anin nalang itong pagkinonsyal. Kaya mo pa yung didit mo baga nakikitaan ka din kada baga kipay. Kaya kung dito kita yun nga politika, bisa na nimo amyo, nani masinahay mo.
1: Amo na. Judge, damo nga salamat. Ano?
10: Oh,
1: and sige. Kung ano man baga development din, pag-istoryahan luwat natin kay Nasering Liwa. Ini pa nga interesting nga punto. Pwede daw Nasering Lacson, pwede daw maabsuelto hi Vice President Sara Duterte bisan kun daro damot pumanig na nga dihi ton grupo ni Gatchalian. Kay makin ang lang diren 16 nga butos para i-convict hi Sara. Kun diri ra makaabot ito din maabsuelto, but anyway, wala na kita oras, buwas na lang nato maghinga daya judge para mandaman naton.
10: Salamat.
1: Thank you very much judge.
10: Imo mga sering pa mga avid fans.
1: Okay. Thank you, Judge. Thank you.
11: K5 News FM Live Report. Puro Delos Pueblo.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 8:43 na babalikan natin ini nga itong programa. Standby, kung may panahon pa kita i-update natin ang ambush dito ha. Salvacion Albuera, nadakop na ang usahan mga suspitsado. Standby, mabalik kita kamalang pipirang ang mga pahibaro.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
12: D3 Bio with Physio!
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
14: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend, Food
15: food supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
16: Nangita ka ba sa itibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
18: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
25: Extend food supplement for men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
25: Extend food supplement for men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax, at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
0: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.

0: invasion na hinot Albuera Leyte. Nagresultan kamatayin duha katawo kasama da hinin na duha pang iba. Okay, ang namatay, ang asawa mismo han kapitan na Barangay Salvacion, Walter Tarepe. Okay, waray panira bago nga development except haton ginhatag nirang information haton kakulop nga nadakop nirang usahan mga suspitsado nga nanmusil nga na-recover hairan usang M14 rifle nga ginamit ginaaligar ging gamit han mao nga panmusil. So, waray pa nira ibang development party hini and relate nira may hatig pang information. Di kita magpipirit ito mga ka-K5. And patpadayon natin nga pag-aalin susunuron ining panhitabong at investigasyon ito mga autoridad. Now, adin at detalye, hini nga pag-concede ni Alan Peter Cayetano, nga waray na gudiya may himo, di rin na gudiya amot magiging leader itong Senado. Hini nga, labi na ini nga mahinanabuya ng special session. Kay pira kasimanan ang naglabay nga ginkwanggo din eh, ginpanindugan ni Alan Peter Cayetano nga hiya pa itong Senate President and hiya pa itong leader itong Senado bisan kung haluyuhan na tabo nga session ng June 3 wherein ang grupo ni Gatsalian naging manilang puso nga Gatsalian pilion as Senate President pro tempore and acting Senate President and ginrecognizarhan Malacañang ang election kan Gatsalian, ginrecognize liwat ang leadership and House of Representatives. So yan na, nagawas mga kakefeb, nga bagahin gimbul iwan na niya, ini nga i-pagdigon ngayon pat Senate President. He finally conceded ito na Senate Presidency. May na niya actually statement nga igin pagawas, yan na lang adlaw, di pala maihang. Nga gin-acknowledge niya nga itong Gatsalian block, okay? Amot masunod nga, Gatsalian, amot masunod nga Senate President, hindi pagdudumaraon nga special session niya ng adlaw. Kay nagka-storya liwat nga anhira na ni Senator Joel Villanueva, ang nagsiring ni Senator Joel Villanueva, ang ma-attender hiya itong special session and di good kalilikyan nga inin. Di rila kay magiging 3 si Hira nga mga senador, magiging 14. And kung magbuboto sa na Hira dito para itong reorganization o itong Senado, di good malilikyan nga magiging man nilang puso nila nga mapili Gatsalian nga amot Senate President. Ako pabura ko itong Gatsalian kay for luminos, baga di pagod basa in Gatsalian, bangin ka diri pala. But nasiring he Alan Peter Cayetano, I am honored to be still your PS, so public servant. Hastikadol. Oo. So, hanhadi pa nagpahayag na hiya Senator Villanueva nga ma-attender hiya hininga special session. But magpapabilin itong ira grupo. Except hinin nga I don't know kung mga attender ba niyan and kung mga attender hira. Ano baga magiging ganap? Ako baga personally, excited ako hininga panhitabo. But you know, gulpi ining maniubra nga ginbuhat itong both sides. Para lang magamatuman itong irabang mga kareagsingon. It's sad to note nga amin itong hiya mga kakipay. But anyway, kay kinakablas na kitang oras mga kakipay, wari kong tanan mabasa niyo mga mensahe, but akong gina-acknowledge, hello, Nenet Baston Izquierdo, Rowena Chungson, nga permihato nagkikita mga ka-K5. And of course, ang iba pa nga mga gipadangat niyo nga mga mensahe nga waray natin lali din mabasa. Nasiring Anilo Garves, good morning Sir Edward, may daliwat waran na parisnakan Marcoleta. Anino pa ba ang nagpadangat nga diha? Michael Sisi, open nga aga Kuya Edward, pa-shoutout naman, tak pari, Jeyo Adiha, Luwer Nulatula, maaningal ira radyo nga di. Salamat ang pagbasa, Kuya Edward. Waray anuman. Okay? Sige, mga kakifep, ato lang itong parari nga pagsasadhan nining atong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw itong Miyerkules, June 17, 2026. Hangaran itong atong mga nakaubo dyan ng adlaw, engineering, Jeff and Robert. Wow! Inaniyo ka, K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad na Tacloban na nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, 103.1, K5 News FM, K5 News FM.
2: Mangaka K5.

0: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
3: DTX 500 Health, Health Alert.
2: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Si Roldan na taga-Ilagan City. Kung ako po'y nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
3: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM
5: Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: At nang naka-hook up ngayon sa ating programa, isang malusog na pakikinig sa ating lahat. Uy, nainom nyo na ba ang inyong Superior Antioxidant? DTX500 at Mighty C? Para protektado ang ating mga selula laban sa oxidation, oxidative stress at iba pang mga karamdaman. Talaga po mga kaibigan, sa pag-aral natin mga eksperto, ang isa sa kailangan para sa repairing and regeneration ng trillions of cells ng ating mga selula ay nag-iisa lang po yan, ang antioxidant. That's why mga kaibigan, punuin ang katawan ng antioxidant, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mga kaibigan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para may specific natin ang mga advice sa inyong mga nararamdaman sa katawan. At syempre mga kaibigan, kapag sobrang bigat na po ang iyong nararamdaman, ay puntahan po ang mga clinic ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na malapit sa inyong mga lugar. At dito sa Palawan mga kaibigan, Nature's Healing Naturopathic Center. At syempre, every araw po ng Martes at Miyerkules, andito tayo para sa libreng konsultasyon.
7: Health Alert!
2: Bro. Para po mga kaibigan ha, lagi natin sinasabi, especially sa mga kababayan po natin, na meron ng mga iniinom na mga maintenance, sabayan nyo po ng Superior Antioxidant. At alam ko, katulad ng karamihan, na nung sinabayan nila ng DTX 500, nag-normalize na ang kanilang blood pressure. Kaya bago tayo mga kaibigan, magpatuloy sa ating programa, atin munang pakinggan ang isang good news na naman sa isang kababayan po natin na natulungan dahil sinubukan kung gaano katotoo at ka-epektibo ang DTX 500 Herbal Capsule. Pakinggan po muna natin.
8: Tawan po, gusto ko trabaho ng trabaho, pero...
9: At sino din pong gusto niyong pasalamatan naman? Sana ang nagpuro niyo na kagalingan.
8: Ang pinapasalamatan ko yung DTX 500 at saka yung nagbibenta po nito na hindi lang po palibasa po eh, may inam ta ng gamot,
2: kailangan din po may
8: tiwala tayo sa Panginoon para pagkaganon. Yung gamot na yon, yun ang paraan na mapagaling ang ating karamdaman.
9: Ma'am, sa muli ma'am, anong pong pangalan natin?
8: Nenet Batwit.
9: Taga...
8: Barangay Maasin, Sitchon yung panay.
9: Okay po. Salamat, ma'am.
2: Yan po mga kaibigan na, medyo nasa dulo banda. Okay, balik natin mga sukin tagapakinig. Sige po, pakinggan natin.
9: Ma'am, magandang umaga po.
8: Magandang umaga rin.
9: Anong pangalan po natin?
8: Nenet Batwit po.
9: Taga saan po kayo?
8: Taga Maasin yung panay.
9: Okay. Kayo po ay nakasubok sa pag-inom ng ating DTX 500 capsule. Ma'am, ano palang problema nyo noon na iniinda ninyo na isang dahilan nakabumili kayo ng ating pong DTX?
8: Ang madalas kong iniinda, yung namamanhid yung aking binti, tapos yung balakang masakit. Pag nag-upo ako, kailangan, halimbawa naglaba ako, kailangan kong may upuan pa talaga. Kasi pag wala akong upuan, namamanhid at hirap akong makatayo.
9: Mga gano'ng katagal po sa inyo, iniinda niyo yung pagsakit ng likod, balakam?
8: Halos yan na ang iniinda ko. Kaya tuwing
9: gabi... Mga gano'ng katagal na ma'am? Gano'ng katagal na po yun?
8: Ano na, mga siguro isang taon na.
9: Matagal na rin. Tapos umiiyak kayo tuloy ng gabi.
8: Oo, yun. Kasi masakit na, dami yung iniinda.
9: Oo. So, sa ngayon po, sa paggamit yun ng DTX natin, ano po epekto sa inyo?
8: Ay, maganda na nung nainom ko, isang pad lang.
9: Mm-hmm.
8: Aroon, naramdaman ko na, uy, effective talaga. Sabi ko, uy, salamat talaga. Sabi ko na may DTX.
9: Oo.
8: 500 tapos. Isang pad lang talaga. Ang
9: ilang capsule iniinom nyo sa isang araw?
8: Ginagawa ko siya ng 2 beses, umaga, hapon, ganun.
9: Sa isa-isa lang yun?
8: Apo.
9: Oh, 1 capsule, 2 times a day. Pero after naubos mo yung kwan, isang pad ng DTX, may effect agad.
8: Effect agad.
9: Oo.
8: Kaya hanggang ngayon, pag nagdamo ako, ayun, wala na akong upuan.
9: Wala na upuan.
8: Na parang magaan yung pakiramdam ko.
9: So, wala na yung sakit sa likod?
8: Wala na.
9: Sa balakang, wala
8: na. Hindi na rin namamanhid.
9: Wala na manhid.
8: Yung kamay ko, kaya... Ito na, ang problema sa akin, parang hindi ko na mapigilan sa sarili ko. Trabaho ng trabaho. Kaya
9: trabaho ng trabaho na.
8: Kasi ramdam ko parang kondisyon yung katawan ko.
9: Ma'am, para sa inyo, epektibo talaga yung DTX natin?
8: Para sa akin, epektibo talaga kasi nasubukan ko na isang pad lang na yun, gawa ng hirap ng buhay, hindi na nakabili uli. Mm. Isang pad lang, ito na.
9: May effect agad sa inyo.
8: Epektibo talaga.
9: Ma'am, ano minsan natin sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX at gusto rin nila maranasan yung katulad po naranasan nyo na naging successful, naging maganda yung epekto sa inyo?
8: Masabi ko lang sa mga may iniinda rin karamdaman, pamamanhid na tulad ko din, subukan nilang bumili rin ng DTX 500 at ako mismo nakapatunay, isang pad lang nga, epektibo talaga. Kaya ngayon, para maliksi na yung katawan ko. Gusto ko trabaho ng trabaho, pero...
9: At sino din pong gusto niyo pasalamatan naman? Sana agad po ninyo nakagalingan.
8: Ang pinapasalamatan ko yung DTX 500 at saka yung nagbibenta po nito na hindi lang po palibasa po, umiinom pa ng gamot, kailangan din po na may tiwala tayo sa Panginoon para kapag ganun. Yung gamot na yon, yun ang paraanan na mapagaling ang ating karamdaman.
9: Ma'am, sa muli, ma'am, anong pong pangalan natin?
8: Nenet Batwit.
9: Taga?
8: Barangay Maasin, Sitio ni Panay.
9: Okay po. Salamat, ma'am.
10: Yan po, mga kaibigan, ang isa na naman sa napasaya at natulungan kung kaano katotoo at epektibo ang Superior Antioxidant. Ang mga pinalakas, pinaepektibo, mga superior combination. Hatid po yan ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, DTX 500 Herbal Capsule. Namamayagpag, mga kaibigan, dami na pong napasaya. Actually, every duty natin, mga kaibigan, and even ang ating mga consultant, no, daily, meron talaga mga live interviews. At abangan po ang iba pang mga interview ng tinatawag nating mga client natin na nakainom na at nasubukan na ang kaepektibo ng DTX 500. Kaya nga po sa mga kaibigan natin, no, na para bang kahit wala ka namang ginagawa, hindi ka naman yuko ng yuko, masakit yung balakang mo, namamanhid lagi yung inyong mga paa, no? Yan po, mga kaibigan, mga sign po yan ng unti-unting pagtaas ng asid. Ganun po yan, mga kaibigan. Kaya nga si ma'am ay pag naglalaba, nagdadamo, kailangan may upuan kasi hindi pwedeng i-bend ng husto ang kanyang ano, ang kanyang balakang kasi masakit daw talaga. Pero nung naka-take ng DTX 500 Herbal Capsule, yan na po ang naging resulta. Oh, naging okay na, makaibigan. Kuno mo sa isang pad pa lang yun, ha, mga suking tagapakinig. Kaya nga po sa mga meron din pong nararamdaman diyan, may iniindian na pong pakakaramdaman, pamamanhid, pananakit, mataas na sugar, blood pressure, subukan ang mas sa pinalakas at lalo mga superior capsules ng DTX 500 Herbal Capsule.
11: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
10: At ang good news, mga kaibigan, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Good morning, ha, sa lahat po na nakaantabay ngayon sa ating programa, lalo na sa mga kabayan po natin dito po sa K5 News FM ng Tacloban City. Morning kay Sir K5 Robert Garciano, at lalo na kay Sir Jimmy Gabo. Good morning. At lalo na kay K5 Papa Kins. Uy, ang kasamahan natin dito sa studio, mga suking tagapakinig. No? Si mga kaibigan natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. At syempre, sa mga kababayan po natin na napapansin mo ang pangingitim ng inyong liig. Ah, hindi naman po ito sa mga ano, ha. Kapag natural na itim na talaga yan, tapos mga kaibigan, ay okay lang yan. Pero kung maputi naman sana yung liig mo, tapos biglang nangitim, uy, dapat magpa-check ka na, ha? Kasi po mga kaibigan, mga babala po yan at isa po yan sa pangkaraniwang sinyalis ng insulin resistance. Kaya nga po, marami tayong mga client, mga kaibigan, na dok, ang liig ko, bigla lang naman tong umitim, tapos kahit ano yung kuskus ng kuskus, mas lalong umiitim. At kahit daw yung ano na ina-apply nila, mas lalong umiitim. Kasi pag ganyan na problema, mga kaibigan, hindi yan kailangan ng kuskus. Ang kailangan mo ay pag-iwas sa mga matatamis. Pag-iwas po sa sobrang kanin. Kasi mga sintomas po yan ng insulin resistance, mga kaibigan. Na kung saan, ito kasi ang mga sintomas na napagkakamalan, na dumi or libag. O diba? Akala mo, libag lang, dumi lang. Kaso hindi matanggal, makaibigan. Kapag mataas kasi ang insulin sa ating dugo, no, sa loob ng mahabang panahon, take note, ha? Pwede nitong pasiglahin ang paglaki ng, take note, skin cells at magdulot ng pag-itim, pagkapal ng iyong balat at karaniwang itong nakikita sa likod at gilid ng liig. Liig check muna kayo dyan, ha? Liig check muna. Baka nangingitim na yan, mga kaibigan. Baka unti-unti na nangitim. Kahit anong i-apply mo, walang pagbabago, hindi pa rin namumuti. Ay, dapat, mga kaibigan, ipacheck na po ang iyong sugar. Baka mataas na po ang inyong sugar. Yung iba naman, hindi naman liig yung nangingitim. Ang nangingitim naman, yung kilikili. Health alert! Ang sabi ng mga iba, paano kasi, Dok, yung gamit ko kasi na deodorant, nakakaitim ng kilikili. Oh, ganun ba yun, mga kaibigan? Marami sa mga kababayan natin na naiisip na deodorant lang ang dahilan bakit maitim ang kilikili. Actually, pwede namang magdulot yan, yung pangingitim ng kilikili o irritation. Lalong-lalo na itong friction kasi lagi nagagalaw yung ating mga kamay, no? Pero kapag pareho ang pangingitim ng kabilang kilikili at medyo makapal ang balat sa inyong kilikili na nangingitim, uy, pwede din po yung sinyalis ng insulin resistance, lalong-lalo na kapag ihi ka na ng ihi sa gabi. Take note, ha? Nangingitim na yung batok mo, nangingitim ang kilikili, mga singit-singit, tapos ihi ka pa ng ihi sa gabi. Kung ako sa'yo, ipacheck na kaagad ang iyong blood sugar. Kaya nga sa clinic natin, meron tayong random blood sugar test. So, libre lang po natin binibigay yan para ma-prove natin na kung mataas ang inyong random blood sugar test, SBA1C talaga natin, no? Para po sigurado talagang malaman kung ano talaga ang kondisyon ng iyong blood sugar, mga kababayan. Kaya nga po lagi natin sinasabi, no? Prevention is better than a pound of cure. Huwag nyo na hintayin na mataas na yung blood sugar mo bago ka pa manggamot, nasira na yung kidney mo, bago ka pa mag-iwas ng iyong mga pagkain ng matatamis. Kaya ngayon pa lang, makaibigan, i-prevent muna na tataas ang iyong sugar, no? Uminom araw-araw ng DTX 500. Bakit po ba nakakatulong ang DTX 500 kapag unti-unti nang tumitaas ang sugar? Nagkakaroon na po ng insulin resistance? At lalo-lalo nangingitim na yung kilikili? Ay, nako, makaibigan. Dahil nga po yan sa superior antioxidant and polypeptide properties na nandyan na tumutulong palakasin ang sidula ng iyong pancreas, palakasin ang iyong mga beta cells. At ang kagandahan, ginagaya po niya ng epekto ng insulin para mabalanse ang sobrang asukal sa inyong katawan. At ang good news, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
12: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
10: The only Alkaline Vitamin C, mga kaibigan, Mighty C, na kung saan kapag iniinom niyo po yan, tumutulong po yan sa acidity. Kaya nga sa mga umiinom po ng ano, ng vitamin C at humihinto sila kasi mahapdi daw sa kanilang tiyan, ito yung vitamin C ang kailangan mo kasi alkaline base po yan. Kahit inumin nyo po na walang kain, pwede po yan kasi hindi po yan nakakapag-acid sa tiyan. No? Nagtatanggal pa po yan ng acidity. Habang tinatanggal ang acidity, pinapalakas pa ang inyong immune system, pinapalakas ang inyong mga buto at tinutulungan para maiwasan ang palagi ang pagkakaroon ng ubo at lalong-lalo na ang sipon. Yan ay available ha sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Tapos mga kaibigan, pag-usapan muna natin tong hilig ng ginagawa ng mga kababayan po natin araw-araw. Ano bang hilig nila? Pagising pa lang sa umaga, ang kinakain kaagad pandesal. Alam nyo ba mga kaibigan na yung habit na yan for how many months or years without taking fiber mga kaibigan ay delikado po yan. Kaya nga po mga sukin tagabalik, okay lang sana kung ang partner mo sa pandesal mo ay Clinica DTX Coffee Mix. Bakit? Kasi ang Clinica DTX Coffee Mix, yung fiber na nandyan, yan yung tumutulong na kahit walang fiber yung kinain mo, tumutulong po yan para itulak ng iyong katawan para hindi po yan magbigay ng damage. Pero inyo mga kaibigan ha, ang white flour products, take note, yung mga kinahiligan natin. Mahilig ka ba sa white flour products? No? Tinapay? No? Ang tinapay ay meron po yung mababa na fiber. No? Sir Kaki 5G, no? Ang tinapay, no? Especially pandesal. Good morning. Tapos mga kaibigan, mas mataas po yung magpataas ng blood sugar. Dahil po mga kaibigan, ang white flour, yan po ay pino na harina. Ibig sabihin pag pino, mabilis po itong matunaw at nagiging glucose sa atin pong dugo. Yun ang problema dyan mga kaibigan. And then, mas kaunti po ang vitamins at minerals, no? Kasi po mga kaibigan, marami po sa natural na substance ng buong butil ang nawawala sa pagproseso. Yun ang problema. Kaya kulang ka sa fiber. Tapos kung bibilangin naman natin ang calories, biruin mo ha, ang mahirap kasi sa mga pinong harina, hindi kaagad nakakabusog. O, pag hindi nakakabusog, siyempre makakarami ka. Di ba? Sino bang kumain dyan ng pandesal na pag kumain, isa lang. Di ba? Kulang pa nga yung lima, kulang pa yung sampu, mga sukin tagapakinig. Ang problema, ang malaki na pandesal, meron po yung calories ng 120 to 200. Ha? Per kalimbawa, 200 calories, i-times mo yan sa lima, sa isang kainan mo yan. Hindi, 1,000 na po yan. Tapos, ang kailangan po na calorie sa buong araw, ha? Sa buong araw, makaibigan, sa mga babae na aktibo, kailangan mo lang ng 2,000 to 2,400 calories. O, paano ngayon? Kung sa isang kainan pa lang, na-consume mo na ang 2,400, ayun ang dahilan na nangingitim ang kilikili, nangingitim ang liig, ihi ng ihi sa gabi, pagkatapos kumain, imbis na lumakas, mas lalong nanghihina, inaantok. Yan ang problema. Bakit? Nagkaroon po ng sugar spike. So, kailangan natin is fiber. Ang kailangan mo is fiber. That's why, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Coffee, ang DTX Coffee Mix, yan po ay sadyang ginawa para maiwasan ang sugar spike. Kasi po, nilagyan po yan ng chia seeds, nilagyan po yan ng psyllium husk, na kapag inumin nyo po yan, yung mga naka-imbak sa inyong mga colon na walang fiber kasi magstay yan ng matagal, yan po ay bubuuhin niya at ipalabas ng maayos ang inyo pong mga toxin dyan po sa inyong mga colon. Kaya nga sa mga hindi nakakadumi daily, once a week lang magdumi, subukan nyo Clinica DTX Coffee Mix. Mamamangha ka sa epekto ng Clinica DTX Coffee Mix dahil sa mataas na fiber antioxidant galing po sa psyllium husk at chia seeds.
13: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong malugang. Nag-iisang kape na tumutulong linisin ang iyong gastrointestinal area. Kapag malinis ang ating tiyan, ayan, makaibigan, yung absorption ay gaganda. Yung digestion ay gaganda. Na kung saan, makaibigan, lahat ng kinakain natin, dyan dumadaan. Na kung saan, kapag barado po yan, because of toxin, yan yung dahilan na kahit sige kang inom ng gamot, walang epekto, makaibigan. Klinika DTX Coffee Mix, ha? Para sa mas epektibo na kombinasyon, sabay nyo po, DTX 500, Mighty C, at Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa pag-aaral naman ng antibacterial properties na makukuha po natin sa BCO. Uy, BCO tayo, mga kaibigan, ha. Actually, noong COVID-19, isa sa sumikat na herbal medicine. Actually, mga kaibigan, no, naalala nyo ba nung ano, nung COVID-19? Napaka mga herbalist ang mga tao. Diba? Nagsusuob, no? Nag-vapor inhalation, nagluluya, no? Yan, no? Nagsisibuyas, di ba? Doon nila naramdaman na ang herbal medicine ay napaka-epektibo pala. Di ba? Even the Department of Science and Technology, according sa kanilang pag-aaral ng COVID-19, mga suking tagapakinig, ay napatunayan nila na may mga ebidensya sa laboratorio na ang BCO at ang mga sangkap nito ay may antibacterial activity. Ito, mga kaibigan, ha? Yan yung kanilang according sa pag-aaral. At may mga ebidensya rin ng anti-activity laban sa ilang virus sa laboratory studies. Yan yung mga patunay, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, ha? According sa pag-aaral and even nung kanila nang in-apply ang BCO sa mga COVID-19 na affected, meron talagang magandang epekto. Kaya nga po, mga kaibigan, yung D3 Bio, hindi po basta-basta po yan na ano, na tinatawag natin na supplemento. Yan po ay naka-soft gel capsule na kapag virus, bacteria ang ating pag-uusapan, yan yung napaka-inam. Bakit kasi, mga kaibigan, ang D3 Bio kasi, yung lauric acid na nandyan, mga kaibigan, nagiging monolaurin po yan, no? Na yan po yung pumupuksa sa mga virus at bakterya. Especially sa mga limbawa, namamaga yung gilagid mo. O bago ka uminom ng ano, bago mo inumin yung D3 Bio, kagatin mo muna yan dyan sa bunganga. Sa sabog yan eh, pag ginagat. O, para imumug mo muna. Para yung pamamaga na yung gilagid ay matanggal yan. Halimbawa, namamaga yung inyong ano, inyong thyroid ay ang inyong tinatawag natin na ano, galamunan. No, di ba? Dahil sa tonsillitis. Oh, kagatin niyo muna ang D3 Bio. O, para naman maganda ang epekto sa inyo pong tinatawag natin na katawan. Yan po, mga kaibigan, available na rin sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa patuloy sa ating programa, sagot muna tayo ng mga ano, katanungan, no? Sa mga kabayan po natin na nagte-text sa ating text line number na 0919-002-8117. Shout out daw kay news writer Jandok, si Miss Mia Felipe. Uy, may ano pala dito, ha? May... Ay, kay sir, ano pala to? Si Sir K5 Robert Garciano. Shout out daw Mamiya, ha? From K5 News FM Tacloban. Shout out muna naman si Raymond. Text line na natin, ha? 0919-002-8117. Galing po ka 853. Doc, ano po ba tama pag inom DTX 500 kapag may diabetes? One capsule 3 times mo. Kapag mayroon ng problema, meron na pong diabetes, meron na kayong high blood, i-3 times a day mo. I-try nyo po ng 7 days. Makikita nyo po ang napakagandang epekto. Especially, kapag may maintenance ka na sa diabetes, tapos yung sugar mo unstable pa rin, yung bang, ano ba, yung tataas, bababa, pero mas grabe yung taas. O, kahit na may maintenance, makaibigan ha, subukan nyo po, kung iniinom nyo ng after meal, ang inyong maintenance sa diabetes, inumin nyo ang DTX 500 30 minutes before meal. O, yung live interview natin na isa makaibigan, na nung sinabay niya ang DTX 500, no, kasi yung kanyang every random blood sugar test niya ay hanggang 140 pa rin, ano? Mataas pa rin. Pero nung sinabay niya ang DTX 500, nag-normalize na ang kanyang blood sugar at pagbalik niya sa doktor, tamangha yung doktor niya. No, kasi mga kaibigan, nag-maintain ang kanyang blood sugar. Lalo sa mga mayroong hypertension problem, na kahit matagal nang may maintenance, high blood ka pa rin, mataas pa rin ang blood pressure, makaligtaan lang yung maintenance. Nako, yung batok sumasakit na, nananakit na po yung dibdib, subukan nyo pong sabayan ng Superior Antioxidant DTX 500. Galing po kay 1909, Doc, hindi po pala mabibili ang iCare Gold sa Drugman. Mga kaibigan, ano pa talaga ha, medyo may inaayos pa tayo na papers kasi medyo malaki kasi si Drugman eh. Kailangan pa po ng dapat i-submit. Ano? Pero ngayon makaibigan, available na po yan sa mga local pharmacies. Baka next week available na po yan. Pasensya sa mga nagpunta na hindi po nakabili. Pero punta muna kayo sa Chings, sa Narscare, punta kayo sa Biochemist, sa mga butika na mga maliliit lang. Available na po yan mga kaibigan. Ating iCare Gold. At lalo na dito sa Tacloban, dito po sa Cagayan City, Isabela, available po yan kung saan mabibili ang DTX 500 Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Speaking of iCare Gold, makaibigan, no? Ma-amaze talaga kayo sa epekto niyan. Biruin nyo, yan lang yung nag-iisang kapsula na pinagsama natin ang malalakas na antioxidant. Kaya ang tawag yan ng ating mga formulator, the Superior Antioxidant I Formula. Bakit sinabi natin superior? Biruin nyo ha, pag antioxidant ang ating pag-usapan sa mata, kahit kayo na po mismo ang mag-research, no? Yung vitamin A, vitamin E, yung lutein, yung zinc, at bilberry extract. Yan talaga yung nangungunang mga kailangan para po sa mata, para maiwasan ang panglalabo, pangangati, pamumula, maiwasan ang cataract, glaucoma, pterygium. Yan yung napaka the best na protection sa mata. Na kapag mag-inom ka niyan araw-araw, para kang may built-in sunglasses sa loob ng mata. Kasi meron po yung tagline na mataas na lutein. At araw-araw, protektado ang ugat sa iyong mga mata dahil meron po yung bilberry berry extract. At yan ang makaibigan, ang good news ha, ang atin pong iCare Gold, available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang mas pinalakas, pinabisa na kapsula para sa inyong mga mata.

0: I Care Gold.
1: Para sa epektibo na kombinasyon,
0: uminom ng I Care Gold
1: at patakan
0: ang mga mata ng I Care Drops.
1: Mabibili sa Shopee at mga butika
0: nationwide.
2: Shout out pala makaibigan ha, dito po sa mga nakikinig ngayon dito sa K5 News FM Brooks Point, Palawan. Lalo na sa mga kabayan natin dito po sa Espanyola. Open po at ang free consultation schedule po ni Doc Romeo dito po sa Espanyola, makaibigan, ngayong araw na ito. Punta lang po kayo dyan lang sa entrance mismo ng Espanyola Public Market. Dyan po ang ating clinic, makaibigan, na pwede nyo pong puntahan bukas, araw po ng Huwebes. Huwebes na ba bukas? Huwebes at saka Biyernes, andyan tayo sa bayan po ng Nara. Andyan lang po tayo sa Faircon Building, sa ano lang po, ground floor, tapat po ng Rudy Mart. No, dyan po sa Nara ha, sa poblasyon lang po mismo yan. So may palingke lang po yan, makaibigan. Sa Ruas, every Monday, sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City. Makaibigan, wala na tayong time, so patuloy pa sa ating programa. Hanggang bukas naman muli sa ating programa Health Alert. At huwag kalimutan na ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Yan po ang ating puhunan, kaya protektahan po yan. Uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C para protektado ang ating mga selula araw-araw. At para protektado naman tayo sa mga virus at bakterya, mag-D3 Bio, protektahan ang mga mata laban sa mga paminsalang dala ng alikabok at pagkasira dahil po sa mga blue lights. Uminom araw-araw ng I Care Gold. God bless ating lahat, mga kaibigan, at nawa pong Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar, atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
4: Ang himpilan na pinagkakaroon.
5: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Santa Cloban, impunto alas 10.
2: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Bisayas ngan bugus nga kalibutan kundi naabot ang signal hininga estasyon. Makakaupod po niyo hasuludin usa ka oras ang iyo anchorman Han Siudad, Han Tacloban. Ako po hi Jeron Ponferrada. Yan ang aga mga kasangkayan, igahatag ko po ha iyo ang mga latest nga mga update para hiton kapiestahan dinya siyudad. Oo. Di nala maiha kay June 17 na yan na, Miyerkules. Oo, sunod-sunod ini nga activities naton. Oo, ang mga nakisabak kan Ilyas didahan Domingo. Ano man, okay na? Oo, nag-resyo good no? Dito naton Sangyawan Grounds didahan Domingo. Kay nakad tumanggo di Ilyas. Oo, ang sikat ba nga kumantahan sabak ka diri? Oo. So nakad to, damo ang mga kababayin ang nga sumakapangad to ang stage para maki-join han sayaw. So yun, yan na, may dakita mga tiabot nga mga activities pa. Usa na din hi ang Miss Tacloban. Opo, ang aton Miss Tacloban, pagbubuhaton ini, yan na nga maabot nga Domingo gihapon. Kundi dahan una nga Domingo, hi Ilyas, oo, ang nagpakilig ha iyo, yan na nga maabot nga Domingo liwat, an aton liwat 15 nga mga kandidata han Miss Tacloban. Opo, pagbubuhaton ini ha Tacloban Convention Center ha Astrodome alas 7 hitong gabi. Oo, yan nga maabot nga Domingo June 21. So para nga tuhan mga nagsusubaybay no han aton mga kandidata han Miss Tacloban, kay didahan last week nagkaadan hirap pre-pageant, no? Tapos ang era talent, competition, o human naman. So ito niya na nga maabot nga Domingo, ang coronation night na ito hiya. Oo, so 15 inihira nga nagpartisipar. Durda mo iniya na, oo, kay 15. Ngadtohan mga fans, no? Han Miss Tacloban, ada kay, oo, araandam na. Kaya na ito nga Domingo. Para diri ka mo maurhi, makagkita ka mo ngadto. Hiton aton, Miss Tacloban. Libre po ini, waray bayad. Dito ha Astrodome, yan ang Domingo. Ngan kung may da kita Miss Tacloban, may dalawat kita Miss Uska. Oo, kanan mga senior citizen liwat ini mga kasangkayan. Oo, pagbubuhaton liwat ini, yan ang maabot nga Biyernes, June 19. Opo, dito ha People Center. O, pagbubuhaton ang aton Uska night. Oo, atuliwatan aton mga lola, oo, nga bumulig hini ang mga senior citizen. Kahuman pala liwat ato nira pagpakita liwat ang era talent, no? Dinhan una nga simana. So, an era liwat ko, an main event na, yan na liwat nga Biyernes dito ha, People Center. Ngan, hapag-isumpay hini mga kasangkayan, kadungan, hiton Oscar night, yan nga maabot nga Biyernes, an aton liwat, Hiraya night. Oo, an kan Vice Mayor Raymond Romualdez po ini kuan group no an kanan Hiraya Foundation. Oo, magkakaada Hiraya night o activity yan na liwat ito nga Biyernes. Nga naadto an mga local nga national band naton no. Upod na an Rocksteady, hi Eli Buendia. Oo, an Greenpeace ngan hi JD an aton local talent. Oh, damo pa anira mga kaupod hini nga banda nga magpaparesyo paparesyoha aton nya nga maabot nga Biyernes dito ha Sangyawan Grounds. So i-reserve na po ito niyo. Kahuman ha trabaho ngadtohan ka man na klase liwat diretso na kamo Sangyawan Grounds para hiton kanan Hiraya night. Yan nga Biyernes itong gabi. Alas 6:30 ma-open na po ngadto. So don't worry about han security kay an di ba na mention tadi dahan una nga semana nga ang Tacloban City Police Office nag augment hin kadugangan nga 200 nga kapulisan. An iba hini nakikitan nga ni niyo wari man kuno mga armas nga dara. An iba kasi hini kuan la for peace and order la para saway safety amito ada nagkalat po ito ra. Iba laliwat ang nagbabantay dito sa Sangyawan Grounds kay may dakita mga SWAT team nga adto pangani ngan may mga K9 unit no. Oo, so for safety han aton dito ha anibong han aton Sangyawan Music Festival Grounds amito damon nagbabantay po ngadto. Ngan na-inform na gihapad to so ganhan na mention tahan una
ang mga dipasahero nga sarakyan. Oo, nga masulod nga da, pag-aabot ito ng alas 5, ginsasaradhan po ito. Nagiging one way na la po ito traffic scheme. Ang mga tikang didahaliti progressive, diretsyo nga to anibong, pero pag tibalik na tikang hanorte, di na itong ipapagian. Ginsasarado kasi dito may nagadaga. Kay didahan na experience natin han pagsuludan hun yun, no? Pag open mismohan aton sangyawan grounds, didahan anibong, naghuot kasi ang dalagan ng trapiko. So para maibitar kita, during rush hour, nga diri magka-traffic nga da, nga tungunhan mga nagkakasulod, no? Nga tuhan aton sangyawan grounds, mga napakadtoha piryahan, nakadtoha carnival, o nag-i-enjoyhan mga joyrides, para diri mahamper, no, ang kuanliwat, ang traffic didaha tubangan, ang traffic flow, tubangan han Chinese temple, no? Kaya da mismo ang entrance ni pagsulod nga tuhan aton sangyawan grounds, nga nan aton carnival. So amo ito, gin one way po ito naton dida. So angan-angan la, amo ito, mga, yan naman ito nga June, nga doon naton mga motorista, nga mga drivers, no? Oo, para han norte. Amo ito, gin, pasensya na, ginsuga dito naton, kay para diri mag-traffic po nga da. Ngan may dagihapon kita mga kasangkayan, aside han ka ng Hiraya Night, yan ang maabot nga Biyernes. May dagihapon kita hito next week, an, kwan ini, an, Bangka Rumba 2026. Oh, may dako gin send nga pictures. Pwede natin ma-flash ako. Ano. Amo ton purpose ang pag-send ko. Kay para may dakita may ipapakita, no? Ha, monitoring screen. Oo. Ito liwat nga schedule natin yan. Tulo po inihiya. Puro po inihiya dagat. Kay kung may dakita hatuna ng mga competition, mga pamulay, may dagihap kita hadagat. O, di da inihamay kan Kabato Bay. Pagbubuhaton itong June 25 to June 26, duha ini kaadlaw. So para nga tuhan mga fishermen naton, no, mga parupang isda, kaya naton mga contestant po hini, naton mga parupang isda. Oo, haligid itong mga baybayon ni San Jose, Marasbara, Sagkahan, tikad tuha diit. Oo, amon kasagaran nga nan bubulig hini. Ini nga paddle race, an kuang po ini, dibugsay. Oo, may da ini paplanatay, hindi bugsay. May daliwat ang kanan regata, ang kuan ini, nakalayag. Oo, itong kuan nga ni, bagan may tela la, nga sakayan, amun tawag ini ang regata, papsibugi hapon ini. Then, ato nga bangkarera na, ini nga bangkarera, ang mga dimotor na ini, nga mga sakayan pandagat, nga ginagamit na natin mga puro pangisda. So, tulo ini ka kategorya, no, nga aton pamulay, han aton bangkarumba. Ngan ang first place ini, han magcha-champion han paddle race, is 20,000 pesos. Sugad man han kanan regata, 20,000 pesos gihapan first prize. Ngan an bangkarera naton, champion is 20,000 pesos gihapon. Then an first place 15,000, second place 10,000, or third place 8,000. Ngan ngadtuhan consolation prize an mga diri makakadaog, no, may dalagi hapon diri mauling aluhaan, no, may dalagi hapon 1,000 pesos nga consolation prize. So para ngadtuhan aton mga fisherman, o mga parupang isda nga nakaka-monitor yan na, diniha K5, pwede pa ka mo humabol, magpalista, dito ha, opisina, hiton aton Fishery Law Enforcement Team, Conflet. Oo, pwede niyo i-contact, adi nga cellphone number, oo, yan na, paki, sige, kuhan bullpen or cellphone, i-save adi yan nga number. Amo adi, an i-contact po niyo, kung gusto niyo bumulig, han aton Bangka Rumba next week. Oo. Papsibuin ni han layag, han mga dimotor, nga sakayan pandagat, ngan ang dibugsay. O mapili ka la, kung an imo ginagamit yan nga sakayan pandagat ang dibugsay, pwede ka didihan paddle race. Kung gusto niyo mo ang medyo ang kuan, ang makabagong, ang inibang nga kanan regata nga kuan la, ang gamit is layag, pwede ka gihapon didi. O kung ani mo dimotor, ani mo sakayan pandagat, didikahan bangkarera. O, adi po ang cellphone number nga iyo ikukontak, mga mano. O, anaton mga parupang isda, no? 0992-554-8330. Otrohon ko, 0992-554-8330. O, bill nga po niyo hi Mark Nerha. O, ito hi Sir Mark, ito na aton gin kuan, no, in charge nga daha flat para mag magdumara hini nga aton Bangka Rumba 2026.
nga kaparte po ini hiton kapiestahan ni Señor Santo Niño. Opo. Ngan mga kasangkayan, may dangayan kita pre-value and rights. Baing kita mga limot, no? Buwas ini, hiton aga. So, anaton pre-value and rights, ngadtuhan mga gusto mag-witness, bumulig, umupod, mapakadtuhan aton team nga ni, Didiha City Information Office, no? Mapakadto habasay, buwas, sit aga. Oo, ang pag-value po ini, kan Señor Santo Niño imahin, no? Oo, ginbubuhat ini before an kaadlawan ng fiesta. So pagbubuhaton po ang aton pre-value and rights, buwas itong aga, June 18. Oo. Ibalaliwat adto mga kasangkayan ang ginlilibot na ang kuan, ang aton imahan Señor Santo Niño, sakayhan yate. Oo, di ba usually ginsasakay ito? Dira na ito mga kasangkayan hit kaadlawan na. Oo. Buwas, pre-valuean pala. So, ngadtohan mga gusto mag-participar, umupod, patihan aton motorcade ngan an ini nga pagtabok na ni Señor Santo Niño tikang habasay ngan hitakloban, pag-value man ini. Opo, which is kinada tuig na ini during fiesta ginbubuhat di hitakloban. So, buwas po ito yan aga, ngan an mga nagaandam na nga niyan to yan, an aton mga empleyado di diha City Hall. Kay may mga empleyado gihapon nga maupod makadto habasay para naton pre-value and rights. Yan. Ngan mga kasangkayan damo pa ini nga mga activity no dinhi hatakloban may pagisumpa hiton fiesta diri ko na usa-usaon kay damo po ini hiya. Naka-post po ini dito han aton social media page page diha City Information Office. O i-click la, i-follow la kung diri pa ka naka-follow hiton amon CIO FB page o Tacloban City Information Office. Oo, dida, namon gin po post iton mga latest updates, mga panhitabo. Ngan upod na din hian mga pagbubuhaton ng aktibidad para hiton kapiestahan han Tacloban hiton June 30. Oo. Ang highlight naton ha, June 29, pagbubuhaton ang Sangyaw Parade of Lights. Ngadtuhan mga merrymakers, ngadtuhan iba nga mabulig no aside na aton mga contingent. May da kasi ini ang mga like ang mga private company. Oo. Mga food chain, damula. Damo ini hiranga na nakikiparida aton no. Pakadtula po kamo ha City Tourism Office, palista po kamo nga daan kay para maupod kamo po di dahiton. Motorcade o hiton parade na. Oo. Ngadtohan may dangan ini mga radio station gihap nga dani nabulig. Oo, as early as of now, palista na po kamo kay para ma-estimate namon ngan hiton Tomeco an kahilaba. Oo, han traffic kay bangin magpanunobrandoro danay iton pag-sequence kasi ito importante kay para diri magkarigumok. Kay bangin may da gusto bumulig nga kumadtula didto ton kaadlawan het 29 diri kamo ma-entertain tapos mabido kamo. Oy amo yan na nagme-mention ako nga daan nga ngadtuhan mga gusto bumulig han aton parade of lights han Sangyaw Parade of Lights no. Palista na kamo nga daan o hin timprano. Just look for Ma'am Abby no ha City Tourism o pwede kamo didto magkuanaya para giyahan kamo. Ngan maupod kamo han master list ngay hatag namon han Tomeco para han pagkasunod-sunod kun hino an adto front adiha ikaduwa hiton contingent adiha butnga ngan hino na adiha katapusan kay naka-encounter kita didahan una nga tuig may dadto mga private company nga bumulig kay no kuno naging kadto kami jeron ha katapusan kay natural po kay nagpasabot kamo kaadlawan na takay kay ahead of time ito namon o para na ako nasisequence namon ang pagkasunod-sunod kung ang iyo sarakyan ang iyo float kung magamit ka mon float o kundi namon ibubutang o may nambiring kasi ito dirito pwedehin pag abot nga to itong pizza 29 madiritso la ka mo pag singit nga to itong linyahan ka na aton parada diri po pwede diri ka mo namon igaalaw. Oh, so yan na, kaistoryahan na niyo mga head, mga private company, no? Pati ang mga government entity nga gusto bumuligan Parade of Lights. Uy, mabulig ta, marisyo ito nga to, sugadini. Palista na kita, na-mention man ni Jeron dito ha, radio nga, para kung maupod kita han sequencing nira, kundin kita nga dapit han Parade ibubutang.
Oh, submit na po kamo. Ngan kon ano liwat kadakuan iyo float. Kay bang inton iyo float dadako. Oo. Yung kikita kasi namon ang mga dagkunduro nga float. O kundi namon ibubutang. Ang gurugunti nga float kundi liwat ibubutang. O kay may mga artista gihapon kita nga maabot nganhi. O bang dito namon kamo ibutang haluyuhan kanan artista o sikat gihapon kamo. Oo. So yan. Kay every year po inihiya. An aton hini purpose kay para smooth ito naton parade of lights mga kasangkayan. So yan. Ngan wari po ito bayad. Oo, an labi na an aton mga katayap no nga mga kuan participating agency. O wari po ito bayad kun mabulig po kamo. Ngan ang contingent kung pira kadamo wari pa ka finalize han aton kuan han aton in charge no. O sunod nga mga adlaw igsusumat naton kung pira kadamo ang contingent nga mabuligan aton parade of lights. Kay competition gap ini mga kasangkayan po upayay ini tikang hand float an arko ang gagamiton nira nga kuan nga ansayaw nga may dapay ni street dance competition ibalaliwat an dinton habalyuan an kanan performance na nira han irasayaw ibalaliwat an pagjudge ini hana adahira kalsada habang nasayaw. Opo, so yan dayon ito mga kasangkayan. Damo pa sa ringko ini nga mga activity adto ang mga highlight la po adto nga ginmention ko. Every night may dapo banda nga na-perform dito sa Sangyawan Grounds. Para makita niyo ang mga updated naton nga activities no, i-follow la po niyo ang aton Tacloban City Information Office nga FB page kay ato namon ginpo-post ang mga activities. May pagisumpa itong kapatronan dinhi sa Tacloban. Ngan adi mga kasangkayan, yadi mag-message. Jeron, gin-mention mo naman daw la kunoan parade of lights, upod na lang, oha mo na. Every kwan ini mga kasangkayan, every year na inihiya, hit 29, after lunch, 1 p.m, ginsasara na po itong kakalsadahan di da downtown area, hamin downtown area. Labinahan aagianhan parada. Hain Jeron maagian parada, as usual, no, amo lagi hapon, di da hamay iskina hiton McDo nganhin may Juricos. O di ba ada didaan Pure Gold, dida adet naliko o Real. Pero ang pagtikang hini, okay, sequence nala kun hain matikang. Ato po ini matikang hamagsaysay kay an mga contingent nga nan iba nga mga nabuligan parada napila man ito hira. O while waiting han iba nga makumpleto an mga mabuligan parada, it magsaysay halaba man ito tikang dida may Noblias Junction. O ada ito dilan sungad. Ang katapusan nito, naabutit nga ito may Liti Park Danay. Kung damugod talaga ito nabulig. Nga ito panganihan dati nga EVMC o EVRMC. May kapitulyo ba? Old Capitol. Danay, naabot pa ito nga ito kung damugod ang na-participate. So ada ito hira nagpipila. Ang mga uri nga naabot, impapakad ito haluyo. Oo, so dida. Once nga sequence na, matikang na ang parade, usually natikang ito mga kasangkayan pag si Rungod. Kaya ano, Jeron, nga, gipapakadto kami alas 2 pala, alas 3. Kaya naton hini nga masequence kamuhin maupay ang pagkasunod-sunod han parade of lights. Naton, diri pwedehin ada na kita magsisequence ang pagkasunod-sunod kung magsisirom na. Kaya dapat pagsirom, matikang good. Kaya bisang kita makumpletohin alas 4, alas 5 pala, diri anay natikang. Kaya ano, diri kasi may emphasize ang suga. Oo, ang pagranggat, ang kapawa ba, ang kanan parade of lights. Kung mapawa pa, ami ito ginuhulat pag sirom. Usually, nagsisirom yan na mga quarter to six o mga suga dito six na sirom naman. So, matikang ito dayon. Basta pag sirom, matikang ito hiya. Tikang hamagsaysay, maagi po ito hiya ha may BFP. Dida, tikad to RTR Plaza. Tikad to na SM. Ami ito siya handi na nga agian. Then, tikad to ha McDo, ha Rizal Avenue. Tikad to ha may electronics, may Petron. Iskina hiton Rizal Avenue nga nin Avenida Veteranos or Imelda. O itong Avenida Veteranos nga nin Imelda, parehas la itong adalan mga kasangkayan. So tikang ha magsaysay to Justice Romualdez, tikad to SM. SM, iskina may McDo, Rizal Avenue, tikad to ha Electronics, may Petron. Iskina, tikad to liwat ha may Avenida Veteranos, may St. Paul's Hospital. Then diretso, tikad to ha may Juricos na, may Pure Gold, Real. Then maliko, pawala, tibalik na, tikad to habalyuan.
Oo, kaya ito usually gimbubuha tabalyuan ang era kanhini pag performance ayaw, habalyuan ng pithetter. So, yun. As early as 1 p.m. ginko-close na po ito itkalsada dito hini nga mga main streets nato na downtown area. So, diri na ito mapasulod ang Tomeco parahan mga tikang ha south, masulod ka mo ha Robinson, Kotob ha Magsaysay? Ha may Magallanes, oo, Robinson, Marasbaras, tikadi Astrodome, Old Road Sagkahan maagi, tikad to ha Magallanes, din pag-abot ha Independencia, malibot ka mo, mabalik ka mo, tikadi ha Astrodome. Ada ka mo maliko, may iskina hiton Real, ngani Independencia, harani ha may Independencia Elinyo, dapit. O, mabalik ka mo tikadi Astrodome. Amiton mga tikang nga south. Ang mga tikang liwatan north, ato ka mo dito hamay Congressman Mati Avinula. Oo, nga hindi dito hamay dito may Paseo de Legazpi malibot tikadi Mercado. May Tarsila. O, iskina. Di ka mo makakasulod, di da hamay kuan, kaysa saraduhan gihapon ito di da andalan. Hamay harani itong electronics. Kay itong mga tao nga nagkikita, ada na po ito di da. Alas dos, alas tres pala, damon ito na nagpipilang ada. Nagtitikang pagdamo itong mga magkirita naton Parade of Lights. So expected na po ito kung may daka mo mga asikasuhon. Kung kasi ito nga adlaw, mga kasangkayan, 29, Lunes ito. Oo, so kung may daka mo mga asikasuhon, kay Lunes ito nga adlaw, di na nalang itong aga. Oo, kay pagkakulop ito, may bibisi na itakloban para it Parade of Lights. Ngan pagka June 30, holiday man ito kay fiesta. Oo. Pag fiesta mga kasangkayan, hali dito permi, di hatakloban. So, wala ito transaction ni gobyerno. Para mga gusto magpakiana, ha? Itong June 30, hali di po ito di hatakloban. Kay fiesta. Oo. So, yan. Okay na kita. Nga, amin itong mga activities naton, no? Damo ini ng mga activities naton para itong kapiestahan itong takloban. Nga di naman kita, han aton kanan part gihapon itong fiesta, pero paghataginin pagkilala ng aton mga empleyado. Kay nagkaada po kita pasidungog. Oo, ano ni Jeron nga pasidungog 2026? Ang mga empleyado po ini naton nga nag-abot hin 10 years nga daha 35 years na, no? Oo, di diha City Hall. Gintagan naton hin kanan pasidungog. Part han kanan mabuhay loyalty and retirement recognition program nga ginbuhat didto sa Pacific Point didhan una nga adlaw. So ito makikita niyo ha monitoring screen aton ha HR, aton ha kanan City Co-op, City Engineer, City Accountant, and aton taga City Registrar, o mga employee taga City Health Office, taga Tacloban City Hospital. Oo. Adto hi ma'am kuan aton ha City Nutrition. Opo. So yan, damo inhira mga kasangkayan nga gintagan naton hin pasidungog, no, pagkilala didi hatakloban tungudan ira waray wantas nga pagtrabaho para hiton mga taklobanon. Oo. Thank you han iyo oras nga instead nga magtrabaho kamo ngadto ha ibang lugar, ha ibang bansa kay duroda kon sweldo sering pa. Kumadi kamo mas ginpili niyo didi hatakloban. Labi na during han Yolanda, no, nakita namon nira mayor and nira vice mayor and iyo talaga sakripisyo. Musugad man han mga konsehalis naton, nakita naton ang sakripisyo hini nga mga regular employee ngan mga regular ngan hin mga department head naton didi hatakloban City Hall nga waray talaga bumaya. Oo, waray panghinai pag-ibaba. Oo. Didahan time han Yolanda, kutubhan niya na waray hira mag-ibahin trabaho. Oo. Din hilagi hapon niya ra City Hall nagpabilin. So, thank you han iyo dedikasyon, han iyo trabaho. Oo, congratulations. Nga nan ibahin ni ma-retire na. Haira. Amining gintagan naton po hirahin. Oh, pagkilala pa si Dungog ngadtuhan aton mga kausa didiha City Hall nga mga empleyado. Ngan mga kasangkayan, adi pa. May dangayan ako iga-announce gihapon. Didagad inihan Sabado pa pero an iba kasi nagpakiana kun hirahino kuno an nagdaog han aton drum and lyre competition. So adi an aton nag-aadangan ini raparid kuang gihapon an drum and lyre didaha downtown ama tugin saraduhan ang kalsada pagka alas 3 an kulup.
Oo, didahan naglabay nga adlaw. Kaya mo adto, may daunom nga participating schools, no, ang bumulig hato nga aton drum and lyre competition. Ngan hapagisumpahin ni mga kasangkayan, adi ang mga winners, no? Kay may dato nagpakiana kung hirahino na magdaog. Mm-mm. So, an nakahakot award hanggin buhat nga drum and lyre competition, amo an kaibaan elementary school. Ngan hiragihapon naging overall champion, no? Han katatapos pala nga sangyawan drum and lyre competition. So, adi ang mga special awards. Oo, parang antuhan nag-text, nagpakiana. Adi na po, special awards sa natin drum and lyre competition. Best parade performance, Rizal Central School. Best musicality, Kaibaan Elementary School. Best conductor, Kaibaan. Best band uniform, Kaibaan. Best baton section, Kaibaan. Best marching drill, Kaibaan Elementary School. Best pit section, from Ensemble, Rizal Central School. Best drum section, Kaibaan Elementary School. Ngan, best majorite, ang Kaibaan gihapon Elementary School. So, nahakot nira ang nga tanan nga kwan, no, award hang katatapos pa lang aton drum and lyre competition. So, congratulations ngadtuhan Kaibaan Elementary School. Ngan sugad man han Rizal Central School. Oo, kahiraan mga nanguna han aton competition. Mga kabataan pa ini kay mga estudyante po inihira. O nga bumulig mag-upay tumukar. O ngadtuhan mga gusto pa kumita. Naka-post po ini ha aton Tacloban City Tourism Office. Oo, ngan ha aton Tacloban City Information Office para kumitahan iba pang mga pictures ngan video, no, during han competition. So again, congratulations Kaibaan Elementary School. Han aton overall champion, han katatapos pala nga drum and lyre competition. May pagisumpay ini han kapatronan lagi hapon ni Senyor Santo Niño nga competition. Adi pa mga kasangkayan, may dangayon kita ongoing yana nga sports gihap, no, pamulay. Han aton ini volleyball competition. Ato ini yan ha, Tacloban City Sports Complex sa may City Engineers Gym ba? Oo, ang tawag hindi natin, sports complex naman, kaya gin-renovate na natin, mahusay na. Oo. May na nakita, kuan dito nga, gaganahan na pagmulay mga player. Kuan ini, mga kasangkayan nga itong volleyball. Oo, 16 ini ka team. Ha, bugos nga Eastern Visayas. May da pa ha Cebu. May da mga import nga player. Ngan Manila. Oo. May mga taga Cebu ngan Manila. Anaanihan na Tacloban. Nga nagmumulay hiton aton 4th Sangyaw Open Volleyball Tournament. Nga nagpapadayon niya na ha Tacloban City Sports Complex. Oo. Nagtikang ini. Hindi dahan pitcha 15. June 15 to 18. 17 man niya na. Kutob pa inibuwas. So nga ito mga mahiligan volleyball, ongoing yan ha, ang aton Sangyaw Open Volleyball Tournament, ha, Tacloban City Sports Complex, ha, may City Engineer, kutob inibuwas pa. So pwede pa kamo magkita, war inibayad mga kasangkayan. So truhon ko, 16 ini nga team, may dakita mga player, han volleyball, nga tikang pa ha Cebu, nga ha Manila. Ngan may mga nag-commit gihap nga nag-participate, tikang ha iba-iba nga probinsya, din niya Eastern Visayas. So, ato po iniya, wala rin bayad, pwede ka mo makagkita. Part gihapon ini, lagi hapon han kapiestahan ni Senyor Santo Niño, ini nga aton tournament. So, yan, kadamo no, mga nagmumuruglay. O, damon mga activities. Kaya mo, ani, napausa ko didahan una nga, kadwa kasimana yan, nga may danagsiring nga, waray ko no budget ang syudad, waray ko no mga pamulay, mamingaw ko no yan na Tacloban. Alaga din mamingaw. Oo, napapausa kita. May mga nagpapaabot lagi hapon nuhin mga di good maiwasan. Yung mga fake news ba o nagpapakalat. Kahit ibang anihin, yung mga aadi na nanrabaho, aadi nagpapakabuhi at Tacloban. Tapos naghihinimuhin mga fake news ba o dana itong iba. Mamimiling na lahin paagi para la masiraan itong city government. Di kita it nakakaintindi mga kasangkayan. Kung kaya nung nga nagsusugad man hira. Oo.
Bayang gusto lang nira baga magpapansin. Oo. Or it ibaliwat na makakuwahin atensyon. Damot likes nganin kuan followers. Amo ini nagpipinamiling hinbisan nala ano nga mahiri mo nga mga fake news. Oh, diri lugod bumulig. Oh, di ba mga kasangkayan? Anaton lugod bumulig. Ya ni man nga ni nang di man nga kamo nanginginabuhi at takloban. Oo, anin nangingiskwelet iyo mga anak? Ani nga tanan, ani kamo nami merkado, ani kamo nagkikitan sini. Oh, nagsya shopping. Tapos puro baga itibaha iyo amo na ini. Diri kuan ga may dala. Gusto ko gad ngaranan pero ayo nala. Okay, mga anibanganin, mga sangkayla naton. O, anibanganin ni Adha Media, kausa naton. O, puro lang negative itong ginakikitaan. Diri lugod bumulig ba, haaton? O, nga mapaupay pa itong syudad, itong Tacloban. So, nga tuhan mga nagpakalatin fake news, no, nga, o, waray ko no mga activity di diha Tacloban, mamingaw ko no, waray ko no budget at city government. Ah, kadadamon activity yan, ha? O, everyday. Kadamot mga ginbubuhat ti diha Tacloban nga mga pamulay, mga tournament, may mga pasidungog kita, kun may da kita Miss Tacloban, may da pa kita Miss Oska. Oo, kay diri lang adtuhan mga single nga mga kadaragan ana naton competition. May da gihapon kita parang adtuhan mga senior citizen. Kay instead nga ato lahira-ira balay, oo, may inggan nyo hira paggawas to explore. Oo, nga, kuan pa, bisan baga sa isintanyos na hira, 65, 70 years old, kami di da city government, gintatangan lagyap namun hirahin pagkilala. Oo, nga may mga competition gihapon para haira. Oo. Amo ito mga kasangkayan, diri ini kay selected la. May da kita mga pamulay para nga tuhan kabataan, may da nga to parang kalagsan, may da nga tuhan para parupang isda. Oo, damula. Oo. So, yun. Nga di nga yung kita hinin pagtaga sidewalk, ibalik naton mga kasangkayan. Kaya ano, may da kung ipapakita iyong pictures, no? Courtesy na lang ini ngadtuhan tag-iya partihan didi ba ha merkado ha may tarsela kay may da usa nga fire hydrant oo nga ginbutang an railings gintahuban pares bahan natabo didtuhan kuan han pedestrian lane oo ngadto kitan fire hydrant oo kuya mapalayo na ko pagpakuan adaman may dato picture. And di atong technician. O, oh, ayla nagpakitan ibang sidewalk. At tulani nga may fire hydrant. O, oh, kaya muna atong igtatopic. Para while ako nagyayakan didi, ang atong picture nga na-appear, parihas na akong ginyayakan. Oo. O, oh, nga tuan ay kitahan fire hydrant. Ada na, una ito nga akong ginsend. Fire hydrant ba ang kanan bumbero nga ni ginkukuan hin tubig ada may railings. Oh sige. Oh pasensya na mga kasangkayan kay ini naton technician di baga diri nakaka billing pa. So ito hiya kasi nga fire hydrant may da kasi tubalaod mga kasangkayan nga diri ito hiya pwede salipdan dapat for example it mga sarakyan ingat pwede paradahan na tubangan kay dapat free la ito hiya. It mga sarakyan nga naparada, 6 meters pa nga nito, tikangan fire hydrant. Dito pwede dumukot. Kaya no, may dangani, in case may sunog, pagre-respond dito ng bumbero, kung naubusan yung tubig, madali hira nga nakaka-refill. Kaya no, di naman, ito na napakadtuha sa lug, kung hain may sa lug, or nga to itong kanan LMWD kuan, kadala ito na downtown, kaya damo din mga tubo, nga fire hydrant, ginaabrihan na itong balbula ito. Adhira na kuhan tubig, pan-refill. Amo nga ini nga mga fire hydrant dapat diri ini agi sa salipdan. So butangan ba naman hin railings? Amo itong in contact dayon naton ang city engineer. Yan, nabilingan gihapon na naton technician. Oo. O, ano? Amo ito ya, kuya. Okay na. Oh, ito la na hiya. Oh, di ba makita niyo mga kasangkayan may da fire hydrant, gisalipdan han railings. Amo itong in contact naton dayon an in charge nga kuanon. Ah, an contractor ba nga aton gimbayaran nga anong pagbutang iniyo ginsalipdan man niyo on fire hydrant. O wari ada ini hirama ma kuan didahan natabo didahan may DBP atubangan ang pedestrian lane nga era ginsalipdan forbida. O an aton city engineer no andi diha kuan an nakaputi ni nga contractor.
Waray ada ani may common sense. Nakasaway. Okay, mga nga dinaliwati niya city government. Amo, ginunahan ko na lang yan ang adaan. Ini mga kasangkayan, diri anin mga empleyado at city government ang nagtatrabaho hini. Nag-hire kitahin kontraktor. Ito nga mga kontraktor, ginsignan na itnamon. Adi na otro na liwat. Ano ba kasugad hini? Oo. Oo, ang kontraktor. Digad ka mo nag-i-store dyan yung foreman, nga na niyo trabahador. Baga nag-iisip ko nulugod hini, isuggest na lang namon, gabay ka nalalugod liwanan namon. O ang kontraktor nga nakaputinin mga railings. Balik-balik naman ini nga imo kuan. Gisignan pala namon ngayo pagtahubi. Gintahuban liwat niyo yan an fire hydrant pagodan niyo gintahuban. Hanuna ang pedestrian lane. O diri ni naton gin kukonsintin o didiha city government. Kay didiha city government na diri kamin mga sugadini. O anamon ko tubla pagbantay. Kasabot namon ang kontraktor gisisignan namon. Ini kay ikaduhan ini niya nga pagsayop. Oo. Pag i-restoryahan ini naton, mo pa ino, andi di aton city engineer, nga nandi diha si GSO, nga na city admin naton, o pag saragbuti daw naton hin maupay, biling nala ada kitan iba. Kay adi, o, gisalip dan ang fire hydrant. Siguro, ang kontraktor hini, di rin nag-i-istorya nga tohan iya foreman. Kontraktor! Ayaw, gan pag kinarawat la di city government, itun kanan kapapilan, nga hin kwarta, nga pagbaya da imo, ka-istorya ha! Imo mga trabahador on field kay kita do gisarop ni yon fire hydrant. Ano ba itong klase? Oh, sige daw. Digad kamo nagsasarabot, nagyakan pa kami didan una pa lang before kamo magkuan. Digad ito karagan budget kay madali man let pagbukad an oras. Oh, ang trabaho bisan pa ito pakyaw. Oh, ala yon. Oh, anaton contractor nga nakapotan railings no. Kaistorya haga dito ni mo mga tao. Oh, bang, inadto kala iyo balay. Nagtitinawagan mula. Libuta. Oh, in Biafit City Government, hanahang niyo kami, nga duhan kontraktor namon nga nakaputinin mga railings. Ikaw nga tag-iya. Ikaw nga nangungontrata di City Government. Gusto mo nga ranan ko ikaw? Oh, diri ka man kuan nga kasabot namon. Ginsignan pa nga upaya niya niyo. Kanto ah, lusara gad, libuta gad ito ni mo mga project. Ayo pag tinawag ila ti mo foreman, iti mo trabahador, ka istorya ha. Oo, kay kita daw, sarup niyo ang fire hydrant. Diri ini kanan kwan ha, na, yan city government, sering ko pa, nagkuhala kitang contractor. Diri ini mga empleyado ha, city hall, ang nagtrabaho ni mga kasangkayan. Ngandi kami naayon hini, naging sugad. Ikaduhan na ini, ansyaan ini ang pedestrian lane, ginsarop. Yan na, fire hydrant na liwat. Oo. Actually, yung baklas ini ni Radayon na. Mauutro na lawat ini. Ano na daw lawat sunod ni Rasasarupon? Klaro man ang instruction namon. An iyo po, bubutanganhan aton mga railings at tundiri kita makakabalaong labinahan mga tarabukan, like in and fire hydrant, and may mga tindahan, may mga active driveway, ayaw pagbutangi. Oo. Masasabdan man ito. Kita apo, kung mahimulugod, sugadhin ni contractor, palitin PC, ordingan istro. Tusuki din ton kahoy, hin istro or PC, oy, di nila niyo bubutangan ha? O, tas lakat, ikaw contractor. Pagbalik ko niyan, humanay ni niyo ha, ay ane ka mo pagbalhin kung di rin ni niyo trabaho. O, di nga ni, bagisin ba to? Ang bubutangan ng railings. Ito, manumano ito. Simple lang itong instruction nga to ni mo trabahador, pero gintagan ni mo hiran guide kung kutob din ang railings. Diri kay matudlok ka lang, uy, kutob nga to ha. Bangi doon pagkintindi nirang pagtudlok ni mo, ato nga inharayon duro. Nasarup lugon ang diri sarupan. Palitin istro, barato man la ito. Ano yung PC? O, usuki. O, kaya mo ini, mga manumanong nga nagpapatrabaho, ginuusukan ito para may tigaman. Nga, oy, amulay ni niyo bubutangan ng railings, ha? Ayaw na kamu paglapos, bisanhin, o, usakadangaw la. Kung ano na akong ginusukan, amulan niyo bubutangan ng railings, period. Ura-ura man ito kontraktor, di makaintindihan niyo trabahador. Kaya di, muli o talaging kakaistorya. O, kita daw, danay,
kami di Diha City Government in giniuntulan hini ni yung mga project nga gintatrabaho. Oo. Upaya po niyo kay makarawod nga hinaguro-utro kita hinin trabaho hini mga kasangkayan. Oo, pasensya na nga doon aton mga namamati ha. Gusto ko lang ipa-feel ha iyo nga kami di Diha City Government di rin ni namon ginkukonsente. Ginka igugod lang nga kulang kitan manpower amo nga nag-hire kita in contractor hira nagtatrabaho hini. Ngan sana upayon po nira. O kay kanugo nitong budget hit gobyerno hitong syudad. O anyway, wari pagad man ini magkabayaray kay wari pa ini ma-turn over ongoing kasi iniya na mga kasangkayan nga panhingayo ditong mga railings. Pero susumatan po namon kamo diri po ini gi-stop padayon talaga iniya kay ano for safety po talaga ini hit mga nagbabaktas. Ang purpose po ini nga mga railings diri ini pag-obstruct hinegosyo para ngadtuhan mga parkingan nga area nga ginsarop namon nawarayan customer kuno kay ginsaropan railings diri po ang purpose ini for safety han mga nagbabaktas kay han hadi han waray pa ini nga mga railings ang mga sarakyan bisan na diin na park oo danay ang sidewalk nga baraktasan han parahan mga tawo ito stop na gud anay didi ito may tubangan iton Liceo del Verbo Divino kuya layon na gud anay nga to. Di ba mausay hiya kitaon? Di na may atuwangan han LVD? O gimbutangan natin hin railings tapos gin-elevate natin an sidewalk? O ito ya, stop anay. O, makikita niyo mga kasangkayan na monitoring screen. Amo itong kabutang? Amo itong nai-imagine natin nga kabutang itong kalsada downtown? O, ngatuhan mga naka-monitor yan, ha, pwede niyo i-open na niyo Facebook page. Kadi ka mo ha, K5 News Digital. O, ito nga picture, amo talaga ito. Yung picture ang ko ito kakulop. O, may mga traffic signages, elevated and sidewalk, may pintura nga pula. O, aad to magbabaktas ang mga naglalakaton. Ang mga disarakyan, di ha kalsada ha ubos. Di ba mausay kitaon? O, amo ito. It gusto namo di da city government nga safety mausay kitaon itong main downtown area naton. Amo inin magiging final output supposed to be once nga mahuman iningapan mutanghan mga railings ha downtown area. Diri pa man human, diri pa yan na emphasize. Ini nga picture nga makikita niyo at tubangan po inihan LVD. O ang dati ba nga diwo, miskwilahan, ngayon na Liceo del Verbo Divino na. Oo, may Avenida Veteranos ini. Near, ha, kuan. Ha, St. Paul's Hospital. Hampagli ko ito, tikadto na ito ha, Elinyo. O, paterno, nadalan. Yan, ito dida, kay baga na kumpleto na, amo ito, mausaya kitaon. May dito dida, usap ang picture, dito na ito, tubangan ng ABE. Ang sunod dito. Oo. May dida, ang giniinayad, nga may mga baras panganing, ang hinbato. Ito, parkingan ito. Kaya may mga parkingan na downtown. Oo. Sa pititohan St. Paul's Hospital. May dadida mga parking, kwan na, fee parking. Ito, yan. O, steady anay. Atubangan ito ng ABA, nga eskwilahan. Oo. Waray ito natin anay butangihin railings. Kaya ano? Kaya damon mga establishment nga da. Nganhin driveway ito, nganhin eskwilahan ito. Natural, dit natin bubutanganhin railings. Oo, so yan, klaro ito mga kasangkayan ha. Diri nga tanan, ha downtown area, gimbubutangan natin ng railings. Ginpipili la po ito, kundiin hiya pwede natin butangan. Okay, nakakaintindi liwat kita, ngadtuhan aton mga establishment owner, ngadtuhan mga nagtatag-iyahan balay, nga may mga active driveway, diri talaga ito namon papauron. Kaya ano man ang paggawasan iyo sarakyan, tikang didtuhan iyo parking lot, di ba? Di talaga ito sasarupon. Ngadtuhan iba, utrohon ko, nga may mga areas nga da, kay Dani, lagi ini nga aton mga kontraktor, nagpapatakas lang butanghan railings. Di hini maiha, kung nalugod inin mga kadto, di lanak magraradyo nga ni mga kasangkayan ha, magbabantay ako ito nangangayadit mga railings, mavoluntary ako dito city engineer. Oo. Jeron, wari kami pansildo, panis na kayo mo, okay la. O, amin ni matataboy ni mga kasangkayan. Pagbibinantayan kulugod ini nga panindugin mga railings. Oo, kay nagsiring nagadlot kita hinya Office of the City Engineer nga may daunta usa or duha bisan usa la ka tawo nga tikang ha City Engineer or ha CGSO
nga magbabantihan naton mga kontraktor. Tagakita la ba kung sakto ni raging tatrabaho? Kaya para di rin na mautro itong pagpinanarop ang pedestrian ng han fire hydrant. Oo. Ini, giniinaya dito yan, ongoing ito. So para nga tuhan mga motorista no, nga naagi dito na parada may EBSO, pasensya na, nalalangan ka mo, gimpadusog ka mo namon nga doon, hantikad to may St. Paul's Hospital, pagpapark, kay giniinayad namon niya na iton, sidewalk, dida hamay, hamay atubangan iton ABE, na eskwilahan, o Avenida Veteranos. So, ada na ato na mamag-ayad. O, mahuman nga ni ini, magmamahos ito siya dida kitaon. Pero siring ko pa, diri itong atanan dida, bubutangan hin railings. Kaya ano, parking lot ito, nganin eskwilahan ito dida. May dito dida pharmacy, may dito dida bangko. So, siyempre, dirit naton sa sasarupon. Ngadtuhan iba nga mga lugar nga nasarup na, nga pagkita niyo, may driveway dida nga gisarupan, pasensya na, kay inin aton kontraktor dali nagpipinasaway. Nasidngan na gadudug ini naton. O, ipapakian na kulugo din ini kung kay ano nga ikaduhan adto niya nga pagpaon ng fire hydrant kung maaram bayran iragin bubuhat. O, ala yun, amin na itong ikukwan dida city government. O paya po niyo kay kanugon itong budget at gobyerno. Nag-uuro-utro'y trabaho. Mm-mm. Ini yan na, dida may Avenida Veteranos. Sana diri kita ito pumalpak didahan, kontraktor. Kay ipa, pa-back job ipa, pa-otro na lautit na mo, dida city government, kundi rin niyo upayon. Oo. So yan. Pero siring ko pa, ipapadayon ini mga kasangkayan, nga pangaya diton mga sidewalk naton, pagbutangan mga railings, ngan pag-elevate han mga baraktasan han tawo, o inin aton sidewalk. Kaya ano, para diri na parkingan. Ngan maipasa pa nga ni ang ginduduso naton nga ordinansa, no? Oo, i-update tayo ni. Kaya wari pa mahinga dayo dihan last nga session. Maupe kung mahinga dayo liwat yan ang Webes. Oo, itong session. Kaya for first reading na ito, ang partihan fee parking, oo, nga ginduduso din ni ha downtown area. Kaya ano aton talaga ni? Sorry to say ha, para nga doon may mga four-wheel vehicles. Di rin na kasi ka muna ang priority ha downtown area. Oh, honestly speaking, kaya ano, kay iyo man gihapon inihangyo, hanuna, nga dadamo ito na mamarada, nagdo-double side parking. Oh, mga abusadon, mga driver nga iba, bisan na diin na parada downtown. So, ini, upod ini, hanamon na isipan, i-elevate ang sidewalk para diri parkingan, butangan pa hin railings, kay ura-ura, may ito parkingan pa it sidewalk kung may harang na. Oo, ngan ikatulo, ang fee parking. Oo, kay damo naman it mga parkingan actually kung makato ka hatakloban. Nga nilubilub gan la pagbaktasin gamay kay pares dito na to kay Europe man US. Oo, ha Singapore, ha Malaysia, ha Thailand, ha Japan. Dito nga ni ha Japan kay karag bisikleta la. Ani ba karag baktas? Ha Amerika, nagbabinaraktas ay manlay tawo. Diri man ito kahingan may sarakyang ka gusto mo kumaon hini nga food chain. Door to door, di na ito matatabo mga kasangkayan ha downtown. Kahit downtown ni Tacloban, di na parehasan una. Ngan dadamo ng durit nagbabalik yan sa rakyan na Tacloban. Ngan di dito may Bethel nga ni, may welcome Tacloban na may maras-baras. Di ba, may eskulahan itong Bethel, boundary itong palungan Tacloban. It's a pitit Bethel, aadaan mga car dealer, damo, magsaragpit. Iba pa ito ang nandidiha Tacloban ng mga car dealer. Harus ipanhatag na lahat mga sarakyan. Di ba, naton pwede yaknan it mga nagbabaligyan sa rakyan. Uy, nasiringan din to ha city government nga dilaan ikang muging papagtindahin sa rakyan kaya damo na kunong sa rakyan di diha downtown. Waray man ito sugad mga kasangkayan. As long nga may dagusto pumalit, magloanin sa rakyan, makakakuha itong sa rakyan. So kita nala nag-a-adjust ang gobyerno. So ang ginbuhat naton di diha downtown para diri maging crowded hinduro. So ganahan na mention ko di dihan last year, best pag studio no han aton Tomeco partihan aton kanan local public transport route plan o LPTRP nga gin paimplementan kanan national ha aton ini nga LPTRP local public transport route plan nga di bang iton mga sarakyan like an multikabhan St. Paul's Kampitik, di ba di rin na nakakasulod nga di hamay magsaysay? Damo nga niya doon na bido. Oo. Kaya ano,
ginsunod naton ang manduhan nasyonal, diri adto kita, diri ang city government adto nag-implement para ngadtuhan mga multi-cab driver, no?

Ang purpose kay bisan diin nga mga lugar, mga highly urbanized city, gini-implement na ito. Nga ang mga southbound, mga northbound, mga out-of-town ba, diri mga taga-Tacloban nga namamasada, may dalahira drop-off point. Oo, for example, Antikang Ha-South, nga mga passenger bus. Diba, iba ada na Robinson Marasbaras, Luyo, nga terminal na Kutub Nala. Kaya ada nira nira pag-drop nira mga pasahero, kaya nira mga pasahero, masakay liwatan para downtown area na, nga mga multicab, nga mga PUV. Kaya no, kay tugutan nga ni naton mga kasangkayan, ini ha, dapat open-minded la kita. Tugutan nga ni naton nga tanan, nga nagkakasulod nga mga dipasahero nga sarakyan, Tikang Haurmok, Biliran, Southern Leyte, Maasin, Baybay, Tikang Ha, Giwan, Salcedo, Hipurlos, Eastern Samar, Hagamay, Tikadi Ha Northern Samar, Katarman, Lupi de Vega, Tikadi na Ha Samar, Iria, Ha Katbalogan, Kalbayog, oo, Ha Paranas, Tikadi na Ha Santa Rita, Ha Basay, nga namamasada nga mga van, mga bus, mga minibus. Imagine, ano matatabuit downtown area kung pasudlon tayo rangatanan? Diba? Asyet balaod, naghihimo, gina-adjust, hit LTO, hiton aton kanan Tomeco, kung hain lahira pwede, pati itong LTFRB, magbiyahi, may dahira ira-ira ruta. Diri tahira pwede, pasudlon nga tanan, ha downtown, kay mapupuno ang downtown, hindi pa sa hirong asarakyan. Amo ito, may mga drop-off point. Di na talaga maiwasan, aaminon namon, makurigad, mabugat, kay nag-2 rides po kamo, nag-3 rides, pero ano man may himo naton, kay kinanglan naton mag-adapt, kay nagtitikada mo po ang mga sarakyan. Oo, kinanglan naton sugaron, ngan diri ini kanan city government pagburuton mga kasangkayan, kay ini nga pag-implement naton han kanan local public transport route plan kon LPTRP, pwede manit niyo i-search sa Google. Oh, chat GPT, kung hino nagkuhan ini. Kanan national po ini. Oh, igo la kita nga sumunod hini ang city government. Diri kita hini ang nag-implement talaga. Oo. Oh, ngan last hini nga pag-monitor, no? Tikang ha-national, kumadihat tumay kung nag-coordinate. May dangan na to last year, an end of, magdi-December to November, December 1st week, nga nakamonitor hin almost 1 million sobra ang usalakadlaw ha, ang sumulod ha main downtown area. Imagine ka na dami itong durong asarakyan. Amo ito, ginkukontrol natin itong mga nagkakasulod. Ngan, ini nga mga four-wheel vehicles, ma-approve pa nga ini nga ordinansa nga ginduduso natin, didi ha city government no. Mapupursige na aton may mga four wheels nga gamiton ang aton mga fee parking area ngan ang mga waray bayad, may mga waray bayad pa nga parking nga diha downtown like may dito may Fishport nga diha may merkado tikada may Grand Hotel o iton kanan SM kanan Robinson oo di ba an area kung baga man magsha-shopping kala di ka man nabayad oo ay la pagpasabot kuwan-kuwan man leto. Ay, lapagpahurunan, imsarak yan dito Robinson, kay mahalata ka na, nga dito SM. Kay susuktan ka talaga ito. Ngan, pirahay man la itong 20 pesos. Oo, kanan fee parking. Di naman siguro ito mabugat, kay nakapundar ka nga ng sarakyan. Jero kay inutang lad to nakaloan. O bisan pa, kay may sarakyan ka. The moment ka may sarakyan ka, may maintenance ka. Kay upo dito. Oo, itong battery, o pagpapaayad, gasolina, oo. How much more kung mapa-downtown ko? Di ka mapirmi na pa downtown. 20 pesos. Oh, mga ngaon ka mo dito ha. SM, ipark ni mo. Oh, 20 pesos. May bantay pa ni mo. Kuan, ani mo sarakyan. Safe pa. Di rin magagasgasan. Di ba? Di ka dudug ito mabugat, mga kasangkayan. Basta ito, klaro ito. Sunod nga mga simana, sunod nga bulan, once nga ma-implement la, ma-approve, ini nga itong gindudoso nga ordinansa, diri na igtutugot ang pagparada haligidit kakalsadahan ha downtown, main downtown area ini ha ang istoryahan ta andito ba han aragian han mga han parid han sangyo parida blights ito nga main street o Real Justice Romualdez Rizal Avenue nga nin Avenida Veteranos
sulod dito nga kalsada.

daan Burgos Gomez nganin Zamora nga dalan. Ito dida, ibabawal na ito. Nganin magkakaada na talaga kita fee parking. Kaya ano, amo inin pinakahalarom nga solusyon nga nakita namon dida city government para makontrol anwaray paturapakla nga pamarada downtown area. So adi na an aton sidewalk na elevate na naton. May railings na kita. Oo, na iban-ibanan na ang mga namamarada di da sidewalk. Ngan safe na ang mga namamagbaraktasay. Kaya puro parehas na Estela Singapore, Malaysia, iba nga, US. Ngan mga tao, pag paparada dito, namamagbinaraktasay na lahira. O kung gusto nila sumakay, may da dito transport kwan gihap, nga masakahira magkukumute. Ayaw na kita ito. Ang mga may mga sarakyan, ha? Ang mga naara, pagpapakadiha downtown, nga gusto niyo yung door-to-door, makaon ka muna ice cream la, mapakatula ka mo, maghahalo-halo la ka mo nga to Kenis, o nga to ha, Mang Inasal, gusto niyo yung sarakyan, ada atubangan ipaparada. Imposible na ito, mga kasangkayan. Oo, kay diri na la po ka mo, ito na amon giniintindi, didi ha downtown, bugus nga Eastern Visayas, bugus nga Pilipinas, nga nangangaging adi, kaya na itong mga nagbiyahin, no, tikang haluzon, paghihitabok para nga to Mindanao nahapit di dita Kloban dani nga ni nag overnight namamasyada naggo grocery pa napakanto San Juanico nagtutor nga to ha MacArthur Park naglilibot-libot ba nakadya Santo Niño Shrine o mga tourist ba imbis nga mapa Mindanao laon tahira so amin to nakakadugang pa ito rayton sarakyan o labi na kung napa downtown pa so asya ito di rin na po pwede talaga nga parehasan una nga bisan na diin na parada ka mo ha downtown area. Amo ito, gibibil nga natin yung paagi nga ang pinakalast ini aside ang pagpaidan mga sidewalk nga ang mga railings, pagbutang ang ikatuluhin nga nakikita namon nga makakasulbargo din eh ang fee parking. Ngan tungod nga kinakablas kita itong oras hangaran, han lokal nga pamunuan han Tacloban, ilarom, han liderato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob sunod nga adlaw buwas sa pribalyuan rights opo mapakanto kita habasay hito na aga dinilagi hapon hininga programa oras han Tacloban.

0: kayo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtog sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX! DTX! Liniment Oil! Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka! DTX! Liniment Oil! Mabibili sa inyong mga suking butika!
4: Eye Care Drops! Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang! Eye Care Drops! Magaling sa pagpapagaling ng mata! May taglay na powerful hyaluronic acid! Mabisa para hindi mag-dry ang mata! Eye Care Drops! Mabisa para maiwasan ang dry eyes! Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata!
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops! Bibili sa mga butika.
6: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa bugos ng Pilipinas sa alas 11:02.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM, Up of the Hour News.
8: Maupay nga aga mga K5, madangat tayo dalikat nga sumanta para yan ang nga oras. Haton siyahan nga balita, nagkonsin ang ginkarawat na ni Senador Alan Peter Cayetano nga di rin nahiya ang Senate President matapos bumalhin ni Senador Joel Villanueva habag o nga mayorya han Senado. Ginkumpirmar mismo ni Cayetano ang iya pagkonsin, mahuman hiram ang kaistorya ni Villanueva. Mapungo din niya, kompleto na ang 13-member quorum na tumambongan special session na iya na nga adlaw. Nagsiringi Cayetano nga suportado niya ang pagtudlokin bago nga leader han Senado. Ganyan na lang adlaw, nagurar na si Senator Sherwin Gatchalian kumubago nga Senate President. Haluyuhan paglusad na pwesto ay ginpatapod ni Cayetano na magpapadayo na niya pagserbisyo. Ano man ito niyo posisyon o titulo. Samtang kanugangan pa nga balita, na sinaliwante si Isidoro Francis Kiko Pangilinan han mahidabi o mahikani tani ang ngaran ngan pamilya ha mga aligasyon han 18X bagmen ni anay Kongresista Zaldico. Igin pakita han mao nga grupo ha ira press conference kakulopa ano sa ngaladawan nga kaupunda han usa ha ira hira Pangilinan ngan pamilya hini. Kinaaligara nga na mao nga kalalakinan naging paradaan nirahin na mga maleta na may sulod nga salapi ang pirang mga politiko lakit na ang mao nga senadora ngan ang pirang mga journalist. Sumalakan Pangilina na analigasyon han 18X bagmen kontra iya in ginhimula kumo pagpakaraot ha iya o po na pagpakaraot ha iya hay na iya ay naging tudlong ka kumo Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson na mag-iimbestigar ha flood control scandal. Samtang wari gihapon no pareno ha pag-post hinbastos o po na hinbaton aniya misis nga hi megastar Sharon Cuneta mahuman mabatian na naligasyon kontra ha iya asawa. Siringhan megastar mga buwaon ini nga mga 18X bagmen matungod kay gin vlog niya ang pagbisitahan ira pamilya ha Marawi para magpasalamat ha mga opisyalis dito nga naghatagin suporta kan Pangilinan bidahan pinili ayahan tuig 2025. Maha K5, ang dalikat nga sumat, indoro tayo ang DTX 500, ang ikibo nga pangontra, ang high blood pressure and diabetes. Bantayin ni Bapawag Paso nga balita, ig-like and ig-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ani ito kapagpasamuha ka ko'y ka K5 Carol Medino para han-kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kariawan. Asya na lang Tacloban, ang nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: Kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Ora sa K5 News FM alas 11:10.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service.

0: Mga ka-K5, malipayong attack na aton nga tanan kada sugod hini nga oras, kada alas 11. Lunes tubtub Biyernes. Nadangat naton programa 11 Mbps. Mga balita nga public service sa kada alas 11 han aga. Kumusta kita nga tanan? Ako ka-K5 Kevin Susana, magkakaro sa kita tubtub niyan hiton alauna. Oy, kadadaan mo hindi nga mga panhitabo ano, bago pala yan ang ano na yun ang adlaw. Ah, Miyerkules nga yan, Miyerkules nga yan. Waray, so far, nag-abri kanina ang special session na Senado, nga waray na tabo nga kadramahan. Tub-tub yan na. 13 nga mga senadores itong presente yan na. Nga may bago na, nga official, nga Senate President, si Senador Sherwin Gatsalian. Amot it latest mga ka-K5 nero niyan, may panaton pag-iristoryahan, mahitungod hini nga mga panhitabo ngan opisyal ngan otorisado nga change of leadership dito sa Senate. Kaya kanina, nagpahayag na si Senador Alan Peter Cayetano nga iyan na binubuliwan na lusad hiya, linmusad hiya tikanghan iya posisyon kumo presidentehan Senado. Hain man kamo yana, hinautunta nga okay gihapon ito na aton kabutang, dire man kita mawawarayan hin problema, natural la ito. Itaw nga waray problema, may dahiton problema ha iya. Naguhumatag kita yung malipayon nga takna, hiton adha iratag sa tagsa nga panimalaya, nagkakarosa nga mga pamilya, labi na nagaandam hanira mga pangiringod tuhon. Tugad mang gihapon ang timprano yan ang naniningod to na ang mga karinderiya, ang mga turo-turo, ang mga kantin, sa mga restaurant. Iton iba, timprano liwat ka naniningod to, iton mga may da lunch break ng alas 11. Din iton mga opisina. Sugad mang gihapon iton mga nanmamasada yan na o pulit ira mga pasaheros. Nagpaparaso ng litit panahon, sigit aton biyahe mga ka-K5 ano? Anaad ha mga construction site. Malipayan nga tika urod to ha iyo. Sugad manan aton mga mag-uumang ang mga manaragat. Anaad ha mga hospital ngan clinic. Good morning gihapon ha iyo. Sugad man ito nagbabantay ha mga gasolinahan. Mga sari-sari stores ngon convenience store. Nero niyan, ato rin i-update mga ka-K5 ano, itong mga panitabo sa Senado. Of course, magkaiba-iba manggod nga panig itong aton mga mulupyo. Salit ini nga panitabo sa Senado, may ada na lilipay, may ada na bibido, may ada na sisina. Siyempre, nero niyan, may adalil kita mga local happening report. Ikang kan ka-K5 Carlo Arisgado. Pero niyan, mga ka-K5, ang aton liwat update na aton sports balita. Ngan, ano na itatatabo dito ha Iran, hinmugpoy na ba? Kay kakulop ang mga estimate, dako na naiban ha world market, sobra na 5 pesos ang naiban han krudo. Kitaon ta yan aliwat kung Merkulis naman nga adlaw, kitaon tit update ni Ronian mga ka-K5. Sige, kadi antaanan magiging kahimtang hanaton panahon yan ang adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, what's the weather update?
2: Maupay nga aga, sir. Ngan sugad man na naton mga ka-K5. Ngan nagkikita na naton Facebook Live. Ngan mamati hanira mga radio. Di naton ulagway, yan naton panahon. Para yan ang adlaw, han Miyerkules. Ika-17 kadlaw, han Hunyo 2026. Anaton minayo yung an minahal nga provincial Leyte padayon kita nagakaabot in good weather sa ato pa masira ka panahon itatong gilalaw man yan ang adlaw kun may mga pag-uran man tigda ay lainingan panalagsa nang kaurugan ini nananabo kulop o gabi nga dahiton kamagahon kay tungod liwat han easterlies lagi hapon o han hangin nga mapasong ang tikang hadagat Pasipiko. Basar liwat han pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa. Waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo didahiton sa Cubiton Philippine Area of Responsibility yan nga adlaw. Pero hagawas may dakita na sipatan nga low pressure area nga kanina na alas 8 na gana sipatan ini nga nakadto 2800 kilometers sinirangan hiton Eastern Visayas. Sumalahi itong pag-asa, doduha ini itong baga posible malabuhin ng low pressure area. Aday niya medium chance na mahimo nga bagyo. Sa ato pa, diri pa ini mahimo nga bagyo susunod ng 24 oras, pero susunod ng mga adlaw, posible niya maging bagyo. Iti forecast track inihan pag-asa, siyahan, posible la sumakubha par di dihiton kaligiron niton na boundary hiton par tapos magawas liwat otro hiya nganli kaduha nga posible manabo maharan nila ini hapar ma-record ma-record liwat so sa ato pa waray ini ipik, magiging epekto bisan din nga parte taton nasod kon mahimo man ini hiya nga bagyo apag kaya na easterly slanay nagdodominar hiton na sinirangan nga dapit hiton Visayas ngan Mindanao. Waray gihapon gale warning kaginisan pag-asa paray nang adlaw dinhi ato repeat salit naton mga ka K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinaagin pagisda talwas kumadtuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran mo pay para liwat hira makalikay hinan pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe nang adlaw pinagihad dagat talawas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa dinhi at repeat ngan habugos nga sinirangan han Visayas anaton real time nga temperatura dakita ha 32 sentigrado nga pwede pa mabutin 33 sentigrado iya nang adlaw anaton adlaw sinidlit kaninan aga alas 5:17 matutunod niyan nga kudok alas 6:04 naton daylight time niya ng adlaw may dakita 12 ka oras ngan 47 minutos.
0: Okay, may dakaba kadugangan nga mga kasalagdunan dida kung may kalamidad or may tiabot nga kalamidad Sir Ruel?
2: Opo. Ang mga buraton kung may adan na landslide, siyahan, magpabilin, hasulodan, panimalay, kantago na laha ilarom hin madigon nga matataguan nga bahin ani ubalay nga makakabangil ay imo sugad hin lamisa ikaduha kun hiabutang kahagawa sa iyo panimalay or establishmento amo pwede buhaton likayi anaagian han landslide ikaduha pagkadto dayon haytas nga lugar ti parayo han landslide o ikatulo pagkadto pasalipod haluyo hin harani nga kahoy, balay o dako nga bato. Kung apikin na ang paglikayhan landslide, himuha ang fatal position o posisyon han bata nga ada pa sa kubantian. Nga tabuni ang imo ulo. Ani katulo, magpabilin hay taas nga lugar nga diri maabot han landslide. Pangatapusan, kinanglan maging mabinantayon nga alerto ang tagsa-tagsa.
0: Okay, thank you so much, Sir Ruel.
2: Damo nga salamat, kan maupay nga agal, Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras alas 11:21. Dugangan tanalain ni ano, kay nag-report pa man lahi Sir Ruel, kaparte hining weather update. Tungod hininga habagat, maarang ka mga ka-K5, maabot na 120 mil, ha? Sobra 120,000 nga mga mangirisda dito ha Batangas, Cavite, ngan Zambales, amoy'n apektado kay diri natutuhay itira panagat, itira pangisda, tungod hini nga habagat. Amoy'n ang siring han grupo nga pambansang lakas ng kilosang mamalakaya ng Pilipinas. An mabalod nga dagat, ngan dagko nga mga balod nga amo itundurot han habagat, amo ang nakapwersahan diri gudag ko nga manaragat nga suspenderon ang ira pangisda. Salit, nahuhunong ang ira pagpakabuhi. Takait pagpakabuhi in taon hini nga mga katauhan dito, inaada manla na sandigla pangisda mga ka-K5. So, an initial nira nga monitoring nagpapakita nga may ada 47,000 ang apektado nga mga mangirisda Batangas, 30,000 ha Cavite ngan may ada 27,000 ha Sambales. So matotal 104,000. Permanente gud ini natatabo mga kakay 5 sumalahin nga grupo kung nasulod na iton katuran nga panahon ha Pilipinas. Nga kundiin iton habagat amoy nagdadarahin agsob nga pag-inuran nga nagmamabalod iton kadagatan hindamo nga parte ha aton nasod. Okay? Iton habagat amo ini antikang ha southwest, amo sinisiri nga southwest monsoon nga nagdadarahin pag-uuran ha western section hiton Pilipinas. Kung aton manunumduman mga kakay 5, timprano pa niya na nga bulan, igin pasamwak nahan pag-asa nga apektado na kitan habagat, nagtikang nan habagat. Salit ini nga mga small scale fishermen nga nagamit lahin gudti ay nga mga baluto nga suberan hapanagat nga amo it ginbabasaran sinasandigan hiton irapan adlaw-adlaw nga kuhida ada kung nagmamabalod iton kadagatan nawawarayan rin income hakada adlaw. Agoy kakorihin ni ano nga eh. Kaya delikado man ini. Amoy tatatabuhin ni mga kakay 5 tub-tub yan ha. Salit it gobyerno naliwatin eh. In maghihimo naliwatin pamaagi kung aanhon nga magkamayadin income or mabulig-buligan naman la ini nga aton kabugtuan nga mga mangirisda nga apektado hiton habagat. Imagine, di ka lang makapanagatin o sa kaadlaw, di magaw problema ka na, kakaonon iti mo pamilya. Takay kon magsagunson nga tulong nga dahil lima kaadlaw nga madagat. So haanhon man iti yukot chicha, hain ka man papalitin bugas, hain ka papalitin sora. Mangungutang naliwat, dito kan daaling kuan, hitindahan. So pag may income, mahinay-hinayhan pagbayad. Takay may iba man nga paraliton. So, diri nga taran mababay dan, magtitikad ako ang utang, tungod hini nga habagat, amo, hikita, duro kitahin ka prone hini nga klasin pagpakabuhi nga apiktado. Kay anhi kita na okoy, apiktado good man kita hiton bagyo. Maupay nga ni kanina, kung manunumdum kita, han weather forecast ni ka K5 Roel Montesa, nga ini nga raot daot hiton panahon, low pressure area, in aada la hiton boundary hiton Philippine area of responsibility kun mahimo man ini nga bagyo ngan magawas dayon ngan waray maapektaran nga bisan ano nga parte hiton Pilipinas kay an pagkuno-kuno hadto yan nga June bangin may ada usa or duha nga bagyo nga masulod the Philippine area of responsibility. So possibly ini nga sinisiring kanina ni ka K5 Ruel in masulod ha par pero didalit boundary masalud lengguti ay masaghid lapar, harayo hiton katunaan hiton Pilipinas ngan magawas. Takay may ada pa kita pira pakaadlaw. May ada pa kita more or less 13 days. May pa kita 13 days. Antes matapos iton Hunyo, so added posibilidad nga bangin. May da pa makasulod nga ibang bagyo hapar antes matapos ini nga bulan. Masaring naman, yung K5 KB, naghihinulat na liwat nga mabagyo. Ano, waray kitit mahihimo, kay tikang paman inihad to. Waray pa kita pagkakatataw, amo na inihan kamatuoran din niya Pilipinas. 11 Mbps! Oh, may napautang itong pag-ibig fund, mga K5, para itong membro itong pag-ibig, mga K5, may ada ni Ryan na bago nga kuan, pautang, para makabulig-bulig, hininga ano tawag ini? Pagtikahit taas, paghinitaasan presyo itong papliton tungod itong fuel crisis. So, kakulup ba? Waro basta yan ang asiman na iginanunsyohan pag-ibig fund nga ireglulunsar ang tinatawag na safe loan. Safe. Karagsid ko ng safe. Special Assistance for Financial Emergencies. Wow! Special Assistance for Financial Emergencies Loan Program. Para katagan, hin napapanahon ng praktikal nga pagpagarugaan han mga Filipino workers, ng mga membro han pag-ibig fund. Okay. So hailarom hini nga guidelines, hini nga emergency safe loan program han pag-ibig, ang maximum nga pwede mautang han kada pag-ibig fund member 10,000 pesos o 90% han ira total pag-ibig regular savings, whichever is lower. So both sidngon ini nga safe loan ha pag-ibig, it gidadakoy nga pwede niyo mautang in tubtubla ha 10,000 pesos. Okay? Pero yawat nala. Okay? So takay pautang man ito ka K5 Kevin, pero man itong interest ito, waray mag 10%. An interest and safe loan ha pag-ibig 5.95% per annum. Pero man katuig ang pagbayad ka K5 Kevin. Okay. Pwede 1 year, 2 years or 3 years. It magbubuot ito na utang. Syempre kon mairoiha gurugot ang baraydan, pero maiham pagbinayad. Kon 1 year la darodako ang baraydan, pero diri maiha ang pagbinayad. Okay, it sunod nga pakiana. How about ka K5 Kevin kon may da ginbibinaydan pa, diri pa fully paid ini nga pag-ibig member han iya multi-purpose loan or diri pa fully paid an iya calamity loan? Eligible ba hiya pag-apply hini nga safe loan? Oo. Huh? So, kay tubtub man lang ni ha 10,000, tubtub la 10,000 it maximum hini nga safe loan. So, pwede pa. Bisan kon may ada ka multi-purpose loan or bisan may ada ka calamity loan, ang importante, nagbibinayad ka, ngan updated ka, han bayad dito nga mga loan, pwede ka pa mag-apply hini nga safe loan dida ha pag-ibig fund. Amo nang tinatawag nga pagpakian hi taga diin ka pre, taga London. Loan dito, loan doon. Taga London. Pero mag-aano man kita, sarin ko pa, amot ka matuuran kita nga mga Pilipino nga magatrabaho, haros nga tanan haaton may dautang. Diba? Anyway, kung hae mo pagkita-kita, akos Python imo net pay, hinpagbayad, may ad ay gino-opreser yan na itpag-ibig fund, tinatawag nga safe loan. Special assistance for financial enhancement loan. Okay? Ada ito ha pag-ibig fund. Tub-tub 10,000 pesos ang iyo mauutang haila romhan safe loan. Oras naton. Alas 11:30 pagkapilugodan ni kita mga ka-K5, syempre kon magkakape kita ang DTX Coffee Mix. Nagdi-detox ka samtang sigan imo higup-higup han kape, gintatanggal ang toxins ang magraot nga elemento ha aton lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Ngan, kung nagiinabat kaliwatin high blood pressure o diabetes, makakabulig pagkontrol hito nga mga sakit ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX Coffee Mix ng DTX 500 available ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, na ang gihasla hiton main entrance han Divine Word Hospital. Nironian mga ka-K5, hi ka-K5 Carlo Arisgado may other report. Kay may ada ngayon mga award, pagpapasidunggan ang mga tangkod ng mga Pilipino. Bangin may ada kita hini din niya Region 8 inin angayan nga tagan hini nga award. Ha? Para hiton mga mag-upa hiton binuhatan ng mga Pinoy. Niro niyan, babantayan nato nito. Nga report ni K5 Carlo Arisgado, sugad man ini nga mga latest development dito ha Senado. Magpapatalastas anay kita.
1: 11 Mbps! FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, Hapoblasyon Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, Pimed Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
5: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to help for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
8: and 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
4: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
11: Para sa malinis na dugo,
10: DTX 500.
11: Para sa malusog na tay,
10: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
10: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
10: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soul. Pamanit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
16: Eye Care Gold.
17: Eye Care Gold.
16: Eye Care Gold.
17: Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
16: Eye Care Gold.
17: Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mambibili sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras alas 11:41 na mga kakay-fi, balik kita.
21: 11 Mbps.
0: Kanatong programa 11 Mbps ini paghihapon ng K5 Kevin Shusan ang iyong kakarosaya na samtang naniningod to na. Sigurado ako naniningod to na iton ibaya na mga kakay-fi. Okay. Waray pa man di daan o hey, kakay-fi Carlo. Sige. Inin ginaariglar na yan ang mga kakay-fi iton agreement iton Amerika ngan Iran. Nagsiring US President Donald Trump nga igpapagawas niya ha publiko ang kabug-usan word for word nga ira kasabutan han Iran hitmasunod nga mga adlaw. Okay? Ngan adi ini nga Israel amo yan na iton medyo nagsisinamok. An Israel in karuyag nga makakita hini nga ira kasabutan. Pero ang Amerika nagsiring ayaw, dere ka pwede. Kahi kami lang ang Iran, ito nagkasabot hini. Ikaw Israel, hunong laanay dida, hulat nala, nga amon ini igpakita ha publiko. Okay? Siring ni Trump, maihan na ini nga Israel pakiginira hini nga Hezbollah, nga adto ha Lebanon. Nga damo na hinduro ito nagkamamatay. Salit it siringanin ni Trump, mas maupay lugod kung itong Syria nala it makigyera hini nga Hezbollah. Ngan diri na manginlabot itong Israel. Amo ito't mga bago hini. Okay? So, yan na. Duha ini kabulan, ha? Masunod nga duha kabulan kung waray na makadiskaril. Ngan waray na magsinamok-samok tub-tub itong Biyernes nga adlaw. Dito itong Biyernes nga adlaw, formal na ini nga pipirmahan nga magtitikang ini nga duha kabulan nga ira paghimang raw. Nga samtang nagihimang raw ito hiradida, waray laanay kita sa ramok, waray laanay kita palatos-latos in mga missile. Ha? Kaupay unta, no? Kung may ibanan pa, o sigurado nga may ibanan pa, kaya na nga tisulod nga simana, iton estimate iton diesel, masobrago 10 pesos it may iban, iton presyo iton diesel. Pati iton gasolina, bangin mag-abot iton 10 pesos iton iban, sunod nga simana, maupayon takon Martes na buwas, kay para mag-iban iton presyo. Maiha pa man. Unong pagkaadlaw, balita o sige, kay para magtikad ako iton iban. Iton presyo world market, ngan pagka Martes sunod nga simana, bangin man lang mga 15 at 20 pesos itong iban, itong diesel, maupiliwat ko ng paro-parehas itong gasolina ng petrolyo. Ano na, kay Kito Robert? Ano na, hi Carlo? Robert? Ba daw? Okay, sige, kadian tayo ka K5, Carlo Arisgado. Kitaon tayo niyong ipanahatag ng award. Ano nga grupo? Ngan kon ano nga klasehin mga katawhan itatagan hini nga mga pasidungog.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
6: Ka K5 Kevin, na sakto ano iton imo ginsiring kanina kon ano iton mga kalidad hini mga personalis nga pwede or qualified hinin nga award iton the most or outstanding Filipino. So hagisosahan nga higayon anong ka K5 Kevin inagkamayada na hinhigayon iton sinirangan Bisayas nga maipakilala iton mga individual nga tangkod magserbisyo iton ira komunidad bisan ano paman iton ira trabaho. It's either politiko, paraguma or ano pa ini magturutdo. Doktor or ano pa ito na field of specialization ano ka K5 Kevin in tataganin higayon pinaagi hininga award. So ini manggod ano ka K5 Kevin ika 38 na katuig pero the rest ito nga tuig ano in waray na hita nataganin higayon itong sinirangan Visayas or itong tanan nga provinsya or tanan nga rehiyon nga diton Visayas ngan sugad gihapon itong Mindanao. So ini nga award dida itong mga naglabay nga tuig in natatagan lahin focus Luzon kundi in ang mga taga Luzon lagi hapon ito nakakabinipisyo kay matungod manggod nga waray inisyatibo nga dito na Visayas nga niton Mindanao. So that's why yan nga tuig in igriripaso iton era criteria nga sugad gihapon kay ini nga award in nakangaran iton outstanding Filipino in dapat lapid ini ito na pagpipilian ang Visayas nga sugad gihapon iton Mindanao. So that's why nagkamayada in inisyatibo iton GCIS Senate of Philippines ini in usang organisasyon nga o diri la ito na Pilipinas kundi may adag gihapon iton lang yung nga nasod. So nga din dara ini opisyal nga ginabrihan ito nominasyon nga diton sinirangan Visayas tinikangan dida pa itong naglabay nga adlaw tubtubi ito na Agosto 31 kundi intatagan hinigayon nga iton katawhan mismo iton mapili ano pinaagihan na pakigbisog iton local government unit ngan iton Department of Tourism. So, basar anong din hi ka K-5 Kevin, iton aton na pakighimang raw in usay iton aton din pamakiana kung ano ba iton mga binipisyo. So, niyan, in aton ini igdi-discuss pamatiyon taanay kung anong iton mga qualities ngayon na sugad gihapon na hino iton pwede magnuminar para iton kilalanon kumo the most or the outstanding Filipino award nga dito na sinirangan Bisaya sa. Ariman ka K-5 Kevin pamatiyon ta iton isplikara ni GCI Senate Dino Ferdinand Galido, iton National Chairman han GCI Senate Philippines.
5: Pinipili natin yung mga best of the best Filipino, no? Ages 41 and above. Ito yung counterpart ng the outstanding young men of the Philippines. Pero yan kasi from 18 to 40. Pero ito, 40 and above. So, maraming categories ito. Para banggitin ko na, meron tayong sa leadership, meron tayong sa business, sa police and military, sa government, religious, lahat. Maraming categories na pwede yung pagpilihan. Ito ay magpapanominate. No? Now, katong sa TOYM magod, kailangan magod ay chapter endorsement. Diri, anybody, kahit kayo, hanap natin sa pagiging awardee, no? Or pagiging nominee. Yung isang modelo o yung nagawa mo. So, ako inyong pangutan sa parehas. Kaya hindi mo ka pwede magiging model sa usa ka bagay kung wala kayo ng buhat na bayo. So, kailangan parehas para at least makita na ito ang limuhang trabaho.
6: So, amo ato aro kay K-5 Kevin, ito na pahayag ni Senate Dino Ferdinand Galido, ito National Chairman ng GCI Senate Philippines. Kundi in, ini nga award ito na Outstanding Filipino Award in kumpara ano din ito mga ibang mga awarding nga ginre-recognizar mismo ito nasod Pilipinas in mostly ito mga naging qualified din or candidate in mga politiko. So ini, diri man na lapid man gihapon itong politiko pero itong ibang field of specialization in gintatagan gihapon hinigayon nga makilala itong era serbisyo. Labi na iton may adadako nga impact nga diton komunidad naging modelo iton kadamana basta na edad inin 41 paigbaw. So nga diton na sinirangan Bisayas naging pangunahan ini mismo iton inisyatibo ni Senator Jonathan Calvara sa sinirangan Bisayas hiya mismo iton na magdumara ka K-5 Kevin in search no pinaagi iton pagigbisog na local government unit nga iton Department of Tourism. So nga diton sinirangan Bisayas kung may ada na kita mapili, maagi anay nga dihiton Department of Tourism o una anay din mag-awarding, mapiliin na at least na pulo hiton magkaiba-iba nga mga trabaho or kumbaga pa field. So itong mapili din naman kay K-5 Kevin, dadadon naman iningad to hiton Manila. Dito na itong dako ng itong may ada na mga selection committee kundi usa din ni itong Korte Suprema na ma-verify itong mga accomplishment, itong mga napili nga mga candidates nga dito sinirangan Bisayas. So kung ikaw ka K-5 Kevin dito itong field of specialization halimbawa nala itong education, kung ikaw itong manguna ka K-5 Kevin in igpipresenta ka nga to ka na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para igrecognizar nga kumu usa kang outstanding Filipino nga damo nga mga benepisyo itong makukuha usa na din itong mas ginapakurukusog pa nga programa ng serbisyo publiko. So, may aday ni mga benepisyo ka K-5 Kevin nga makukuha nga madadirect ka kunhain man hiyang field. So, that's why nga dako ini nga bulig nga diton sinirangan Bisayas kumo ini iton gisasahani nga higayon kay matungod manggod nga damo iton mga individual nga may ada dako nga impact nga sugad gihapon halarong nga kontribusyon iton komunidad pero kay matungod nga natatabunan hapag kaya na in mababati anayra ka K-5 Kevin pinaagi hini nga pagkilala nga sugad gihapon paghatag iton suporta ni era mga serbisyo publiko.
0: Kakano pa yung naging launch nga sugad hini nga award ka K-5 Carlo? Bagula?
6: Actually, yan na lang ini nga Sabado ka K-5 Kevin. Dito ito naglabay nga Sabado. Oo, kay ginimbita kita ito na GCI Senate Philippines. Kay nagtikang

0: pantag kuan pala preliminary certs. Oh, may kakantupay niya may pan-national search committee nga mo'n magdidetermine nga tanan nga mga finalists.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes, ka K-5 Kevin.
0: Ano daw na, no, kung hindi pwede hindi mag-nominate kay mapanominate ak. Balita.
1: Yes. Oh, okay, oh. Siyempre. Actually, bisan ni mo kalugaringon kay K-5 Kevin na I, pwede ni mo ignominate.
0: I nominate myself. Balita ka siguro. Kevin. Siguro mga grupo ini it magpipili ni bangin may mga LGU nga magnominate hinti kang haira nga titon screening committee. Okay, sige yes, kay Kevin Carlo.
1: All right, kay Kevin Kevin, ini nga notisya enduro tayo han a Mighty C the alkaline vitamin C para 11 Mbps ini kay K5 Carlo Arisgado para kampyon ng mga balita serbisyo publiko nga kaliawan. Hasod na takloban yan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Alas 11:53 mga ka-K5 na aton oras. O, para na aton pagpamasahe mga ka-K5 parahan mahuyayag nga pagpamasahe gamit kitan Banyos DTX Liniment Oil. Ngan, pangontra gihapon yan mga tukubhan mga insekto DTX Liniment Oil. Ngan, para liwatan pagpadigon ng aton resistensya Mighty C the Alkaline Vitamin C. An Mighty C ngan DTX Liniment Oil in mapapalit ha Klinika di Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City. Mga ka-K5 niyan ha aton pagbalik aton ini paghihimang rawan nga mga panhit mamingaw la mga ka-K5 waray dako nga drama pero damo an mga panhitabo ha sinado yan ang adlaw dida han ira special session nga nagpapadayon patubtubiyan na. Ining atanan ha pagbalik na aton programa 11 Mbps pero pag kina nga mga takna makadianay kitahan aton Mighty C Network News.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
4: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka-DTX og ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan na to Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
7: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
6: Amo ba?
7: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
6: Gusto.
7: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
6: Mm-hmm.
7: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
6: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition.
7: Mm.
6: Matunaw ang atoang fats o mailisan kini og maskulo.
7: Mm.
6: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
7: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
6: Oo.
7: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
6: Mm.
7: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
6: Maulagi.
7: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
6: Mm.
7: Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na'y antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles.
7: Mm.
6: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
7: Correct. Say normal ano?

0: kapoy, karang magsiga kalsa.
1: Palalakit lawas.
0: Palalakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles. Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapa ligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko kulan ang bisag-unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, muadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya wala na po ta igong oras, Doc, kasi Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na kong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Samantala, isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa Arbuera, Leyte na aresto na. Motibo, patuloy pang iniimbestigahan. Palitahatid sa atin, Deka K5, Carol Medino.
1: Arestado na ng pulisya ang isa sa dalawang pinaghihinalaang sangkot sa pamamaril na naganap nitong Hunyo 15 sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilalang naarestong sospek kay alias Totoy, 27 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Antipolo sa nasabing bayan. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang isa pang sospek na kinilalang si alias Berto, isang magsasaka at residente rin ng parehong barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinambangan umano ng mga sospek ang isang Toyota Wigo na sinasakyan ng mga biktima. Dalawang namatay, kabilang ang asawa ng kapitan ng Barangay Salvacion, habang dalawa naman ang sugatan at isa ang nakaligtas. Ginamit umano ng mga sospek sa krimen ang isang US-made 7.62mm M14 Springfield Armory Rifle at isang R4 Rifle. Sa panayam ng K5 News FM, kay Police Lieutenant Mary Antoinette Espina, spokesperson ng Leyte Police Provincial Office, sinabi nitong nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen.
2: Padayong po itong ginubuhat pang investigasyon kung kahakong ano good ang motibo.
1: Ayon sa LPPO, tinitingnan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng anggulo upang mabigyan linaw ang insidente at mapanagota ang mga nasa likod ng pamamarila.
3: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din, dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar at sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. Kabuhan detalye ng balita, hatin sana ni K5 Grace Belostrino.
5: Nauwi sa marahas na komosyon ang isang gabi ng inuman sa isang bar matapos hampasin ang upuan sa ulo ang isang dayuhan na di umuloy na nalitaan ng opensibo laban sa ilang customer. Ayon sa ulat ng mga nakasaksi, nagsimula ang gulo nang bigla umanong magbitiw ng mapanghusgang salita ang dayuhan patungo sa grupo ng mga taong nagiinuman sa lugar. Dahil sa tila pambabastos na ito, agad na lumapit ang ilang miyembro ng LGBTQ+ community upang kumprontahin at hinga ng paliwanag ang banyaga ukol sa kanyang mga sinabi. Gayunman, sa gitna ng mainit na sagutan, lalo pang nag-alab ang sitwasyon ang itulak ng dayuhan ng mga taong humaharap sa kanya. Dito na sumiklab ang pisikal na tulyahan na nauwi sa mabilisang gulo, kung saan na isang matigas na upuan ang binuhat at inihampas sa mismong ulo ng dayuhan. Nagtamo ng sugat sa ulo ang banyaga dahil sa lakas ng paghampas. Sa kabila ng tinamong pinsala, tumanggi na umano itong magpadala sa pinakamalapit na ospital at nagmamadaling umalis sa pinangyarihan ng insidente matapos ang gulo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
0: At mahigit 20 million pesos na halaga na ilegal na droga na samsam sa mga drug buy bus operation sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw. Detalye ng balitang yan, hatid sana ni K5 Kim Caluyo.
6: Umabot sa 25.2 million pesos ang halaga ng suspected shabu na nasamsam sa mga drug buy bus operation sa Western Visayas mula June 1 hanggang June 15, 2026. Base sa Police Regional Office 6, nakasagawa ng 54 na anti-illegal drug operations ang mga kapulisan sa rehiyon na nagresulta sa pagka-aresto ng 67 na mga drug personalities, kung saan 22 ang high-value individuals. Ayon kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay sa pamamagitan ng malawakang kampanya laban sa illegal na droga at pagtutulong-tulungan ng iba't ibang units sa rehiyon, gayon din ng komunidad. Base sa operational records ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO, ang may pinakamalaking volume na nasamsam na suspected shabu na umabot sa 1,814 grams. Sinusundan naman ito ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 na may 1,145 grams confiscation at Iloilo City Police Office na may 683 grams ang nasamsam sa mga bypass operations. Patuloy na nananawagan ang PRO-6 sa kooperasyon ng publiko. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
4: ITC Network News. ITC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa isang katao ang nasawi at apat naman ang sugatan sa tumawang 6.3 magnitude na lindol sa hilagang kanlurang lalawigan ng Qinghai, China kamakailan. Batay sa China Earthquake Network Center, yumanigang lindol sa isang mataas na lugar sa Haisi Prefecture bandang alas 5:06 ng hapon. May lalim naman itong 10 kilometro na itinuturing na mababaw at karaniwang mas ramdam ang epekto sa ibabaw ng lupa. Ayon sa China State Broadcaster CCTV, humigit kumulang 300 tauhan ang ipinapakalat para sa search and rescue operations. Nakaitala rin na mayigit isang dosena aftershocks matapos ang lindol, kabilang na ang isa sa may pinakamalakas na magnitude 4.9 na lalong nagdagdag sa pangamba ng mga residente at rescue teams.
4: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pusto at ka-K5 Leonard Virat sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical Circles, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka-mabutika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
17: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1
20: K5
19: News FM.
20: K5
19: News FM.

Nabalik kita man kay 5 na aton programa 11 Mbps. Kanan aton oras yan na alas 12:23 na. Ingko, kumusta lagi hapon nato? Ito aton mga nanmamati yan na. Ngan labi na iton bisan kung pinanmimiraw, labi na kung human na iton paningod to. Iton mga nagkikinita yan na aton Facebook live streaming. Iton ibang nga nila nagpipinanmati tradyo, nahigda na. Kay human na maningod to. Karoyag na nga kumaturog. Malipayon nga pamati aton nga tanan mga ka-K5. Ano daw na niyo ginkaharampangan na niyo paningod to? So, ako, wari ako mag-rise yan na mga ka-K5. Kakulop, ginproibahan ko nga waray ako maningod to. Waray ako maningod to mga ka-K5 kakulop. Inom-inom lang ko ang tubig. Pero inmilob man ako mga ka-K5. Nagzumba, nag-walking ako kakulopin mga 15 minutes. Nga nagzumba ako hin mga 45 minutes. Waray ako hadto paningod to. Pero pagkalasing ko ang kulop, nag-walking ako in 15 minutes. Nagzumba in 45 minutes. Tapos, pag uli ko habalay, tinula nga duha kagurot nga may malunggay. Waray na liwat rice. Maluoy ang Diyos. Maupay man na akong pagmata kanina. Waray man ako manluya. Kasi pabit tao nga di rin nag-i-exercise. So usahay na titintal la kitit aton pagkinaon, it dila la, it aton la dila it ginaganahan. Pero taton sulod ha ginahawa na sering ayaw na gaditon pag inura-ura, kay patal na ako di sulod. O yan ha, anako ang paningod to, munggo langan hin Marigoso, akong ginsakot. An munggo ngan Marigoso, tag-usa ka supot, ay tag-usa ka supot, tag-usa ka takos. O din alatak mga kaonin, rice niyan, magsusumba na liwat ako dito sa City Hall. DJ Remy on the mix. Mag-okay man ito akong panmurubuot, kan magaan halawas, usahay na ako kung ang galakit hininga pagkinaon. Labi na kung libre, di ba mga ka-K5? Okay, pagkinaon, kung libre. Asay pa kung nagilining koron la kita? Ay, kay dogang ganiton nga boy ay... So alit mag-iinambisyon naman kaya ang daw lang nga direk na gas ha. Kaya ang daw lang nga direk na iba na nita akong timbang. O do kay siga man it pag kinaon tapos labot lahi ton breakfast, lunch ng dinner. Na-order pagod itong nga mga online nga mga kung ano lang nga coffee, may mga pearls, tapos may mga shake. Agoy, kaya di ganito mga iba ni timbang.

Ala, baruban tekit aton panlawas kay amo gurit aton panlaban. Pero sering hit iba, bamang kuno tiba. Pero may napacheck up, nagihirotid pagkaon, napatay man lagi hap. O tinood ito, kay wara exempted iton kamatayon. Kanaton man lang ha, paghirot-hirot. Nga ta na diba, kung pag-drive, nagihirot iton pag-drive. Kung naggugurot ka nga nagamit it kursilyo, paghirot. Patit pagkaon, nagihirot. Shout out ngayon kan Sunny Gabane. Pa-shout out kan Sunny Gabane, barangay Nagbakhayabong Samar, tikang kan Sheena. Shout out kan Jimmy Abukot.

Duncan William, Ed Tabirara. Mao paliwat nga pamatay imo didaha, Kalubian Leyte. Alas 12:28 na mga ka-K5 ban aton oras.

0: Adikitahan mga panhitabo, yan ang adlaw mga ka-K5 ano, dito ha Senado. Kanina mga ka-K5, mga alas 8 aga, si Senador Alan Peter Cayetano in nag-akseptar nga diri nahiya ang magiging Senate President, kataliwan lang ang magdesisyon ni Senador Joel Villanueva nga umapi hanbag-o nga mayoriya. Salit, hi Gatsalian na iton magiging bag-o nga Senate President. Siring ni Cayetano, katapos niya makighimang raw kan Villanueva, ginmawas nga higatsalian in magkakamayada na hin 13 nga mga membro ha iya grupo. Salit, dirin na hiya mag-uulang-ulang kung magburutosay para hin bag-o nga liderato ha Senado. Sumalakan Cayetano, didahit demokrasya, waray liderato nga permanente. Nga tanan nga aton posisyon igin pahuram laha aton, diri naton gintatag-iyahan. Kunhin uman, iton pipilion nga bag-o nga Senate President, akon igin papaabot iton akon paglamano ngan kooperasyon in advance. So, para iton mga nagpipinost yan na Facebook nga nasiring death of the democracy or namatay ang demokrasya tungod kay nagbag-ohin liderato ha Senado, pagbasahan niyo iton statement ni Cayetano. Nasiring iton statement ni Cayetano, dida hiton demokrasya, dire permanente it pagkapot hit posisyon kaigin pahuramla ito haaton. Tapos masiring kamo nga namatay ang demokrasya, yan ang adlaw. Basa-basa gadanay, mismo iton iyo inuugupan nga Cayetano ay nagsiring nga amo init demokrasya. Iton aton, mga posisyon aton lagin huram, diri permanente, ngan diri naton gintatag-iya. Tapos masiring nga patay it demokrasya. Jesus! Kamit makore init, di na nagpapaka-intindihin maupay. Adipet siring ni Cayetano, offices are temporary, titles are temporary, even majorities are temporary. Oh, aminado hi Cayetano, nga tanan ini temporaryo, kaya ada kitit demokrasya, nagbabarobalyo. Makore kay may dahaton karuyag nga kunhit mga idol permanente nga ada posisyon. Bisan ano it pamatasan, sige kamula, kamula nga pamilya kay kamula it paglaom hiton Pilipinas, ambot! Totoo! Ano ka K5 Robert? Ah, ka K5 Carol, okay, sige. Aton ini papadayon ng aton diskusyon. Mako kitin update tikang aton news center.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Carol Medino tikang aton news center i K5 mo.
2: Yes, ka K5 Kevin, baga mahuyayag yan na. Ito naging nadudumara nga sesyon ha Senado. Baga diri kita ano sana nga waray eksena.
0: Waray drama.
2: Mapahapyo lang kita ano ka K5 Kevin, hito na presente nga gindudumara yan ang siyahan nga special session itong Senado, yan ang adlaw hito na Miyerkules, baga na kumpleto na yan na ito na 13-member quorum, mahuman nga bumalhin ini Senador Joel Villanueva, tikang ha Cayetano Black, at ikan to inihan bag-o nga mayorya hitong Senado. Matungod hindi ka K5 Kevin, nag-concede na hi Senador Alan Peter Cayetano o ginkarawat na niya nga dirihiya ito na Senate President, ilibin na kay kulang nagihapon hirahin na miyembro. Karigsid mo na, diri na hiya mangingin labot ko na bag-o o kung magbag-o ko no hinliderato ito na Senado. Kadungan hindi ano, durante itong sesyon na, naghurang nagihapon hi Senadora Sherwin Gatsalyana, kumubago nga Senate President, ngan hi Senador Tito Soto III naman na, itong Senate President pro tempore. Samtanga, itong mga miyembrohan bago nga majority blaka, Amoy ni Kakifeb Kevin, hira Senador Miguel Miguel Zubiri, ki Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Lito Lapid, JV Hercito, Cheese Escudero, nga nahidugang ki Senador Joel Villanueva. Samtang itong minority black naman, lakit din ni ano, hira Senador Alan Peter Cayetano, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, ng Senador Bongo. So, diri din ni ano, lakit hira Senador Bato de la Rosa nga nagtitinaguyan na matungod hito na ICC warrant of arrest nga niniliwat hi Senador Jingo Estrada nga nakapailarom liwat Hanobinta Diaz nga preventive suspension. Panuyo man gud ito ni resesyon niya na kakifib Kevin nga adlaw nga may balik itong trabaho sa Senado kay nalalangan naman gud hinduro itong era pagservisyo matungod itong kasamok na tatabuha sa Senado ngan baga nangangalimtan na lugod itong mga prioridad kay di man itong era pag-aragaw itong nga posisyon. In fact, damo na itong era mga na naipasah nga balaod nun ha Senado. Sering mo pa kanina kakifib Kevin na kumbaga waray magkasaramok duroda mo pa unta ito nira na aprobaran nga mga balaod nun. Lakip na din ni ano ito nira gin prioridad ito na National Center for Geriatric Health itong AX Act pag-amindarhan Universal Access to Quality Tertiary Education Act ngan sugad man ito na pag-amindarhan na masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, an anti-political dynasty law, presidential merit scholarship program nga na iba pa. Kakibig Kevin, lakip gihapon na agenda ano, ito ay na paghirimang raw ha, piranga pending appointments ha, gobyerno, militar, nga sugad man hiton foreign service. In fact, may na nga ni mga gintudlok nga bago nga kumite hiton Senado, lakip na din hi ito na pagtudlok kan Senador Erwin Tulfo kumo chairman na Senate Blue Ribbon Committee ngan vice chairperson liwat hi Senador Kiko Pangilinan duhain hirah ni Senador Ping Lacson. Pinangaranan ni Senator Migs Zubiri ano ito na nga tanan nga miyembrohan majority black kumo mga miyembro ito na maong nga committee labot laka na Senador Francis Chis Escudero kay naghangyo kuno ini hi Escudero nga dirhiya himuon nga miyembro ito na committee baga bangin nakakasense ini kakifeb Kevin nga maagi gihapiya hiton nga dinang nga committee handa ti ano nga nakaputi ni nga blue ribbon amo hi Senador Ping Lacson, pero si Ring Mia, may dakuno hiya mga igkasi senador nga mas deserving o mas kwalipikado nga lumingkod hiton nga presto. Si Ring Panganin niya, makapoy kuno itong damot kaaway, baga nakarealize inihi Senator Ping Lacson, nga makapoy kuno itong damo nga kaaway nga na naubusan na lugod kuno gihapon hiyahin mga sangkay. Samtang naghurar gihapon kay Kevin, inihi Senator Migs Zubiri, kumo majority leader ngan chairman hiton committee on rules ngan gintudlok nga deputy majority leaders hira Senador Joel Villanueva ngan Senador JV Ejercito. Durante gihapon ton session kay Kevin ginaghada ni Blue Ribbon Committee chairperson Senadora Erwin Tulfo ito na Cayetano Black nga sumunod sa Senado bisan kundir ipabor o kundir hira pabor hiton impeachment trial. Pero di pala maihaano kay Kevin, baga pira pala kaminutos itong naglabay. Umabot na Senado, hira Senador Bongo, Amy Marcos, ngan Senador Rolante Marcoleta para itong session han Commission on Appointments. Yan naman good, suspended liwat ito na plenary session ano, ngan mabalik inin niyan nga alas tres.
0: Okay, damang salamat. Kay Feb Carol, ito yung nga imo update.
2: Parang kay Feb Kevin, parahan 11 Mbps. Ini ka Kayfeb Carol Medino para han kampyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan ha sa Dara Tacloban ngan habugos kasi nirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 12:37 na aton oras mga ka K5. Kakulop durantehan padayon nga pagbuyagyaghan mga batos ni Mike Defensor. Isin kong kuni nga mga batos ni Mike Defensor. Di rin nakit magamit nga mga ex-marines kaya nakaka-spoil dito it mga marines nga maupay itong mga integridad. Mga batos hira ni Mike Defensor. Iragod gin target na iginupod na hikiko pangilinan. Kay ano? Kay bangin, ada naman ito posibilidad nga madadayon itong impeachment trial, itong pagbistahan mga reklamo kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Nga damoit na sisiri nga dapat dirigat salian itong presiding officer kay diri man hiya abogado. So may daging suhestyon nga okay, magpapabilin ka nga Senate President, ikaw gat salian, pero it magiging presiding officer, amo hikiko pangilinan. So amit to yan ha, nga gin target hikiko pangilinan, igin upod nga nakakarawatin kwarta, kay para masira liwat hiya, gumun liwat iti akredibilidad, kumo presiding officer itong impeachment trial, kay igin aligar man nga nakakarawat liwat kunuhiyahan igin butang ha paper bag nga salapi. So gin target hiya. Nga tanan nito, pati nga ni Hikuan, he retired General Torre, o may da nagpa-selfie ha iya nga duha nga kalalakinaan nga didto kakulop hininga press conference ni Mike Defensor. Pati daw kuno hi General Torre in nakakarawat gihapon tekang hito nga era deliberihin mga kwarta. O gintatarget gihapon hi Torre, kay posible hi Torre dumalagan pagkasenador or bangin pangani hero hi taas nga pwesto hi 2028. Basta nga tanan nga pwede dumalagan, gintatargeton gud. Pati hi Vico Soto naging ko kuno-kuno nga madalagan pagkasenador ni 2028, ira na gihapon gintatargetin pagdaot. Waray gud iba kay para ira hirala it pwede magdumar het Pilipinas. Nga tanan nga tawo, matadong or maraot nga tawo, ira gud pagdadaoton. Makaluluoy. Nga tanan nala, kay kon national figure it ibahin din yata kloban na mag-iinapi-api o sigurado makakakarawat gihapon hin malita. Nagtitikada mo na iton nga nakakarawat hin malita. Kadi mag-iiha pati hi Lenny Robredo makakarawat ito hin malita. Pati it mga Supreme Court Justices, makakakarawat gihapon ito hin malita, di mag-iiha. Waray. In kadadamo na ito nga totoo. Waray palugod gin abrihan nga malita, nga punin sa lapi, nga personal nga nakarawat. It, kaibisan nino, ito nga haw. Igi-headline ko dayon ito kung may da personal nga nakarawat. Kay amot yung kamatuoran kon ira igin duduhol, inaabrihan it malita, punin sa lapi, nga personal nga nakarawat ito. Headline na headline ito, amot ang ginihinulat. Kay diri liwat kami itong mag-aalang. Pero tubtob nga malita lahat igin pipinakita, it iba waray malita, nagpa-selfie la, aw, makakasiring kita ito nga hapag kaya na diri ito tinuod. Oras alas 12:42, ikakausan natin na K5 Rayboy, the Wonder Boy.
3: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Wednesday. Kumusta ka mo? Unta ba nga nag-remedyo na ka mag alas 12 na pasado? Pero kung maray pa, don't forget ane ka for ya. Pero si ka tatay na, nga ni kulat lulang lulo. Ayun, tiyo mo kalang pagtik ha? Han DTX 500, ang makusog nga panguntra, han high blood pressure ngan diabetes. Yan kinanglan may padis ito lulang lulo. And mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya tinatawag ni Rado ha, the power duo. Mapakyan na ka mo. Hay nung mapalit ibri mo, Kevin. O normal lang kung tagataklubang ka mo sa ranam. At alin kita barangay 23-A Avenida Veteranos, Garamputang Klinika and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, barangay 23-A. At iya yeah, trademark lang ni Andes at Main Gate Hit Day Wild Hospital or Katawin natin di ba yung race? O, oh, mga tatay nga nanay ha. Kaya, nag-birthday naman niya daw. Kontenta naman lugod.
0: Sige, ayan mga para nag-birthday ng adlaw.
3: Yehey!

0: Balita mga sir and ma'am, sir patak partner ni Kakibay Giving Susana at Busangkay Kakibay Beribuy The Wonder Boy. Don't forget pa katosing bahan, pagpasalamat good, hit aton mga garahong, matang pangrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always God help. Ada, happy, happy birthday mo sirs, sir Buds G, didaha utap oy, sir Budoy, igana happy, happy birthday mo, take it to Mrs. Kada mo pa nalang nga imo kadlaw niya na sir Buds G ha, Budoy. Nga tadi pa, happy birthday mo nimpa, katasyo na sinupa. Di dahamay, Santon Extension. Nga na di ba? Happy birthday gihapon nga Sir GM Gonzaga. Oo. Amo to natin mga greetings sa Kevin. Ano
1: di ba? Di ba, Didi? Kakulop ang birthday ni Mami Jane. Belated happy birthday. Nga da kan Mami Jane Junjun Norumbaba. Nga niya naliwat nga adlaw. Anakon liwato sa pangakabayan. Nagbo-birthday. Happy, happy birthday. Nga da kan Norris Go Arellano. Mga oras noon ini nga akon pinan-greet yan na. Salamat nanay, hanin mo pagpahinom-dum hini nga mga birthday celebrators siya na nga adlaw.
0: Ada kay Kibin ano sa libangko, ngadto kita hakon naman balik kita NBA. Pero si Jalen Brunson ngayon, yan first nga baga capture da Emirates NBA Cup MVP. Nakatuloy ang MVP. Ada Emirates MVP ya. Di that Eastern Conference Finals MVP ya.
1: MVP ya.
0: Dito liwatan na finals MVP.
1: Oh, so makatuloy ang kabisis yan ang tuig. Didahan NBA Cup, yan MVP, an Eastern Conference Finals MVP, ngan NBA Finals MVP.
0: Oo, oh, yan na kayo mo history na.
1: Oh, history ito, tinuod ito, history oh. Ito. Ngan iya ka draft ha NBA, kasiring lahat itong kuhan hiya, supporting role na hiya.
0: Oo, oh, kaya ako liwat sa bagay, simple man, do not judge the book by its cover. Ay kita magus ka sa nga tao, bisa mapagkita mo lang baga diri war kakayahan, ayaw, kay gibubula-bula pa yun, di ba?
1: Kay nasugad ato, an impression ha iya, kay dito manggo diha Dallas Mavericks, an una, nakadahilo ka doon seats.
0: Oh, kay so, sikat man.
1: Oh, kuan lahi ya, kung baga parang substitute kung kinakapoy na hilo ka. Pero na-transform hiya, niya pagkadihan New York. Itong iya tatay, assistant coach sa New York. Oh, sa mga assistant coaches sa New York, tatay ni Jalen Brunson. Ngan iton nga tatay ni Jalen Brunson naging import ito ha PBA way back in 1990s
0: kundi. Oo, oh, amo ito, amo nga niya siko. Sa bagay, bagahit blessed gap ni Jalen Brunson nga iya na gudya na era han 2026 maging 3 times MVP hit ay bay mga
1: salit. May din mga connection nga niya Pilipinas kay tatay ni Jalen Brunson nagmulay din niya PBA. He Jordan Clarkson han New York Filipino American. Oh. He Dylan Harper nga adto San Antonio Filipino American gihapon.
0: Oh. Ada mo pa tanong kung bakit harang tutulo nga pinangaranan nimba mga downtat Gilas Pilipinas team.
1: Aw he koan e Jordan Clarkson nagmulay na.
0: Oo, oh, last
1: han Asian Games oh. Ano roon nga mga 8 years ada ago or 7 years ago. Amo nga ni agin pipinan ngong bida ini. Hira koan Hira Harper. Nga kung tatawagong kamuit Gilas, kung eligible ka mo, ay kamu pag-inalang.
0: Correct. Kay be proud as a Pilipino, tiyo nanay. Pilipina, tiyo nanay, di ba? Ang lad, baka mag-contribute mo tatong lugar, singko man.
1: Baman hi, si Taulaba, kung anong kunin hiya, kay Filipino tunggan.
0: Ngayon.
1: Phil Tung, Filipino tunga. Taga-tunga ko nun nanay.
0: Ah, taga-tunga latest. Siya mo nga yan. Tung-tung on. Yung siliwat. Ang silimang FKBin. Ano niyan? Game 7 na.
1: Ako niyan
0: na
1: yan.
0: Oo. Ginawa ka magkikita niya FKBin niya. Kasing panimu. Wari pa kayo na niyo mga ano. Anong cable. Dayos na. Wari pa.
1: Waray. Waray ko nagpaayad. Para may iba-iba ng takbaray dan. Nakaturog na lang ako. Hanuna. Actually, nga dayan na. Ura-ura pagantak pag-ugop. Pero nahiaraan ko na lately nga. Binang nagkikita. Nakita-kita na lang kitang cellphone. Na-update itong score. Sering ko, okay man lang ay, hindi nakapag-inura-ura, kaya na high blood ako, danay ko gindadag mo kanit lamisa kung di nakakashoot. Kung nakakashoot, ha?
0: Oo, malita, no? Sa iba kong panatik, ito sa ngayon mo, idol, nga baga din tatagan bulo, sa itatagan bulo, liwat, alanganin liwat, nakasunod. Mapukpuk, sa iba ko nakawampurt na, agad na to.
1: Tapos mapasay na lang ayun nga pasa, ura-ura, pasa ka.
0: Tapos ito pag tutok-tutok na, no? Di ba susunod?
1: Shoot, magkabubulok, di nakakashoot.
0: Aray ko! Malita, no? Game CBD TBA, Talk Antics Trupang Giga versus Sinibra San Miguel. alas 7:30. So, pagkita ka mo niya, kung panatik ka mo to kantiks, ada kay goodbye na layo. Gang kumbaga ka panatik lang tiyang muhit, hinibra San Miguel, goodbye hayo. Kay simpre, lobo yun eh, maubos tayo ng given, di ba?
1: Oh, sigurado na yun eh, nga may Danian magkakampiyon.
0: It problema lang, sing pa natin kakulop. Baga, it, bakbakan yan, baga, paburo-buro ko din eh.
1: Inin, diri, kung makamulay man yan nga gabi, diri 100% hira Calvin of Tana ngan higanwilas Roser. Kay hi Calvin of Tana, may dapin niya injury hito niya kuhan, hito niya BTS. Ngan higanwilas Roser, di hit iya uncle. Di hito mukubuko.
0: Ba?
1: So, sering didi, hito talk and text, double time hito ira mga physical therapist nga para maging ready niyan. Okay? Salit, hikuan nga ni hi Oftana 50-50 at ton game 6 pero nag-period pagmulay.
0: Okay. Kay siyempre, makuri man liwat mo rin nera baga player na mabakon. Hit, hirat baga kumbaga sinasarigan lahit ito kang text.
1: Oo, oh, takay kinakuan ni kinanglan ni nga Dodoha kay maupa ni nga mga player. So kita kay game time decision. Adto kuno ra magi-decision niyan kuna aruan na hirit era official lineup.
0: Ito nga.
1: Mga 2 hours before the game.
0: Oh, so meaning, mga alas 5 pala pasado, kay 2 hours, di ba? So ganito. Oh,
1: pero siguro, mga Sir Institute Reyes, okay, ready. Anyway, kung kinahanglanon good, papamula yun nala. Total last game naman ini.
0: Oo. Oh, ada kay Amo at PBA updates on NBA updates gihapon. Shout out to Kev Kevin, di pa, Idol Roger Pabi. Mapay ko na auto kay Kev Kevin and Dre Boy the Wonder Boy. Watching ko na from Apitong. Oo. Ngan, shout out gihapon na kanya Sir Lito Abarondo naton Girls and Duty at may kapangyan sa Central School. Ngan, labi na ko din ka yung mga teachers ko, no? Ngan, ang mga estudyante gaya po nakapangyan. Ngan, ang naton mga barbershop, ha? May, ha, kana Cosme Barbershop, kana Sir Lucio Lanunti, labi na ko din ni Sir Coco Lanunti, ngan, niyamang ko ni Sir Lenz Lanunti, ngan, MR Barbershop. Ngan, din may kulat sa no, si Hakilis Barbershop. Maupay nga tak na din ang mga idol. Unta baga damat yung customer rin, ha? Ngan ang Medinos Barbershop padagami. Ngan, nga tala na barbershop na tinatak na. Alaton mga kantin, Trekin City Ri, Hamay Sulay Tiri, labi na gudi diha may Eat and Run Itiri nga. Dito niya pitong gihapon nga kantin, maupay nga tak na diha iyo diha mamon sir ha. Ngan na mga kantin lang nga parat is bagawaray silos gihapon. Kumusta gihapon mga drivers nato, naton pedicab drivers, MC's drivers, labi na good, naton mga banbans drivers, ngan naton mga dispatchers gihapon. Uy! Damo salamat nga dakan Sir Romy Lastima didahamaya kay baan last day na kadtahon by Kitab Kevin. Wala ka mga Kitab Kevin na last day yan patron.
1: Oh, wala ka makakadto kay may nag-conflict kasi may daliwat usang imbitasyon na akon. Patakay nakatangdo na ako.
0: Amo daliwat. Kada Sir Romy Lastima damo salamat sa ibang mga anak ni Mrs. nga ni Mrs. gihapon ha. Ada otro ang talikster liwat. Baya ito naman salamat.
1: Oo. Mapa-imbitar kita. Mapa-imbitar. Yan ang pala.
0: Oo. Ada kay siyempre may drama lat kita na itong Q5 Diaries nga naanbalay ni Biloy. Pahabol na la. Dinagyan po na may Nestor Flores Texas Manok nga nakan mama Ilsa nga ni Bukbok nga ni Robert Ayusti nga tanong liwat nga itong mga nagpapakabuyan na. Labi na kung mga vendors na itong ano itong mga MC drivers kayaan din may diit may din may tigbaw nga drivers din ang pinikab drivers MCs kumusta ka mo labi na ko sa downtown area nga na mo ko dapit na driver simpre kay italo ito oras alanganin na damong salamat han Mercurus nga downtown na gatawing kalipay ini kakipay Briboy the Wonderboy parang kampiyon nga balita.

0: Safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. A syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: Klinika DTX Health Info.
3: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi ma-deposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito, ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals, kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po mga kaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule, tagdadalawang capsule mga kaibigan. Dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa mga kaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po mga kaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito, kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat mga kaibigan, ha? Dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-bukong, yung siko ang naapektuhan ito. Even ang ating kidney mga kaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya nga lagi nating binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo mga kaibigan na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi nating sinasabi na kung saan mga kaibigan is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid

0: mga buto.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika. GTX 500.
0: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline of vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert!
1: GTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 kang panlaban. GTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Paghagos han kada oras.
5: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
4: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
5: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
4: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
5: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
4: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
5: K-5

0: Dini Ha, K-Fine Diaries. Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon.

0: Helen, diri to aset akon karuyag sigmon. Maaram ka nga, diri suga dito ta akon karuyag sigmon.
1: Ano man ni anay, kanina, nagunahuna ka nga nagbulag kami ngayong itran. Tapos na siling kaliwat. Nga diri ako maglaong nga mabalik pa hiya. O magkakabalik pa kami. Ano may itong karagsigo nito? Diri mo nga yung karagiitan para akon, may.
0: Da, maaram ka. Naayon ako ito kan Ethan Helen.
2: Kanina pa ako, nabibinaman si Lewis to.
1: Tay.
2: Pwede ko mapihay iyo?
0: Ah, sige.
2: Pwede ko igyakan ito ali ako noon nauna nga diri ka mabibido akon, Helen.
1: Tay.
3: Amon to nga bahin na naton ginbayaan han nakalabay ug san sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Mga kakifive, may dako igi-story hayo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: Flow! DTX 500!
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. E3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: E3Bio. Ang D3.
9: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: TTX Coffee Mix.
11: Ang kapeng
10: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan.
11: TTX Coffee Mix. Always number one.
10: TTX Coffee Mix.
11: Purong-purong natural.
10: TTX Coffee Mix.
11: The healthy coffee.
10: Mabibili sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mega best kid ang extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my kumso.
3: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Vani Rakiza han Barangay 83 Tagiktik San Jose Tacloban City. Kan Daday Enciso nga han iya mga apo ha Barangay San Vicente Dulag Leyte. Alma Aniano han Barangay Bugo Hulita Leyte. Sugad man kan Roger Fabi nga kan Sol Davin han Babatngon Leyte. Mao pay nga pagpamati ha aton nga tanan. Aton nga nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi han aton tagsurat yan nga semana. Usahiya nga lalaki nga taga Blisag Kahang, Tacloban City. Nga niya nagpapatawag hangaran nga Ethan. Ang mga paypay niya kinabuhi in iyagin padarangan ni aton nga nigin paangbit. Basi may pati ka aton.
18: K5 Diaries.

0: Tungod dyan namon long distance love affair, naging masulog unay Helen. Pero maupay nala, nakadana amon mga kasangkayan. Diri man tuyoon, pero nagunahon na ako nga bangin higayon na ni Bobby, gaigpadayon na niya panguyab kan Helen. Diary.
1: Helen, may da mga opinion itong iba nga diri kita maayon pamati. Pero kami nga ni imo, mama, kay imo man kami mga kaganag, mayakan kami tamon karoy giyakan, kay para man ito imo kaupayan.
2: Tay.
1: Diri ka nagad bata. Pero danay ba diri kita nakakapanunahonahin maupay kun kita mismo itapiktado. Kinahanglan natin bumati siring hit iba. O itong pagkitabat iba ito nga butang kay siring papan, mas objective itong era pagkita, mas praktikal. Nakakaintindi ka ba ta akong punto?
2: Oo, tay.
1: Tamahin mo, mama. Yan na kay magkakahirayo ka mo ni Ethan. Sigunta, di man nga ni permanente subayan plano ano. Pero magkakahirayo ka mo. Waray pa ito may tabuhay iyo tikang ka mo magkamayada yung relasyon. Salit din ka maharam kung ano ito niyo pagdara ito nga iyo sitwasyon.
3: Amo na, kung samtang hirayo ka mo hakada tagsa, makasantop it kung hinuman ha iyo nga damo ngayon itong isda hadaga. Maram ka itong akong karyog signo nito.
1: Swerte itan kay duro mo niya yung kamahal. Pero anak, pagsalinin para bahay mo. Karoy ko signo ba, ayaw igbus tanan mo nga gugma kan Ethan. Pagsalin para mo kalugaringon. Para kung mawaraman niya mo kinabuhi, diri man ka mo magkanayon. Diri mo papabayan ito ni mo kalugaringon kay higugmaon mo.
2: Turis di sa lahiya tay. Mabalik ya dayon. Over 21 years old na hiya, salit makuri pag-apply citizenship. Makikigkita lahiya ito niya tatay nga Amerikano.

0: Kinanglan ko na daw uminom para makagistorya, no? May naulat ako.
1: Dere ko man ang takarag lumakat, bro. Dere ko karag bayaan ni Helen.
0: Okay, di ka man lada mag-iya, bro.
1: Di ako maaram. Bangin unong kabulan o sobra pa.
0: May iha ay. Ah, pero di man leto sa sabuton. Aw, sano ka makakalakat?
1: Depende kung sano maaprobaran itong emergency visa nga kung applyan.
0: Oh, emergency visa? Baaman. Hangaran pala baga. Madadagmitada ito.
1: Basta kayo mabalik ako dayon pag expire ta akong visitor's visa. Pagbalik ko nga niya Pinas, bro. Magkikigpakasal na ako kan Helen.
0: Wow.
1: Next year na siguro ito.
0: Wow. Congrats nga daan, bro. Swerte ka kan Helen.
1: Dere kuya, swerte. Gracia. Blessing.
0: Oh, tama ito.
1: Pasensya ka na, bro, ha?
0: Pasensya nga ano?
1: Maram ako, crush mo yung Helen at to.
0: Aw! Nung alo, bro, nung alaw. Hatulad to. Umabot man ang macho guapitohan eskwilahan, salit. Paligid na ako. Makuring makigbangga. Tapos, santulon pa ako ito nga panahon, bro. Waray makalwas. Nangurog nga daan. Nagplaplano pala panguya. Waray na.
1: Mopay na lang at torpe ka, bro. Kay kundiri, bangin. Ay, nauri ako.
0: Bro, itadhana. Waray makakaulang. Waray mag-ulang-ulang.
1: Pwede may mag-ulang. Pero itong red string of fate, di rin nauutod, bro.
0: Na naman. Babati na makit nga red string of fate. Kakulok, ginyakan kay pito ni Mari.
1: Ah, bro, sulibang ko. Bangin ka mo nga ni Mari itong may red string of fate nga naghigutay iyo.
0: Wala ito ka, mura-mura ako ni Mari.
1: Huh?
0: Ha? Iba na lang ako. Damo pa ito hapalibot.

0: Memorable ha ako nining resort, mahal.
1: Alang, kaya di ka nag-crush sa ako na mag-swimming ang bugos na klase. Acquaintance party, di ba?
0: Bumalik kita ng hinga kita la. First date naton.
1: Pagkatapos siguro sobra na pulong ang pagbinalik-balik ng anhi para mag-date. Ginsagot ko ikaw. Salit di ba naman ini magiging memorable ha aton nga lugar?
0: Salit, gusto ko good nga magpakasal kita nga din hiton venue.
1: Mahal.
0: Okay, sige. Diri kita din hika kasal, pero haaton silver wedding anniversary, anit aton renewal hit wedding vows. Okay ito, mahal.
1: Mahal. Malakad ka pala buwas para nga to Manila. After 2 days sa Manila, flight muna para US. Salit, ayulaan na kita pag-istoryan kasal. Uhin silver wedding anniversary.
0: Mahal. Mamimingaw akong duruhay mo.
1: Ako gihab. Pero may Skype, may Zoom. Damot paagi para pwede kita magkikita.
0: Uhulatun mo ako. Please, mahal.
1: Hangtanan nga oras. Maghuhulat ako, mahal. Mabalik ka, kaya maghuhulat ako.
0: Mabalik ako, mahal. Saan ko tuwai mo? Mabalik ako.
2: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.

0: K-Fine Diaries.
1: Mabalik ako, mahal. Saad ko to, Imo. Mabalik ako. Pagbalik ko, di rin na kita magkakabulag pa.
2: Kung buligan kayo tali mo, tatay, nga maging green card holder para maging permanent resident ka na dito, mahal. Ano man?
1: Mahal, sering mo pa. Ayaw nalaan na kita pagunahon na ito. Ita akong laging papatapod. Tutumanong ko tanan nga akong saaday mo.
2: Salamat, mahal. Kinanglan na danaton umuli. Kaya wala ka pa madada mag-andam itong imo mga daradon.
1: Ah, kadya. Mamimiss ko ini. Itaton hugs.
2: Virtual hug nila, mahal. Nauso naman.

0: Di rin nakalakit purtahan.
1: Salamat.
0: Di kanto pala lote, Mariha Coffee Shop. Pag-istorya pa nga ni naman ng cellphone.
1: Actually, Bob, di rin launta ako yan na maupo na kalakat.
0: May problema?
1: Gula ko at trabaho. Ngayon ko lang akong katurog. Salit makaturog akong timprano.
0: Makurig ko lote, ano kung labot lang ang LDR, mag-iba pag ulit yung time zone. Iti may kakaturog, igmarata pala ni Ethan. Iti elot ikakaturog, igmarata mo pala.
1: Nagsasabot na la. Nahihimo naman la. Iti importante man lang, ah, nagkakaistorya kami.
0: Oh, tawagin lugo di Marie. Sige nga, sunod na lang kita pagkalakat.
1: Sure ka okay kila? Di rin makaaraw na iyo?
0: Karaw doon kalakat nga, di rin nag-enjoy to sa tungod nga guol ngan ginpipiraw. No problem. Tawagin lahi Marie para di rin maginulat, ha?
1: Salamat, Bob.

0: Okay la ba ya, ha?
1: Of course. Nakakaintindi ka na kay Imo, future Mrs. Sison. Yan na, mabawi ka ni mo. Kulang nga pagkaturog kagabi. Punagyapon na pag-recharge kay magbibideo call na wat ka muna yung kagabi.
0: Promise, next week mabawi ako. Sorry, Marsa.
1: Waray sa pa yan. Ade naman lang nga ako downtown. Madiretso na lang ako grocery.
0: Madiretso ulit ako pag-uli.
1: Hibabe to ano? Sige nga diri ka na pagpinereton, pakikaon sa noumuli. Maram ako nga, mas ginhuna-huna mo yan na ito ni mo, kama, kung tarahiton, kung ano pa man nga pagkaon.
0: Amo balitang?
1: Sige na. Ikumusta na lang ako niyan kan, Ethan, pag video call niyo ha.
0: Okay, Mars. Bye.
1: Bye.

Nasusukot naman yan at pag-agi ni Bobby Canhele na era office. Ay, ako rin man ako maghuna-huna nga na-take advantage siya ng waray din ni Ethan. Salit permihiya nakikigupod Canhele. Okay? Kamatahapon ko naman la. Ay, makadido ako grocery. Pero dali palit ako naguhuna-huna. Nga nga Diana, crush na gihapon ni Bobby Helen? Crush ba? Kung sugod na kaiha? Crush na ba gihapon itong tawag ito? Ganitong bagong girlfriend ni Bobby, saan lulugar? Okay? Kalabad malutit ako naguhuna-huna.

0: Ha? Break na kamo itong imo girlfriend? Dili pa man lakang maiha, di ba? 2 months?
1: Almost 2 months. Dila da kami para kada tag sa salit. Nakikbreak hiya.
0: Sayang. Buutan ko man hiya. Naayon ako hiya para imo.
1: Nagbibiling lang ka din pareho imo? Sorry ha. Ay pagmarauta. Karuyag ko singon, kukuan inin. Maram ka man nga.
0: Inaano ka ba? Anyway, wala man ako bumatin imo ginyakan.
1: Bumati ka. Nadiri ka lang nga paghinga dayan.
0: Sad, stop na kita itong topic.
1: Sorry.
0: Okay na.
1: May da ngayon multivitamin sa glove compartment. Ayaw kang alimti ha?
0: Para ha akon. Ayaw na la, Bob. May da pa nga ni Salin hanimu hataga akon hanuna. Pero thank you.
1: Para to ay mo. Kinanglan mo man mag multivitamins kay masukot ka magpiraw, di ba?
0: Maram ka. Kung ako ni imo girlfriend, mabibidugulot ako imo kung makasabot ako. Nga gimpapalitan mo kong vitamins at imo sangkay nga babae.
1: Maraot ba ngayon paghatag? Gindudungan ko man la pagpalit-luatit para akon.
0: Salamat na labab.
1: Pero ginpalit ko ito para imo.
0: Uwian, magliliwan naman nga ni ako hin brand kaya diri ako naayon. Reserba mo na la ito nga imo gimpalit nga para unta akon. Amo mati mo vitamins, di ba?
1: Sige. Pero Helen, ay ka nga lang mo't pag-take it supplement ha kay nagpipiniraw ka. Labi na itong ferrosulfate iron ba?
0: Salamat itong mo concern.

0: Dumiretso na lang ako nga niya sa kub, tita.
1: Ay, kay alang man. Balik ka man iba. Di ka man tantugod niya bisita din.
0: Helen, tita. Nagmamata na?
1: Gumawas man ato hiya kanina, hiya kwarto. Ah, kita daw dito. Kay bangin baga na hinga turog utro. Maaram ka naman.
0: Magano nga yan, hira? Tito Kiko ngan Bobby.
1: May lakat ito nga duha. Mangingita man kuno ato hirahin tools. Ambot liwat yun. Anong mga tools?
0: Okay. Sige, tita. Kakadiyong ko hiya kwarto, Helen.
1: Sige, Marie.

0: Dito kita mangingitan mga tools sa akong papalitan ng hardware, Tito Kiko. Halos kompleto dito, Ray.
1: Oh, maupay. Kay karuya kumakompletuhin hinahinait mga gamit sa akong mga toolbox ba?
0: Handyman kagudlo, Tito. May dakoy gatagay mga toolbox.
1: Uy, kaupay daw ito. Malilipay ko dako. Ada, salamat nga daan, ha?
0: No probs, Tito Kiko. Basta ikaw.
1: Purbida. Kung may dakoy daw lao sa pangadaraga, karuya ko nga ikaw itong maging boyfriend.
0: Usaman leto ngayon mo daraga, Tito. Taken pagod. Still single but no longer available.
1: Pero amo ito. Kung may dakoy pa untaw sa nga daraga nga anak, piperitong ko good nga ikaw nga amo itong baga mahimo niya nga boyfriend.
0: Kanugon nga sala.

0: Kumusta tayo mo, Father, mahal? Kumpanya yan ng hospital?
1: Oo, mahal. Pero may dala mga laboratory exams. Siguro after 3 days, magawas na ya.
0: Hey, mama, umabot ba, mahal?
1: Tumangani yan ng hospital, mahal. Pagkatapusin, maiyang ang panahon, dito pera magkita otro hospital. Okay, manera.
0: Hinumanin upod ni mo, mama, nga dito. Pareho man lada ka mo diri maaram itong mga lugar dito.
1: Ito ni younger sister ta kong tatay, amin ito nagbabantaya iya. Iya nagdulong hamon hospital. Ginkuha na lalot ako. Himaman na bilin dito.
0: Okay.
1: Mahal.
0: Tignan kami nga nagseryoso at nawong mahal. Kay ano?
1: Ma-apply akong extension ito akong tourist visa.
0: Extension? Tugtog saan o?
1: Mahal. Nagplano na baya kita. Pagbalik ko nga daw, magpapakasal na kita.
0: Tugtog saan o malinim ginarong extension? Supposed to be 6 months ka na, di ba?
1: Usa ka tuig ako didi, mahal.
0: 1 year?
2: 'Pag na naman ang panahon, uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. K5 Championing.

0: imbis nga unong kabulan, nag-extend na akong tourist visa. Tungod kay kinahanglan ko gihapon upda na akong tatay nga dire na maupayan kahimtang. Dinugangan kahulop ni Helen nga magpapadayong pa namong gugma nga makakasal pa kami. Buwas mga ka-K5, op dinagihapon ako itong sumpay ito na akong istorya. Diniha K5 Diaries.
1: Gandi natatapos ang ikatulong nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Ethan hanblis sa kahan Tacloban City. Kinin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton nga ligin paanggit. Basi na ipatik ka naton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangunang nga papel ni Ethan, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Ray Cabias, Lolith Pabella, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubao, Edwin Torres ngan Jael Yu, hapatel ni Helen. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubo sa direksyon ni Jeneline Fahad. Kung magdan niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimu anin drama, basi mahipatik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May aladaiwan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1, hayo mga radio, ang kampiyon na istasyon.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DDX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zyro, busog kaya kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mong DDX Coffee Mix.
7: DDX Coffee Mix.
5: Papalit sa mga butika.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Rosalie, sa ka-model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soul.
7: Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman
10: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mig, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 Lives FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
13: Pausa nga balay nga waray kami ngaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo. Pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
14: Waray patinoon?
15: Kayo waray awas?
16: Waray gap bugas?
17: Kayo! Yungat!
18: Aray ko! Saba daw, Bianca!
13: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimong magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
19: Agoy kaol-ol, sana ol!
13: Ang balay ni Biloy!
14: Libap?
13: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
20: Nga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw buding nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches at Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
13: Hello, mga ka-K5! Shout out kan Estrella Kagikla, Blisag Kahan, Tacloban City, kan Gina Villalino, han Salvacion, Tacloban City, kan Roel Tumasi, ng Barangay Buntay, Dulag Leyte, kan Noah Megan, ang paraghimuan special kasaba puto, Hamharlika Highway, Kaibaan, Tacloban City, ngan kan Ruchi Balduena, han Kalanipawan, Tacloban City. Abri na ni mga Facebook ang radio, ngan uswag kita kay abri na, ang balay ni Biloy.
14: Liba!
13: Manuk-manukon. Ipapadangat sa iyo ang maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
21: Cheton, Cheton, may dangan na nabatyan mismohan nagsumata akon. Confirm.
22: Ano ba nga? Confirm. Bangin. Confirm.
21: Aw, asyan na ito. Inin, kumpirmado ba? Madalagan daw yan ang eleksyon.
22: Ano nga ni Loy?
23: Ako, Kapitan.
22: Uy! Kagawad, Ralt! Ikaw?
23: Oo, ako. Aray, malingkod ako.
22: Sige.
23: Actually, pagdadalagan ko pala.
21: Yan, madalagan ka pa barangay eleksyon, ano?
23: Oo. Ibalotad to nga dalagan kay run for ako sliwatad to.
22: Sabad daw kagawad. Laro hiton. Bangin mapal ka kan. Kay ginbabasa ko din yan. Schedule hiton. Kuhan kampanya ha?
23: Okay. Okay man dadahay mo, Kapitan.
22: Matugbang ka, kon?
23: Diri ka nasisinakap.
21: Diri na, diri na. Di pa, kap. Di pa.
22: Hahay. Nasiring ka man, Loy.
23: Tinuod, Kapitan. Diri ka na si Sina.
22: Diri na. Sakton advice ni Loy Akon.
21: Yes, Kapitan, yes.
23: Anong advice kan Kaploy?
21: Ako an. Ikaw na lang kapit pagsumat kan kagawad. Kay niyan, may da ko an. And then, may da po siya nga interesado pagka kuan. Pagdalagan pagka punong barangay.
23: Hino, may da pa?
22: Hino naman niya. Pwede niya. Pati ikaw kagawad, lal.
23: Diri pa ako sure nga matog bangkap. Pero ano daw, anong sagdo na mo ni Biloy Kap?
22: Sakto'y Biloy, nga diri na ako masina. Maulis itong baga matog bangakon. Kay maraman ako nga tanan, pwede na baga kumandidato. Basta maaram, manilhig, maaram magbasangan magsurat.
21: Manhiling, ada?
22: Aw, oh, manhiling! Ayan, amo. Loy, sige, Loy. Thank you, Loy, ha?
21: Ikaw, kagawad, pwede ka manhiling. Diri. Akuan ka, kay master mo manit pag pinanhiling. Ay, amo lagi hap. Istit, pag surat, ngayon pagbasa ba, ano?
23: Wala ganito, problema. Kung bakapod ka mo pag pinanhiling ka mga boarding houses, Labi, kay may klase na.
22: kamula, dilag maupod. Itag pagyan na ba ito na? Madalagan ka ba o dere?
23: Dere.
22: Uy!
21: Ano?
23: Dere pa akong magdesisyon ka. Salit, dere akbaton.

0: Ay, ang pagdako ay tingutingog. Bangin kita mabatian, umangkon.
1: Ada ano man, dada? Makandidato ka?
0: Birahi! Sige na!
1: Pwede ka man kay maskwartahan ka pa kontrakan Kap Bungyo ngan malakas ka kontrakan Kap Bungyo.
2: Oy
3: nga, ha, maritis ka na ko, no, bahin ito. Alams na, maritis ka na.
0: Uy, maritis, ano nga, bahin, hin ano?
3: Bahinan politika, anin plano, nga pagkandidato, birang. Nga, maaram ka, day. Ay, tika nga ko yan, ha, barangay hall. Nga, dito ko na, ba't yan, dito, istorya, mahitungod, ha, eh, birang.
0: Uy, ang ginaw, ano good ito? Ano kaya, ano ako, ano good ako?
1: Dito ka
0: ano
1: nakabati, ako? Paunan o ka man nakabatihan era istorya. Sige daw.
2: Bahin hakon. Okay. Kan kanay nagtikang itong chismis.
1: Dadatin busis dako naman.
3: Kanay pa. Kuni kan chip tanod biloy.
1: May dangay ang chismis parte ha imo dada.
0: Oh, ano pa kaya gin chismis sa akon, ha? Bahin ha akon. Kay kumbaga pakaraot. Kikiha ko naman hiya.
3: Ikaw good kalmala. Bangin ka mag-stroke. Diri pakaraot kundi pakaupay.
0: Pakaupay?
3: Ikaw daw birang. Makuan ka daw.
1: Pabitin ka man liwat ni daublada. Ano bang ang...
3: Kuno ka kapitana.
1: Ano?
3: Kasi ito na ako baga na babatian niya mga istorya pagkakapitana itim pagdadalaga.
1: Hala! Kamadagmit man mahibaro ni kuan.
0: Ako daw? Madalagan yung pagkakapitana?
3: Asya man ito ako nabatian kan Biloy. Baba ni Biloy.
2: Kaya ano, karuyag ni Biloy. Ah, kaurusahon man luwat ito. Kain ba ka baro luwat niya? Urusahon.
3: Asya, ano man na niya? Kay ano man niya? Baga...
4: Baro.
3: Kundi ka nan iya asawa.
0: Ano?
3: Oh, siyempre. Hindi na yung nagsubat kan Biloy.
1: Nabatian niya ang atong istorya kanina, dada.
0: Ah, muada nga baga nag-intirap. Ado nga angab.
1: Asya,
0: tama!
3: Asya itong ginsumatdayo niya kan Biloy. Pero ay, manat parang kayo, di ka nga irabalay, di ba?
1: Sigurado, masisinahi Kap Bungyo hini. Kukontrahon ka, sugadhan na hitabukan pipi.
2: Aanay daw, plano pa man la ito. Diyari pa man itong baga tinuod.
1: Ay, kaibis nga ni Hikagawad, Ralph. Ginkontra, kay napabati pa lang ah. Mama no kunhiya ni Mayor Jaja Kuli.
2: Ay kay, uray kula. Kung masinahiya akon, adano man.
3: Kay, mag-angay malalot masinahiya Kap Bungyo kung magkuri na hiya itong iya opponent.
2: Anay, kay, anay, kay, ano nga masisina man hiya? Walay ko man plano nga ni, hinsugad ito, istorya man laad to, kanan baba ko laad to.
3: Kanan baba? Pero gumawas na. Asya nga ni nga ani ako. Kaya nagpapakya na ako. Dada.
2: Rang itong. Nadadarang kaliwat.
1: Wow.
2: Rang ha.
1: Narang
2: ano,
1: rang.
2: Ano narang rang. Samad niya narang rang.
3: Siyempre rang. Kaya itong birang. Balito mapapakyan ako. Ano't imo masisiring hiniya na nga nagsasarang nga virus?
2: Itak masisiring la. Kung ano man itong natatabo, hasinado, ano matira mga gugot dito, nagsasara mo kira. Ay, pasaganta na tira nga. Hirat na hirat magsolusyon ito. Labot naton ito. Ayaw na kita baga pag bulig-bulig ha era.
1: Huy dada, pamati. Dere ha sinado itong pakianan ni Ublada. An bahinhan gumawas daw nga makandidato ka pagkakapitan.
3: Amo.
0: Gusto gud niya nga baga mabarudayong kung ano't akon baton.
3: Agi, desisyon nga dito dayon rang. Kay kung ako ka, ha? Maaram ka naman, masamog at imususudlan. Salit ko, masunod kahit politika, bantay ka. Kay magsasamo kit im kinabuhi.
1: Aw, kay klaro gudla. Yan na panganla. Ging kakaaway ka na. Say pa ba kun baga magsalawad ka na hing kandidatura ngan ikaw itong magdaog ko mo punong barangay dada. Sigurado la.
0: Sigurado nga ano?
3: Sigurado.
1: Ha? Sigurado. Permila masamok it barangay hall.
0: Ha?
5: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my kumso.
8: Ang balay ni Biloy.
9: Libat!
8: Manu-manuko.
0: Kung ako it magdaog, sigurado. Permila Marisyo. Berang still alive.
1: Wow, still alive good.
3: Pero anay ha, sigurado ka ba ito nga magkakandidato ka?
0: Sigurado ito. Pero pag gaya na, pag iisipan ko pa.
1: Sus, porbida good ini nga aton amyaw. Nabatian good niya nga nag-iistorya kita.
0: Ay, kaya alang. Itira, bintana. Natadong nat aton bintana. Nagdudukot gudla. Lugaring la kay baga, di kita haigbaw. Hirad to haubo salit. Bisan huring, mababatian hito.
3: Sus, kay sarupit niyo ngayon bintana. Igpair ko na rito niyo ngayon, ubos.
1: Sabagay.
0: Ah, kaupay nga plano. Pero...

0: pwede nga ni Berang kumanti dato kap. Hmm?
1: Basta maram. Bumasa magsurat itong wikang Pilipino ng English.
2: Itong mga kandidato ay Berang, walang problema. Sisiw ko lang iya.
0: Hmm?
2: Pero, kinanabaga, maninina, papakianan niya kung pwede. Pero, kung ipapakianan niya kung pwede, pwede. May dala igindidirihit gobyerno nga igindidiri nga kumandidato sa barangay eleksyon.
1: Pananglit ano kap?
2: Mga guwan. And then, napatawan hin pinal nga may nakaso nga kriminal. Ang mga natanggala serbisyo publiko.
1: Ang mga nagserbi na hinsunod-sunod na termino o imulagyap nga amulagyap na posisyon ba? Ano, Biloy?
0: Ang mga guwan. Ano may mga diferensya ha? Kung saan una? Ano man?
1: Aw, oh, ikaw ito, Biloy.
0: Ay! Di what? Ano ba?
2: Ano nga may na-diferensya ha, ulo? Hindi pwede.
0: Haulo ba una-huna, kap?
2: Loy, hauna-huna nga haulo?
0: Mm.
2: Ay, understand na ito, Loy, understand.
0: Aw, oh. Ngayon.
1: Pero, di rin ka masisina kung may... Makontrahay mo kap? May makontrak?
2: Hmm, na, di rin na. Karawat ko na at kamatoran. Bisa ninit baga, kung hinot baga kumandidato ayo. Di rin ako masisina. Mahin pati.

0: Ay, salamat. May dagad mang suranaton.
1: Nay, ano ito ay mo ginluluto? Ano ang ulam?
0: Fried chicken, Nay.
1: Wow! Marasi ito nga fried chicken.
2: Ay, kamong mga bata, hindi pwede magdinuro pag kinaon itong fried chicken.
0: Baka kinanay, hindi ko na magdidinuro. Pakakasura-sura pala nga ni Nato ng fried chicken.
1: Diri man kita permi nakaw nito, Nay. Kung may kwarta malahit tatay, Nay.
0: Swildo ba ni tatay na yan, ha? Amo nga. Ano na ba yan ang adlaw?
1: Birnis. Kay Han Lunis, klase na.
0: Nay, pangaon na kita, magutom na.
2: Ay, diri paluto. Nagpipreto pa ako. Ay, sige na, pag-andam na kamo itong plato. Paglamisan na.
1: Ay, sige, oo, Nay.
0: Nay!
2: Uy, kano ba, Junjun?
0: Kanina ba, nagsiring ka nga, diri magdinoro pag kinaon ito ng fried chicken, kaya ano?
2: Oo, ayaw pagdinoro. Labi ka na.
0: Kaya ano, Nay, may daba side effect?
2: May daidoy, salit ayaw pagduro itong fried chicken.
0: Hay!

0: Ngay.
1: Tay.
2: Ay, sakto lang yung pag-abot. Pangaw na kita, Bidoy. Sige na, dala na.
0: Ayun ako. Pangaw na kita, sige na.
2: Dala na, pangaw na kita. Biloy?
0: Kaya ano, Ninay?
2: Ano ba? Tinuod ba nga mga kandidato, Hibirang?
0: Ano kaya siya, akong kuhaan, binchismis kan kapitan, kay ikaw man ito nakabati, paan, gadada?
2: Ada, dere nga niya humataghinda ako, dere kaya bubutusan.
0: Siya na yun itiya, kuhaan, panginyo po aton, katuyo lang nga, makiawayo niya aton.
2: Pero, kung maghatagin ba din, ada, kailangan da ako, dere guti.
0: Problema nat niya yan, ha? Yan na. Ano ni mo nabatyan, haya?
2: Asalad to. Kay mga dagot mga boses kung mag-rustorya, waray mga paki, baga tagiha itong kalibutan.
0: Pero, huduburo pa man lang itong. Dari pa kito, sure, continue ba nga masulod niya politika?
3: Anay, wala din ni Hibiloy. Umuli, anay. Kaya naman bilang.
4: And then, ada kay aani kami hiton akon umangkon. Baga nangingin sayod gadla kami ka.
5: Sus, waray kita igabot kan Bilikoy.
3: Bilikoy? Ano tiya?
5: Hino pa. Ang gamay ang tiil, dakoy tuntiyan, bitukon. Hibiloy, buyay.
3: Kaya ano? Iyo sa sukmaton, may dabas tala eh, Biloy?
5: Ambot kon makakaupay ininkap. Sagdo ni daw kami.
4: And then, ano man kap? Mapablatter kami o mapasumon kan Biloy?
3: Asus! Siring patanak ni Biloy nga hijun-jun pakak.
5: Aroy, liwat kagugool. Kay ugupigad kami, kapitan.
4: Gusto nang masayod. Kung kay ano... nga nagpabuto, hiyahin chismis nga ako kuno, imbaga mga kandidato pagka punong barangay.
3: Ano man maraw tito nila, may daba?
5: Ano man, okay ka la? Dire ka nasisina, Kap?
4: Kap, bang imbaga tumuyo ka ha? O mabiyado ka kumbaga kumandidato ako pagka punong barangay?
5: Ako liwat. Ako punong barangay liwat.
3: Ano?
4: Oo!
5: Ay, waray man madrawing itong nga imo na wangkap.
4: Duha kami. Masige ka.
5: Oo. Sos.
3: Kung nasya tiyo kalipay, tugbangan ako. Kaya anuhin baga kadiri. Sige, sige. Yung kagarawat ko tiyo ayat nga duha. Dalagan ka mga duha. Dira ko na hadlok.
5: Hoy, diri ka mahadlok hamon, Kap.
4: Kapitan Bungyo, sigurado.
6: Food Superman for men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumsa!

0: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat. Buwas na hapag abri utro iton, Anbalay ni Biloy. Manok-manuko. Ini nga drama gin mamulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabel Yangan, Edwin Torres. Hicheco Molon it nagduyog hindiri yabag na sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabias. Hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay Bunga Hanya Tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang natong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
1: Libat.
0: Manuk-manuko. Iyon yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon nga istasyon in radyo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taso day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahi ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Ma 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
7: Saban.
6: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow.
6: Gipusan kog duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Namidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya. No?
6: Kana.
7: Gisgutan na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
6: Ako to, kay katong ni-adto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 hours, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
7: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
6: TV.
7: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
6: Wow.
7: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir JP, bungkag
6: na dayon.
7: Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
6: O, dili na.
7: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
6: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
7: Correct.
6: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yon ang mga remnants ng virus particles.
7: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
6: Kaya.
7: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
6: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
1: akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
9: D3 Bio!
2: Health News!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May pumso!

Kagandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 7 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon an usa ka round kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is, of course, Chillax O'Clock. Dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1 kasama ang inyong kaganda at kailambing na DJ na si Miss K. At syempre, bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating pinaka-inaabangan na kitanungan of the day, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate na ang kanilang mga birthdays today, June 17, 2026.

There you go! Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, papatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho. Naka Wednesday na, dalawang tulog na lang at magfra-Friday na naman. Diba? Kahit malayo-layo pa yung susunod na sweldo, at least, diba? Magfra-Friday na, yun importante. Makapagpahinga na naman kayo. Oo. Kasi sa panahon ngayon, importante ang work-life balance and, diba? Wednesday pa lang, pero Friday na agad yung, ano, no, yung inaabangan nyo. Syempre, para ma-motivate kayo. Yung iba kasi talaga yung motivation nila, ah, okay, mag-weekend na, kaya kailangan, ano, todo bigay tayo ngayon sa work. Okay lang yan, mga ka-K5. Malapit-lapit na tayo makapagpahinga ulit. Diba? Alam ko talaga yung mga iniisip nyo habang kayo ay nagtatrabaho for today. But of course, you know what guys, if you love your job, if you love what you're doing, parang lumilipas lang ang isang araw and then parang bitin pa nga minsan, eh, di ba? Oh. Di ba? Kasi if you do something that you love, oh, parang hindi mo nararamdaman yung pagod. Physically siguro, yes, makaramdam ka ng like exhaustion, but if you really love what you're doing, parang hindi lang talaga siya na masyadong tiring. O, hindi mo na mamalayan, matatapos na pala yung isang buong araw. So, diba? The key to not be exhausted is to just love your job or love what you're doing. Ayan. So, ayan, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. Ako, hindi ko talaga din maintindihan ng panahon ngayon. Kaya ingat po kayo talaga. Sobrang init ng araw, but in a way, I can sense na para uulan ng malakas. So, I think it's much better, again, to remind you na laging magdala ng umbrellas, caps, kung nagmumotor kayo, raincoats, and all that. Dahil, very unpredictable ang ating weather. And of course, to wear your sunscreen every day. Naku naman mga ka-K5, sobrang hapdi ng init ng araw. So, I think you have to add extra protection sa inyong skin. And speaking of extra protection, ayan, dapat lagi din kayong may dalang vitamins. Ako, I always have Mighty C, the alkaline vitamin C, because I always tend to forget na mag-take ng vitamins every after kumain or before I go to work, pagkaalis ng bahay. Because, you know, rentahin, makakalimutin na, oo. Dapat tinaamin na natin yung mga ganyang bagay. Ako tanggap ko na, kaya lagi ako may dalang Mighty C, the alkaline vitamin C. Dahil, anytime, anywhere, legit, literal, pwede mo siyang i-take because hindi siya ma-update sa siyan. Even though hindi ka pa kumakain, pwede ka mag-take ng Mighty C, the alkaline vitamin C. And, you know, I always do that, so it's proven and tested. And of course, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng establishments at ng kanika nilang negosyo. Ito talaga sila. Anytime, like every day, kahit holiday, weekends, nag-open ng shop, nag-open ng businesses. And I just would like to remind you guys na health is wealth. So, ayan, let's take good care of ourselves. And of course, yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga bahay, ayan talaga yung ating mga solid K5 supporters. The 24/7 naka-on ang radyo at nakikinig sa mga programa ng K5 News FM. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat. Dahil dyan, samahan niyo ako this wonderful Wednesday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement ng may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusugap po nga tra-contra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan with a song by SB19. This is Wakas. Ako ay magbabalik maya-maya lamang with our K-Tanungan of the Day. Kaya abangan niyo yan, mga ka-K5.

KK5, that was Muli by Ace Banzuela. Time check tayo. It's now 2:43 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. And nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga KK5, ay atin ang re-reveal ang ating kitanungan of the day, which is from KK5 Lady Giselle. So, ang kanyang tanong para sa ating lahat ngayong hapon ay, bakit kaya not all kilig will lead to pag-ibig? Bakit daw hindi lahat ng kilig ay nauuwi sa pag-ibig? Ako naman talaga. Kasi nga, sa umpisa lang yan, masaya. Ang hirap na, no? Pinapakilig-kilig ka, pero hindi ka pala niya mahal. Like, it's so paasa. It's so pa-fall Cody. Anyway, ayan. So, sabi ni KK5, Lady Giselle, sabi niya, do you have any tips on expectation management, healthy friendship, and overcoming ghosting? Expectation management? Sa pag-ibig. New day, new term. Ano yung sa atin kahapon? MU with benefits. Tapos eto naman, expectation management. Grabe kayo. Ang dami-dami kong natutunan sa inyo araw-araw. Okay, ano daw ang tips nyo mga KK5 for expectation management, healthy friendship, and overcoming ghosting? Ito talaga si Lady Giselle, feeling ko, ang situation niya ngayon. Kasi wala siyang sinad na ano eh, na background story, na context. So feeling ko, meron to siyang ka-MU. Di natin sure if with benefits. Baka meron siyang kaganon ngayon, tapos nararamdam-ramdam niya. Nabubulol tuloy ako. Medyo nararamdaman niya na baka hindi to mapunta sa ano, sa totoong pag-iibigan. Oo. So, ano nga, paano, so inuunahan niya na, paano makamove on, how to overcome ghosting, baka i-ghost siya, paano na lang i-maintain ang friendship, so healthy friendship, and to set your expectation. So, expectation management. So, meron na siyang mga gustong gawin para at least man lang, if mangyari yung kinakatakutan niya, di ba, ready na siya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Gusto ko to eh, parang girl, magaling na girl scout to si KK5 Lady Giselle, oo. Naghahanda na siya sa, ano, sa dilubyong parating. Meron siyang forecast. Gusto ko yan. And I mean, dapat naman talaga ganun, di ba? Para sa kung ano man ang mangyari, at least, in a way, you already have an idea what to do, right? So, ayan. Anyway, mga KK5, to help out KK5 Giselle, you can just send in your kisagutan sa ating text line. That is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-send kayo ng personal message sa aking page. That is KK5 space Miss K. Or you can comment down below sa ating live streaming ang inyong mga kisagutan. So, ayan na nga. Again, ang ating tanong, bakit hindi lahat ng kilig na uuwi sa pag-ibig? Bakit nga naman talaga? And kung meron daw kayong tips on how to set expectation, to maintain healthy friendship, and overcoming ghosting, aba, ilabas nyo na yan at isend nyo na yan mga KK5. For now, syempre, while I am waiting, and I am so excited to read all of your responses. So, ayan. Bibigyan ko kayo ng oras kasi alam ko, pinag-iisipan nyo talaga yung mga sagot nyo eh. So, there you go. I will wait. And while I am waiting, syempre, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with this song by Bruno Mars. Dahil kakakita ko lang sa labas, medyo maulap-lap. This is his song, It Will Rain. Ako ay magbabalik maya-maya lamang with RK Sagutan.

Maka K5, that was Send My Love by Adele. Time check tayo. It is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon. Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And kanina lang mga ka-K5, ating na-reveal ang ating key tanungan of the day, which is from K5 Lady Giselle. At ang kanyang tanong is, bakit daw hindi lahat ng kilig ay nauuwi sa pag-ibig? At siya ay humihingi ng tips on expectation management, healthy friendship, and overcoming ghosting. So nagpre-prepare na siya para sa isang napakalaking problema niya just in case na i-ghost siya ng kanyang ka-MU siguro, no? Gusto ko yan. Tayo mga babae, dapat handa tayo sa kung ano man ang magiging resulta ng ating mga desisyon sa buhay. Kaya gusto ko yung mga nag-a-advance tayo ng mga, alam mo yan, strategies in life. So, eto na nga. Sumagot syempre ang ating mga ka-K5 at unahin na natin itong kisagutan ni ka-K5 Art Masinda. Sabi niya, if you talk about the new gen, medyo sensitive at madaling matroma. It's not about it's about how to handle it without giving much into it. I don't like to generalize because yun nga, medyo nakaka-hurt din naman, diba, pag sabi yung mga millennials, mga insensitive naman. Siguro, it's just how it is today because, you know, hindi naman sila like sensitive, more of like, more vulnerable lang talaga sila sa panahon ngayon. It is because siguro may mga factors dyan, like social media, diba, like kung ano yung mga nababasa nila on the internet. So, it makes them more vulnerable, and in that way, nagiging sensitive din yung new generation natin ngayon. And it's really not that bad. Minsan nga maganda din na medyo sensitive ang mga tao kasi at least they are aware kung ano yung mga nagagawa nila, diba, sa ibang, sa kapwa nila. So, ayun, I think, let us, like, try to avoid generalizing, like, people or ng age group, like, di ba, kawari ang mga millennials, ayan, ano yan sila, mga strong, independent people, which is hindi din naman lahat. Di ba? Nagkataon lang na pare-parehas tayo ng pinagdaanan nung panahon na yon. And there are pros and cons, di ba, sa mga kinakalakihan natin. So, I think, instead of generalizing them or parang i-judge natin sila, let's spread awareness na lang, educate them if we can. Diba? Yun yung much better option para hindi nagkakaroon ng clash ang age group. Like millennials, Gen Z, Gen X, boomers, baby boomers, kung ano man yan. Iba, hindi ko na nga alam. Diba? Parang LGBTQ+++ lang yan. Hanggang LGBTQ lang yung alam ko. But, you know, it's not that na kailangan mong alamin kung ano yung meaning ng mga yon. Pero, syempre, ang importante is you respect each and every person, diba? LGBTQ, boomer, baby boomer, Gen Z, millennial, kahit sino pa yan, basta kapwa mo tao, irespeto mo, ganun. At huwag natin i-generalize. Oo, kasi nakaka-hurt din tayo paminsan-minsan. Di lang natin napapansin. Anyway, another kisagutan from Ka-K5, Kapith Solids. Oh, parang fan club ata to. Sabi niya, not all kilig will blossom into a serious relationship kasi may isa na hindi talaga yun ang hanap. Kaya beware sa mga ganong tao kasi they come and they go lang talaga. Yes, I do agree. Pwede kasi na, 'di ba, sa isang relationship, it takes two to tango. So dalawa kayo, 'di ba? Hindi siya magbo-blossom into a serious relationship kasi may isa sa inyo na hindi naman talaga 'yon yung goal in life. Nakaka-sad lang, 'di ba? Pero
That's just life. Mm-mm. At yung mga taong ganun, hindi naman natin sila pwedeng pilitin. And hindi din tayo pwedeng, hindi din natin pwede sabihin na hindi mababago ko yan siya. We cannot change a person, mga ka-K5. We can only help them improve, but we really cannot totally change their personality, their characteristics, mga attitude nila kasi nakalakihan na nila yan eh. I think it's time for us to like accept the fact na we really can't turn their life around. Yung magagawa lang natin as partners is to help them improve, diba? Pero to totally change a person, hindi talaga natin kaya yan. So, kung nagkataon na yung nahanap mong partner or ka-MU or kausap, diba, is not really into serious relationships, aba, oo. Sabi pa nga ni K5 Kapith, beware, because they come and they go lang talaga. Oo. And I think malalaman mo naman yan. There are going to be signs. So, kailangan, ano lang kayo, diba, mapagmatsyag, ganun. And our last, but definitely not the least, kisagutan is from K5 Dandan. Sabi niya, not all kilig leads to pag-ibig kasi they are just testing the waters. Like, checking compatibility. Pag na-feel nila na hindi sila swak, they will just walk away. End na ng MU nyo or mutual understanding relationship nyo. So, kung ako sa'yo, be wise at huwag mahulog agad-agad. Oo, talaga naman. Ito yung mga tao na ano, parang kumbaga sa app, ano pa yun, parang nag-free trial lang, ganon. Pagkatapos ng free trial nila, end subscription, cancel subscription. Ganon yan sila, oo. Ite-test lang nila kung okay ba kayong dalawa, magmamatch ba kayo, diba? Pwede naman ganun, mga ka-K5, but there's a better way to do that, diba? Maging honest ka na lang siguro kung ikaw yung klase ng tao na testing the waters, o diba? Kung ikaw ang tipo na mahilig sa free trial, o sige, sabihin na lang natin ganyan. Kung mahilig ka sa baka free trial, edi sabihin mo doon sa towards that person, diba, na let's just test the waters. Let's just check if we're gonna like vibe together. Mga ganon, di ba? Kasi mahirap naman pag wala kayong proper expectations. Ito na, setting expectation or expectation management. Right off the bat, parang iset mo ng expectation na let's just test the waters first. Let's not go into a relationship that fast. Let's get to know each other. Yung mga ganun. Kasi, para at least, alam nung other party na ganun yung ano mo, ganun yung intention mo, ganun yung plans mo, at hindi masyadong umasa, like, heavy. Diba? Like, there is a potential between us, but let's just test the waters for now. Pwede namang ganun, diba? Iset lang yung expectation. Mag-usap lang na ba ng maayos, at wag nyo lang masyadong paasahin, just don't get into that thing agad-agad na wala kang pasabi. Magiging sweet ka na lang bigla, 'di ba? Tatawag-tawagan mo, kakausap-kausapin mo gabi-gabi, susundo, hatid mo, pero hindi niya alam kung bakit mo 'yung ginagawa, 'di ba? Set expectations, mga ka-K5, nakakatulong 'yan. And just communicate what you really feel, 'di ba? Kasi mahirap na ano, na bigla-bigla na pag na-feel mo na ay hindi pala talaga tayo mag-work, bigla ka na lang mawawala, diba? Tama ba 'yon? Nakakaloka. Sarap niyong nako. Pet peeve ko din talaga yung mga nanggugust, eh, yung mga hindi nag-explain kung ano yung nangyari. Everybody deserves an explanation, 'di ba? Sabi pa nga ni Papa P, 'di ba? I deserve an explanation. Deserve yan ng lahat. Kesyo may nagawa yung mali sa'yo o wala. Deserve nila ang explanation why you are going to leave them. So, ayun, huwag tayong mag-ghost, mga ka-K5. And kung ako naman sa'yo, ka-K5, Lady Giselle, kung ngayon pa lang nararamdaman mo na hindi matutuloy sa isang serious relationship, yung kung ano man ang meron kayo ng someone na yan, I think
maglagay ka na lang siguro ng hindi naman space, like a boundary. Oo, just treat that person as a friend talaga. No malice, no romantic MMM. Oo. Ituring mo lang siyang ordinaryong kaibigan. Oo. Pigilan mo kung ano man ang pwede mong pigilan na feelings para sa kanya. Kasi, kung tama man ang maging hinala mo, ikaw din ang masasaktan, di ba? So, para ma-prevent natin ang sobrang sakyat, para ma-prevent natin ang mga pananakit, ganyan-ganyan, I think it is much better to set boundaries and limitations na lang muna for now. And, tratuhin mo lang siya na parang normal lang na kaibigan mo. Treat him like your, like any other friend. Ganun lang. Para at least hindi ganun kasakit kapag ikaw ay, you know, nasaktan. So anyway, yun lang. I think I've already said everything about managing expectation and keeping a healthy friendship. I think that is when keeping things na pang-tropa lang talaga. Huwag niyo lagyan ng kahit na anong romantic keme-keme. Huwag kayong mag-holding hands, huwag kayong mag-I love you-han, huwag kayong mag... Oo. Yung mga kung ano yung mga normal na ginagawa ng magkakaibigan, yan na yung gawin niyo. And overcoming ghosting, huwag kang masyadong ma-attach. Oo, yan lang. Huwag ka lang masyadong ma-attach sa tao because when there is already a deep attachment and deep affection, doon na talaga nagkakatalo, diba? Doon nagkakaroon ng masasaktan ka na ng sobra-sobra pag-iwan ka. So, if there is no like deep attachment or deep connection between you guys, I think kayang-kaya mo pang makapag-move on agad-agad. So, ayun. Anyway, thank you so much, Lady Giselle, for sharing in your kesagutan tuloy. Your katanungan here sa ayong program. And of course, sa ating mga ka-K5 na nagbigay naman ng kanilang mga sagot. Thank you so much sa inyong lahat. Syempre, hindi mawawala ang ating kalusugan tips o K-tips. So, abangan nyo yan maya-maya mga ka-K5. Ako ay magbabalik. But of course, syempre, ituloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Olivia Dean. This is Dive. Ako ay magbabalik with our K-tips maya-maya lang.

Welcome to K5, that was Internet Girl by Kat Ayat. I'm Check Tayo. It is now 3:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the alkaline of vitamin C. And speaking of Mighty C, mga K5, ako ay may magandang balita para sa inyong lahat. Kung kayo ay laging stressed, sino ba naman ang hindi, di ba? Kung kayo ay palaging stressed o napapagod sa araw-araw na buhay, itry nyo na ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Naku, kung kayo ay mga masisipag magtrabaho, di ba? Masisipag mag-aral, of course, hindi natin maiwasan na ma-stress tayo sa, you know, sa mga ginagawa natin sa buhay. So, eto na ang solusyon para sa inyo. Ang Mighty C kasi ay hindi lang siya basta pampalakas ng resistensya laban sa sakit, kundi ito rin ang isang epektibong kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Yes, taban, you heard it right, mga K5. Ang pagiging acidic kasi ng ating katawan ay, you know, maaari magdulot ng dagdag na tensyon sa ating katawan. Diba, pag tayo napipressure ng stress, may something lang talaga na nangyayari sa katawan natin. Kaya andyan ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para sa ating lahat. Ito kasi ay naglalaman ng alkaline na vitamin C. Pinapanatili nitong balanse ang pH ng ating katawan na nakakatulong sa pagbawas naman ng epekto ng stress sa ating kalusugan. Kaya naman, tara mga ka-K5, alagaan natin ang ating mga sarili at bigyan ng pansin ang ating kalusugan. Ika nga, diba, health is wealth. Ito talaga ang puhunan natin sa buhay. Kaya naman, let us all take good care of our health. And first step is to find the perfect or suitable food supplement or vitamins for you. So, eto na nga nire-recommend namin ang Mighty C, the alkaline vitamin C. At hindi lang yan, syempre, andyan din ang ating DTX 500 at ang ating Clinica D3 Bio. Tinatawag namin silang The Power Trio dahil kung meron kayo nito or nagtitake kayo nito sa isang araw, talaga namang protected and mabuboost naman talaga ang inyong immune system. So, yeah, DTX 500, Clinica D3 Bio, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. They are called the Power Trio. If you want to buy these products, mga ka-K5, pumunta lang kayo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterana Street, Tacloban City. Pero kung malapit kayo dito sa aming estasyon, do not worry dahil pwede nyo rin itong mabili dito sa K5 News FM, Tacloban Radio Station. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. At ayan na nga, dahil 3:49 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Love Family, sa aking siblings and relatives. Nako, see you soon. Very, very soon. Sana naman ulit, no? And of course, my parents, kay Mama Dina and Tatay Manuel. Good afternoon to you both. I hope nakapag-snack na kayo and all that. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan na pasalamatan kayo, mga ka-K5. Maraming salamat sa pakikinig sa Chillax O'Clock this wonderful Wednesday afternoon. Siyempre, sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at napaka-matalinhaga, napaka-nakakabusog, diba, na chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Kasama siyempre kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kiganda at kailambing ni DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by a rising P-pop girl group, Sonara. This is Tabi. Have a great and amazing Wednesday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow.

0: ka upaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
1: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa atoang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang atoang buhok daghan jud kaayong gamit.
0: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang atoang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 bio.
1: Correct.
0: Ang nakanindot aning D3 bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
1: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
0: jud
1: maupaw gyud ka. Mm. Sige ra kag inom og D3 bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
0: Correct.
1: Hmm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
0: Hmm. Unsa pa jud? Ang D3 bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
1: Hmm.
0: Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles?
1: Hmm.
0: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
1: Wow.
0: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
1: Mm-hmm.
0: Ang notch pathway na sad, mauni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
1: Mm.
0: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 bio, makatabang jud nimo ana.
1: Mm.
0: Internally ha, kung nag-inom kag D3 bio, maunay epekto sa imong lawas.
1: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
0: Yes.
1: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
0: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: Mm. D3 bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
1: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
0: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
1: Mm, correct.
0: Usahay na labi ana kataas.
1: Mm.
0: Ug usahay na labi ampod kamubo.
1: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
0: Mm.
1: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 bio Sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir JP.
0: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 bio, dako jud kaayo ang kalahian.
1: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
0: Lahi ra.
1: O perfect pair jud kini.
0: Mm.
1: O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
0: Yes.
1: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
0: yes,
1: normal nga mga tangtang ng imo
0: mga
1: buhok.
0: Mga
1: so ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna.
0: Mm.
1: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Oras sa bugos na Pilipinas, impunto alas 4.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. Up of the hour news.
0: Maupay nga kulup mga ka-K5, adinaan mga magpasong notisya, yan ang atak na. Ginpakurukuswagan Department of Public Works and Highways o DPWH anira desilting operations sa Hasambulawan Creek ngan Binog Creek habong tuhan palo late komo pangandaman hanti daraon nga katuran. Panayon hini nga proyekto ha ilarumhan oplan kontrabaha nga tanggalon ang mga lapok ngan ay doon ang mga guba agod mapahaluag ang kapasidad han mga sapa ngan masiguro ang madali nga pagsulog han tubig baha. Ini nga pitad ina baton han mandamiento ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapaspasanan paglimpyo han mga agian han tubig habugos nga nasur agod malikyan ang dako nga mga baha. Sumalakan DPWH Eastern Visayas Regional Director Edgar Tabaco na ang temprano nga pag-ataman han mga salog ng sapa in usang importante nga pamaagi para han katalwasan ng publiko ng proteksyon han mga lokal nga negosyo saan upaman umulput ang mga bagyo. Nalaom naman ang gobyerno nga pinaagihin nga padayon nga clearing operations in magiging talwas nga andam ang mga komunidad han late nga hadto pa man nakaka-eksperyensya hinhaglarum nga mga baha. Hato ni babang balita mga ka-K5 na pagdesisyonan han bag-o nga mayorya na Senado nga Senador Francis Cheese Escudero ang magsiservi como presiding officer para hatidaraon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumalak ang Senador Panfilo Ping Lacson formal nga kukuhaon ng kumpirmasyon para han bag-o nga papel ni Escudero ha impeachment court ha Hulyo 6 sa ilarumhan special session han Kongreso. Dugang pa ni Lacson ini nga desisyon intikang habag o nga Senate President Sherwin Gatchalian mahitungunan iya pagkaabogado nga halawig nga eksperyensyahan mga naglabay nga impeachment hanasod. Igindiwara naman han senador nga may kabalyo nga pabor ang pagkapili kan Escudero mahaman ini nga bumalhin tikang haalyansa ni ra Senator Alan Peter Cayetano agud makigtampo habag o nga liderato han Senado. Samtang ginkumpirma naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga si Senator Vicente Tito Soto III ang napilian komo bago nga Senate President pro tempore mahuman nga balibaran ni Escudero ang maong an amuunta ang siyahan nga pinili para han pwesto. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso ng mga balita durthayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C, ginpapakuso ganimo resistensya ng immune system. Ako naman iyon naging tagapagbasa mo ha, ka-K5 Jean Pilinyo para han kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyodan han Tacloban, ngan nabugus na sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ano sa Janice? Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
7: Mauna
8: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Anidoc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
8: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
7: Monay.
8: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
4: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Garigyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ay.
8: Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: campeonaraggio.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 4:31.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Alright, maupahin nga kulupa ka K5, maupahin nga kulupa Eastern Visayas. Welcome ka mo hiton aton taramdan, yan ang nga kulupahan adlaw hiton na June 17, 2026. Ato na programa nga El Castigador. And of course, ito niyo makakaupod yan ang nga kulupa, hangaran ni ka K5 Roger Tilana. Ako naman, hika K5 Carlo Arisgado. Again, mga K5, welcome ka mga rito na aton programa El Castigador, ngan maupay nga kulup. Ayan, so kumusta ka mo mga K5? So ayan, ano na nga oras, alas 4:34 na. Ganito na aton oras indoor ta iyuhan na DTX Cofemex. Nakagkapi ka na detox ka pa. Ngayon sugad gihapon itong klinika DTX 500. An makusog nga pangontra itong high blood pressure nga diabetes. And of course, gihapon itong mighty seed alkaline vitamin C. Yan, so kulup na liwat mga K5, dili na nato nasasabot anong matapos na gihapon or matatapos na liwat itong bulan han Hunyo, ngayon masulod na liwat kita itong Hulyo. Ayan, nakakarawat na ba kamo mga K5 in mid-year bonus? Yan na itong June, itong mga mid-year bonus na pinagad itong aton mga government offices, ano? Ngayon sugad gihapon itong mga private sector. So actually mga K5 ini nga mga mid-year bonus and discretion ini ano hiton kumpanya. Nga nakadepende ito na ha era. So kung kamo man ni nakakarawatin mid-year bonus ba daw, mas maupay ni magbakasyon na mga K5. Sana all na la mga K5. Pero sige, kumusta anay kamong tanan? Itong aton mga K5 ganan mamati yan ha aton ang mga radyo. Ayan, so ano man itong aton panghiklop. Kadaman ha aton yan ay nag-aandam na para itong panghiklop. Pero itong iba ay nakahigda pa yan ang mga K5. Bangon na. Ngayon, unat-una aton tanan itong aton mga kabukugan. Labi na yan na nga. Madiri mapaso itong aton kulup kay medyo umuran. Dirigad makusugan ng mga K5, pero dako na ini nga bulig nga rito aton mga paraguma. Itong mga talagudi nga pag-urana kay matungod inihan local thunderstorm. Inin sumala itong aton weather forecast mga K5. Pero siguro iton iba yan na in tipakad tunahan ang merkado publiko iton syudad at takloban. Bayang ka bumapalit ihin mga pablito sugar iton isda iton utanon. Ayan, napipira nga klase iton utanon mga K5 in nag-ubos iton presyo while iton aton isda in nagmahal naman. Ano? Iton kadamanhan klase iton isda in nagmahal. Kanina dito kita iton market report. So amo iton pamresyuhan han aton mga isda. Iton kadamaan in ada in 200 pesos nga dito pa igbawa. Ano iton presyo iton isda? Pero iton utano naman naton, amo iton iya rule kun naumento iton presyohan isda, inabarato liwat iton aton utanon. So kung gusto niyo magsabaw-sabaw mga K5, magulay laanay kita. Shoutout anay iton aton mga K5 yan nga mamati ha aton na programa. And of course gihapon na naka-tune in nga dito aton Radyo 103.1 K5 News FM Tacloban maupay nga kulupa iyo. And of course ito na aton mga K5 yan nga aadi hiton social media at aton na Facebook Live maupay nga kulup. Hain man kamo nga party itong sinirangan Bisayas, kumusta kamo nga tanan? I hope ada kamo itong maupay nga kabutangan. Ngayon na sugad gihapon na no, of course itong aton mga K5 nga adiliwat itong YouTube. Nagkikita nga dito ng YouTube channel. Damo ako iton nakadtuan ano during iton akong mga field report kundi in mga K5. Mostly iton aton mga namamati nga nagkikita in aadihira iton YouTube. Okay, iton YouTube manggod in na ada mismo itong TV. No, itong iba ada itong TV while itong iba ani naman itong cellphone. Pero preferably itong TV maka K5. Kay baga baga naliwat hiranan mamati ano maka K5 hin mga national news coverage. Ayan, so damo nga salamat itong iyo suporta maka K5. Padayon. And magpapadayon itong aton paghatagin mga notisya diri lang itong lokal. Good, so good gihapon itong national and of course itong balita langyaw. So, yan ang K5 Carlo. Ano ito na ito na paghimang rawan? Yan ang kulop. Of course, mga K5 damo lang ito na hinabuyan ang kulop. Niyan, in kukumustahon naman natin ito ang panibagong mga Senate Committee. Kaya yan ang mga K5 nga adlaw, diba? Nakatalaan ito na si special Senate session or ito special session mga K5. Kundiin, hi Presidente Bongbong Marcos Jr. mismo ito na nag-request hini. Nga kundiin in hapagkaya na iton aton update in nagbag-o na hiton leader maka K5. So diri na hi Senator Alan Cayetano ito na Senate President kundi hi Win Gatchalian na maka K5. Iton effective yan na tinkangan yan ang adlaw an bag-ong Senate President. So, may ada naghihapon kita mga minority block ngayon majority block. Ngayon iton aton mga Senate Committee naghihapon e nagbago naghihapon. So, I hope in, di na iton mga naglabay nga simana or yes, simana nung mga K5. And diri maupay iton mga hulagway nga nahihinabo nga di ito na Senado. Kaya matungod manggod in natutunga itong atensyon han aton mga leader. So I hope this time in nagdumara na hira itong first regular session under itong presidency ano ni Win Gatchalian. So I hope in maging usa na ini nga lamrag ano mga K5 nga damo na itong paghingistoryahan. Diri la itong era mga personal interest. Kundi gihapon itong mga national issues nga hasta yan na in waray pa kababaton hiton aton na mga Senado. Waray pa mga panibago nga mga balaon nga iginpasa. Nga ito Malacanang ano base itong report tigang ka na Senator Alan na Peter Cayetano nga waray bill mga K5 nga nakarawat itong Malacanang no, kung ano itong mga naipasa na Senado. And that's why he Alan Peter Cayetano iton ikaduha. O na ikaduha iton na hamubo nga kumbaga pa mga K5 halipot la nga termino nga di iton pagka Senate President. Oh, so history mga K5 ano hiya iton napaduha or na ikaduha iton na may pinakahamubo nga termino kumo Senate President. Ito 37 days while itong naglabay nga itong pinakasyahan itong na may ada record nga gihahamubui itong na terminohan na Senate President in ada na ini itong 13 dias maka K5. So that's why nga na ikaduha din hi Senator Alan Cayetano. Pero niyan in aton ini paghimang rawan kun hino-hino itong mga Senado. Especially aside dito na Senate President, ida ko gihapon nga rule ano ito na ginkakaptan han ito na Senate tempore nga sugad gihapon ito na majority maka K5. Niyan paghimang rawan gihapon naton kung ano iton siyahan. Eh, yan ang nga kulop eh, nagkamayada yung halarong nga diskusyon na may paghisumpay mga ka-K5 iton, finally, no, iton session, naging normal nga na damo iton iragin himang rawan niya nga adlaw. So I hope in magduro diretsyo ini ano mga ka-K5. But before that, pangumustahon ani naton itong dalaga nitong panahon kaya yan ang nga kulop, inaka-experience kita hina patruta pagtarahiti. So, mahinay la ini nga pag-uran mga ka-K5 pero iniin naghatag lang ikahulugan ano mga ka-K5 nga garihiton kadagatan Pasipiko in may adagin mo monitor itong pag-asa. Ariman mga ka-K5, pakadaan na kita itong aton weather update. Kaupon naton live from PDRRM Olate, hika K5 Ruel. Ani ha?
1: Ula Panahon.
0: Ka K5 Aruela, kamusta yan na iton aton panahon nga dito sinirangan Bisayas? Ka K5 Aruela, i-K5 mo.
2: Maupay nga kulob, sir. Nga sugod man na aton mga ka K5 nga nagkikita na aton Facebook Live. Nga nanmamatihan ni ilang mga radio. Ari na aton ulagway, na aton panahon. Para yan na nabibiling nga oras yan ang lauhan na Miyerkules. Ika-17 ka lauhan na Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita naka-experience no sa madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa o naka-experience kanina ng mga panalagsa nga pagtariti kan paglalugdog may tungod ng sinisiring nga easterlies. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa. Waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo di dahiton sa Cubiton, Philippine Area of Responsibility yan ang adlaw. Pero hagabas, may ada low pressure area nga kanina na last dos yan ang kulop na sipatan ni nga nakatong may 2,735 kilometros sinirangan ito ni Eastern Visayas. So malay itong pag-asa, ada ini hamid jump chance nga mahimo nga bagyo pero dire pa sa susunod nga 24 oras pero sa susunod nga mga adlaw. Ha, pagkaya na waray pa ini pikto bisan din nga parte ta aton nasod. And ito na adat sa Kubyana na Easterlies lagi hapon nga na gindudominar niya sinirangan nga dapit iton Visayas ngan Mindanao. Basal waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan adlaw din niya ito dapit. Salit, anaton mga ka K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pagisda talwas kumadtuha dagat pagpakabuhi basta magikpat leheran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga K5 nga mabiyahe yan na nga gabi sinubuan siton magahon pinagi dagat talwas gihap pagbiyahe kay sering ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa niniatropit kan habugos nga sinirangan han Visayas. Anato real time nga temperatura da kita ha 27 sentigrado nga kanina inabutin 33 sentigrado. Anato na dalaw sinidlit kaninan aga alas 5:17 matutunod iyan nga kulop alas 6:04. Naton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras ngan 47 minutos. Tikang didi, hapidirare mo late. Inin, Heruel Montesa, ano yung weather presenter, maupay nga kulupaton na tanan, ngan damo nga salamat.
1: Ula Panahon!
0: Ayan, so damo nga salamat ka K5 Aruela para hantong notisya ano ito na aton kahimtang hanaton panahon mga ka K5 kundiin ito na nag ito ang rason kung kay anong may ada mga pag turuntara hitingan sugad gihapon puro-puro nga pag-uran amo ito mga ka K5 ang Easterlies ngan may ada gihapon ginabantayan nga low pressure area ano nga dito ubusan sinirangan Visayas kundiin adi ini ito na southern portion ito Mindanao nga samtang aada inyong mga K5 nga harani nga dito Eastern Visayas in padayon kita makaka-experiensyahin ng mga puro-puro nga pag-uran. Alright mga K5, oras na ito na alas 4:47 nga nito na ito oras induro tayo yuhan na Mighty Seed Alkaline Vitamin C nga sugat gihapon hiton Klinika D3 Bio the Superfood Supplement. Sige mga ka K5, ayan na nga mga oras. Pa-shoutout aray nato ni ka K5 Edmond at Tabirara maayong hapon ka K5 Carlo. Shoutout and watching, listening gihapon from RE Glass, Kalubian, Leyte. Ayan, kumusta ka mo? Di dahito ni Kalubian, Leyte ka K5 Edmond at Tabirara. Okay, so napag-imang rawan naman lang nato na ano, mga ka K5 ito na yan na nga panhinabo nga adlaw. Pagbalyo hiton mga leader nga di hiton Senate no iton Senado So, matungod hindi mga ka-K5, indamo na itong spekulasyon nga diha online. Ano naliwat itong may hinabuhan mga masunod nga adlaw? Kundi diri namanggod naton ini madiwar mga ka-K5 nga may ada grupo-grupo itong aton mga Senado. Pero so far, yan na ano itong era live. Actually, may ada yan na live session. By niyan nasuspend pa ano itong live kahuman ni Riza Hontiveros. Ngayon, sugad gihapon ni Pia Cayetano about naman itong PhilHealth. Nagkamay ada hirain halarong nga diskusyon, kamay ada gin amend, gin paamyendahan ni Senator Riza Hontiveros sa pag-isumpay hindi ito ng PhilHealth. Dako magod yan ang issue itong PhilHealth mga ka-K5. Mahuman nga itong issue yan na, although nagpagawas na yung statement itong PhilHealth, nga may ada usang empleyado mismo in waray saguta itong waray tagihin binipisyo mga ka-K5 itong PhilHealth. So after hito na iya mga charges nga dito sa hospital, gindiwara naman hitong PhilHealth mga ka-K5, dida hitong mga naglabay nga adlaw nagpahayag hitong era statement na ginatagan ko nira hitong binipisyo nga na andam hira bayaran. So matungod hini napaghimangrawan ini nga dito na Senado yan ang kulob. Kundi ginpaamyendahan mismo ni Senator Riza Hontiveros promissory note, kumbaga mga ka-K5, nga babalyuan itong guarantee note. Kaya sumalapakan na Senator Riza Hontiveros, nga di rin ako noon na kinahanglan nga maging usah itong mga dakong requirement, itong promissory note, while nadiri manliwat ini or na-disagree manliwat ini, yung Senator Pia Cayetano. Kaya itong gipaamyendahan is sobra itong coverage, no? Itong PhilHealth. Kundi in iglalapid din itong mga private hospital. So matungod-manggod nga limited lang mga ka-K5 actually itong coverage itong PhilHealth. No? Kaya diri manggod tanan nga private. In sakop itong PhilHealth. So may adala mga special may adala mga like for example ano mga ka-K5. Nga ano tawag hini, so may ada pipirang nga mga private hospital anang karawat hin mga PhilHealth members. So diri iniibig sabihin nga diri makarawat ito na private, pero itong panuyuan ni Senator Pia Cayetano yan ang kulob in igbabagay nga kukorelate ito na posible nga maging gastos itong PhilHealth ngayon sugad gihapon itong pundo mismo nga dihiton health concerns. So that's why mga ka-K5 nga usa ini itong nagintagan hinalarom nga diskusyon yan ang kulob. Kaya siguro in gin-imagine nga gin-look forward ini ni Pia Cayetano kung tanan na lang ang hospital in makaka-avail nga sakop na itong gobyerno. Ang gobyerno na mismo itong magbabayad, siguro posible in maapektuhan nga di itong kabanang bayan or itong budget ito nasod Pilipinas. Nga di riman lang itong health, itong mga hospital bills, itong gin-focusan ang gobyerno kundi damo pang sektor. So, amo itong era yan naging duduso nga hapag kaya na inwari pa ini katapos na suspend nga niyan pagbalik in another na naman diskusyon nga kung ano naliwat itong mga development pag isumpay hini ano mga ka-K5. So, niyan gihapon in paghimangrawan naton no nga diliwat itong national. Kundi gindiwara hindi itong CIDG kung familiar ka mga ka-K5 itong duhanga basketballista or student athlete ang namatay from Ateneo nung ato itong Aurora hanira ginbuhat nga team building inihirini na nasugad gihapon kan Divine. So asumla ito na CIDG mga ka-K5 yan na lang ini itong breaking news nga so o diri ko no aksidente iton kausahan kamatayon iton duhang atlet. Inin sumala iton ira paunang investigasyon or initial investigation mga ka-K5 iton CIDG. So iton ira yan naging be-verify ay nagkamayada hin stationary nga jaga nga di iton katubigan. Inin usang aktibidad nga di iton katubigan mga ka-K5 nga naging rason na pagkamatay iton duhang nga student athlete tikang iton Ateneo. So that's why nga naging mas hilarong pa ini nga investigasyon, naging mas hilarong pa ini nga himang rawon kay nagtitika dako iton scope iton investigation mga ka-K5. So that's why kinahanglan talaga ini mabaton mismo iton Ateneo nga hapag kaya na or tub-tub yan ang mga ka-K5 in waray pa ini ka susulbar. Nawaray pa ini kababaton kung ano ba talaga itong mga specific activities nga ginbuhat itong mga atleta nga dihan or nga tuhiton Aurora. So amo ini nga justice no justisya itong ginbibilinghan katawhan nga nasugad gihapon itong transparency nga responsibility gihapon no. No, labi na yan na nga nag lumusad na hapwesto itong coach no, na nagbahimo hininga activity. So makukurian na itong aton mga otoridad paghimuhin na mas komprehensibo nga in investigasyon. Labi na yan na nga hibalduin itong coach mga ka-K5 in nag-resign na ini kumu-coach itong mga atleta. So that's why nga dako na ini nga himang rawon nga dito social media question or damo iton pamakianahan kadam-an kung ano ba talaga iton ginbuhat iton mga kabataan

0: gun ini marka K5 hin railings. No, kung di na pala indako ini nga sayop kung aton kikitaon kay inin aton mga fire hydrant in gingagamit ini during itong emergency, kung mag-responde itong mga otoridad or itong mga BFP hin sunog kay di na mismo makuha itong tubig, pero kung iniin ginbalabagan in na kusumala pa ito yung BFP mga K5 indako ini nga sayop kay usahin ni itong ira mga igindidiri ngan durante gihapon niton paghingayad or may adaman mga establishmento nga ay doon prente or sapit iton nasabi nga fire hydrant in may ada inigin susunod nga metros maka K5 iton kinahanglan nung agapa para magpapabilin nga magpapabilin nga dako iton space nga accessible iton aton mga fire hydrant nga diton Sudad Hantakloban. Kay kung sugad man in magkukuri pagkuha iton tubig an aton mga BFP in kaso magkamayada hinsunog nga diton Sudad Hantakloban. Problema na nga iton kadalanan, magiging problema pa iton pagresponde. So that's why kinahanglan ini nga i-recall nga i-edukar mismo iton BFP an publiko. Kay diri la iniya na nga panahon maka K5 kundi gihapon iton mga masunod nga mga panahon or masunod nga mga adlaw kay bangin may ada mga tindahan or magtitinda nga ditong ligid nga ginpapanbutangan na ininira iton mga fire hydrant kin mga barriers. So kinahanglan talaga ini asikasuhon gihapon ano iton BFP. Kay yes, dako ini ka or duro ini ka importante maka K5 no nga dihiton operation han aton mga otoridad. So oras naton mga ka K5 alas 4:50. Waray na. Hindi mo nakita ng Espanyol mga ka K5. Again, oras naton alas 4:58 na. Ganito na aton oras iduro tayo han na DTX Coffee Mix na kagkapikanan na detox ka pa. So again, live kita nga dito na aton na Facebook page, K5 News FM Tacloban. Kung mayroon ka mo mga mensahe, padangat lang nga dito na aton comment section. Nga rito na aton na page, mga K5. Kundi in, pwede ta inigihapon na paghimangrawan. Yan, masunod naton, mayroon kita mga report, mga police report, nga anuman itong development. Han kaso, nga dito na Albuera Leyte. No, anong update na, nga ano itong mga behind questions. No, nga di hiton panamumusil. No, ito diin, duha itong namatay. Han Albuera Leyte mga K5 nga gumawas na mismo itong investigasyon ng mga otoridad nga ambush itong nahinabo. Right mga K5, mabalik itong atong taramdan El Castigador. Matapos la ito na pipirang nga pahinumdum. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
2: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal

0: Niingon Dok. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
1: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
0: Kaya jud.
1: Makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
0: Kana?
1: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir JP, cold press ni.
0: Kana?
1: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
0: Correct.
1: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
0: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
1: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
0: Yes, Doc, as food, healthy nga food.
1: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata?
0: Nga
1: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones nga naa sa D3 Bio.
0: Maunay mag-provide ni mog energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3.
1: Nga naman.
0: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
1: Correct.
0: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diha, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
1: Ang gikuyawan ako, Sir JP, dili kay ang trangkaso.
0: Saman?
1: Kay mutuo naman jud ko sa kay epektibo sa D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay
0: na?
1: Ganang i-quarantine ka.
0: Mauna.
1: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
0: Wa na tayo oras. O si Jean Paul Generoso.
1: For sab, si Dok. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, gabusuhon.
2: D3 Bio!
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray hiton mga produkto? Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, and Extend the Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, Hapoblacion, Tolosa, SK Pharma, Hasamuse, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ng Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Bain suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran so, DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ng Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni kadua, iniak mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang doon akini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Faith Bitoon, naghanjod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
7: Babago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong babago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News. FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Alright mga K5, nabalik ito na aton taramdan El Castigador. And of course, ako lagi hapon ito niyo nakaupo ni ka K5, a Carlo Arisgado. Sige na mga K5, balikan naton nga dito na panhinabo kanina na Senado. Kundi in, kanina pala itong aga ano, waray pa ginbuhat itong special session. And nagpagawas na dayon ni statement hi Alan Peter Cayetano nga nakarawat na niya mga K5 nga posible matatanggal hiya tumo Senate President or mababalyuan hiya mga K5. Hindi bang good, mahuman nga makakarawat in report nga his Senator Joel Villanueva nga kaparte ano hito niya leadership or part gihapon ini hito na majority block under hiton leadership ni Cayetano. In amo ato na mga K5 nga mabalhin ko no nga ma-attend nga dito special session. So that's why kanina inagamayada hina power ito aton na dating nga mga minority black nga makag-elect hina panibagong Senate President kay Matungod Banggod na umabot na Hira 13. Iniinaginsunod nira mismo itong konstitusyon nga kinahanglan hin 13 nga boto no bago makag-elect hin bagong Senate President. Total kanina ibakanti naman itong pwesto han pipirang nga mga senator kay Matungod Manggod nga waray pa nag-attend ano. So yan ang kulup inagkaabot naman ini itong mga senator iniin mahuman nga ginpatawag ngayon of course gihapon iniin special session nga requested no mismo ni Presidente Marcos. So, gadi ito na actually yan na lang katatapos ano na nanmamati ako itong i-recession niya ng mga K5. Pero before that, in pakidayan kita itong bagong mga leader nung adi ito na Senado. Kundi in itong Senate President, amo na ito Hiwin Gatchalian nga nasunod naman ini ito na Senate President pro tempore Hisuto or Tito Suto mga K5. Ngan itong majority leader naman, amo naman hi Zubiri Migs. O ito na Migs Zubiri. So tanan nga mga minority block during didakan Cayetano leadership mga K5, iniya na in majority na ini. No? Nadugang nga dihito hi Joel Villanueva. Ngan ito na minority leader naman, amo hi Senator Alan Peter Cayetano. Oo. So amo lagi hapon leader, lagi hapon hi Senator Alan, pero adi na inihito na minority. Kaya nabilong naman hiya hito na minority black. So, amo itong update nga rin nun aton Senado kundi in yan na itong iragipan ni Mang Rawan again about in PhilHealth kundi in ginamiendahan mismo ni Riza Hontiveros no? Nga i-priority itong mga indigent no? Nga dihiton mga hospital while ini naman hi Pia Cayetano in iya naman inigin ginatagan hindoon ano mga K5 nga diri launta itong mga indigent itong tagan in priority and access itong universal health care kay Matungod Manggod nga itong mga middle class gihapon inagbabayad itong tax. So why not nga pati hirain makaka-avail itong programa nga sugad gihapon itong inisyatibo itong PhilHealth. Oo, amo Manggod ini nagkamatuuran ano mga K5 kundi mostly itong mga indigent lang ito nakaka-avail itong mga programahan gobyerno while itong middle class naman in nasunod ini kung ano ito na aada mismo han era or iton aton mga balaod. So for me naman no actually dida naging mapaso ini nga Himang Rawon dida ito naglabay nga bulan kay matungod nga nagmahal o nagkamayada kita nakaka-experience kita hiton crisis pag-abot nga rin hiton mga produkto petrolyo while pareho man lang kita mga K5 ano hiton access nga nakukurian. So itong gobyerno mayroon magunin ni mga programa nga ginsuportaran itong mga indigent during hitong nga mga time IMSA, no, ito na nakaka-experience kita itong crisis kay sumala pa itong gobyerno itong mga indigent people amo ini itong mga vulnerable, no, during itong nga mga time labi na nga apektado itong trabaho mga papliton, presyo itong mga papliton, so that's why nga kinahanglan ini hito na mga financial assistance. So dini ginaraban naman itong mga middle class nga during hitong time hitong crisis, no, kay anong nga permi nala itong mga indigent, oh, how about itong mga nananarbaho may ramismo itong nagbabaya din sakto nga tax, no, nga may ada pa nga ni mga statutory contributions pero hiramismo itong diri natataganhin financial nga bulig nga atensyon pag abot itong crisis. So amo itong highlight yan na mga K5, pero itong pakianay yan na. I hope itong mga masunod nga session, total in bago na itong Senate President, bago na itong mga liderato, hinay-hinay untang paghimangrawan. No, labi na itong mga flood control project scams. Itong mga anomalyahan mga flood control projects. I hope gihapon, naglalaom gihapon akong untatagan na inihin hustisya. No, nga nasugad gihapon in magkamayada na hin transparency kung hino ito na kinahanglan mabaton hini mga ka-K5. So ito na mama kay Ana kung ano ito na update kay ano nga nagkulang yan na itong mga minority block under itong leadership han minority leader nga hi Alan Peter Cayetano. No, yan na hi Bato de la Rosa mga ka-K5. Ipadayon paghihapon ini nga ginhahalpat. No, di na ito naglabay nga adlaw in iya na mismo gin sir gin na-recover na itong mga kapulisan ang pipiran niyang mga pusila. Noong ginpapanag-ihan mismo ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nahapag kayo na in waray lagi hapon kita ano kung hain ba inihi Senator Bato de la Rosa mga ka-K5. So amo itong update while anusa naman in Hijinkoy Estrada in aada ini itong kustudiya. Oo, maupay pa ini Hijinkoy ano kay nasunod dito na balaod. So ginaresto hiya or personal niya nga gin surrender iton iya kalugaringon iton kaso agud nga iya ini atubangon ngan sugod gihapon kun ano iton mga pinalidad. Well, inihiba itong mga ka-K5 pariho man la inigihapon nira mga mambanalaod. E nagpapabili lagi hapon nga wanted na hindi binamiling hiton mga otoridad. So I hope, no, nga dihiton aton mga leader, hiraman ito naghihimuhan mga balaod. Ngayon sugad gihapon na naghatag gihapon iniha aton hin leadership nga untay pakita gihapon nga tikang ha era in nga kaya nira managot kung anuman iton ira mga kaso mga K5, kaya nira maatubang kung anuman iton ginhahangyo iton balaod kung if ever man in may aday ramatalapas na pananagutan unta ininira ano mga K5, dirig paagi iton mga tago-tago kay dida ito nagtikang no an aton pamatasan kundi in naa-apply gihapon ini ito na mga iba pa nga mga leader. So dili ra nga diton Senado kundi pati gihapon na iton mga lower chamber nga diton aton government amo gihapon ito na mga kultura amo gihapon ito mga K5 ang ginbubuhat. Sige, alas 5.19 na, pakadiana kita itong report ni ka-K5 Jerwin. May ka-K5 Jerwin Del Calyara. Kaya na inihiya report mga ka-K5 nganiyan, sunod natin ito ng mga police report. Pakadiana kita, o sa nga police report gihapon ngayon ini ano ka-K5 Jerwin. May paghisumpay ito na, di asaisintay sa isanyo sa artiche, dakup iniha kaso nga grave coercion. So, ariman itong report ni ka-K5 Jerwin mga ka-K5. Ka-K5 Jerwin, stand by.
17: K5 News FM Live Report.
16: Ka-K5 Jerwin, i-K5 mo.
18: Kaso nga grave coercion, anito hinungdan ang pagkadakupan sa 66 anyos nga lalaki. Hagin dumarang operasyon ang pinag-usang pwersa itong kapulisan, Habarangay Balud, Arteche Eastern Samar, kakulup nga adlaw, Hunyo 16, 2026. Ang suspitsado ging kilalakan alias Alan, 66 anyos, residente itong syudad itong Valenzuela. Nadakop ini hagahuman warrant of arrest kaging palusad ng korte hakaso nga grave coercion talapas han Article 286 han Revised Penal Code han Pilipinas diin kantidad 36,000 pesos naman an ito ginrekomendar han korte nga piyansa para hadton iya temporaryo nga kagawasan. Ini nga notisya endor tayuhan DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure and diabetes ini ka K5 Jervin Asidra del Calyar pangkampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kaliawan siya ng Tacloban nga nabugos ng sinarangan. Bisayas, K5 News FM.
19: K5 News FM Live Report.
16: Ayan, damo nga salamat ka K5 Jerwin Del Calyara para hato nga notisya. Lagos naman kita nga di mga K5 ito bago lang nga igin pagawas nga report. Taykang hito na Police Regional Office 8. Kundiin itong iragin buhat nga anti-drug operations or kontra illegal nga droga mga K5. E nakag-aresto inihin limang nga mga individual. Kundiin mga K5 ito na magkabulag nga operasyon ito na kontra illegal nga droga nga dihiton sa Regional Office 8 ngan sumla nga dihiton era report may adang nga ginbuhat nga bypass operation na habiliran na probinsya iton biliran Samar ngan Leyte no didahiton or kakulup nga adlaw kundi in na aresto or nadakop mismo hi alias Arke 47 anyos yan may ada ini trabaho nga nalista ko more rank 13 regional priority target list ngan lakip din hima ka K5 hi alias Alan 46 anyos may adag gihapon trabaho ngan na mga residente naman inihira mga ka K5 ha barangay Agpangi na Balbiliran. Kundi in itong mga operatiba in nakagkumpiskar hin maabot 8.987 kagramos. No, itong aligar nga shabu na may ada inigin babana-bana mga ka K5 nga maabot itong purluminos sa 61,000. Itong halaga mismo itong droga nga nakumpiskarhan mga otoridad. Samtang nga diliwat itong usapang bypass operation na barangay Karay-Karay na Balbiliran. Diin itong mga otoridad in na-aresto mismo hi alias Butch, 64 anyos. Usang negosyante nga listado gihapon inihiya itong PDEA kumu high value individual. Kundiin in nakumpiskar ang 5.8 kagramos. Itong gin-aaligar nga shabu na may adat naman inigin babana-bana na maabot itong 39,000 pesos mga ka K5 itong kantidad hininga droga. Samtang kadugangan pang nga bypass operation or anti-drug operation ng mga kapulisan nga diliwat itong Tacloban City ng Katbalogan City Samar kundi in nagresulta ini itong pagka-aresto kan alias Nessa, 33 anyos. May trabaho nga listado gihapon como street level individual. Nga ni alias Thea, 45 anyos. Nga na may trabaho gihapon mga K5 parihuhiraan o listado itong high value individual. Ganito na nasabi ng operasyon na nakakumpiskar hin 6.54 kagramos itong ginaaligar nga shabu na may ada ini ka ginbaba na bana nga kantidad nga maabotahan por luminos 44,000. So, sa matutal mga ka K5, maabotahan na 21.331 kagramo ito na ginaaligar nga droga. May ada naman iniginbaba na banang kabugusan o kantidad ha 145,000 pesos. So habag kaya na nakapaslak na ini nga mga suspitsyado na paggamit itong illegal nga droga ala mga otoridad agud nga atubangon ito na kaso kontra kriminal ngan sugad gihapon pagtalapas itong Republic Act number 9165 or itong gintatawag mga ka K5 nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, ibig sabihin ni mga ka K5 ini nagpapakita nga padayon na ito na operasyon han mga kapulisan kontra illegal nga droga. Dahil gihapon no? Nga saya na in dako pa gihapon itong influence sa itong illegal nga droga nga dito na aton rehiyon. Ngayon, I hope in magkamayada pa in dako pa or more power pa nga dito na aton mga otoridad nga mabungkag nga masikop nga tanan itong mga naggamit nga nagininigusyo itong illegal nga droga nga dito na aton rehiyon. So, oras natin mga ka-K5, alas 5.25 na tagantaanahin kadugangan nga update nga ditong kaso. Ano, itong panhinabuhan, panmusil nga ditong Albuera, Leyte. Yan na la mga ka-K5 itong kulob, ano, alas 3. Itumawag kita mismo itong PNP Han Albuera in aton untahingyap nga makikimangraw or ma-interview naton itong Chief of Police Han Albuera PNP, pero gintiksan kita mga K5 nga diri ko nung mapa-interview laanay ito na COP itong Albuera Leyte. Oo, pero di dahil ito naglabay or kakulup nga adlaw in nataga naman kita hinhiga yun ano nga ma-interview itong tagapagyakan Han Leyte Police Provincial Office o LPPO ngayon Police Lieutenant Espina mo itong tagapagyakan Han LPPO mga K5 kundiin iya dayon inidagmit nga iginpasaro ha aton itong era development Han Kasong at itong Albuera Leyte Han Panmusil kundiin nadakup na itong usang asuspitsado mga K5 kilala ini kan alias Totoy. So ini mga ka-K5 ano nga nasabi nga alias Totoy in usa ini nga paraguma. So paraguma pero amo itong pakiana kay high powered kaduro itong mga armas nga na-recover itong mga kapulisan. So yan na itong pakiana paano naka-afford ini nga alias Totoy na kumuusa nga paraguma hin high powered nga mga armas. Yan, sugad gihapon, ano itong iya motibo kung kay ano nabuhat niya itong krimen? While nakahimang raw naman itong barangay kapitan, no, he Walter Taripe mga ka-K5, nga dito'n aton mga kasangkayan ng media, nga dihawan na mismohan Albuera Leyte, nga sugad gihapon itong Ormoc City. Kundiin inatagan hinhigayon nga makagyakana no or makagpagawasin statement itong barangay kapitan Han Salvacion Han Albuera Leyte nga kapitan Walter Taripe. Kundiin sumala ito na iya mga ka-K5 in warahiya may nahibaruan kon may ada bahiya nakadilito dira itong mga naglabay nga mga panahon. So far waray man kuno iya mga bad record mga ka-K5 kumu kapitan. Waray liwat ko niya kaaway ngan sugad gihapon and diri man ko niya sugad ka marauta no nga tao or waray man ini history hiton criminality mga ka-K5. So amo ito yan na itong pakiana ano itong motibo no han mga suspect nga instead nga hiya itong ginaprobarana pagpatay pero kay matungod nga itong iasawa mismo itong nakasakayhan iya sarakyan. That's why itong iasawa ang naawata itong kinabuhi. So waray pa ini kababaton itong mga otoridad. Although we respect naman ano itong era investigation kay of course in halaba kaduro itong proseso ngan kita gihapon nga media no in kinahanglan gihapon natin itong mga consideration labi na nga press ko pa kaduro ngan conflict complicated kaduro mga ka-K5 itong investigation pero inin usang nga suspect nga nadakop kakulup nga adlaw imposible ini mga ka-K5 maging giya nga dihiton maging manilang puso na operasyon hiton mga otoridad. So hinay-hinay na ini nga makabot itong hustisya para hiton biktima. Diin na aton na babalikon mga ka-K5 ano lima itong biktima din hingan duha hini mga ka-K5 itong namatay. Ngayon na duha naman itong samaran ngan usa itong talwas or itong unharmed. So still, buwas untang adlaw in gin-arrange naton mismo itong COP Han Albuera Leyte. Pero yan na pala mga ka-K5, nakakarawat na kita itong message na diri ko noon ay mapa-interview itong na COP Han Albuera Leyte. So diri pa kita matatagan hin update kung ano iton mga kadugangan nga investigasyon, ano iton mga kadugangan nga headlines or iton anggulo nga yanain may ada na suspitsado nga kaput na iton mga otoridad, posible hini ini or hiya mismo iton magtudlok kung hiya ba in gun for hire or hiya ba mismo in may pagdumot hanasabi nga kapitan. Kay in history, sumala pa itong mga residente ng tikang mismo nga di kan barangay kapitan Taripi mga ka-K5 nga ikatulo na ini nga pagprubara no nga pagambus nga pagpatay haiya. Diri la haiya kundi habugos ni nga pamilya. So that's why siguro nakahibaro ini nga mga suspitsado no nga kun kay anong ginabantayan hira mismo paggawas itong tayaw nga lugar nga dito ginpauranan ginpaarakan hinabutuhin pusil mga ka K5. So yan na iton panawagan ng barangay kapitan in matagan niya inhustisya. Ngayon sugad gihapon in maasikaso gihapon iton further investigation ng mga otoridad na pinaagi mismo iton mayor nga Kerwin Espinosa mga ka-K5 kay usa ini iton makagtudlok ka. Ngayon makabulig iton magin man nilang puso na ano iton investigasyon ng mga otoridad. Pero don't you worry mga ka-K5 kay kami gihapon in tatalinguhaon na mo na nga matagan ka mo in direct nga mga kadugangan nga impormasyon. So ba hiton investigasyon ano hiton mga otoridad. Ngayon kanina we respect gihapon iton LPPO kay makaduhan na gihapon kita magbalik ano mga ka-K5 kung ano ba iton mga further investigation. Kung kay ano naging interesting ini kay matungod manggod barangay kapitan iton gintatarget nga patayon. Diba? So amo ini mga ka-K5 iton na, naging usay iton mga rason kung kay anong kailangan talaga ini himangrawon. Kay bangin di rila ini haalbuera late na hihinabo. Hindi pati gihapon iton pipirang mga bungtong sugad gihapon iton mga sitwasyon. So that's why nga ini in magiging usang pahagi nga diton aton mga otoridad nga tagan pahin mas huruhugot nga siguridad iton aton mga katawhan. Especially iton mga tayaw nga mga barangay nga harayo mismo nga dihiton aton bungto so kinahanglan talaga ini iton mga security personnel para magpapabilin nga mahimyang. Kay pareho ito na hinabo, ano, waray pa klaro kung inin mga suspitsado ba inakasakay hin motorsiklo or auto bago itong himuon itong krimen or dito hira mismo itong lugar nga nakatago la mismo nga dito itong mga banwa. No, kay, oo kay, ito na recover mga ka-K5 usay itong mga firearms sa amo ito na gingagamit han mga sniper. So that's why nasirin ko kanina nga mga high powered no nga mga firearms ito na recover kan alias tutoy iton usahan mga suspitsado. So that's why ini waray pa ini na baton mga ka-K5 iton mga otoridad but hopefully na magkamayada na hina final. Ngayon sugad gihapon in makabuot na itong hustesya hana pamilya mismo ni Kapitan Taripi mga ka-K5. Ngayon mabaruan na gihapon kung ano itong motibo kung ano itong motibuhan krimen. Alright mga ka-K5, alas 5.33 na nga mabalik kita niyan paghimangrawan naman nato nga dito ang isyuhan takloban. Papadayon ini nga isyu nga naging himangrawon pa lugod nga dito social media. Alright mga ka-K5, mabalik itong El Castigador matapos la ito na pipira nga pahinumdom.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: E3 Bio!
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio! Ang D3 may BCO! Ang BCO may D3!
24: Para sa malinis na dugo,
22: DTX 500!
24: Para sa marusog na tayo,
22: DTX 500!
24: Ayon sa mga eksperto,
22: ang DTX 500
24: ang may pinakamataas na antioxidants
22: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
24: DTX 500!
22: Subok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
0: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong amo ito, magaan taakong lawas. Kung pwede, probaril at niyo ito nga product nga D3 Bio.
3: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas malawas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mabalik sa mabutiga.
25: Eye Care Drops.
26: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
27: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
28: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
29: Ach!
28: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
30: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
32: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
33: Extend Food Supplement for Men.
34: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngayon bala mga mag. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
33: Extend Food Supplement for Men.
32: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
33: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Alright mga ka-K5, nabalik iton aton at taramdan El Castigador nga dito aton oras, alas 5.40 na. Ayan, shoutout aray nga dito aton mga ka-K5 nga nagkikita iton aton live. Kamusta na ato mga ka-K5? Kamusta na? Ngayon, sugat gihapon, ano naman iton aton pangandaman niya na para iton aton pangiklop? Bayangin iton iba, in pakadto na iton merkado. So, pakadto iton early kay Uho. Nag-iiritom na liwat iton kalangitan mga ka-K5. Sige, pakadi kita iton isyuhan takloban. You know what, ano mga ka-K5? Na-report na inikan ka-K5 Kevin. Pero kailangan lagi hapon iniig, igpasamuak nga iton publiko. Nga duro ka-importante mga ka-K5 iton aton mga fire hydrant. Nga di iton asyudad hantakloban. No, iniin mahuman nga mag-viral sa social media iton usang nga picture kundi in otro naliwat nagkamayadahin isyo ang pagtindog or paghimo hinihan mga railings mga ka-K5 kundi in diri na pedestrian lane iton ginbalabgan kundi mga ka-K5 iton usang naliwat nga fire hydrant. San o kaya ini magiging peaceful itong contractor mismo hining railings project itong syudad na Tacloban. Manunumduman mga ka-K5 nga dito itong naglabay nga bulan ina suspend no temporaryo laanay ining warigin padayon ito ng paghingayad. Actually naabot na unta ini hamaras-baras pero kay matungod ini na suspend ini kay matungod ito na mga issues. So damo itong mga issues nga ginka atubang itong contractor, damo itong mga reklamo kay damo ito na mga tindahan nga nasadhan ni mga ka-K5. Kay ginduro diretso manira ito na sabi nga mga railings. O, wari man lang naghatagin, guti nga space nga pwede makaglusot-lusot itong mga katawhan. So that's why nga, kumbaga pa itong question niya na, ibagan wari man proper coordination, nga dihan mga naghihingayad talaga, no, nga sugad gihapon itong kontraktor. Kay kung may na proper coordination mga ka-K5, ginpahibaro nga gin-inform inin mga nag-aayad mismo, nag-wewelding mismo, nga nagtataod mismo, siguro, and waray problema. Pero pag abot nga dihito ng fire hydrant, kumbaga pa mga ka-K5, waray naman lang gamitihin common sense. No, nga diri balabgan ito na sabi nga fire hydrant kay iniin pinaka-importante nga dihito ng aton mga kadalanan. Just in case of emergency, in magkamayada hinsunog. So magkuri itong operasyon at mga kapulisa, I mean itong mga BFP nga na maihaan, no? Kay matungod nga nakabalaong inin fire or nakabalaong inin railings han fire hydrant, so posible ini makadilatar hito na pagrespondihan mga BFP mga ka-K5. Adiman na pamatiyon tayo itong aton pakigimang raw ang sugad gihapon ano mga ka-K5 para maedukar gihapon kita kung ano or kaano ini ka-importante ang fire hydrant no in kaso magkamayada in emergency sugad itong sunog. Pamatiyon ta he senior fire officer Junald Lassie itong chief han investigation and investigation hiton BFP Tacloban.
7: Ayan, so good morning sir, Carlo Arisgado po reporter ng K5 News FM Tacloban. Yan na sir, ano naginimang rawon nga dito na social media, utro na liwat nag-viral, no, pag tikang ito na paghingayan ito ng mga railings, kundi usa din ma, sir, ano, na fire hydrant, itong BFP nga nabablagan itong mga railings. Yan na sir, ito na ang panuyuan in kukuhaon namon itong iyo komento hiningan. So gadihapon, gaano ba ka-importante ito naton mga fire hydrant nga dito na syudad nga diri unta bablagan just in case na magkamayadan emergency in madagmita ito na pag-responde sir.
8: So una, tanan na mo pinga aga aton mga mamarati. Ini nga railings, ini nga matunay dalan. Before ini hira nagkamayadahin ang pagpaniran railings. Kami ha BP is always kami to nagre-remind na may dagani area niyo nga kuanan hin railing in hydrant kung pwede, makuanan din sa 1 meter nga open space para diri makaulangan aton paggamit ang paredran. So, amo itong gininform na kontraktor. So, pagkaya na lot about nga nakita naman ang video, nagkwalat kami ni Paloa Pagkanto, nakita naman na ang dituhan ko ang sarado. Pero yan, na open na ito ya.
4: Again na.
8: Na-hydrant open na ya ako. Di rin na yan na sa sarado ang railings.
4: Okay. So at the first, ano sir, at the first place nga before hira nagtindog itong mga railings, gin-orient na ngay ano yung...
8: Gin-inform na ito siguro. Ang iba mong gudadahin, iba yung alimot lang or koan. Pero nag-inform na kami ito, hira na tagan good niyo ni space. Kay di ba bisan gani pag park bawal so yes. Kasi ito nga permanent gulit ng structure ibubutan so nag-inform na talaga kami nga kuan ito maghatagin space era so pag kuan namon yan na nakita namon nga kuan man so nag-remind kami nga ini nga aton hydrant tagantay ni importansya kay kung may mga sunog ada kita pwede makagamit makakuha ng tubig. So dapat waray ko din ni makakabalabag or waray na park. So tagad-taga po ni importansya natin ng hydrant. Okay. Na diyan tayo ni occupyan kay pwede kami magguba or ano na sa nga na makakaulang ito. Adatay mo sa rakyan, pwede namon gubon. Amin to namon ko.
4: Oo, so yan na naging himang raon na ini nga dito ng social media. So amog gihapon gin recall no may ada mga portion nga dito ng Tacloban nga gin-occupy na gihapon itong mga tindahan, nagtitinda itong ligi dito ng kalsada. Yan na sir, para hiton aton no, pag-ilukar gihapon ano itong aton mga ka-K5. Labi na yan na, ano ba ka-importante inin aton mga fire hydrant in case of emergency?
8: Ang inin aton fire hydrant, may mga pangani, mga incident in sunog, ada kita na kuhan tubig. So, kaila, di ba natin kuhan is, kaila, malaksiyan natin kuhan. So, wala good na makakaulang ng mga kuhandida na park, na ano. So, usay ito nga, tagan natin importansya na diri talaga ito ya pwede nga may dadida magbubutangin tindahan, magbubutangin railings, kay bawal talaga. Kumbaga, anamon na galapin ang kuhan is, 1 to 1.5 meters open space lay ang anytime makakuang kami dayon makaalog kami tubig makabutang kami amon fire truck kay maramang kita nga an aton fire truck sick kwan na nakakakuan man dayon aton operation within 5 minutes makusog na tungod na aton pressure man ng tubig so kailangan aton mag refill mag ano so ito nga hydrant ada kita to nakakuha pero may dagapon namon instances na may mga hydrant na waray awa so kwan na nito ya pero may dalot tayong mabahin nito yung sunod kwan na ya serviceable so di talaga pa ya kailangan na babalaggan or bumutanganin magkaroon lang mga gamit.
4: Oo. So actually waray pa kami ni nakarawat nga mga report nga tikang haiyo ahensya gintaganhin penalty itong mga matalapas hini.
8: And usually mong gano'n ang gini mo, anything na makaulang dida, pwede na akong gubaon na para di rin lang may stop na akong operation na makakuha kami tubig hydrant. Kung may na ka nakapark ng kotse, bubuongan naman ni mo sa lamin, eh, tungod nga, bawal talaga ito dito magpark. So, gin-remind ka po na akong ng publiko nga, may na gani, pero hydrant, tangan na ito ng kuhan, in space. Di rin mong gulit iya dako, mga 1 meter man ito nga, kuhan na nung ginaaro nga, makakuha la kami yan kuhan, maka-operation la kami, makatap la kami ito nga hydrant.
4: So yan na sir, nakakastorya na niyo itong contractor and mga railings.
8: And yan nga, pag follow up na mo, na timing naman dito, nga, di rin naman niya kuhan, di rin naman niya, tawag ito kanan, open naman niya, and ito nga, tapos wari pa kami nakakuan kun hain na herya na banda ng operation nag-aayad kay para lang na ma-remind otro bangin nakalimutan na, oro pero gininform na talaga to era naon dilat kami maron kun iba-iba lang kontraktor bangin anong na inform ibalalat ya bang bayarya ba di bangin kontraktor so di dilat kami to kun pero once ma kun namon kun hain na herya nag-operate gininform naman para liwat di future ko, hindi rin nera.
7: Yes, tama.
8: Hindi na makaulan.
7: Oh, labi na yan ang nagpapadayo pa ito. Pag tao din, mga railings.
8: Mga railings.
7: Dawa pa mga fire hydrant, ganito na ito na ligid. Oh. So, so far sir, mula ano ito na ako na pamakian na so di hapon in, tika di hapon na iyo kung gaano ini ka-importante nga dito na itong syudad in case of emergency in dagmit kita makag-respond ito na ito na or kung may adasun ka na sir. So, amula to sir, ito na ako.
8: Damong salamat na. Ayan.
4: Alright mga ka-K5, amo adano ito na ito na pagigimang raw kan Senior Fire Officer 1 hiya Junald Lassi ni bay pagisumpay itong baton han BFP nga itong sa nga fire hydrant ito na nabalabgan in railings nga dihiton Tarsila Street Barangay 40 Tacloban City. Hapag kayo na in gin-action na ini itong kontraktor kundin gintanggal na mga ka-K5 ano ito na nasabi nga railings yan gintagan in space no in gap iton aton mga fire hydrant. So mahugot yan na iton monitoring han aton mga BFP kay nagpapadayon iton pagbutang han mga railings. Nga posible pagyahapon kay damo pa iton mga fire hydrant nga iton syudad ng Tacloban and posible gyahapon nga maapektuhan. So that's why nga parang iton aton publiko no labi na iton mga nagtitindang diton ligid han kalsada nahibatian niyo nga mahugot nga igindidiri hiton BFP. Pagbutang hinbisan nga ano nga nakakaulang hiton mga fire hydrant. Kaya in case of emergency, sumalapaanong ka na Fire Officer 1, Junald Lassi, nga bisan pa man may nakaparada nga sarakyan mga ka-K5, igugubaon iton o iton o gugubaon iton imo sarakyan na mabiling hirayin paagi nga makalusot iton mga tubo, iton mga hose nga iragin gagamit pag-abot iton pag-responde hanasunog. So, waray kayo ni mabubuhat mga ka-K5 kay, diri man hira sugad ka strict ano nga kung hino iton matalapas in maatubang dayon inihin pinalidad. Iton iralahang yo nga magpapabilin o igpermente lang malimpyo nga waray makakaulang nga dihiton aton mga fire hydrant mga ka-K5. Sige, kay waray naghihapon kita oras. Naton oras alas 5.52 nangan. Buwas nga adlaw, of course. Mabalik na yung ka-K5 Roger. Ngayon, hiyan ni Watt. Ito niyo makakaupod para itong mga panibago nga mahimang rawon. Ngayon, hulat-hulat kita mga ka-K5 kung ano man itong aton mga balita. Yan ang agab eh. Kaya nagpapadayon itong special session nga dihiton aton mga Senado. Masunod na mga ka-K5 ito ang D3 Bayo Evening Newscast. Para itong mga kadugangan nga mga balita lokal, international, ngayon sugad gihapon ito national. Nakaupo niyo ako naman kay K5 Carlo Arisgado. Parang kampiyo ng mga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
9: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila Nga naman.
15: Kay simintohon sila ni ini. Hmm. Oh.
16: Dili na dayon sila kagawas. Dili na pod sila kalihok o dili na pod sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan.
15: Hmm.
16: Mao na siya ipikto sa lauric acid nga naaasa D3 bio, Sir GP. Ang lauric acid, dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
15: So sa ato pa, kung matag-adlaw kagainom o D3 bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
16: Hmm.
15: O, atong 2017, Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila, Dr. Ramil, nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
16: Mm, kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra.
15: Oo. Oh,
16: bisag 7 days jud unta.
15: Oo, oh, problema.
16: And then, wala pa gitiwas o inom. Mm. Kunya, resistahan na pod.
15: Mm.
16: Wala man gihapon nakapalit. Hangtod nga na-resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
15: Mga
16: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
15: Mm. Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
16: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
0: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan.

0: proseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug maunay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, ngano man?
0: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
1: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako dito kay Tabang no, ang D3 Bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras ang K5 News FM, alas 6.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3

0: tayo. Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga ka-K5, adin na naton mga magpasong mga notisya ngan hanaton mga laray uluhan. Hanaton na balita lokala pirang nga mga rebuilding ha Eastern Visayas. Surong sumurinder na ha gobyerno para hanag kamurayawan.
2: Wanted nga lalaki ha kaso nga frustrated murder nakuhaan hin sobra 370,000 nga illegal nga droga ha hilongos late.
1: Samtang haato naman balita nasyonal, 13 nga mga senador in presente special session Cayetano Black waray umatender.
2: Senador Alan Cayetano bumuliw como Senate President Gatchaliana naghurar como bagong leader han Senado.
1: Ka-K5 haato naman balita internasyonal, at $300 billion private investment fund kapartihan US-Iran framework deal.
2: Pope Leo iginkalipay an peace deal han Amerika ngan Iran.
1: Haato naman business report, plano nga paghimuhin petroleum reserve facility idudusol lagi ha bisan kun nakatalaan na nga pirmahan han Iran ngan US an ira peace deal.
2: Haaton balita kakaiba, babayi nga nakaasawahin funeral director punerarya ang ginsakyan han ira kasal.
1: Balitang pampaugnat kusog, Ateneo players ginpanhimuwa ang mga espekulasyon nga hazing ang igin kamatay ni Rabater Bunya ngan Adili.
2: Samtang haato naman balita entertainment, Claudine Barreto ngan Pepe Herrera nagpatusik-tusik hasinihan.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bayo Evening Newscast, yan ang adlawhan Hunyo 17, 2026.
2: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita kami diin man ha party to na kalibutan na pinaagi to na amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
1: Oras naton mga ka-K5, alas 6:04 nga dito naton siyahan nga balita lokal. Gindig-unanhan ahensya han Department of Labor and Employment Eastern Visayas o DULI-8 an importansya ang siguridad han mga trabahador, sugad han mga construction worker. Gininspeksyon han mga tinaglawas han DULI-8 at usaha mga dagko nga construction sites hasudad han Tacloban nga gintutukod ha bypass road ha barangay utap ngan kaibaan. Hamao nga inspeksyon iginsumat ni Dax Villaruel, Regional Director han DULI-8 nga importante nga masiguro ang katalwasan han mga trabahador pinaagi hiton ira high impact high visibility inspection o HIHVI. Ang HIHVI in makakabuli nga makita kung nasunod ba ha labor ngan safety standard ang mga agaron para hiton ira mga empleyado. Ngan ginkita hiton DULI-8 ngan iba pa nga mga opisina nga nag-inspeksyon ha the Latter-day Saints Temple ha Tacloban Bypass Road kung may ada ba mga gingamit nga mga personal protective equipment o PPE, safety signage, emergency response measures, ngan pasilidad o mga pasilidad para han mga trabahador, ngan kung nasusunod ba ang kaangayan nga panwelduhan han mga trabahador. Samtang nagsiring naman ang DULI-8 na magpapadayon hira hapag dumara in inspeksyon ha magkadurudilain ng mga establishmento, lakip na ang mga proyekto han gobyerno ng mga pagpakusog han compliance han mga employer ha labor law.
2: Halain pa nga balita lokal, samtang ginaayad ang haros 50 anyos nga Biliran Bridge, ginaadman naman na ang igindunuso nga pagtukod ng era ikaduha pa nga Biliran Bridge. Sumala kang Department of Public Works and Highways o kung DPWH Biliran District Engineering Office, District Engineer Irwin Antonio, ginbubuhat na ang pre-engineering activities, sugarhan feasibility assessments, pag-usisahan ruta, geotechnical investigation ngan pag-aramhan right of way. Ang ginpaproponer nga pondo in 1.72 bilyones ka pesos nga niniinmati kang Asian Development Bank. Ginalauman naman nga mahuhuman iniha tuig 2032 kundi in pwede iniagianhin mga sarakyan nga maabot ha 30 tonelada ang kabugaton.
1: Ato naman kadugangan nga balita lokal mga ka-K5, adamo na nga mga anay miyembro ha New People's Army ha sinirangan Visayas. An bumaya ha armado nga pakigbisog agud nga bumalik ha ira mga pamilya. Ngan sumalahan anay rebelde nga hi alias Danny, waray kapulsanan ngan kaupayan an nadurot ha iya ha samok. Asya iya ginpili an sumurindera ngan magkaada hin mas talwas nga na marangal nga kinabuhi. Hindi ka pagsurinder han mga anay rebelde indurot han programa han administrasyon nga localized peace engagement nga may panuyuan nga sulbaron ang problema ha rebelyon inaagihin mga programa pankauswagan ha mga komunidad. Ha ilarumhan maunga programa in gintagan ang mga sumurinder hinabang ha panginabuhi, skills development, financial nga suporta nga pabala or pabalay. Agad mas siguro nga may dahira maupay nga kabubuwason nga na or kabubuwason nga babalikan. Higin panawagan naman han 8th Infantry Division han Philippine Army ha mga nabilin pang miyembro han NPA nga pahimulsan na an higayon nga bumalik ha susyidad samtang abri pa ang mga programa han gobyerno para ha ira.
2: Hato naman katapusan nga sumat lokal nakuhaan hin sobra 370 mil ka pesos nga kantidad hin gintatahapan nga shabu. Ano sa nga wanted nga lalaki hakaso nga frustrated murder kakulop ha Barangay Central Hilongos Leyte. Ginkilala ang wanted nga suspect kan alias Dodong 42 anyos waray trabaho nga residente han mao nga lugar. An warrant of arrest kontra han suspect in ginsalawad tugodan iya kaso nga frustrated murder nga may daman igin rekomendar nga piyansa nga 200 mil ka pesos para niya temporaryo nga kagawasan. Nagbuhat pahin kadugangan nga search ang mga otoridad ha suspect nga dito na nirinakitan ang sobra 101 nga piraso hin mga heat sealed nga plastic sachet nga may sulod nga gintatahapan nga shabu. Narigoper gihapon ha suspect ang itom nga pouch usang nga ginsusudlan hin candy nga brown nga paper pack. Paslak naman na yan na ha karsel ang suspect tungod niya kaso nga frustrated murder samtang gintalapas gihapon niya ang Section 11 Article 2 Han Republic Act Number 9165, One Comprehensive Dangerous Act, Drugs Act of 2002.
1: Kaka-K5 na ato na balita lokal indurot hayuhan na DTX Coffee Mix na kagkapikanan na detox ka pa.
0: Balitang National! Balitang National!
1: Lagos naman kita itong ato na balita nasyonal kundi ina presente ang 13 nga bago nga mga mayorya ha Senado hapag abrihan special session niya yan ang Miyerkules Hunyo 17. Lakip ha mga umatender ha session hira Senador Sherwin Gatchalian, Senador Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, GV Ejercito, Riza Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Erwin Tolfo ngan Rafi Tolfo, ngan sugad hira Senator Francis Escudero, ngan Joel Villanueva nga bumalhin tikang ha Cayetano Black. Matungod hini inkumpleto na ang 13 nga member had kurom han Senado rasoda para makagtudlok na hinbag-o nga Senate President. Samtang waray naman umatender ha sesyon ang iba pa nga mga senador nga kaalyado ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Samtang halain pa nga balita nasyonal, nag-concede nga ginkarawat na ni Senador Alan Peter Cayetano nga diri nahiya ang Senate President matapos bumalhin hi Senator Joel Villanueva habao nga mayoryahan Senado. Igin kumpirmar mismo ni Cayetano aniya pag-concede mahuman hira magka-istorya ni Villanueva. Matungod hini kompleto na ang 13 member quorum nga tumambungan special session yan ang adlaw. Nagsiring Cayetano nga suportado niya ang pagtudlok han bag-o nga leader han Senado. Nganya na lang adlaw in naghurar na hi Senator Sherwin Gatchalian komo bag-o nga Senate President. Haluyan paglusad ha pwesto, igin patapod ni Cayetano nga magpapadayo na niya pagserbisyo anuman itong iya posisyon o titulo.
1: Mga ka-K5, ang ato na balita national indurot ay Johan, DTX 500, ang makusog na pangontran high blood pressure ng diabetes.
0: Balita International. International.
1: Oras natin mga ka-K5, alas 6:11, nilagos naman kita itong ato na balita international. Kundi lakip ha US-Iran Framework Agreement, hapagtuldok han kasamok ha Middle East, ang dako nga private investment fund nga nakantidad hin 300 bilyones or 300 US dollar, I mean, yes, o 300 US dollar. O panuyo hininga aghaton itong Iran nga silyuhan na ang kasabutan handuhan nga nasud. Sobra katunganahan maong nga kantidad in nakagkumit na atikang hamagkadurudilain nga kumpanya ha Amerika, Gulf countries, Asia, South America nga Africa. Panuyuhan pundong nga ma-invest ha mga sektorhan enerhiya, transportasyon, manufacturing nga logistics. Subay report, ingin tatawag nga Reconstruction and Development Fund. Hindi rin magamit in pundohan gobyerno, kundi usala ini nga private investment vehicle. Lakit gihapon na plano ang pagpapautang ng pagpundohan pagtindog nga na pag-ayad han mga nadistroso nga infrastruktura ha Iran tungod hiton gera. Sugad man itong mga pasilidad ha industriya ng transportasyon. Samtang waray pa opisyal nga kumpirmasyon na tikang ha Amerika ang nasabi nga investment fund.
2: Hato naman katapusan nga notisya international. Suportado ni Pope Leo XIV ang bag-o nga kasabutan han Estados Unidos ng Iran nga tuldukan ang kasamok ha Middle East. Nagpasalamat ang Santo Papa nga pinamatian han Ginoo ang iya ampo nga matuldukan na ang giyara handuhan nga nasud nga seselyohan na ini haadlaw hiton Biyernes. Sarili Pope Leo maupay nga komunikasyon nga negosasyon iton makakasulbar han kasamok nga diri giyara. Naglalao man Santo Papa nga magpapadayon na ang kamurayawan harhiyon nga matutuldukan na gihapon ang anuman nga tensyon. Kung manunumduman nga ginsusnan ni US President Donald Trump hi Pope Leo han manghinlabot ini han kasamok han duha nga nasod.
1: Mga ka-K5, ang aton balita international induro tayo han Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Lagos naman kita han aton na balita negosyo kundi igin dudusul lagi hapon han Department of Energy o DOE ang plano nga pagtukod han Petroleum Reserve Facility ha Pilipinas. Bisan kung nagkauyo na ang Iran ngan Amerika nga pirmahan ang peace deal ha Switzerland didahito na Biyernes Hunyo 19. Ngayon sumala kan DOE Secretary Sharon Garin, waray pahiya kumpiyansa ha igin anunsyo nga pagpirmahan peace deal han leader han duha nga nasud tungod kay bangin pa ini magbag-o. Ngayon siring pa niya, kinahanglan han Pilipinas ang pagkaada in petroleum reserve in kaso magkaada in emergency, kundiin usa ini ha mga nahibaruan nira nga magkaada in a crisis halana tikang han bumuto ang gyera ha Middle East. Karuyag naman igarin nga ang gobyerno ang magkukontrol han maong pasilidad na may partisipasyon han Philippine National Oil Company ngan Maharlika Invest Fund. May kumpiyansa naman higarin nga mahihimo or mahihimo lagi hapon ini nga Petroleum Reserve Facility hasakob han nabibilin nga duha ka tuig han Marcos Administration. Kaka-5 ang aton balita ni Gusto Induro Tayuhan D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang wow!
2: Haaton balitang kakaiba, mga kaka-5, hingyap iton kababayinan nga syempre special iton ira magiging kasal. Pero ano sa nga, usang nga bride ha Brazil, wara ini magruha-duha nga sumakay ha punerarya samtang tingkad to ha seremonya han ira kasal. Hi Daniela Senior, ina nakaasawahin usang nga funeral director o undertaker nga hi Apollo Scariota. Subayhan istorya ni Daniela, maiha na hiya nga naruruyag kan Apollo. Pero diri hiya hinigin aasi. Para makapagpapansin, pirmi nakikilami hi Daniela ha ira lugar. bisan kun diri niya suok iton namatay. Waray na makailob ni Daniela ngan iya ginsukmat ni Apollo han iya ginaabat. Maswerte naman ang babayi tungod kay attracted ngay ang gihapon ha iya hi Apollo. Sana all. Tikang hadto impirmi na hira nagkakaistorya ngan magkaupod. Waray magdugay, igin kasalira Daniela ngan Apollo. Tungod ang ira love story, nahuna-hunaan ni Daniela nga punerarya ang himuon nga service han ira kasal. Ngan para makompleto ang eksena, punerarya gihapon ang ginsakyan han newlyweds. Tikanto han ira honeymoon, ngan may nakasurat pa nga till death do us part.
1: Mga ka K5 na ato na balita kakaibang induro sa iyohan na Dio Fresh at Dio Roll On.
0: Balitang Sports!
1: Ato naman na balitang sports, mahugot nga ginpanhimuwa han Rocky player han Ateneo de Manila University nga hi Kiefer Alasa ang mga nagkakagawas nga espekulasyon nga may kalabutan ha hazing o initiation rights and team building activity nga naging kausahan pagkamatay ni Rene Baterbunya nga Divine Adili. Sumalakan Alasa waray kamatuuran ang mga akusasyon nga waray hinuman ha ira nga mga miyembro han team ang ginkastigo o ginpasakitan na. Pag-explicar nila Arasa nga ni Sam Reyes, ang ira ginbuhat nga team building activity in kaparte, han ira preparasyon para hanti arabot nga UAAP Season 88. Lagi pira Alas nga Reyes, han mga ginahampak, hindag ko nga sagunsun nga balod, salit nagkaburublag hira hadagat. Gandugang panira, ginasagdunan na nira nga daan nga magandam para han mabugat nga physical activities hadagat, kumo kapar tihan era training. Matungod han insidente mga K5 umatras na ang Ateneo Blue Eagles Fill Oil Precision Cup. Mga KK5, ang ato na balita sports, Enduro Tayohan Extend Food Supplement, kukulangon ang usang round kung nakapag-extend food supplement for men ka.
0: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
2: Haato naman, balitang showbiz, waray magpaalantad han mga nakatutok nga kamera hira Claudine Barreto ngan Pepe Herrera matapos mag lips to lips durante han premiere night han Home Along the Riles, the reunion. Siringhan mga netizens, bangin na overwhelmed lahira han igpakitan ira pelikula tungod han mag-upay nga feedback. To be fair with Claudine, pero may inigame ngan honest sa mga interview, salit, ginlalauman nga mag-iistorya ini kung ano-an karoyag sinon han ira pagpatusik-tusik ni Pepe haatubangan han kadamaan. Single yan na hi Claudine, tigang han magkabulaghira ni Milano Sanchez, samtang hi Pepe naman in may mga anak haiya partner.
1: Sa K5, anato na balita entertainment, Enduro Tayohan DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katukiban han D3 Bayo Evening Newscast. Yan ang adlaw han Miyerkules sa Hunyo 17, tuiga 2026. Ako, hika K5, Carlo Arisgado.
2: Ako naman, hika K5, Jean Pilinyo.
1: Parahan kampiyon ang nga mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan, nasyudan ng Tacloban, ngan habugus ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
0: Para sa malusog na tayo.
3: DGX 500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
0: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
0: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butiga.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoib mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hidrosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumalit sa mga butika.
9: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
9: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
9: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
9: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
10: Mm.
9: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
9: Mm.
10: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
9: Mm.
10: Kay blo ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
9: oh,
10: ga-exercise sila. So kung
9: wow,
10: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
9: Mm.
10: Pero kung sige kag kaon og tamis,
9: gababa.
10: Oh.
9: Oh.
10: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
9: Sobra na.
10: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
9: Mm.
10: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
9: Oh.
10: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
6: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee,
12: sobra kataas akong blood sugar.
11: 300 kapin gitistingan ako og inom
12: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
11: Sunod sa isa ka bulan,
12: normal na jud akong blood sugar.
11: 95 na lang.
6: DTX 500. Mopali sa mga butika.
9: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
10: Mm.
9: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
9: No,
10: aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
9: Oh.
10: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
9: Mo
10: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
9: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa bunta.
14: Tulo pud ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
18: Ach!
17: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
15: Eye Care Gold.
19: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata. Kaya araw-araw ako ng Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
15: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Beauty Soul.
20: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh. Available now.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! Mike Pumso!

object of the sanctuary and investigative judgment, maudala, moabot ang pagsulay sa atong pagtuo, basin unya, o musibog ta sa atong ialagaran nga Dios tungod kay nakulangan tas kalam kay balo. Boy na may galam kay sunan ng taigong panahon sa panag-uban, lamang din sa ato din nga tulumanon, inyong tulumanon, sa ngalan lamang sa ato din station manager nga tukang K5 Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan sa atong seon President Doc Ramil Oy. Sa ato may gala karoon ang duty pikas lawak sa ato Master Control, sa ngalan sa ato Chief Engineer Abuduin, o sa ngalan sa atong Engineer on duty K5 Engineer Bill Andrew Rakuma, o sa Tibok Pirsas K5 News FM, akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City, o kinilaman yung galeg suon sa kanunay si Japon, Brother Jerry Gabaya, ayuban magingon kanatong tanang ang Diyos, magpanalangin kanato sa kadagaya pa. Mayong gabi sa makausapan ang kanato o magpasalamat at pinagi sa pag-ampo. Amahan na mong langit noon, daghan kayong salamat. Ikaw ang naghatag namo og mga balaang pulong.

0: aron amo kining pamalandungan kanunay sa matag-adlaw sa among mga pagkinabuhi. Unta si Ginoong Hesus nga mao ang dalan kamaturag kinabuhi. Mahimo usab namo siyang giya sa matag-adlaw sa tanan nga mga buhat nga diin kami Ginoo nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Nagpadayon pa ang pagbantala sa iyong balaang mapulong. Salamat sa kagawasan sa tinuohan. Salamat sa pagpanalangin nimo sa daghang mangkatauhan bisan diin nga dapit nga nagapaminaw ining sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya ni Dr. Ramil Oy. Salamat o Diyos sa imong walay pagkulang kanamo tanan o pakiguban kanamo hangtod sa kangturan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soul.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

95 News FM, Philippines Dinner Time, 17 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Checking in is your Maring Louis Vuitton program, Marites on Air. Maupay nga gabi hatong tanan, mga ka-K5. Magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Kung saan man abot ang K5 News FM, Tacloban 103.1. Wednesday, mga ka-K5, June 17, 2026. Midweek na, mga ka-K5. Energy check muna tayo. Ayan, kumusta naman yung mga sumahod ng Lunes? Okay pa ba ang ating mga wallet, ang ating mga bulsa? Nako, shout out sa lahat ng ating mga ka-K5 na nagdi-dinner or maaaring magdi-dinner pa lamang sa mga oras na ito. Kung saan man kayo patungo, saan man kayo papunta ngayong gabi, ngayong oras na ito, mga ka-K5. Yung mga nasa daan, nasa mga sasakyan, yung mga maanong drivers natin, yung mga pasaheros, maupay ng gabi ayong matanan, mga ka-K5. Ayan, sa lahat naman ang nagsa-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday, mga ka-K5. Of course, hindi ko pwedeng makalimutan i-greet ang aking brother, ang napakagwapo ko pong kapatid, Jovel Pascua. Happy birthday, bro. I love you so much. Ayan, mga ka-K5, aarangkada na naman tayo ngayong gabi. Dahil si Maring Louie ay imamarites na naman sa inyo, ibibigay natin ang mga nagbabagang balita sa araw at oras na ito na maaaring hindi nyo po naabot.

ang mga latest showbiz world, mga ka-K5. May mga bagong hiwalayan, may mga bago bang relasyon na namumuo. At of course, pati na rin ang ulat ng panahon, mga ka-K5, dahil meron daw posibleng maging bagyo, may low pressure sa Pacific Ocean, ayun yan, sa Pag-asa, mga ka-K5. Pag-uusapan natin yan maya-maya lamang, pero bago yan, mga ka-K5. Yes, hello, hello, hello muna sa ating mga ka-K5. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, o di naman kaya ay meron kayong mga gustong i-greet, o di naman kaya ay i-request na mga kanta, huwag mag-alinlangan, mga ka-K5, na mag-comment sa ating live streaming, o di naman kaya ay tawagan si Mari at makipag- chikahan na. Actually, mga ka-K5, very soon, may makakasama na po tayong mga bisita kung saan marami po tayong kapupulutan na aral, marami po tayong pag-uusapan, at I would say talagang mas ilalove nyo ang programang Marites on Air dahil mararamdaman nyo talagang pagiging Marites nyo, mga ka-K5. Sadyang hindi lang available yung mga panauhin natin, yung mga special guests natin, dahil, you know, Fiesta week, Fiesta month, I mean, medyo nabibisi lang sila. But very soon, mga ka-K5, marami tayong makakasama dito yan sa Marites on Air. Eto na, mga ka-K5, huwag na natin patagalin pa. Eto po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Inihalal na si Senator Sherwin Gatchaliana bilang bagong Senate President. Ibinoto siya ng 13 senators na dumalo sa special session ng Senado ngayong araw, kabilang na si Senator Joel Villanueva. Abay, finally, no, mga ka-K5. Well, hindi na tayo malilito. Ito, wala nang rason para maudlot at hindi matulog.

pansamantalang ihalal si Senator Sherwin Gatchalian dahil nga si Senator Alan Peter Cayetano ay tila ayaw, di ba, na ibigay yung pwesto, yung posisyon. At naalala nyo ba, parang last week or weeks ago, meron yun na dalawa yung mga pinalabas na

o kung sino yung totoong Senate President. Anyhow, importante, ayun, ay klaro na ngayon ng mga K-5. At inanunsyo naman ni Senator Erwin Tulfo sa special session ng Senado ngayong araw na hindi raw muna matutuloy ang pag-ratify sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX Bill dahil ayaw pumirma ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. At iginiit naman ang mga kakayfab ni Senator Ping Lacson na hindi kapalit ng paglipat ni Senator Chase Escudero sa mayorya ang posibilidad na iboto si Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napag-uusapan niyan dahil abogado si Escudero at mahalaga ang pagiging abogado para mabilis ang proseso ayon kay Lacson.

sa Senado, mga ka-K-Fire. Ayan nga, at sabi ko nga kanina, natuldukan na ang dalawang linggong kalituhan kung alin ang tunay na mayorya sa Senado sa special session ngayong araw, mga ka-K-5. Samantala, para sa ibang balita, nasa mahigit 2,000 bahay na sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province ang totally damaged dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Aabot naman sa mahigit 10,000 ang bilang ng partially damaged na bahay. Nananatili naman sa iba't ibang evacuation center ang mga apektadong pamilya na wala pa talagang mauuwi ang bahay, mga ka-K5. Nakakalungkot at ipagdasal po natin sila, mga ka-K5, dahil nga hindi lamang mga aftershocks, meron ding mga panibagong paglindol.

Ay, kaya naman inaabisuhan po ang bayan at ang ating mga ka-K-5 na laging maging handa. Tingnan, i-check po ang inyong mga bahay, ang inyong kapaligiran. Ha, di ba? Dahil mahirap mga ka-K-5. Ito sa mga trahedya, no? Sa mga kalamidad na hindi natin masabi at hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya naman mga ka-K-5, tingnan ang inyong mga bahay, i-check ang structure kung merong kailangan mga ayusin, kailangan kumpunihin para masiguradong safe po tayo mga ka-K-5. Hindi naman natin parang inaantay, no? Ayaw naman nating asahan, pero iba pa rin po talaga ang handa mga ka-K-5. At para naman sa ibang balita, hindi raw aksidente ang pagkalunod na Baterbonya at Adili. Ayon yan sa CIDG. Sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon, idiniin ni PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi aksidente ang pagkalunod ni Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa NBA naman humarap ang 11 or ang 11 pang players na kasama sa team building sa Aurora para

5 ng investigasyon na ito. At kung sakaling totoo man na hindi talaga aksidente ang nangyari, nakakalungkot. Pero one thing is for sure, mga ka-K5, may negligence talaga, may kapabayaan talaga sa pangyayaring ito, di ba? And sana maging magsilbing aral po ito, mga ka-K5, lalong-lalo na doon sa mga nagpa-facilitate ng mga team building, mga training, di ba? Pag outdoor, mga ka-K5, lalong-lalo na yung sa mga beach dahil grabe, napaka-risky po nito, mga ka-K5. At kung totoo man na may mga

gawin iyan dahil kawawa naman yung mga susunod pa na mga mabibiktima. Samantala, naitala ang magnitude 5.3 na lindol sa katubigang malapit sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental kaninang alas 4:03 ng hapon ayon niya sa PVOX. Ito naman ang reported intensities ng nasabing lindol. Intensity 4 sa Kiamba, Sarangani. Intensity 3 sa City of General Santos. Isa itong aftershock ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Dagdag na nga hensya, mga ka-K5. Kaya maiba yung pag-iingat po. Lalong-lalo na dyan sa mga ka-K5 natin sa Mindanao. At sama-sama po tayong magdasal, mga K5. At ito nga ay may low pressure area daw sa Pacific Ocean ayon yan sa PAGASA. At yan po ang ating babantayan at babalikan mamaya lamang, mga K5. Ayan, at ang mga balitang iyan, mga K5, ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Products. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga K5, na talaga namang walang ibang misyon ang aming CEO na si Dr. Ramil Uy, kundi maging abot kaya na sa bulsa ang mga produkto na siguradong makakatulong sa ating mga K5 para hindi na mabilis kapitan ng mga sakit-sakit at magamot. Yung mga K5 natin na siguro ay malala na ang mga nararamdaman or ang kanilang mga sakit, mga K5. Kung kayo ay may diabetic o may diabetes, mga K5, isa po ito sa pinakamahirap, no, at pinakaayaw natin na sakit dahil marami po ang mga komplikasyon na pwedeng maidulot ito sa ating kalusugan at katawan. DDX 500 po ang sagot sa problema nyo. Marami na tayong mga testimonies. May mga ka-K5 natin tayo na magpapatunay na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. Kung kayo naman ay may high blood pressure, perfect din po ang food supplement na ito, mga ka-K5. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman ay medyo makakalimutin na tulad ko at kailangan ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K5. Mag-Clinica D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. At kung pang malakasan naman na vitamin C ang hanap mo, mga ka-K5, imaitisin mo na yan. Sigurado nga alagaan at poprotektahan na araw-araw para hindi na mabilis kapitan ng mabosipon at lagnat. Again, available po lahat ng aming products sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, located po yan sa downtown area. Tapat lang ng Bose dyan at Bose Coffee. Huwag mang hinayang, mga ka-K5, pagdating sa ating kalusugan. Tandaan, health is wealth.

po sa inyo ng K5 News FM Tacloban and The Winning Celebrity Production. Maraming salamat. PNP TCPO. Ayan, ang PRO 8, BFP Tacloban, BFP Palo, Radnet 5, Tomeco, maraming salamat. City Health Office, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga doctors, lahat ng mga nurses na nakasama namin, lahat ng mga volunteers. BFP, maraming salamat. Of course, dito Telecommunity, Converge, Sky Cable, Sky Direct, maraming salamat. Maraming salamat din sa trabahador, mga ka-K5. And of course, ang napakasarap, the chicken ng Agaron, mga ka-K5, ganado kaperne. At kung kayo naman ay naghahanap ng sobrang sarap, fresh at talagang abot kaya na sa presyo, no? Hindi mahal, pero alam mo yun, hindi tinipid at talagang quality ang tinapay, mga ka-K5. Kung ikaw ay naghahanap ng perfect na pang-pair sa DTX Coffee Mix, Elkies Bread House na yan, mga ka-K5. Grabe talaga. Sa Elkies Bread House, no, nandyan lang yan sa Apitong. Napakasarap po ng mga tinapay nila at talagang everyday bago ang kanilang mga bread, mga ka-K5. At thank you din po sa lahat ng ating mga partners, ating mga volunteers, JCI Matugino Makarato, and JCI MacArthur, and of course, JJC MTRK. Maraming salamat. Ayan na, K5, alas 7:31 na natin oras sa Bugos sa Pilipinas, 7:31 on the clock. And of course, Sante, maraming salamat. Bro Stephen, bro, ano ba yung isang pangalan ni bro?

KFIO News FM, Philippines Standard Time, 53 minutes past 7 o'clock. Mga KFIO, you're still with me, Maring Louie from Marites on air. Ito na mga KFIO, ibibigay ko na po sa inyo ang chika sa oras na ito, mga KFIO. Well, alam nyo ba na si Ellen Adarna inamin na halos naka-live in lahat ng kanyang mga nakarelasyon. And ayon kay Ellen, mga K-5,

time. Di ba? Meron talagang lalaking makapagpatimok ulit ng puso niya. Why not? Ayan. So, Maring Ellen, good luck. At ito naman mga K-5, umalma si Megastar Sharon Cuneta dahil nga daw dun sa mga, ano ba tawag doon? Mga ex-Marines na nagsabi na

si Pia ng kanyang isa sa kanyang mga assistant or isa sa mga tao niya na I don't know how true. Dating tao daw ito ni Heart Evangelista, di ba? Naging usap-usapan dati mga ka-K5 na kaya nagkaroon ng tampuhan at away si Pia at si Heart dahil isa sa mga pinagkakatiwala ang tao ni Heart dati ay lumipat kay Pia. At ngayon naman ay linayasan din daw si Pia. Wow, gaano ka totoo. At di na nakapagpigil mga ka-K5 si Pepe at Claudine, bongga daw ang lips to lips sa premiere night ng Home Along the Realest. Nakakaloka mga ka-K5. You know what? I'll be honest, sobrang favorite idol ko yan si Claudine, di ba? Nung kabataan days niya. Talagang maliit pa ako, pinapanood ko lahat ng mga movies niya. But I don't know what happened to

ko na ngayon. Anyway, Kimi, kung ako sa'yo, marami pa dyang iba. Parang feeling ko talaga si Pau, I don't know, sobrang pogi niya, sobrang idol ko rin siya, pero pagdating sa relasyon, hindi ako believe sa kanya. Kasi, di ba, deserve nating mga babae, yung alam mo yun, pinagmamalaki ka, yung hindi ka itinatago, mga ka-K5, okay? So, sa lahat ng mga babae dyan, kabahan ka ng mga ka-K5, naku, kung walang label, o di naman kaya ay hindi proud ang jowa mo sa'yo. So, yan muna ang ating latest sa ating showbiz 103 for Marites on Air, mga ka-K5. Ang mga chika at Marites na iyan ay hatid po sa inyo ng Klinika de Alternativa Medicina, Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na siguradong makakatulong at makakagamot sa lahat ng ating mga ka-K5 yung may mga high blood pressure, mga diabetic o may diabetes. Perfect po ang DTX 500 para sa inyo, at kung kayo naman ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, imitisin nyo na yan, mga ka-K5.

vitamin D3. Available lahat ng ating products sa Clinical Alternativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ang Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Kaya naman, sugod naman kay K5. Health is wealth. Mahal magkasakit, kaya mahirap magkasakit. Kaya naman, huwag manghinayang pagdating sa ating kalusugan. Alas 8:00 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Here is a song titled Old Town Road. Good evening, mga K5.

KFI News FM. Philippines Dinner Time, 30 minutes past 8 o'clock now, playing Memories by Maroon 5. Maki KFI for shoutouts as our request. Mag-comment lamang sa ating live streaming at samahan sa Maringuin hanggang alas 9. Again, this program is brought to you by Clinica Delta Nativo Medicine and Wellness Products. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy na siguradong makakatulong at gagamot sa lahat ng ating mga KFI na naghahanap ng pagmalakasan na vitamin C, o di naman kaya yung mga gagamot sa may mga diabetes, o di naman kaya ay high blood pressure. Sa mga ka-KFIB naman natin na medyo makakalimutin na at kailangang ma-enhance ang kanilang memory, mag-Clinica D3 Bio na. Kung ikaw ay may high blood pressure, o di naman kaya ay may diabetes at gustong malayo sa nakamamatay na sakit na cancer, mga ka-KFIB, ang DTX 500 na. Isa po ito sa pinakamabilis maubos na produkto ng Clinica Delta Nativo, talagang pinipilahin dahil marami na po ang natulungan at mga testimonies na sila ay nanggamot ng produktong ito. At kung pangmalakasan na vitamin C, mga ka-KFIB, i-mighty C mo na yan. At kung gusto mong ipaglaban ka araw-araw, yung siguradong gigisingin ka araw-araw dahil nakapagkapit ka na ng detox ka pa, mag-DDX Coffee Mix na. Again, available lahat ng ating products sa Clinica Delta Nativo Medicine and Wellness Center, located po yan sa downtown area, tapat lang ng Bose Joint at Bose Coffee. Here is Monday More, mga ka-KFIB, with the song Someday We'll Know. Good evening.

0: 25 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo at sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at lalong-lalo na hatid din sa atin sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Mga produkto ng Klinika Di Alternativo na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo, mga kaibigan, laging nagpapaalala na dapat laging may protection ang ating mga selula. Kaya ugaliing inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At sa mga kabayan naman na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan, at magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa ngayon.

At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang problemang cystitis. Actually, maraming problema ang pwedeng makukuha sa urinary system ng mga babae at lalaki. Pag-uusapan natin ngayon kung ano itong cystitis at paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C at ano ang mga

0: conditions tulad ng infection, irritation, at bladder stones. Lalong-lalo na ang chemical exposure galing sa pang-inom ng mga synthetic drugs, toxin, at radiation exposure. Ang lahat ng ito ay ang dahilan ng pag-build up ng free radicals na nagre-resulta sa oxidative stress. Paikot-ikot lang ang problema. Ang oxidative stress ang dahilan ng pamamaga at ang inflammation ang nagdadala ng oxidative stress. At mabibreak lang ang cycle na ito kapag mahilig kang kumain ng prutas at gulay. Dahil ang prutas at gulay ay mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidative stress dahil sa free radicals. Ang tanong, mahilig ka ba sa prutas at gulay? Isa sa rason ng karamihan, mahal ang gulay, lalong-lalo na ang prutas. Kaya minsan lang talaga nakakakain ng prutas, kaya dito pumapasok ang kahalagahan ng suplemento. Lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ito kasi ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidants na kailangan ng katawan upang maiwasan ang cystitis at iba pang mga karamdaman.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
0: Ang UTI o urinary tract infection ang isa sa dahilan ng pamamaga ng pantog, especially sa mga kababaihan. Actually, hindi naman ito seryoso dahil sa mga mild case ay gumagaling lang ito ng kusa within few days. Depende kung gaano kalakas ang iyong immune system. Ang mga mahilig sa matatamis, added sugars, tinapay, pasta, noodles, mahilig sa extra rice, nagpo-promote ito ng inflammation na matagal gumaling. Pero kung nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, lalakas ang immune system dahil ang Mighty C ay nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na anti-inflammatory properties na kailangan upang maiwasan ang pamamaga na nagre-resulta ng cystitis.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag-DTX 500, DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag-DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Ilan sa mga sintomas ng cystitis ay ang sumusunod: di mapigilan na pag-ihi, may burning sensation na mararamdaman kapag umihi, pakunti-kunti ang ihi at lalong-lalo na minsan makikita mo na may dugo na ang ihi. Matapang din ang amoy ng ihi at nakakaramdam din ng discomfort sa pelvic area at nagkakaroon ng low-grade fever. Kaya kung nakakaramdam ka na sa mga sintomas na ito, mas mainam na uminom ka agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. O di kaya puntahan ang klinik ng Clinica di Alternativo Medicina para maka-avail ng libreng konsultasyon. Sa mga pag-aaral patungkol sa role ng oxidative stress sa pathogenesis,

0: sa urinary dysfunction, especially sa cystitis. Nakita sa pag-aaral na ang isang napakalakas na supplement na nakakatulong sa inflammation, lalong-lalo na sa bladder inflammation, ay ang suplemento na may taglay na antioxidant. At kung antioxidant lang din ang pag-uusapan, ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Simple lang naman ang equation. Dapat walang oxidative stress at dapat mas mataas ang antioxidant kaysa free radicals. No oxidative stress means no inflammation. So dapat naka-DTX 500 herbal capsule ka at mighty C, the alkaline vitamin C, dahil ito ang tinatawag na the superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang free radicals para maiwasan ang inflammation. At ang kagandahan, hindi lang cystitis ang maiwasan kapag naka-DTX 500 herbal capsule ka at mighty C araw-araw. Maiiwasan din ang pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagkasira ng atay at kidney. Maiiwasan din ang pagkasira ng puso at utak. At siyempre, sasarap ang tulog mo kapag naka-DTX 500 herbal capsule ka. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon ng mga maintenance, sa mga kaibigan natin dyan na nagkakaedad na, kailangan mo ng mas mataas na antioxidant. Kaya mag-DTX 500 herbal capsule at mighty C ka araw-araw.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas mainam pagising pa lang sa umaga, suplayan mo na kaagad ang iyong katawan ng antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape na may taglay na napakataas na antioxidant, vitamins, minerals na kailangan ng katawan para maging productive tayo araw-araw at maiwasan ang pagkakaroon ng mahinang mga selula dahil sa free radicals. May taglay kasi ito na de-sugar sugar cane, ampalaya, chia seeds at lalong-lalo na psyllium husk na tumutulong ipalabas ang mga toxin na nakaimbak ng matagal sa colon. Kaya sa mga constipated, laging bloated at laging irritable ang tiyan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million.
4: million or a billion. DTX 500.
5: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
4: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
4: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ang klinika Di Alternativo ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya para makasigurado na hindi po mapike, iwasan pong bumili online. Para sigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil napakaraming kumakalat ngayon na Peking DTX 500 Herbal Capsule. At ang kagandahan, kapag sa pharmacy ka bibili, sigurado yan dahil ang mga pharmacy ay kumukuha yan ng CPR na yun ang wala sa mga peke na kumakalat online. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating po text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 at magandang panunood at pakikinig ngayon sa lahat ng nakaantabay sa ating Facebook page. sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon na pinupost natin araw-araw. Ating text line number ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
4: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong-lalo na sa pagpatuloy ng ating programa, talakay naman po muna natin makaibigan ang karagdagang binipisyo ng pag-inom ng alkaline vitamin C at lalong-lalo na kapag isabay mo pa sa superior antioxidant na DTX 500. Lalong-lalo na sa bahing ng bahing at lalong-lalo na matagal nakaka-recover sa allergies. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Mag-Mighty C ang alkaline vitamin C, ang natural antihistamine na panglaban sa allergies. Kapag ang ating katawan ay may allergy, naglalabas ito ng substance na tinatawag na histamine. Ang histamine ay paraan ng ating katawan sa pagprotekta sa sarili nito. Ngunit hindi maganda ang sobrang paglabas ng histamine. Kapag tumama kasi ito sa mga selula ng katawan, nagdudulot ito ng pamamaga at pangangati. Ito ang epekto ng histamine sa ating katawan na makakatulong sa pagtanggal ng mga toxin at allergens sa ating katawan. Ngunit hindi ito maganda sa katawan kung ito ay magtagal ng mahabang panahon. Sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C ay maiiwasan ang pag-iipon ng histamine sa dugo na nakakasira sa selula ng ating katawan. Ang alkaline vitamin C na Mighty C ay isang uri ng vitamin C na nasa anyo ng sodium ascorbate. Lumalaban ito sa histamine bilang natural antihistamine. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis gumaling ang allergy kapag nakainom ka ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Protektahan ang katawan, protektahan ang ating mga selula. Mag-Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At kung ating pag-aaralan, ang sobrang histamine ay nagdadala ng pamamaga, kaya mas mainam sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag hirap ka ng huminga dahil sa pamamaga ng daanan ng hangin sa iyong baga at inaatake ka ng asthma. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule may taglay na anti-inflammatory properties na kung saan napakagandang isabay sa antihistamine content na makukuha sa Mighty C ang alkaline na vitamin C. Kaya dito ka na sa superior antioxidant combination, the Super Duo DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang
1: Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na ha, sa mga merong inflammation o inflammation. No, lalo na ating topic kanina, itong inflammation of the bladder. Cystitis, pagkakaroon ng asthma problem, sa mga kabay natin na nagkakaroon ng sinusitis, arthritis at prostate problem. Mas mainam, advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga pro-inflammatory foods. Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong mga processed food at lalong-lalo na ang pulang karne. Dahil po mga kaibigan, ang pulang karne, nakita sa pag-aral natin mga eksperto na isa ito sa pro-inflammatory. Na kung saan, kung may mahina kang prostate, may arthritis ka na, may sinusitis at asthma, mas madali kang atakihin pag lagi itong kinakain. At ang kailangan mo ay anti-inflammatory. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: DTX 500 Health Alert!
0: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan. Ang ating text line number, ha, 0919-002-8117. Galing po kay 481, Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C? Uy, ang tamang pag-inom ha ng DTX 500 Herbal Capsule is 1 capsule 3 times a day. Ang Mighty C, ang alkaline vitamin C naman, pwede mo siyang iti-take ng 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. Depende po, especially sa mga merong maintenance. Kung umiinom kayo ng maintenance after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ng before meal. Yun ang tamang pag-inom. Or kung gusto niyo siyang inumin after meal at kung meron kayong maintenance, bigyan nyo lang o lagyan nyo lang ng pagitan na isang oras para mas maganda ang epekto sa ating kalusugan. Lalong-lalo na sa mga matataas ang sugar. And even meron ng maintenance. Biruin nyo sa mga clinic natin, mga kaibigan, ha? Nag-maintenance ng para sa diabetes for 10 years, diabetes pa rin. Nag-maintenance ng para sa high blood for 15 years, high blood pa rin. Kaya itanong nyo na sa sarili nyo, mga kaibigan, bakit ganon? Kaya mas mainam, kapag ganito ang mga senaryo sa inyong kalusugan, mas mainam, baguhin na ang lifestyle. Kumain na ng prutas at gulay at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Dahil napakayaman ito sa antioxidant na naglilinis ng mga ugat, nagpapalakas ng puso, nagpapalakas ng atay, kidney at lalong-lalo na sa baga. Tinatanggal nito ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na, every day, no, ang hinihigop mo pa ay ang detox coffee, ang antioxidant coffee. Pagising mo pa lang sa umaga, mafe-feel mo na yung bango, sarap at benepisyo ng DTX 500 Herbal Coffee, lalong-lalo na makaibigan, after makainom ng Clinica DTX Coffee Mix. Nako, makaibigan, ang kagandahan, magno-normalize talaga ang bowel movement. Araw-araw ka talaga makakapupo, kaya maiiwasan ang constipation na pwedeng maging colon cancer. Maiiwasan din ang hemorrhoid problem. Kaya dito ka na sa kape ko, Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala para ma-achieve ang optimum health, matulog ng maaga, mag-exercise, uminom ng saktong tubig araw-araw at kumain ng gulay at prutas sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tumawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
11: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
13: Para sa malinis na dugo!
11: DGX 500!
13: Para sa marusog na tayo!
11: DGX 500!
13: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DGX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo!
13: DGX 500!
11: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mao ni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagadetox pa jud ka.
13: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mapanit sa mga butika.
11: Extem Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extem. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kusog!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni Kadua, iniak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver?
5: Mag-DTX 500.
7: Ang DTX 500.
5: At doon kini mo Mordica Charantia Compound.
7: Gikan sa palya,
5: yun ang kahatak o proteksyon.
7: Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,

0: ako sa inyo gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
2: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Pulido.

0: 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee
1: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio!
3: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung Soft Chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
5: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
7: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K-5 News FM.

Quezon City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

K5 News FM, Tak Loban City 103.1. Ang kampyon na istasyon sa Tak Loban City 103.1. 103.1. K5 News FM. K5 News FM.

Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?

0: radyo ko.
1: Kampyon ng radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcizar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Alam nyo ba mga kaibigan na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant

0: Dan Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap, kapag meron ka na nito, ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
1: DTX 500! Manala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500! Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
0: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinoli compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
1: DTX 500!
3: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500! Bibili sa mga buti. DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500! Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sa'yo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500.

0: under herbal capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. Oh, take note ha, lalong-lalo na itong migraine ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Yan, makaibigan, ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butik.
0: At biruin nyo, makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha?
1: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
4: Baka kulang ka sa antioxidant.
1: Mag DTX 500 ka
4: para hindi maging sakitin
1: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa.
4: Mag DTX 500 araw-araw.
1: Bibili sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500.
1: Bibili sa mga
4: DTX 500.
0: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee. Ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugarcane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. May pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
7: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
4: DTX 500.
7: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nagresita po sa akin ni Doc DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
10: Mahilig ang asawa ko, mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500, health alert.
0: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. At para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo mga kaibigan ng ating Clinica DTX Coffee Mix, na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga, ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties, kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C, sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan, dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan mga kaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa, at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na daily makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682, salamat po talaga Doc sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga makaibigan ang epekto ng Superior Antioxidant Combination o ang phenolic compound, ang polyphenols makaibigan na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan, dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa mga kabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi nating ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag nating mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito, na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa mga kabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
12: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Test po ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Nag-detox ka pa? Mabili sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Para sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 y media.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: The Mopeng Morning Pilipinas, Mopeng Aga Stern Visayas, Mopeng Aga Metro Tacloban. K-5, kumusta ka na? Welcome! Hiningan ng tilamdan, balitang K-5 sa umaga. Amo lang ihapon mga K-5, kaabot ni mo K-5 og Semer, Asidre, yun ang adlaw itong Webes. Ahon yun si Otso 2026, mga K-5, thank God it's Thursday. Sa balitang sinasabot ito na adlaw at simana. Buwas, Biyernes na naman. Diba? Weekend na naman mga K-5. Ayan ang terabot nga Domingo. Father's Day, ano? Engineer, tama? Happy Father's Day advance. Ito ang mga tatay nila, ano? Yan ang Domingo. Ay buwas. Paano ko buwas? May ko importante nga rakton, ano? Mapabaliw lang anay kag K-5 Carlo. Okay naman din kag K-5 Carlo, ano? Hayaman ang programa kagabi, ano? Title? El Castigador? Castigador! Nire po yung kasta. Kaibad ka rin si... Kaibad ka rin si Ngunit itong kasta. Castigador. Dire El Castigador. El Castigador. Servisyong totoo. Nalilipat ako kanina. Kanina nagpipitan matigkan. Kanina Doc John Alcazar before natong program. Itag-alog nga yan engineer hit na nahubag na mamaga. Hindi nga ito dapat direto gamiton good kay dapat masing ka lang nahubag kay ba't kayo yung signo na dat na ano't kayo yung signo na mamaga ito waray-waray pare ano na detalyo amo maghapit ang ginuhunahunaan pare no so, na nahubag ngayon kung may mga nahubag ko no Iyo lago may mga namamaga partit iyo lawas. EDTX 500 mo kuno. Ayan na good morning. Ano mga suki nila no makakalchun natin yung mga radio, abrito nag radio. Maupay ka pagpapati ha iyo sangka ikaw sangka nga namamati na lang. Ano mga senior citizen ha good morning. Oh mga senior citizen din nga din nag mamata na. Oh namamati na tatlong programa no ngan sugid matanon mga K-5 gihapon, mga nanay, tatay. Ayun, nangangandaman na yan itong mga arandamo, labit at balunon, ano, itong mga anak, eskwela. Ganyan, kung ano-ano lang ang mga arandamo. By the way, congratulations, ano, may mga eskwelahan, universidad din ni Tacloban, ano, nga nag-graduation kakulup. Kakulupan ni Rescue Jewel, ano. Congratulations sa mga nang-graduar, Lady Normal University. Lady Colleges, ano? Dinit Tacloban. Kakulop. Iba pa. Ang mga eskwelahan, mga nang-graduar kakulop. Congratulations, ano? And of course, syempre, yun, mga proud parents. Mga kag-anak nga initamang ko nito yung sakripisyo, ano? Iba yung mga kag-anak nagagriginhawa na. Makakagriginhawa. Mga kak-K5. Tungkol dito mga gastuson. Dirihero mamay na iton mga gastuson ano kung may daka estudyante especially kung college mga K-5 ano pero yun pasalamat kita hindi nga mga gino-offer ng mga scholarship program kay Manggod damo iton baga nabubuligan hini ano nakakabulig ini pagpa iban-iban iton kagastusan mga pasanon iton mga kag-anak ano sige let's go to 26 all right okay mata na kay pika aga na good morning aton mga namamati nagkikita aton live aton Facebook ng YouTube maupay nga morning hi usang kay kumusta ka na kumusta ka na ka K-5? Ano nat imo ko anya na? Ano imo baga pamati? K-5 og Semer, dakon pamati yan na. Bagahin natin ka oray ko kwarta. Ano natin ka pinsa ni Peligro ano? Ano bala yan ay kadisi utso. Aray na, kaya sweldo niya ng kinsinas. Haros ubos na ko nung pamayad, pastilan. Pamayad han mga... maglabay nga huram, nga utang, ano? Yeah. Amo talaga't kinabuhi ito, mga ka-K5, ano? Nadakot na talaga't imo pinagbago yan na. K5 sa umaga. Alright, sige. Good morning, Anay. Anong mga suki nila? Kumusta ka mo? Naka-move on na ka mo? Kasamok dito ha, Senado. Kakulop, gintuldukan na. Mga ka-K5, ang issue, mahiunong hiton na Senate presidency, ano? Ang magmamangulo hiton na Senado, kakulop. Prior han na special session, yagin patawag hitong presidente ni Pangulong Marcos. Both House and the Upper House, Lower and Upper House, ano? Mga ka-K5 in natuhay na. Prior han to, nag-concede mga ka-K5 na anay Senate President Alan Peter Cayetano. Nagsubrabulan man, ano? Nagsubrabulan man ni Senador Cayetano hapag manguluhan Senado. Warayla katuruhayan. Ano yung halipot nga termino ko mo Senate President mga ka-K5. Waray nahipasar nga balaod nun, ano? Mga ka-K5, ano ito? May man nagsasara nga Facebook. Pero ito, zero nga balaod nun. Nagkikitaan ko lang din eh. Para sigurado. May lang ko ito screenshot, ano? 37 days ni Cayetano usahiyahan na nagserbi ha pinakahalipot nga Senate presidency din sa Pilipinas, ano, ha history hiton Senado. Usahi Senator Cayetano han pinakahalipot laan an iya termino mga ka-K5, ano. So yun, sa balat record, walo ang gintambungan hini ginpangunahan nga Senate sessions, ano, sesyon dito ha Senado. Upat ko no aniya press conference 21 nga Facebook live. Oh, kay Permini nagla-live hiya, ano, mga ka-K5. Yan, zero. Oh, waray good ko no bagong balaod nun. Nga naipasa nga ito ha Malacanang at itong presidente, no? Kala mo ito, mga ka-K5, binautunta, maayos na itong kabutang Senado. Man gani, kung pamamatian natin, kung nagsubaybay ka kakulop, han special session, ano, mga ka-K5, in baga na nalilipay ako nga kahuna ko kasi hadto mga ka-K5 nga waray kuan, ano, waray matambong, waray maatinder nga mga senador nga dihan kan Cayetano black. Pero kita launan, no, after lahan session, while ongoing and session, sigin ka ulput, ano, o sigin ka ulput liwat nakadto kinita ko si Senator Pia Cayetano, mga ka-K5, at least kinukumusta da. Dapat kinukumusta yun eh, ha, si Senator Pia Cayetano. Nakadduhi, ha, nakadduhi hapon ni Senator Loren Legarda, si Senator Rodante Marculeta, Senator Bunggo, maging ni Senator Aimee Marcos. Amon hiran mga nakaddo, nga nakaddohan ay itong bag-uya na nga minority, ano? Ang kan Cayetano Black. So nalilipay kita nga ha mga interview era, well, nagpapaabot hira, nagpapadangat hirahin mapaso nga pagbati, pag-congratulate. So itong bago yun na nga Senate President. Ano, kan nalilipay kita nga naglalarag mano, nagagayro istorya. Kung baga, parang walang nangyari, ano, han naglabay nga mga adlaw. So, I don't know kung mga politiko kasi ini, mga ka-K5, ano? Mag-ihan nag-ihapon ini ha politika. Maging ano pa man, maplarasti kayo man adto, ano dida. Importante, balik na, ano? Iton aton mga mababalaod. Nga di ha Upper House. Iton pagtrabaho. Sangkay, ano? Kaya damo ang pending ng mga balaod nun na kinahanglan iipasa. May mga promotion in mga bagong mga general nga nalangan mga ka-K5, di ba? Na kung nagsubaybay ka kakulok, ngandamo pa nga iba, no? nga na kinahanglan. Ikaw ay kita pagtugot nga dire ra magdatrabaho tatong mga senador, mga ka K5 kay mga dagkot swilduhin ni. Imagine na lang mga ka K5 siguro kung nagsasayop mga almost 400,000 or half million itong month la bulan hini ano. Kung adon mga senador tapos dire ka magtatrabaho. Mga ka K5 ano. Mamailiw itong mga tao na iliw hanira pag hanira serbisyo or trabaho. O, dapat la no, maupay ako nalilipay ako nga natuhay na ini well unta magpadayon na ini mga ka K5 nga na adaman lang kita, nag-obserba man lang kita no? Kung may mga kinahanglan punahon na damo mat mga mag-aram labi na social media. May mga kinahanglan punahon o anong dida, bahala ka na ito sangkay. Kita mag nagsusubaybay kita at mga matatabo ano ha mga masunod nga adlaw didi ha Senado. Ganun ta magpadayon ng oray samok. Kapit aton mga mambabalaod. Sige, alas 4:43 na. Good morning, Anay. Hi, Mateo Bantola. Good morning. Hi mo ba, Mateo? Labi na diha may CLN Hotel. Yan ha, Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Maupay nga pagpamati, ano? Labi na't imo mga kag-anak. Dida ha may Tabon-Tabon, Leyte. Edwin Locson Abia, maupay ko nung aga. Balik ng K5 sa umaga. K5 Oximer. O, mapag-greet lang ako kan Willie Aguijon and the family. Habarangay Balo diton ba sa Isamar. Kumusta na kuno atod? Tigang kan imo atod Edwin Locson Abia. Han Barangay Lawaan ba sa Isamar. July Guillera, good morning ka K5. Valdemar Camposano, good morning Konsehal Ogsemer. Ngan ha aton kuno nga tanan. Sige, good morning. Rizal De Perez, good morning Konsehal Ogs. Edmond Tabirara. Maayong buntag K5 Ogsemer. Shout out watching and listening from RE Glass Kalubian Leyte. Good morning mga taga Kalubian Leyte. Mga pa kung inaabot taton signal nga daan no radio okay. Cellphone na Facebook. Basta lang may dani mo internet sigurado bisan hain kaliwat nga kapurpud anhit kalibutan. Miska pat hairan. K5 ano. Hey Fox Opinia, good morning Sir Ogsemer. Oh, shout out ko na ito ng mga guard at MacArthur Park, Hipanyong, Bobby, Nganhi Norbert. Ayun, good morning. Oh, tatong mga security guard dito sa may MacArthur Park nga permanente ni naka K5 ano. Oh, salamat dito niyo naman na pamamati ano. So, gamat atong mga security guard nga namamati yan na. Yan na nga hitit out itong atong programa. Mga magtatapos pala era duty. Hanggang so ganun man itong mga nag-aandam, itong mga masulod pala liwat, mabalyo, ano? K5 itong duty, baga panaga. Panaga ka. Good morning, itong mga security guard nga itong permanente na kakaupod ginadaaga. Alas 4:45 na. O sige, good morning kahapon. Dito na may Papaya Resort. Ganda Kuya Jigo Alcaraz. Kuya Jigs, good morning, hey mo. O, kanda ati daday, Kuya Jewel. Kanda ati Vicky. Good morning, itong Verdijo family gihap. Sugod man na didaha may San Jose. O kanda ati Tintin Daantos, good morning. M&D Bakery kan Kuya Landoy, kanda ati Nanette Rihes. O maupay nga pagpamati ha iyo. Kanda Piping, good morning. Kanda Agfa, hamay Salon de Riggs. Ato ni mga suki nga tig pamati, ano? Magaling nga may Quarry District, Payo Husay, hamay Three Kids Eatery, good morning. O bangin na naman iniumuba ha akon kundi ko ma-shout out. Ito pa, dito may kuwari. Good morning, Barido family. Kanda Kuya June Pagadura. Yun.
1: sa bahay.
0: At marasat niya ay buko, no? Good morning, gan Kuya Mariano, a.k.a. Jun Pagadura. Oh, may Quarry District. So, gan matatang mga suki gihapon nila, no? Tigpamati hamay siwol. May sirin. Good morning, hai. Kani gihapon may downtown area. Good morning, may shopping center. Kan Sir Jun Cesar. Sir Jun! Mga pagpamati hai mo. Ganat imo mga kaupod, ano? Nila hamay shopping center. Hinupaha, may sagkahan. Kuya, up to you. Good morning to your family. Ladrera family, Kanyete family. Alright, alas 4:47 ka K5. Og sa kingalimot, kumusta? Nakagkape ka na? O, kung maray pa, DTX Coffee Mix na itong in mga kape, ha? Amoy it aton herbal, healthy coffee. Nakagkape ka na, na-detox ka pa. Napaka-mahupay DTX Coffee Mix, ano? Dirila tungo diton iya, sakto lang rasa, kundi binipisyo ha itong panlawas, ano? Function, sing pangani. Pag-detoxify, no? Pag-bulig itong pagpagawas, pag-flush out. Hindi nga mga toxins, ano? Or hugaw. Nga aadit aton lawas. Tikang itong aton mga lun-lun lang ang kinakaon. Kaya waray naton pili. Pagpipinili ka, di waray nga ninyo iperalit. Lun-lun lang ka iniinom, mga kakay-fi. So, mas maupay. Nga talaga adlaw-adlaw may dinabulig ha aton. Pag-detoxify, pag-detox. Oh, ito na itong lawas ang gaingan. DTX Coffee Mix sa itong solusyon. Sa balitang happy, tara na. Alright, last one. Ako rin tayo also na. Hey Bruno Labok. Live kami ha Facebook from Barangay Kantungtong, Yabong Samar. Ayan. Good morning mga taga Yabong Samar. Mga taga Samar, dito mga pangapagpamati ha iyo. Mga taga Katbalogan. Atong mga suki dito, atong mga followers and K5 Katbalogan Digital. Hello, good morning. Also, yung pagkira may Eastern Samar, akong mga kababayan. May Lawaan, Eastern Samar, Balanghiga. O nga daw may Hipurlos, Kinapundan, ganito may Giwan. Good morning. O itong mga Istihanon. Higabiana, Jerry. Good morning, ano, Sir Consul, K5 Ogs. Shout out akong mga boss. FCB. Salamat, Sir Ogs. Ayun. Yana Sita Dakana Hernandez, good morning, K5 Oximer. Oh, watching ko from Utap. Ayun, good morning mga taga-Utap. Manawataw family din sa Utap. Kanda Sir Long, Sir Rex Manawataw, good morning. Kanda Kuya Judy Losa, ayun. Hey. Ate Jenna Conde, di na kita nakakapasyada pa pare, no? Nadaganda Ate Gina. Parakada ka pa? Parapalit ka pa ng barbecue? Ore, kumainha na. Good morning, Conde family. Kanda Ate Gina Conde. Ilmer Tiberio, good morning, konsihal. Lagi ko nga kunan mamati, haimu yan na, samtang nagluluto. Ano ko nun balita, sir? Kanda President Trump. Baga may nakitaan, nakit na ako ha FB, nga naano hiya. Ilmer Tiberio, ini barangay Katigbian. Hantan awan, Leyte, thank you. Na naano hi Trump. Waray ko pa yan na update kan Trump. Ang akong last nga update, kakulop, baga may daniya negatibo nga komento kan Israel, Israeli Prime Minister Netanyahu. Mga K5, kay sige pa itkuan hini ni Netanyahu. Sige pa ano ini, bomba at Lebanon. Parang ganon, ano? Ginpuna ini ni US President Donald Trump. Ay bangin maka-apekto ini hiton na himangrawon pangkamurayawan. Mga K5, maupay kay Adina, no? Iran ng Amerika pag abot nga di Strait of Hormuz. O nagkasabot na hin maupay. Upay nga sana magpadayon ini, mag-iha ini, ha? Bangin prilaliwat in kaadlaw. So far, amo man la, K5, labot lang amon na nakalabay nga adlaw, nga balita wow, o balitang kakaiba, nga may da karabaw, diin ba itong bansa? Nga nakaagaw, atensyon niya na, kaya na nga karabaw, nga busag, baga ginaalagid-agid, hitnawong ni Trump. Oo, mga sugat ba ito, mga K-5, ano? May usang nasod nga ginkuan ini. Kumbaga, gintagusya. Ito, kumbaga, itsura hini nga busag nga karabaw nga alagid-agid kunot na wong ni U.S. President Donald Trump. So far, amo man lang. No? Sige lang niyan. Bangin may dapat may bag-uyan na nga balita, ano? Or update ito na U.S. President. Alright, alas 4:51 na. May mga birthday na happy birthday. Sir Robert Pakairad to pare ang Bacolod Angkor. Birthday niya na ha? Pakardo, ayun. Sir Robert Katukayo ni Engineer Robert Angkor man gihapon ito ang balitang K5 sa umaga. Bacolod, ano? Tama? Ha? Ano? Walang mga sasayod pare. Sige, basta happy birthday. Ha, mga nagbe-birthday na, no? June 18. Happy birthday ka, K5. Kapag napliwat, birthday, ikat 37th birthday ni Mayor V. Cusuto, mga ka-K5. Diba? Hindi ba naman din nakilala kan Mayor V. Cusuto. So, sa iton, gintatagusya, ano? Iton iya pamunuan, iti iya pamaagi, ano? Iton iya pagiging alkalde habugos nga Pilipinas. O birthday niya kakulop. So, sige, mga nagbe-birthday. Adi, happy birthday! Kakay 5! Hey!

0: Yun! Happy, happy, happy birthday, no? Happy birthday, mga nagbe-birthday ng Adlaw. Kaya 5 tagan ka pa untan mo pangyapan lawas, no? Damo pang birthday tayo mo celebrate. Ganda mo pang blessings, damo pang gracia iton umabutit imo naman kinabuhi sangkay. Happy birthday, ha? Happy, happy birthday. Sir Robert Pacardo. Manager ini hiton na RYU Foundation. Kan Ramil itang Oy Foundation kan boss kan Dok Ramil Foundation. Okay, sige. Alas 4:54 na kagay 5 og sa aton mga balita yan na. Oh, nga dikit aton mga balita lokal ha mga police report sangkay. Pangumustahon naton ano? Balor 145,000 nga droga. Na recover ini hagin dumara nga operasyon kontra droga han pro 8 samtang sulod nga kwarta hinusang piso wifi machine ogin pangawatan halite or halite late iton mga suspek hini arestado amot nakakaupay yan na mga K5 iton na CCTV ano dapat amo ini maupay ini i priority iton mga kabaranggayan iton na pagpalit iton na CCTV ano ka K5 kay dako nga pakabulig hapagsulbar iton na krimen pagmonitor iton na iyo komunidad iton iyo mga mulupyo kung ano ginbubuhat ano napakadakot bulig iton CCTV sangkay na damo ng higayon na pamatudan ano nga dakot bulig ini ha pagsulbar hiton mga panhitabo labi na iton mga krimen mga K5 ano nga natatabo ha kadalanan labi na so sige wanted nga lalaki ha kaso nga frustrated murder nakuhaan in sobra 370,000 nga illegal nga droga o dito liwat ha may Hilongos Leyte mga K5 samtang drug suspect liwat dito akat balogan nga dati na naaresto tungod it illegal nga droga otro na naman nga nadakop hinun mga otoridad habay bust operation warat mahihimo kay amot iya pinili nadakop ka na adi hanggang do 30 time nadakop ka pa mga ka K5 pastilan porbid at mga tao maray maanan labi na ini nga mga na engage in illegal nga droga ano illegal nga buruhaton ano daw lat maupay sangkay nga buhaton himuon hit gobyerno para mapuy-puy nga droga kay bamanhan kan na presidente Duterte time do kuan hiya baga damon nagkahadlo kay damon nagpatay binmalik lagi hap mga K5 ano pero para ha akong dirigod suwin hiya ka-epektibo atong pamaagihan Duterte time sangkay ano kay waray isa na former president na siring niya within 6 months kaya tapuson niya hasta na lang ang natapos niya term talaga sangkay waray good ano waray pakasulbarhin eh yan na di ba natin ka damo natin ka daggulungkot at nagkakakumpis ka rin eh mga ka K5 ano ganda hiton mga drug suspect ano pa upay na ako ginihinanahon na ako ka ano daw la kung halina't mamay na tabalao din sa Pilipinas nga sindo madada ko pit pang taga droga bisan usala ka sa siya iti yung sentensya na life sentence ang kaprisuhan ganda't ka habang buhay na magdadamo ano ka kayo 5 oxid ko an iton preso diba? Ganoon ba yun eh? Iton na gobyerno. Mga K5. Yan na magtindoghin mga kadugangan nga pasilidad. O nga pagbubutangan hindi kay sigurado kita ka K5 nga madamong at magadakop hindi. Kinahanglantahin mga pasilidad. Ano? Mga presuhan nga pagbubutangan hindi. Gandugan iton budget. Iton pagka un ano nga dihiton na mga preso di ba sangkay it may babaruhin din habang buhay tira ka prisuhan. Di rin ma di rin ma prohiba. Ayan na kay kuhaan hay mohin droga. Pero la ka adlaw at kinikita naman naton hagawas. Tapos malay lulaan ay pero kasi man at malabay at na naman madadako. Di ba? Han panahon ni former President Duterte at iba na hadlok. Ay, ikaw, ba naman di mahadlok ito kada adlaw may, may napatay. Insisiring lang ng nanlaban. Miningaw, mingaw, mga kakayvay. Pero may may sikreto laliwat ng mga operasyon. Anyway, sige. Kuhan lang ito. Kasing papatalastas lang ito sangkay. Alas 4:59 na. O, oh, niya natin pagbalik. Bantay Mercado update. Ngan, Tokay Bunte na itong mga headlines. Good morning, Anay. Ngadikan, Idora Uri Nabak. Good morning, kuno, kakayvay, Ogzimer. Oh, watching and listening from Basay, Samar. Ayan. Oh, good morning mga taga Basay, Samar. Mga taga Santa Rita, Samar. Maupagihapon niyo pagpamati ha iyo. Oh, and of course, syempre, ito mga taga City of Hope. Oh, and mahusay nga syudad itong Tacloban. Kinada pagsusulod yung adiha estasyon, kinada maagahon. Damo buyag it mga tao pahakadalanan. Takon ginuhon ihino na huna siguro ini nga mga tao tikang pala ini ha may Sangyawan Park dito nga ni ha may Anibong okay tiba danay mga hubog-hubog pa mag-aringas ha kalsada nga na it iba baga na mamarayaw mga karo kabataan haros takbaga kinikita o susugad na karisyo June 18 na yan na no? Ilang tulog na lang before ito na fiesta ha Tacloban ano damot aton kiritaon din he damot mga mga pamasyadahan mga kakayfab nga maliliaw ka sangkay maliliaw ka kanti mo pamilya kwarta lang problema ko no kwarta alas 5 impunto na standby yan ay kakayfab ha itong pagbalik niyan o kuhang tatlinyo ni kakayfab Carlo Arisgado mabalik kita mamalapit ang mga pahinom doon.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugod ng DTX 500 Mitesi D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and St. Anne Pharmacy Palo ngan Santa Fe Branch Sofia Pharmaceutical Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy.

0: of Ayan's Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gratelis Pharmacy, M. Jimin Pharmacy sa Hiabong, M. Jimin Pharmacy sa Paranas, Michael Ayan's Pharmacy in Mutchong, Sulayina, ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
6: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Pumso!

balik na ka K5 at ramdam balik ng K5 sa umaga. Oras na to, alas 5:07 na at tupumitik 8 na. At oras, sunod naman natin ang DTX Beauty Shop ng K5. Bagang pantika sa lagang latamong DTX sa Sabon. Magdudugang ito din mukhang mahusay, kagwapo. Yan, kamalaom-laom. Siyempre, kahamanin mo pa rin ko gamit din nga Sabon. O, ipahidliwan ito din mo kili-kili. And the Clinica Deo Fresh Deo Roll On para magbabilin ka nga Prisco ka kay 5 asa ko bitong 48 oras ka nang duhagod ka adlaw. Clinica Deo Fresh Deo Roll On ha? Pampabusag ngan pampahamot hit kili-kili. Madaliwan kita Extend Food Supplement mga ka kay 5 kung anay mo kambal ganit mga mister ha mga kalakinan kung anay mo kambal nangungusuglahin baga na ubo or na igham ka abay mag-Extend Food Supplement ka na for men. Sigurado! Wala nga nung sa ka-round. O, kung ikaw

0: naka-extend food supplement. Malilipa, himisis. Alam na yan na kay magfa-Father's Day na kinahanglan. Maupagutim kamulay ng Domingo, Sangkay. Extend food supplement, ha? May dagi na ito, Sangkay. Ano pa? Kakay 5 Oximer. May dagi hapong ito, DTX Liniment Oil. Oh, sakto ang init, sakto ang lamig. Napaka-maupay. Napanhaplas. Alamin ako ni ikaw, magpapamasahin mga kakay 5. O sakta, ingredients. Ano ito natin na DTX Liniment Oil? Amo ito na herbal ingredient nga pampaiway hiton lamok. Pagtabog hiton lamok, Sangkay. Salit ka, gamit na, palit na. O, hiningamon mga produkto, mga K5. DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh D Roll On, Extend Food Supplement. Nga na natin DTX Liniment Oil. Alas 5:09, engineering kay 5 by Carlo. Hindi na hatong linya na ka-standby. But good morning, Anay. Hi, Paula Ayhon, maupay nga aga idol. Is it Lonloy Go? Good morning, kay 5 Ogs. Sari pa ko na kung nagbabasketball. Higo Tomel Bulaluhan, Ramil Salatambos, good morning. Kay 5 Consejal Oximer, have a nice day. Oh, thank you kung itong pagbasa. Sige. Kay 5 Carlo, Adi Mercado, kay 5 Carlo.
1: Kay 5 Balantay Mercado.
0: Kumusta ka kay 5 Carlo? Ikay 5 mo?
2: Yes, good morning. Ano ka kay 5 Vox? Nga sugod di ako rito natin mga kay 5 yan ang nga mamate atin mga radyo nga nagkikita nga dito natin live ha. Ngan sugod di hapon ito nagpaka TV na ano ka kay 5 Vox pinaagi nga dito natin YouTube. So maupay nga aga yan na in live kita nga dito ang Merkado Publik dito ang Sudad ng Tacloban specifically nga dito na chicken section niya. Yan ano ka kay 5 Vox? Grabe ito mga malarit niya. On man na napalit ito na manok kaya na nga adlaw in you know ano in nagsasaurog na kita itong kapatronan nga dito sa so Dadatakloban kundi in itong masurong yan kay Cave of Oaks nga napalit din yan may mga pwesto ano nga dito sang Yawan Grounds o ito mga nagbabaligyahin mga barbecue kundi in mostly ito mga tinda nga to is mga manok. So that's why ano nga dito ko na Sir Jess, so far ito imo nakikitaan yan ano ka K-pop Vox, ini nga mga nagpakapak sa imo, amo ini iton mga order, yan nga adlaw, nga to iton sa Yawan Grounds sa para niyan nga gabi ano han, food park. So may nagihapon nga di ano mga nag-order, nagihapon nga mga catering services, nga damo kaduro iton manok nga gin nga kikinahanglan. So yan na pala, inaubusan na yung Sir Jess, iton klase iton manok ka. No iton mga dagko or dagko kaduro nga klase iton manok ubos na ngan so gadi hapon iton pipirang nga parte pero yan ka kay 5 Ogs kay instead ano nga mag-umento iton presyo kay iton aton manok niya na sering pa ano nakikimang raw kita kan Sir Jess kay duro pa busy damo iton mga napalita so nakikimang raw kita kanina nga sumula ha iya instead nga magmahal ano iton presyo in ginpapabili lagi hapon niya ha 185 pesos you know iton whole chicken. Kaya na ka K-5 Oaks, kulang itong supply handag po nga klase itong manok. Kumbaga pa ito na aton langanhiin mga guti nga klase itong manok ano ang ginsusupply nga di ito na Tacloban. So instead ka magmahal in nagpapabili lagi hapon itong presyo kay sufficiente man gihapon itong panuplayan waray la itong dadagko nga klase ano itong manok samtang na man nga itong ato nga magkalain-lain nga party itong manok nga baligya gihapon nga dihan na merkado so ganitong wings nagpapabilin ini 200 pesos itong kada kilo itong quarter legs ada nagyapon ini 195 pesos kanditon breast ada gyapon ini 200 pesos iton kada kilo samtang iton aton drumstick naman na nagpapabilin ini 205 pesos iton kada kilo kanditon aton thigh ada ini 225 pesos iton kada kilo aton special breast na abot ini 230 pesos iton kada kilo while iton tiin 120 pesos iton kada kilo. Iton isaw, waray na din ni ano isaw. Ayan na pala nga oras, ubos na iton isaw. Nga ginbabalik yan nga din ni Sir Jess kay usag yapot ini iton mga pre-order. Nga to iton Sangyawan Grounds, iton na food park, ano, nga dihan na Sangyawan Grounds. Samtang iton na amag yapot iton sitwasyon nga di anuhan na itong buchi, dugo, ulo, atay, ini mga ka-K-5 Oaks, yan na pala nga oras in ubusan na itong supply ni Sir Jess. So, itong sitwasyon niya na anong adin na kita itong kapatronan, may adan ng mga activities, ganso gagihapon, may mga food park gagihapon, nga di itong Tacloban, amo na iton kay K5 Ox nga magina masurong na iton aton na manok. So comparing di dayton mga naglabay naton nga mga market report nga kundi nagpapabiling nga mamingaw la pirmi ano nga diton chicken section. So yana kabaliktaran ini ka K5 Ox. So, ubusan iton mga supply pero maupay nala in adlaw-adlaw ano nga nagsusupply nga diton kan Sir Jess iton iya supplier. So that's why nga bisan na papano hindi rin na uubusan iton manok. Kumpara nga diton ibang nga stall kakulop nga ni iton aton pagbisita nga di mga alas 10 pala ka K5 Ox. Waray na intalon mga manok kay umakurig gihapon iton ira supplier no. So damo talaga in demand kaduro yan na iton manok ka K5 Ox.
0: So karon yak sid ngon kay K5 Carlo ini nga aton mga parang baligyan manok na merkado nakakabawi bawi hiraya na nga bulan ano kay han aton mga previous interview dida talaga kuan hira no mga digan sugat nga logi mamaluyan pamalitan no.
2: Yes, sir, ka K5 Ox. Mga season lahira nakakabawi ano nga dito na aton mga nagbabaligya. Like for example, itong Christmas, itong New Year. So mga December nga ni, nakakabawi hira. Pero pag... pero pag mga normal nga mga adlaw nga waray mga season waray mga event so hira liwat iton na diri masiring nga lugi kundi mamingaw la pirmi nga diton na chicken section.
0: Kay bisan man good diin kay Five Carlo bisan lain yung mga good din nga mga tindahan ini nga mga sira-sira danay may mga baligyanan manok di ba?
2: Amo gihapon ini ano ito nga concern ni Sir Jess kay that's why usay ni iton rason ko kay anong nga naghinay nga diton merkado mismo anong instead nga dinhi mapalita iton manok pero hapag kay na may iton mga talagunting nga mga tindahan inakaka-afford na magod ano ka K5 Ox in freezer kundi in ginhimo gihapon ini nira nga panigusyuhan nga nagii-stock gihapon ito nira manok nga nasugad gihapon gintitindan labi na iton mga tayaw nga mga barangay so although maupay man gihapon ano pero amula nga haw inaapektuhan gihapon iton operasyon naapektuhan gihapon nga dito na merkado an ira mga iton ira mga paninda ka K5 Ox.
0: Pressure yan na kay K5 Carlo. Damo na nagpapautang. Home credit mo la, di ba?
2: Muna kay K5 Ox.
0: Di na parang una, nga makakadi ka magkukuhang kagod, magkaandam kagod yung kwarta. Nga mapakadi ka hatakloban pagpalit. Yan na, masayon na. Pagpalitit mga sugad hindi ano nga mga gamit. Anyway, sige, kay K5 Carlo, maupa ini ang balita. Nga at least, makakabawi-bawi, yan ang bulan, ano? Ito na itong mga nagtitinda dida ha merkado. Thank you so much, K5 Carlo. Go ahead, K5 Carlo. By the way, kumusta? Nauran ba gawas yan, ha?
2: So far, ka K5 Ox, waray man uran na kumpara itong kakulo. Pero yan na is, maupay ito na itong panahon yan na ka K5 Ox. So far, di rin man madalugdum ito na itong kalangitan. So, pero sumala ito na itong weather forecast. In possibly, lagi hapon na itong ma-experience na itong mga turutarahiti or puro-puro nga pag-uran. Inin matungod manggod ito ang Easterlies. Ngayon may lagi hapon kita ginbabantayan yan ng low pressure area. Ano nga dito ang Southern Mindanao. Kay usat ihapon ano ito ang Eastern Visayas and posibleng maapektuhan hini ka K5 Ox nga LPA.
0: Sige, thank you ka K5 Carlo. Go ahead.
2: Alright, ka K5 Ox, na ato na market report in Durota Iyuhana DTX at Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Rizgado, parang kapi ng mga balita servisyo publiko ngan kaniawan na kaso na natakmopan ngan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM. Lahat
0: meron na. Okay, thank you so much, K5 Carlo Rizgado live. Tacloban Public Market, may chicken section. Mga pinilakan ng umustakan panahon ng K5 Carlo. Nakalimot na kanina pag-updatehan aton na kahimtanghan panahon. Ano? Nakalimot ako, diretsok nag-happy birthday kanina. Anyway, sige, alas 5:18 na ka K5 Ray. Resulta kita ng loto, ano? Kakulop. Ari, mga nag-aabang ito na lotto result, mga K5, Grand Lotto 655, may da 45 million pesos nga jackpot prize, ari, and winning number combination, numero 55, 31, 46, 37, 48, nga 1. O, sa rin itong PCSO, waray nagdaog ka K5. Yeah, yeah, 430. Mega Lotto 645, may na jackpot prize nga 65 million pesos, winning combination 34, 35, 9, 10, 32. Sabi ng PCSO. Maray gihap nagdaog ka K5. Redress kita, kakulopan kulop alas 2, siyahan nga bulahan swertress 198. Oo, mga K5. Slide na natin hearing kay may dagat na hearing nga 911. So 198 at result at alas 2. Nakaslide kita ha. Alas 5.007. Yan pagka alas 9 ang kagabi ni ha. Mga nagpapanmulat yan ang aga. 513-513. Ang gumawas kagabihan alas 9. Ayun. Ano ka kay 5 Oxymer? Yan ang adlaw. Ano tatong hearing? Ano man? 679. Oo, 679. 111-111. Yan 097. 097 ka kay 5. Ikaw na't bahala, ha? Oo, pag kung babralyo, unni mo nga haw ito nga mga numero nga amon hatag. Alright, alas 5.19. Engineer, ka kay 5 Carlo. Nakabantay na atong police report. Oh, sige na, kay 5 Carlo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Sige, kay 5 Carlo, ay K5 mo.
2: Yes, kay 5 on. Sa adin naton mga nakikay nga mga police report, tingkang habang kalaylay nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundiin na bago nga igin pagawas ng informasyon na ini may pag-isumpay itong operasyon na anti-illegal drugs nga dito na regional police office kundiin. Limang suspitsado itong illegal nga droga itong nagkakadakopa or nagkadadakopa han mga otoridad na sunod-sunod nga problag na bypass operation na han police regional office ay sa probinsya ang Bilira na summer nga late nakumpiskan ang maong mga operasyon na ang maabot at 21.331 kagramos yung dintutuuhan nga shabu nga may ada inibalor nga maabot sa 145,000 pesos. Usaha mga dadakopi alias RK 47 anyos nga ada ha ika-tracing pwesto itong regional priority target list nga ni alias Alan 46 anyos habungto naman inihan na nabalbiliran kundi na nakuha iraan kargamento nga nakantidad in sobra 61,000. Lakip gihapon ng mga na-aresto hi alias Batch nga nakatalakpo mo high value individual han pedega habilira na upo dira alias Ness 33 anyos ang Tacloban City nga ni alias Thea 45 anyos ang Katbalogan City nga masobra naman na 44,000 ang gintampong nga kantina dahan na rikopo nga 6.54 kagramo hinggin tatahapon nga shabu. Hagin abman na itong mga kapulisan ang kaso nga pagtalapas itong Republic Act 9165 or amo itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 hapang nga suspitsano nga paslak na yan ang karsela han kadatag sa nga operating units. Samtang halitin-litin naman, indarahan na pag-unayan or pag-unayan at sunod nga kwarta in usang nga piso wifi machine waray makalusot ang mga otoridad na usang nga katawahan or kawatana. Sa sitio Pulpugan, Barangay Poblasyon, Leyte-Leyte, dira itong naglabay nga atlaw, hana maagahuna. Ginkalala itong biktima nga alias Ana, 65 anyos. Usang nga balungan yan na nag-uukoy ini habong to itong Leyte-Leyte. Ang suspect naman, hindi kilala kan alias Dan, 30 anyos nga usang nga laborer. May ada live-in partner nga residente gihapon, ito na sabi nga bungto. Nagawas itong initial nga investigasyon nga nahinabong itong insidente banda alauna han maagad mo na han maunga atlaw kundi ina puwersado nga gingubahan suspect ang laka han usang piso wifi machine nga ginkuha ang waray pamatudlok nga kantidad in kwarta. Hapag presentaran biktimahan CCTV footage ang panhinabo in positibo nga nakilala na itong suspect nga dahil nga nagbuot in hot pursuit operation at mga nag-responding nga kapulisan na nga nagresulta ha manilang puso nga pag-aresto itong suspect banda alauna 30 pulopa han pareho nga adlaw ha barangay poblasyon Leyte-Leyte. Gindara itong maong suspect ang Leyte Municipal Police Station para han insakto nga disposisyon. Samtang lagos naman kita itong atong katapusan nga police report nga dihan Hilongos Leyte kundi nakuhaan in sobra 370,000 pesos nga kantidad hindi tatahapan nga shabu ang usang nga wanted nga lalaki ha kaso nga frustrated murder. Dida itong Hunyo 16, habarangay Central Hilongos, Leyte. Ginkilala itong wanted nga suspect ang alias Dudong, 42 anyos nga waray trabaho ang residente itong maong lugar. ngan itong warrant of arrest kontra suspect ingin sa lawan tungod itong kaso niya nga frustrated murder nga may ada naman inigin rekomendar nga piyansa nga maabot 200,000 pesos para itong iya temporaryo nga kagawasan. Samtang nagbuhat pa in kadugangan nga search and ang mga otoridad na suspect nga dito na nira nakitaan itong sobra 101 nga piraso in mga hit cell plastic sa sheya nga may ada inisulod nga gintatahapan na shabu. Na-recover gihapon na suspect ito na itong nga pouch o sa nga ginsusudlan in candy nga brown nga paper pack. Paslak na yan ha karsel ang suspect tungkol itong iya kaso nga frustrated murder samtang gitalapas gihapon niya itong Section 11 han Article 2 itong Republic Act 1965 o amo itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kikipa box ito na ito na police report. Indurot ay Yuhan at DTX at Coffee Mix na kagkapikana na detox ka pa. Ini ka K5, Carlo Arisgado. Parang kapino mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syudad na takloban ngan bubus na sinerang ang Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damos namin yung K5 Carlo Arisgado. Hika K5 Manning Louie, engineer. Kuhaon tayo itong linya. Naka-standby na itong line number 2. Ayuda ng 200 mil pesos sa han gobyerno. O, gingamit itong barangay 109 na VNG, no? Para itong mga bagong higamit itong barangay. Yan, scholarship program or scholarship itong mga estudyante. Nanhatag na gobyerno nasyonal hin tag 200 mil. Mga kabarangayan ini. Di rin lang na Tacloban, ano? Kundi, I think, mas bugos nga Pilipinas sa sangkay, no? Sige daw, K5 Manning Louie, K5 mo!
3: Ayuda nga 200,000 pesos ang gobyerno gingamit ang barangay 109 VNG para ang mga bag-o nga higamit ang barangay ng scholarship ang mga estudyante. Dakuan pa sa salamat ni barangay chairman Raymond Balagapo ang barangay 109 VNG Subdivision Tacloban City ang nakarawat nga 200,000 pesos nga Local Government Support Fund o LGSF ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumulahang kapitan ang katungahang pondo o 100,000 pesos in ginbahin-bahin halima nga mga estudyante tikang mga kablas nga pamilya nga nakakarawat in 20,000 pesos kumo presidential scholars. Anasalin naman nga pondo in ginpalit nira hinduha nga steel pipe tent ngan usa ka gatos nga mono black chair nga magagamit han barangay para han ira mga asembleya, medical mission ngan kumo temporaryo nga sirungan kun may dakalamidad o bagyo. Dakaliwat ang pasasalamat ng mga kaganak ng estudyante nga nakakarawat ng scholarship tungod kay dako ini nga bulig ang ira pag-eskwela ha iba pa nga mga gastos ng pagkonsumo sugod ang pagpaya din laptop para ang mga graduating students. Nalaom naman ang panguluhan ng barangay nga magpapadayon ini nga mga programa ng gobyerno agud pakurkusgun ang serbisyo ng mga komunidad nga madugangan ang oportunidad ha edukasyon. Ini nga balita yung Durotay Yuhan DDX Coffee Mix na kapag kapika na na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Ha syudad ang Tacloban nga bugos kasarang Visayas. K5 News FM.
0: Alright, damos naman yung K5 Maring Louie. Hika K5 Emer Habulin o sa liwat ng negosyante. Arestado, mahuman makuhaan hinwaray lisensyang armas. Dito ha Katbalogan. Ka K5 Ems, K5 mo. Atay ha, kay okay lang siya. Yes, alin na.
4: Himas Rihasena itong usang 29 anyos nga lalaki matapos makuha anhin usang dire lisensyado nga kalibre 45 nga pistol draten operasyon nga gimbuhat sa sitio Kalapog Barangay Bunuanan Katbalogan City. Ginkilala ang suspect pinaagin alias nga Gerson usang nga negosyante nga residente na sabi nga syudad. Basa report usa ka unit hin kalibre 45 nga pistol usang nga inside holster usang ka stainless magazine para itong kalibre 45 tulo ka live ammunition para itong kalibre 45, 13,000 pesos nga 38,076 nga cash nga usa ka unit and cellphone ang nakuha tika nga suspect. Batapos ang operasyon, gindiretor suspect kakat Balogan City Police Station upod ang mga nakumpiskar nga ebidensya para dokumentasyon nga kaangayan nga disposisyon. Ini nga notisya, Dorotayuhan DTX Cofemix sa kapagkapika na. Na-detox ka pa. Inhika K5 Emir Habulin. Parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
0: Alright, damang salamat yung K5 Imer Habulin. Oras na ito, alas 5:28 na. O sige, ganito na lang at aton K5 kumustahan. Kuha na lang, engineer, i-connect na lang at aton K5 kumustahan nga segment. Ano? O bantayin na ito yung K5 at mga pangunahon yung mga balita. Dibiha, Palawan, 50 anyos nga babae, agin panmumuno ini, patay. Samtang K5 News FM Santiago naman, sales associate nadakpan hinpusil ng droga. Oh, dito ini may ang adanan na Isabela Sangkay. So amo ito niyan i-check liwat naton ito na balita didiha Cagayan de Oro patay an usang burod. O nga duha pa ito na daha critical condition mahuman na araduhon ano hin pick up nga sarakyan. Mga K5 dito ha may Cagayan. O, so amo ito mga police reports ang kay. Niyan ha Tokibon Daily pinakita ito na K5 kumustahan. Di maihang higayon masunod ito aton na host station. Ito ang K5 News FM Cagayan de Oro Sangkay. Sigurado ang K5 sa umaga. Yeah, simula ng araw, ikaw ang bilang. Alright, yun, last 5:30 na mga K5, waiting nila kita. At pagsilod dito na K5 kumustahan. Good morning, Anay Nunalin Timonera, Meron Nagabiana. Good morning, Haiyo. So good man kan Sir Jun Cesar. Good morning, Sir Jun. Magin kang Kuya Dinis Insiso, dito may sagkahan. Sige, alas 5:30 na sangkay. Ano yan, liwat, ito na mga pangunahon ng balita, ano? Ito na itong DTX 500 Morning Newscast. At mga pangunahon nga balita lokal, national, international, entertainment, yan, sports. Ayaw nga linting ayan kay K5 ha. Huwag sa kagumawa sa iyo panimalay pag-inuman Power Trio, DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nga ng Klinika Dither Bio natin so, superfood supplement. Adlaw-adlaw, para ito ang himso, gumawa pa yung panlawas. O kinahanglan na ka, Power Trio ka! Sing na tayo! Alas 5:31 na, wapagid, Engineer Robert. Sige, sinya-sina lang ako, ano ko na din na ito na K5 kumustahan. Para ito na makapamati kita, no? Ito ang pamatian. Ito ang mga magpaso ng mga notisya, balita. Ito ang mga sister station.

0: Alright, dali na tayo ng K5. Kamusta?
1: K5 News FM.
2: Palawan.
1: 103.1 K5 News FM.
2: Tacloban City.
1: 89.3 K5 News FM.
2: Cagayan de Oro City.
1: At 100.1 K5 News FM.
2: Santiago City.
1: Kisingin ang umaga
2: sa Balitang K5.
1: Kumustahan?
2: Balitang K5. Kumustahan?
3: Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunan, ang K5. Kumustahan? Sa ating mga kapatid na itinan sa Luzon, Visayas, at Mindanao sa K5 News FM Philippines. Nandiyan na yung mga pogi nating mga angkor. So, nandiyan na, nakaposisyon na sila. Ready na itong mga poging mga angkor sa to. Dahil kumustahan mga K5? Na hindi na tayo magtatagal, kukumustahin natin yung signal sa ating mga kapatid na impilan. Unahin natin yung The Concert King ng Palawan. Ang tinaguriang Bumbo ng Palawan at Puerto Princesa. K5, John Paul Dacoco, kumusta kami dyan? K5 mo!
4: Ay, walang kaduda-duda! Kasing lapad mo, K5 Martin, ang signal namin dito. Punong-puno!
3: Ah.
4: K5 Martin.
3: Okay, salamat, salamat. Ang susunod natin kay signal check, hindi siya sangayon na siya ay tatawagin na si Attorney Jimmy Bundok. At maghahanap pa tayo ng kapareho niyang talento. Ang pugi ng Isabela. Takifa, Conrad de los Reyes, kumusta? Ang signal namin dyan, AK5-O.
5: Nabigla naman ako, kukubra mo kay Katorny Bundok, ayoko nga. Okay, ang you are coming here 5x5 together with SM John Paul ng K5 Palawan. Good morning, back to you.
3: Salamat K5, Conrad Reyes. Ito naman, idol ko to. Ito yung golden voice natin sa K5 News FM Philippines. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ito po dito sa Tacloban City.
6: Para baliktad.
3: Wait, mapaganib! Ang K5, ang aking idol sa Tacloban, ka K5, Oxemir Asendre, good morning!
0: Opo! Magandang umaga, ka K5 Martin, mga ka K5, dito sa Tacloban na crystal clear, malinaw na malinaw ang ating signal. Back to you! K5 Martin.
3: Salamat, salamat dahil klarong-klaro yung signal natin. Walang interruption galing sa China. Alas 5:35 na ng umaga, mga K5. Tayo, unahin na natin. Bakbaka na tayo. Unahin natin ang station manager ng K5 Palawan. May 50 anyos daw na babae. Sinaksak. Patay. Uy, kawang-awa naman. Sa kompletong detalye, K5 John Paul Dacoco, K5 Mo!
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
4: Meron ba kayo naisip na dahilan kung bakit sinaksak?
3: Hindi ba selos?
4: O, Kat Santiago.
5: Love triangle.
4: Tacloban.
0: Selos, selos.
4: Oh, grabe.
0: Mm-hmm.
4: Mga manghuhula. Pero kadalasan yan kasi ang isa talaga sa pumapasok, pagbabae yung biktima.
0: Mm-hmm.
4: Pero tama kayo mga kakaipa, selos ang sinasabing naging ugat ng pananaksak sa isang 50 anyos na babae sa Panakan o dyan sa Barangay Panakan 2, Nara, Palawan. Patay ang biktima na kinilala sa alias na Ana, habang ang suspect naman ay kinilalang alias Daddy Boy, 57 anyos at pawang mga residente doon sa Barangay Panakan. Lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya na nagselos yung pong suspect sa isang lalaking kaibigan ng biktima, kaya niya ito sinaksak. Ang masaklap dito mga ka-K5, wala namang daw relasyon yung biktima at yung suspect. Kumbaga, assuming lang yung suspect na dahil malapit sila sa isa't isa, parang sila na raw. Wow. Kaya merong isang lalaki din na parang mas parang ganun din siguro, mapalakaibigan itong biktima, eh doon na nagselos yung suspect at sinaksak, pinuntahan sa lugar at sinaksak ang biktima, mga kakipay. Agad namang naresto ang suspect na si Daddy Boy at nakatakda ng i-inquest ngayong araw na ito para sa kasong kakaharapin na murder, mga kakipay. Yan! Yung isa lang sa mga maiinit na mga pinag-uusapan dito sa amin sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
3: Pero SM, naniwala ka ba sa kasabihan?
4: Too much love will kill you?
3: No, hindi. No jealous, no love.
4: Ano daw?
3: No jealous, no love.
4: Oh, I'm just a jealous guy.
3: Okay. Salamat kay 5 Palawan, kay 5JP. Dako tayo mga kay 5 doon sa Santiago City. Sales associate, naulian ng baril at droga. Oy. Eh, check natin ang kumpletong detalye. K5 Conrad de los Reyes, AK5 Mo.
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
5: Bago yung ating ibabagi sa inyo, alam nyo ba na merong isang bata na tinanong ng teacher bakit daw ang kanyang mga inilagay sa sagot sa mga pagsusulit na ginawa nila, bakit puro pagmamahal? Ang sagot ng bata, ang sabi kasi ng kanyang ina, walang mali sa pagmamahal.
0: Oh. Tama yan.
4: Walang mali. O, puro na lang tama.
5: Puro tama. But anyway, tama rin ito, Galo. Tumama rin itong isang sales associate sapagkat yung kanyang binibenta, imbes na iba't produkto, droga. Abay, eto, alaboso siya ngayon sa PNP ang adana na Isabela. Makanaan na laging matagumpay ang isinagawang operasyon ng operatiba ng PNP ang adanan at ng mga taga-PDEA. Ito, ibang klase rin itong maglako eh. Madaling araw siyang nagbenta ng di umano'y hinihinalang droga nga sapagkat nahuli sa kanya ang ilang mga sachet na pinaniniwala na droga. So, sa pagkakapkap sa kanya or sa pag-iimbestiga sa kanya, maliban doon sa droga na nahuli sa kanya, ay nakuha rin sa kanyang pag-iingat ang isang .38 revolver na walang serial number at may lamang mga bala. At dito, aba itong nahulian nila ng mga nabanggit na kontrabando eh dayo lang sa nabanggit na bayan diyan sa Angadanan Isabela at siya ay from the northern part ng aming probinsya, particular sa District 1, taga Barangay San Jose, San Pablo, Isabela. So kumbaga dumayo lamang itong naglako ng droga sa nabanggit na bayan dito sa bahagi ng ika-tatlong distrito ng aming lalawigan. So dito, malas niya. Talagang ang kanyang nakatransaksyon ay mga operatiba ng PNP PDEA. At eto ngayon, himas rehas itong si King. Ang ganda pa naman ng kanyang palayo. King, 29 years old, binata at isang sales associate nga. At ito ngayon ay himas rehas na sa PNP ang adanan. So yung pagiging sales associate niya, abay ang kanya palang mga itinatransaksyon o binibenta ay droga. So yan ang isang mainit na balita para sa dito sa lungsod ng Santiago, katabi lang namin ang bayan ng Angadanan. At yun yung pinag-uusapan ngayon, yung isang sales associate na sinayang lang niya ang kanyang future. Droga pala ang kanyang binebenta. Back to you mga guys.
3: Salamat K5 Conrad from K5 Santiago. Ayun, dako tayo mga kaibigan sa ating kapatid ng pilan, ang K5 Tacloban, fire hydrant na hinarang ng street trainings, inulan daw ng negatibong reaksyon sa social media sa Tacloban City. K5 Oxenar Asendre, sa kompletong detalye, K5 Mo!
2: K5 CFM, Tacloban City, 103.1.
0: Opo, Kakaifive Martin, mga Kakaifive, good morning again. Ano? Oh, tama yan, dito sa Tacloban, imbis na ang layunin ano, ay maging ligtas ang ating mga kababayan dito, lalong-lalo na ang mga dumadaan sa mga kalsadahan ano, dito sa Tacloban at sa patuloy na pagpapaganda ng ating syudad dahil ilang araw na lang ano, magfiesta na dito sa Tacloban na June 29-30 ang aming fiesta. Kasabay nito abay inulan ng batikos itong mga ikinakabit na street railings ano. Nung nakaraang dalawang linggo naunang pinutakti ng negatibong komento ang mga railings na mismo inilagay or iniharang sa mga pedestrian lane. Oo, ngayon naman viral na naman dito sa Tacloban ang isang larawan ng fire hydrant sa may Tarsila Street sa Barangay 40 Tacloban na tinabunan ano, hinarangan ng railings. So mismo ang K5 Tacloban tayo ang ating news team tumungo mismo sa Bureau of Fire Protection upang alamin kung ito ba ay ito bang pagharang sa fire hydrant ay nasa tamang pamamaraan. Pero ayon sa BFP Chief Investigation and Intelligence Section si SFO1 Junad Lasi, malaki daw na pagkakamali ang pagharang ng kahit anong bagay o istruktura sa mga fire hydrant. Dahil walang anumang bagay ang makakaharang dapat sa kanilang operasyon tuwing may nirespondihang sunog o mga kaka-K5. Samantala, matapos lang matanggap ang sumbong, ay agad naman itong pinagbigay alam sa kontraktor ng naturang proyekto at agad naman itong inaksyonan at kinalaunan o tinanggal itong nakaharang na railings mga kaka-K5. So ngayon, pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng kahit anumang bagay o na magiging sagabal sa kanilang pag-responde sa panahon ng emergency. O yan po Kakaifive Martin, ano, ang mga pinag-uusapan po dito sa lungsod mismo ng Tacloban o nitong nakaraang mga araw at ngayong linggo, ano, hinggil dito sa may street railings ano ng downtown area. Thank you so much Kakaifive Martin. Back to you.
3: Salamat K5 Magsimer. Dahil sa K5 News FM Tacloban, action agad. Nawala yung aras ng readings. Congratulations at K5 Tacloban. Dito naman sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, hindi magandang balita na naman. Aksidente na naman kahapon. Agang-aga pa. Patay ang isang buntis, mga kaka-K5. Dala na yung bata na nasa kanyang tiyan. Patay, samantalang dalawa ang nasa critical na kondisyon. Mga kaka-K5, matapos aaruhin ng isang Mitsubishi Strada ang nasabing mga biktima. Pati na yung mahigit 10 na mga sasakyan na nakaparking lamang. Inararo rin itong nasabing Mitsubishi Strada. Sa edisyal na impormasyon na nakuha namin, naglalakad lamang itong mga nasabing biktima nang biglang humarurot itong nasabing pickup. Mga kaka-K5, dinala pa sa malapit na ospital ang nasabing mga biktima pero binawian din ng buhay itong nasabing buntis samantalang nasa ICU. Intensive care unit itong dalawa na nakatamo rin ng grabbing injury, mga kaka-K5. Ang driver na si Alias Tata, nasa kustodiya na ngayon ng traffic enforcement unit dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa panayam natin kay Tata, itong nasabing driver, galing po siya sa LTO Region 10 na nag-registro ng kanyang sasakyan. Pauwi na sana nang bigla daw yung na trouble yung engine trouble niya na at nawala ng control, nawala ng brake. Nagano pa nga siya, nag-handbrake pa daw siya pero hindi na daw kumagat, mga kaka-K5. Yan ang dahilan sa nasabing insidente, mga kaka-K5. Kawawa yung buntis, yung amanga. para bang hindi makapaniwala yung husband niya sa nangyari, biglang nangyari kahapon dito po sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dito po nangyari sa Barangay Carmen, malapit lang sa Palengke, mga KK5. So yan lang ang malaking balita dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dito tayo na work. Ah, balik na sa normal ang ating Senado.
0: Senado?
3: Mag-revive. Ah, di ba, Sam? Work na.
5: Okay. Yung
4: sabi ni Senador Joel.
3: Ah, yan. Trabaho na eh. Then, may election din sa ibang mga nasa minority karon. Balik trabaho na sila.
4: Pero binibigyan ako talaga sa ibang mga senador natin na kahit napipilitan na lang, pero sinasabi nila na yun na eh. Mayroon ng 13 eh. So wala nang question.
3: Wala so, na.
4: Masama man o labag man sa loob nila, kailangan nilang gampanan naman yung mga yung tungkulin na nakaatang sa kanilang mga balikat.
3: Oo. So at least kahapon.
4: Kaya pa, naniniwala kayo sa sinabi ni Pulong?
0: Hoy, oo. Yun nga yung tatanong ko sana. Legit ba yun, SM? Yung may arrest warrant na si Senator Bongo from ICC?
4: Ay, sabi ng PNP, wala pa rin silang natatanggap pa na impormasyon. Ganyan din yung sinabi nila dati.
0: Oo.
4: Ay, Senador Bato, di ba? O, di yan na naman ang palibagong aabangan natin.
0: Kaya nga.
4: Diyan sa Senado.
0: Mauho.
3: O, tahimik si Conrad. O, kay Mike Conrad. Anong say mo?
5: Natuwa lang din naman ako sapagkat kahit papano ay umandar na ang trabaho na ang ating mga mambabatas sa mataas ng kapulungan. Ayun naman talaga ang dapat nilang gawin. Unahin ang kapakanan ng ating taong bayan.
3: Ang kinabangan lang mga KK5, okay na yung ano sa Senado, balik trabaho na sila. Ang inabangan na sana patuloy rin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa itong flood control anomaly. Yan lang ang gusto natin para malaman natin sino talaga ang nagnakaw ng kaban ng bayan mga KK5.
0: Parang
3: yan lang ang ano natin eh. Pinaka-importante natin.
4: Ako, K5 Martin, ako ang gusto kong mangyari, ihuli mo tawagin si K5 Conrad para magpaalam. Kasi hindi ko lang tawagan eh.
3: Aha, wala ba?
4: Okay.
3: Sige, unahin na natin si K5 Conrad.
4: Sige, unahin ko na. Mauna na ako magpaalam. At least hindi ako maalis agad. Mga kakipin, maraming salamat. Webes ngayon, bukas, Biyernes, kita tayo dito pa rin sa ating segment na balitang K5 Kumustad sa umaga. K5 John Paul Dacoco mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, mayad na timprano.
3: Salamat K5 Palawan ngayon na K5 Oxymero Sempre. AK5
0: Opo, mula po dito sa K5 Tacloban na Oxymer Asidre, maupay nga aga.
3: Ayun, ito naman, yes, K5 Kundan.
5: Okay guys, thank you very much sa inyo lahat. At magkita-kita ulit tayo bukas. At syempre, mula po sa K5 Santiago, good morning K5 Kundan de los Reyes.
3: Hey, station manager yung nag-kukuman eh. Ako. Ihuli natin si KK5 Conrad.
4: Umaalis ka agad siya para pag in-screenshot, wala na siya. Sabi ko, wala na ako. Sila na lang naiwan.
3: Wala na ako dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. The City of Golden Friendship. Ako po si KK5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag! Ganatang tanan!
0: Servisyong totoo, balitang sigurado. Alright, mga KK5. Wala na ba tiyan na ito na mga dumago ng mga balita, no? Tingnan natin mga sister stations. Kasagaran, police report, KK5, ano? Mga panhitabo na isumat ha, police blotter. Sige, alas 5:51 na. Good morning, Anay. Mirna Gabiana, Jennifer Lanake, Noralyn Timonera. So, amo ito talaga. Oo, amo ito. Ginbabantayan nila. May bait na ginanunsyo. Kung Congressman Pulong Duterte. May na niya info nga may na kuno gin pagawas nga warrant of arrest itong International Criminal Court ICC kan Senator Bunggo. O nga duha nga mga anay police officials, no? Mga ka-K5. Okay, kung manggod, kung atong babalikan, ini si Senador Bunggo, he daw indirect perpetrator, no? Crimes against humanity nga kaso ni anay Presidente Duterte, mga ka-K5, ano? So amo ito. Kitaon natin kung gano'ng katinuo din. Eh. Pero may nauubuson, inihira ang mga Senador Minority Black kay Senador Margoleta, ahan naglabay nga adlaw, di ba may daniya nag-live via Facebook? Nagsisir na aniya sumat nga anuman kuno nga oras adlaw, posible na hiya aresto. Nauubuson ay dahil nga mga senador nga may nga adit minority black. Hino nga tibibilin hini. Sige! Eh, Sirawel, lani na lang atong linya para tatong weather update. Sirawel!
7: Sulat panahon!
0: Good morning, Sirawel! I-K5 mo!
4: Good morning, sir! Nga sugod mo na natin mga ka-K5 nga nagkikita na atong Facebook Live nga nan mamati haniira mga radio. Di natin ang lagway, natin panahon para yan ang adlawhan Huwebes. Ika 18 kadlawhan na Hunyo 2026. At atong minayuyungan minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita, posible makaabat inusahay madampog ng kalangitan na pwede magdarahin mga panalansa or tigda nga pagtarithi na dadmahinay nga pagkunan at may kaupon nga pagdalugdog may tungod ang sinisiring nga easterlies lagi hapon. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA. Waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino Baguio didahiton sa Cubiton Philippine Area of Responsibility yan ang adlaw. At itagawa sa adalagi hapon ng low pressure area nga itong ginmumonitor nga may da 2,000 sobra nga kadistansya nga niya sinirangan nga dapit itong Eastern Visayas. Kapag kaya na, waray, gale warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din niya itong dapit. Nga nakabugusan, posible kita yan ang mga tigdaay nga pagtarithi nga dadmahinay nga pakuran, may tungod din nga Easterlies lagi hapon.
0: Oo. So, amo man so far sa Rowell, ano? Kay Danay kita oranon, labi nang tibag si serum o maagahon?
4: Oo, kay amo ito, kay Five, kung siya log si Mer, karakteristik ito Easterlies, kaurogan na na bukulup o gabi.
0: Amo. Oo. Sige, sa Rowell, thank you so much, sir. Good morning!
4: Damong salamat, maupay nga aga late.
8: Market report, police report, lahat meron na, Oximer Asidre.
0: Alright, last 5:54 na. Damong salamat ka na si Rowell Monteza. Live, directamente opisina ng PDRRM Province of Leyte. Masunod na ang DTX 500 the Morning Newscast. Para na itong mapangunahon ng mga balita. Ako naman inigin ang anchor, mga K5, Oximer Asidre. Panagkampiyon niya balita. Servisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban niya nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
9: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na tangkaso at lugdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health
7: News.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
11: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ha. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
11: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapakipakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapakipakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
7: D3 Bio Health News.
11: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
11: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio Health News.
12: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
7: D3 Bio Health News.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
14: K5 News FM, Bacolod City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
14: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay, aga ka K5, pwede na magbaso ang mga notisya. Ano naman mga laray, uluhan. Balik na lokal, pirang rebelde, Eastern Visayas, sumurinder na ha gobyerno para hagamulayawan. Bahayang inihan, 8th Infantry Division.
2: Samtang kataluwasan han mga trabahador, ginpapanginanohan Department of Labor.
1: At ang balita nasyonal, Senador Chus Escudero, malingkod kong presiding officer para han impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Samtang pagkalumos ni Rabater Bonyangan Adeli, diri aksidente nga natabo Hirayo Ha Resort.
1: Balita lang yaw, Israel, unong ginatake ang Lebanon, haluyuhan mga pagsaway ni Trump.
2: Samtang sa isanyos nga bata nga may Ebola, ginkidnapan mga armado nga kalalakinan ha Congo.
1: Ang naman business report, presyo produktong petrolyo ha world market, padayon ang paghamubo.
2: Ngan hato naman, balitang wow, babae nga nakaasawahin funeral director, punerarya, ang ginsakyan, hanira kasala.
1: Ang balitabaw na tangkusog mga kakaivay, Barangay Hinebra, kampiyon na PBA Commissioner's Cup, Scottie Thompson, napili nga finals MVP.
2: Ngan hato naman, balita entertainment, Claudine Barreto, ginklaro nga waray na hira magkabalik, haniya ex, ang nga Himilano Sanchez.
0: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
1: Maupang aga Pilipinas, maupang aga Eastern Visayas. DTX 500, Morning Newscast, itang adlawhan, Uwebes, Hunyo 18, 2025.
2: Ako'y ka K5, Carol Medino. Ako na.

0: Kamargan, Leyte. Nakumpis ka na maong operasyon at maabot 21.331 kagramo hinggin totoohan shabu na nabalor ini hinmaabot 145 mil pesos. O sa mga nadakop, alias Arke, 47 anyos, nga na yung katrising apwesto han regional priority target list nga ni alias Alan, 46 anyos, habong tuhan naval biliran, kundi nakuha haira kargamento ang kargamento nga nagkakantidad hin sobra 61 mil. Lagip gihapon, ang mga naaristo ni alias Butch, nga nakatala como high value individual ang Pedea Biliran, opo nila alias Ness, 33 anyos, ang Tacloban City, nga ni alias Thea, 45 anyos, ang Katbalogan City, nga masobra naman ang 44 mil pesos ang gintampong akantidad, ang rekupong 6.54 kagramo, ang gintatahapan nga shabu. Ginaandam na han mga kapulisan, mga KK5, ang kaso ng pagdalapas sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspitsado nga paslak ni na hakarisel ang kadatag sa nga operating units.
1: Kadugang pa nga balita lokal, pirang ang mga rebelde sa Eastern Visayas sa sumurender na ha gobyerno para hakamuryawan ininpahayaghan 8th Infantry Division. Kakaifib Carlo Arisgado, IK5 mo.
2: Damo na nga mga anay miyembro han New People's Army has sinirangan Visayas ang bumaya ha armado nga pakibisug agud bumalik ka ira mga pamilya. Sumalakan anay rebelde nga hi alias Dani, waray kapulsanan ngan kaupayan ang nadurot ha iya han samok as siya iya ginpili ang sumurinder ngan magkamayada in mas talwas ngan marangal nga kinabuhi. Ini nga pagsurinder han mga anay rebelde in durot hiton programa han ng administrasyon nga localized peace engagement nga may panuyuan nga sulbaron ang problema harbilyon ina agihin mga programa pankauswagan ha mga komunidad. Ha ilarumhan maunga programa in gintatagan ang mga sumurinder hin hinabang nga pangabuhi, skills development, financial nga suporta, ngan pabalay, agud masiguro nga may dahira maupay nga kabubuwason nga babalikan. Gin panawagan naman han 8th Infantry Division han Philippine Army ha mga nabibilin pa nga miyembro han NPA nga panhimulsa na ang higayon nga bumalik sa susidada samtang abri pa ang mga programa han gobyerno para haira. Ngayon para ha DTX Favorite Morning Newscast, idihi ka K5 Carlo Arisgando para ang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5, iba pa nga balita. Positibo nga paglantaw han adoption ng kabataan in pagkulukusog han RACO 8. K5 Games Arellano, K5 mo!
3: Ginpahurhugot han Regional Alternative Child Care Office sa Eastern Visayas o RACO 8 ang ira kampanya nga igduson positibo nga kinaadman han legal nga adoption ngan undangon na ang mga diskriminasyon kontra ha mga adopted nga mga kabataan. Sumalakan RACO 8 Officer in Charge Rosa May Cedillo, panuyuan han ira mga advokasya ngan seminar nga bag-ohon ang sayop nga panlantawhan publiko ngan ipakita nga ang pag-adopt in usang nga oportunidad agud matagan ang bata hin maupay ngan mahigugmaon nga pamilya. Iginpahayagan ahensya nga yana nga tuig 21 nga mga adoption orders ang ira igin pagawas samtang mayda naman 16 nga mga bata anigin butang ha mga foster families ha rehiyon. Hayla Roman Balaod, gindig unanhan pamunuan nga ang mga adopted nga bata in mayda pareho nga katungod, proteksyon ngan pribilehiyo ha edukasyon ngan pamana sugadan mga biological nga anak. Naglalaom naman ang RACO 8 nga pinaagihin nga padayon nga paghatag in impormasyon in hulos nga kakarawaton han kadamad ang pag-adapa agud masiguro nga ang kada bata in madako nga may kumpiyansa ngan bugos nga ginkakarawat han komunidad. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5 King Soriano. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, DPWH nagdumarahin clearing operations sa mga linyahan tubig ha Palo Leyte. Kakaifab Gina Pilenyo, IK5 mo.
4: Ginpahurugot ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nare-resulting operations sa Sambulawan Creek ng Binog Creek habong tuhan Palo Leyte kumo pangandaman ang tiarabot ng katuran. Panuyon ini nga proyekto hailaruman o plan kontrabaha nga tanggalon ang mga lapok ngan ay doon ang mga guba agod mapahaluag ang kapasidad ang mga sapa ngan masiguro ang madaling

0: pagsulog han tubig baha. Ini nga pitad in baton han mandamiento ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapaspasan ang paglimpyo han mga agian han tubig habukos nga nasod, agod malikyan ang dagko nga mga baha. Sumalakan DPWH Eastern Visayas Regional Director Edgar Tabacon, ang temprano nga pag-ataman han mga salugan sapa in usang importante nga pamaagi para han katalawasan ng publiko ng proteksyon ha mga lokal nga negosyo sa napaman umulput ang mga bagyo. Nalaom naman ang gobyerno nga pinaagi hini nga padayon nga clearing operations in magiging talwas nga andam ang mga komunidad ha Leyte nga hadto pa man in nakaka-experyensya in mga haglarom nga baha. Para ha DTX500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, nga kaliawan ng syudad ng Tacloban, nga nabugos sa sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Nanabusan nga balikan mga K5, kinahanglan nga talwas nga dirid na mumutang ha peligro ang mga trabahador ha mga lugar kundi hirang nagtatrabaho. May pag-isumpay ni ang Department of Labor, Eastern Visayas. Ang nagpapadayon, hirang naman high impact, high visibility inspection. Labi na sektor han construction. Apanguna ni Dole Regional Director Dax Villaruel ang inagrupo ay naghimo in inspeksyon alimang construction site sa Tacloban City adon Hunyo 15 ngan Hunyo 16. Ginpanginano ang inspeksyon team kung nagtutuman ang mga construction company han occupational safety and health standards, general labor standards, paggamit ng protective equipment, sugad man labor standards, nga ginlalakipan han sweldo ng mga benepisyo han mga trabahante. Sumalahan Dole Regional Office 8 iningapitan din para masigurado nga ang mga trabahador ang talwas sa kadelikaduhan nga protektado ang ilang mga katungod. Opo din inspection team ang mga tinaglawas ang City Government, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Employees Compensation Commission, nga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. A report ng Philippine News Agency, magpapadayon ang inspeksyon habang ilain-lain ng lugar na sirangan Bisayas, labi na sektor ang konstruksyon na amo ang high risk o delikado ng trabaho sa Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6 12 na, kakaifay, wala na naman balita lokal. Sino naman ang inyong DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na. Nadidok siya pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtanga, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Cagayan de Oro. Empleyado nga babayihan Kapitolyo Hamisamis Oriental nga nanuntokin bus driver ginsuspende hin usa ka bulan. Ka K5 Gesto ni Pagolong, i-K5 mo.
4: Suspende ng Provincial Capital ng Misamis Oriental ang isang babaeng job order employee matapos itong masangkot sa insidente na pananakit sa isang minibus driver sa lungsod ng Alubid, Misamis Oriental noong nakarang linggo. Ayon sa Memorandum Order Number 1242-2026 na inilabas ng gobernador, ang nasabing empleyado ay sinuspende ng isang buwan na walang sahod at hindi papayagang magtrabaho hanggang hindi tapos ang kanyang suspensyon. Ayon sa Kapitolyo, bahagi ng akbang na ito ang pagpapatupad ng disiplina sa mga empleyado ng pamamahalang panlalawigan at upang maiwasan ang paggaya ng ibang kawani sa hindi tamang asal. Binigyan din ng gobernador na mahigpit niyang ipinatutupad ang disiplina sa lahat ng empleyado ng Kapitolyo. Nagbabala siya na hindi niya proprotektahan ang sinumang kawani na mapapatunayang lumabag sa mga batas at polisiya ng Kapitolyo. Patuloy namang minomonitor ng Kapitolyo ang kaso upang matiyak na masusunod ang tamang proseso at disiplina sa serbisyo publiko. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5 Gestory Pagulong para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: K5, iba pang balita regional. Kung yung K5 News FM Iloilo, kung kanina empleyadong babayihan Kapitolyohan Misamis Oriental, iyan ang liwat, empleyadohan Kapitolyon Iloilo. Dakop, habay bus operation. Sobra naman na 7 milyones nga pesos sa kantidad ng droga na dakop. K5 Di Mayo, IK5 mo!
5: Arestado sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang isang empleyado ng pamalaang panlalawigan ng Iloilo sa Barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo, las 2:05 ng hapon, Miyerkules, Hunyo 17. Ang suspect ay kinilalang si alias Bunny, 51 taong gulang, truck driver ng Kapitolyo at residente ng Barangay Don Quilotero East Haniway, Iloilo. Ayon kay Police Major Dadji De Lima, hepe ng PDEU, pinangunahan ng Team 1 ang operasyon sa tulong ng Provincial Intelligence Unit o PIU, Regional Intelligence Division 6 o RID-6, Santa Barbara Municipal Police Station at PDEA 6. Nakumpiska mula sa suspect ang tatlong malalaking ziplock bag, dalawang nakabalot na pakete, 10 malalaking heat-sealed transparent plastic sachet at 3 regular size plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalang shabu. Ang mga nakumpiskang droga ay may kabuang timbang na 1,145 gramo at tinatayang may market value na 7,786,000 pesos. Napag-alaman na umano'y namamahagi ang suspek ng illegal na droga sa iba't ibang distrito ng lalawigan ng Iloilo maliban na lamang sa 5 distrito. Sinabi ni Police Major De Lima na matagal nang umano'y sangkot ang suspek sa illegal na droga. Sa pahayag ng suspek, isa siyang regular na empleyado at mahigit 15 taon nang nagtatrabaho sa Provincial Capitol. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspek at harap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa lungsod ng Iloilo. Ito naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News sa FM.
3: Katapusan nga balita regional, kontento ni linya han K5 News FM Bacolod. Hog racers agin kakabarakan han pagkamatayhan mga baboy hapirang lugar han Negros Occidental. K5 Zyro Van Albay, IK5 mo.
6: Kinabahala ng mga hog racers ang pagpanaw ng mga baboy sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Ilang mga litrato at videos ang kumakalat sa social media may kaugnay sa pagpanaw ng mga baboy sa probinsya. Dahil dito, nagbigay ng pahayag si Rick Lauron, presidente ng Alliance of Hog Racers Association of Negros Occidental, na nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa nasabing insidente. Dagdag pa ni Lauron, isa sa mga rason na namamatay ang mga baboy, iyon ay ang walang gana sa pagkain at hinihingal. Abiso pa ni Lauron sa mga hog racers ay ang paghigpit sa mga biosecurity kabilang na ang kulungan ng baboy. Sa ngayon, wala pang datos tungkol sa dami ng mga baboy ang namatay sa probinsya. Pahayag naman ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, tinitignang rason sa mga baboy na namamatay ay ang pabago-bago sa panahon. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala naman balita regional. Dito tayo ang GTX 500. Dan Big Tibo, nga pangondrahan high blood pressure nga diabetes.
2: Balitang National.
1: Balitang National. Alas 6:17 na siya naman nga balita national. Nagdesisyon ang bago nga mayorya Senado nga Senador Francis Chis Escudero ang magsisirbi kung presiding officer para hatitaon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumalak ang Senador Panfilo Ping Lacson. Formal nga kukuhaon ang kumpirmasyon para ang bagong papel ni Escudero impeachment court ang Hulyo 6 sa Ilorom ang special session ng Kongreso. Lugang ko ni Lacson, inang desisyon intikang habagong Senate President Irwin Gatchalian matungod han iya pagkaabugado ngan hilawig nga eksperyensya han mga naglabay nga impeachment hanasod. Igindiwara naman han Senador nga may kabalyo nga pabor ang pagkapili kan Eskudero mahuman ini nga bumalhin digang haalyansa ni Senador Alan Peter Cayetano agod makigdampo ha bag-ong alirato han Senado. Samtang kay 5 ging kompirmar naman ni Majority Leader Juan Miguel Zuberi nga si Senador Vicente Tito Soto III ang napilian kumabagong Senate President pro tempore mahuman nga baribaran ni Eskudero na umuamuuntaan siya han nga pinili para han maong pwesto.
3: Pusan nga balita nasyonal. Dire aksidente kundi may indikasyon hin pagpasibaya ang pagkalumos ngan pagkamatayan duha nga atleta han Ateneo de Manila University ha Aurora. Sumala ha investigasyon han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNP CIDG. Igin pahayag ni CIDG Director Major General Robert Moreco II nga nahitabo ang trahedya ha maabot 300 nga 700 metros ang kahirayo tikang baybayon han resort kundi ingin dumara ang ginsisiring na training o kon na training exercise han team. Ginkumpirmarhan mga otoridad nga ang mga biktima nga hira Rene Baterbonya nga na Divine Adeli in ginanod han makusog nga balod han dagat nga hadtong atak na in peligroso ilabi na hadton mga diri maaram maglangoy. Ginpapagdigon gihapon na hana investigasyon ang pahayag han iba pa nga mga nasalbar at ikang han insidente kahuman nira makaeksperyensyahin mga dagko nga balod samtang natok daw ha hilarom nga parte han kadagatan kumo parte han ira training. Ginadam na yanahan si IDG ang formal nga pagpatawag ha mga dabing atletangan mga coaches Lakip na Hitaba Baldwin agod makahimohin pinal nga konklusyon ngan masalawad an angay nga reklamo para han mga mapapamatud-an nga may baratunon han insidente.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 500 na naman balita national. Direktoryohan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita International. International.
1: Yahan nga balita halang yung labnasan mga K5 ito nga naglansar mga airstrike ang militarhan Israel hasurahan Lebanon kakulop. Haloyuhan mga pagsaway tigang ang US President Donald Trump kontrahan parayon ng operasyon rehiyon. Sumalahan National News Agency han Lebanon gen target han mga jet han Israel ang nabate Al-Faqa ngan Far Tebnit. Dungan han naunang pahayagan Israel nga nira ginataki amo ang grupo han Hezbollah nga ginsusuportahan o ginsusuportahan han Iran. Natabo ka kay Five, ito mga pambomba, pitalakadlaw, mahumanig anunsyo ang peace deal ng US ng Iran. Kundi nato bang lugod yun ahanda kong hulga ang ging kasabutan. Tungod ang padayon ng samok han Israel ng Hezbollah. Ginpahayag naman ni US President Donald Trump hadid to ha G7 Summit ha France na kinahanglan maging mas responsable Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu harason na damon ng mga sibilyan yung naggamagtay kaya pagdumarahin pag-atake kinlalauman nga pipirmahan ng US ng Iran ang formal nga kasarabutan yun ang awareness ha Switzerland samtang nagpahimat ko naman ang Iran nga ang padayon yung pag-atake ng Israel ha Lebanon in tatratar nira kumapagdalapas hini naman nga pagkauyon.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Katapusan nga balita internasyonal. Ginbibilinghan mga otoridad na sinirangan han Democratic Republic of Congo ang 6-anyos nga bata nga may sakit nga Ebola nga nananay hini mauman na sudlonhin mga armado nga kalalakinan an ospitala kundi inhira nagpapatambala. Sumalakan Dr. Lumambo Maboko Gaston usang opisyal han palawas ginkidnaphan mga lalaki nga may darang sundang tikang Hawana Mahika Hospital dito sa syudad han Butembo. Iginpanawagan naman ni Gaston na hananayhan bata nga kun mahihimo bumalik dayon ha ospital upo na niya anak tungod kay labot-lahan nga delikado ang kahimtanghan bata. Posibleng hapon ini makatapon ha ira mga paryente. Agsob naman ang mga pag-atake ha mga Ebola treatment centers sa Congo. Matungod han kahadlok pagsaranghan fake news nga nansayop nga panlantaw han mga residente nga hinimuhimula han mga ospital and virus para kwartahan ang mga tao. Matungod din nagpaimatngon ang World Health Organization nga magiging makuri ang pagpugong han outbreak han Ebola Bondibogyo strain nga waray pa bakuna durot han rebellion ngan kasamok harihiyon.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Meron naman balita halang yaw nga lab na saan. Doon tayo ang Klinika D3 Bio. Now, super food supplement. Kaya nanimok ito dyan ang diet ng mga Klinika D3 Bio. Ngan pagpulsan. At napakalamo nga benepisyo panlawas ini.
2: Para balitang negosyo. Negosyo.
1: Alas 5, sa bank address na, hatin naman business report. Mga K5, padayon ang dakong pag-ubos ang presyon mga produktong petrolyo sa world market. Ay kaduhang adlaw, mahuman niya makabot ang peace deal habot ngan Estados Unidos ngan Iran. Basa ng pinakabagong monitoring, dako ang gin-iban na presyo hini kundi in gin-babanabana nga maabot 9 kapesos kada litro ang ig-uubos ang diesel. 5.50 sentimos naman na gasolina ngan 10 pesos naman para han kerosene or gas. Naghatag yung positibong epekto ang merkado sumat nga posible tanggalon na han Amerika ang sanction na Iran. Agod kadayon na mga makapagbalik niya hing krudo dungan ang pahayag ni US President Donald Trump nga hingpit na nga abrihan otro ang Strait of Hormuz. Hinalauman han mga eksperto ha industriya nga posible pa nga humaraw hamubo ang presyon lana anti sa Bernes. Samtang nakatutok ang kalibutan ha formal nga pagpirmahan peace deal nga pagbubuhaton ha Switzerland.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sangkay! Ang aton business report, dito naman ha iyo DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
2: Balitang wow!
3: Samtang hato naman na balitang wow! Hingyap hiton kababayinan nga special iton ira magiging kasal. Pero no sa nga bride ha Barzil, wara ini magruhaduha nga sumakay hapon ni Raria samtang tikad to ha seremonya han ira kasal. Hi Daniela Signor, in nakaasawahin no sa nga funeral director o undertaker nga hi Apollo Scariota. Subay han istorya ni Daniela, maihan nahiyangan na ruyag kan Apollo pero dirihiya hini ginaasi. Para makapagpapansin, permi nakikilamay hi Daniela ha ira lugar, bisan kung diri niya suok iton namatay. Waray na makailobi Daniela ngan iya ginsukma ti Apollo, han iya ginaabata. Maswerte naman ang babae matungod kay attracted ngayon gihapon ha iya hi Apollo. Di kang hatuin, permi na hira nagkakaistorya ngan magkaupod. Waray magdugay, igin kasal hira Daniela ngan Apollo. Matungod ang ira love story, nahuna-hunaan ni Daniela nga puniraria ang himoon nga service han ira kasala. Ngan para makompleto ang eksena, puniraria gihapon ang ginsakyan han newlywed. Tikatuhan ni ira honeymoon ngan may nakasurata nga till death do us part.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga K5, ang balitang wow in Duro Taihuan Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On.
2: Balitang Sports, Sports.
1: Alasay, sa Bindisize na mga K5, ano naman balita, paugnatan kusog. Ang Barangay Hinebra, kampiyon ng PBA Commissioner's Cup, Scotty Thompson, napili nga finals MVP. K5, Kevin Siusana, K5 mo.
7: Katapos hintulo katuig na paghinulat para maging kampiyon na liwat ha PBA, nakuha han Barangay Hinebra ang corona han PBA Commissioner's Cup kagabi. Ang Gene Kings amo nagtumba han Talk and Text 88-76 didahan winner take all game 7 han PBA Commissioner's Cup. Sugad-sugad nga mapiperdi ang Barangay Hinebra kay nakakaabante ang Talk and Text didahan na ikatarapos ang third quarter 63-56. Pero hi Justin Brownlee amo nagsurit hin 12-0 run para ang Barangay Hinebra para nira makuha ang kalamangan kapag sulod han final period ngantikang hagto waray na nira buhii ang pagkapot han abante tubtob nga natapos ang mulay. Hi Brownlee nga amon napili nga best important conference amo ang nagbomba hin 30 points nga ang ginsuportaran hiya ni Scottie Thompson nga naka-score hin 19 points. Hi Thompson, amo gihapon ang napili nga Finals MVP hanasabi nga torneo. Ini amo ang ika-18 nga titulo parahan Barangay Hinebra nga ika-26 nga championship para kan coach Tim Cohn. Samtang nga dinaman kitahan tennis, nagtikang na kagabi ang Berlin Tennis Open dito sa Germany, kundiin ni Filipina tennis star Alex Iyala amo nakadaog didahan first round iya pinerdi hi Dona Vikic han Croatia 7-5-6-4. Nagindikita yan iramulay ngan usahay nga ni igbusay nga mapiperdi hi Iyala pero hiyain nakakatindog. Pero mga ka-K5, didetong second round han nasabi nga torneo buwas nga adlaw ang number 35 han kalibutan nga hi Iyala ang igkakaatbang hin Madigon ang taga-Kazakhstan nga hi Elena Rybakina nga amo ang number 2 han women's tennis habugos nga kalibutan. Sports update duruthan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siosano parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hasyudad ang takloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Alas 6:29 na para ato na balita entertainment. Login Barreto ginklaro nga waray na hiram magabalik kaniya ex ang nga Milano Sanchez. Aritong chika ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
9: Claudine Barreto ginklaro nga waray na hiram magabalik kaniya ex nga Milano Sanchez. Formal na nga gintuldukan ng Optimum star Claudine Barreto ang mga huring-huring nga ginkumpirma nga waray na hiram magabalik kaniya ex-boyfriend nga Milano Sanchez ang manghud han sikat nga broadcaster nga Corina Sanchez. Sa Malacanclaw, nagpabilin lahir nga magsangkay kahumanan ira Worldwind Romance at nag-agi nga tuig. Dugang paniya nga makuri makirelasyon kundi pa andaman duha nga magkaibaan kalibu. Butan. Dugang hini gin-explicar liwat han aktres nga waray ka matuuran ng mga chika nga nagkabalik hirahan niya ex love team nga hi ex Mark Anthony Fernandez kundi na rekindle nila friendship samtang nagtitaping hirahin teleserye. Ginklaro gihap ni Claudine nga bisan abri hiya pag-entertainin mga manguruyab di pa hiya pwede magpakaseryoso o magpakasal tungod kay waray pamaanal ang irakasal han ex husband nga Raymart Santiago nga 13 anyos na hirangabulaga. Yan ang adlaw mas nakatutok hiklaw ha promotional activities and ira home along the realest the reunion movie nga magsiserbi como Father's Day tribute para kan Comedy King Dolphy. Para ha showbiz news sa Quickie K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan ha sunod ang takloban nga bugos sa Sarang Visayas K5 News FM
2: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast
3: Ba K5 at Balita Entertainment Indoro Taihuan DTX sa Beauty Soap at Kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap
2: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast.
1: Alas 6:31 na, kagayon pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast sinang adlaw han Huwebes sa Hunyo 18, 2025.
3: Ako'y ka K5 Carol Medina.
1: Ako naman ka K5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Nagkaliawan na siyudan ang Tacloban, hanggang bugos ka sinirangan Visayas.
2: K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. D3 Bio Health News.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik ng trangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik ng trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
13: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquiza, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
12: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
13: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
12: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio Health News.
13: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
12: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
11: Inyong napakinggan ang D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
10: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
14: Oras sa K5 News FM, alas 6:38 na oras, ginpadang at tayuhan DTX 500.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
16: For all the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

June 18, 2026, sa ninyo ka K5, Edward Sanyagan. Welcome, hindi ngayon kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag kong mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas, din yasunan ng Tacloban. Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinakit na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba kamo mga K5? Sa ikin at baga pag-remedyo o baga di pag-remedyo pala, ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Ngan kung baga nag-remedyo na kamo, hinan niyo baga ikin ka-remedyo, ngan kung baga di pag-remedyo pala, hino ito niyo baga ikaka-remedyo yan ang kagahon. Ngan kung baga mag-remedyo or sige na remedyo, hino ito niyo baga ikin kikina-remedyo yan ang mga takna, ha? Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na siyempre, mahitungod kay breakfast is the most important meal all the day. Medyo madalumdum itong nakalangitan, madalumdum itong panahon, din hetakloban yan ang mga oras mga ka-K5. Kadiyon anay natin at pinaka-latest na weather forecast. Ito na pag-asa, may nakita binabantayan ng usang low pressure area pero harayo pa ini. Sobra 2,000 kilometers pa, sinirangan nga parte, sinirangan Visayas. Waray pagunhin ni masyadong epekto aton dinhi, waray pa makasulod na pull-up in area of responsibility, but i-check natin mga K5 from time to time, ha? But kaniyon anay natin at pinaka-latest na weather forecast, ito na pag-asa, sa ano ka mo lumaka tayo, tagsa-tagsa ng mga panimulay. Yan ang adlaw. Ito na Huwebes por lo menos, may dinyo na hibabaroan kung mag-anot magiging kartan. Ito na aton panahon, yan ang adlaw. Ito na Huwebes. Paspasin yung panahon, ano? Pitsa 18 na mga K5. Nasiring din eh, waray aktibo nga tropical cyclone na hasulod itong Philippine Area of Responsibility. Yan ang adlaw, waray liwat megin palusan nga gale warning. Sanglit pabor para itong baga mapadagat, mabiyahi akadagatan yan ang adlaw, okay? And in Easterlies, padayon nga mga kaapekto sa Southern Luzon, Visayas, nga itong Eastern Section, itong Mindanao, nga magdadarahin mga patsara nga pagdarahiting ang pag-uran, okay? Ito na Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ito na Davao Oriental, makakaapekto ihaira ining weather system nga Easterlies. Upod na kita din niya sinirangan Visayas. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Ito na ito na panahon. And may da puruhan or baga may da probability in patsara nga pagdarahiting ang pag-uran. Samtang itong Metro Manila nga di mga parte ito na itong nasod. Ngawari mahingarani o han mga lugar nga apektado itong Easterlies, apektado liwatira itong localized thunderstorm. Among gihapon, may mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Ito nira panahon mga ka-K5 nga may daghihapon probability in patsara nga pagdarahiting ang pag-uran. Paran mabiyahi ha kadagatan niya ng adlaw na aton mga mangirisda manaragat at mabiyahi ha mga inter-islands nga mga trip or destinations. Nasiring dili adit ang forecast itong coastal water condition. Itong Luzon, aton Luzon ng Visayas yan ang adlaw. Magag-experience lang is light to moderate. Nga kartada itong aton kalalawdan pinakataas nga balud na baga pagtansa at pag-asa adal mga 1.2 meters mga ka-K5. Yan, pero ito na itong temperatura magmumulay ba daw? Bisan kung bagay yan ang kagahon, medyo madampog, madalumdum in panahon. But nasa rin din itong pag-asa yan ng adlaw, makaka-experience sa kitang 35 degrees Celsius nga temperatura. Pero itong heat index pwede umabotin 40 degrees Celsius mga ka-K5. And then heat index, bot sigun din eh. And then kamadaga ang bangan kamapasong, pwede abaton itong atong lawas yan. Pwede umabotin 40 degrees Celsius yan ang adlaw. Pero itong atong temperatura magmumulay 35.2 degrees Celsius. Ang pinakabubo nga temperatura na i-record kanina alas 6, di pala maya, alas 6 na aga, yan ang aga, 24.8 degrees Celsius la. O, ang pinakabubo nga temperatura, subay ini hiton na report, hiton na pag-asa weather station na Science Garden, Hadiliman, Quezon City. Yan aton adlaw, sumidlit yan ang adlaw, alas 5.28. Matutunod liwat niyan alas 6.27, hapit itong kagabihon mga ka-K5. Din yung Tacloban niya ng adlaw, si Ringko pa, mostly cloudy. Ito na itong panahon, ito na itong temperatura na 27 degrees Celsius. Ito na itong cloud cover! Yan ang adlaw, mga 80%. Ito na itong kalangitan, may na mga puro-puro nga dampog mga ka-K5, ha? And ito na itong air quality ay kamugabaraka. Itong kalidad, itong hangin ngayon yung ginihinanggab yan na ginagawas mga ka-K5. Aada fair, oo, fair mga ka-K5. Ito na itong
air quality yan nga aga. Labi na para doon na sigit inhale ngan exhale kay human pala pag-exercise. Or sigit doon exercise mga ka-K5. Ay kamugabara ka fair. Ito na air quality yan nga adlaw mga ka-K5 ha. Oo, ano ba chance ka-K5 Edward? Hinipatsara nga pagdarahiting ang paguran. Yan ang adlaw na siring dinimian. Mga alauna nga dahil doon baga mga pagka... Alas tres itong kulog, okay? May da 50-50 nga chance ni patsara nga pagtarahitingan paguran. Baga puro-puro, diri magiging sandag kumbaga may daman, okay? Makaka-experyensya kita magbabarubalyo nga panahon nga danay madalumdum, masirag naman, madalumdum, masirag naman. But generally, mga ka-K5, yan ang adlaw itong Huwebes. Magkakada kita in fair weather conditions! Oras mga kagipay, mala 6.45 na! Oras kagipay, papadanga tayo handa power trio. Nga naglalakip ang mga dekalidad ng mga herbal products sugod ang DTX500, ang pinaka-superior nga source at antioxidant, Mighty CD Alkaline Vitamin C, nga sugod man ang klinika D3 Bio. May na ka na vitamin D3, may na ka ba virgin coconut oil? Ngan oras nga igin padangat gihapon hayo nakagkapi na ba kamo ayan kung magkakapi ayo gud hingalim ti aton kape nga nagkagkapi kana na detox ka pa DTX coffee mix may pinugang nga dahon at ampalaya may disugar sugar cane ngan mga ka-K5 may ada chia seeds nga punuhin fiber nga pwede mabulig pag panilhig hinin imo tinae mga ka-K5 matanggal inin mga toxin mga ka-K5. Yan, available in tanan ng mga produkto, hahangatanan ng mga branches and klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. And available gihapon ini din sa Tacloban, Haira Branch sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban. Ngan na himamutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan hinin siyudad ito Tacloban. Pwede gihapon ha mga parmasya ng mga butika mapalit niyo ini ng mga dekalidad ng mga herbal products ito klinika mga gagay-vive. Alas 6.47 na ka-K5 Edward, kinakaremedyo ka naman. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Ano ni mo rinimedyo yun ang aga? Well, nakamata kita, naiunag kitang alarm clock actually. Kaya nagkinaskas na ang akong ayam. Nga mata na kinas, naabat ako nga nagmata ka na. Kaya ano nga worry ka pa bumuhat? Diri pa man ito na undang nga pagkinaskas din ito na portahan itong kwarto kung diri mo abrihan di ka magmamata mga gagipay mata ka nala naiuna kitang alarm clock o mga siguro mga alas 4:15 amot imarata na hinin baga nagiging lagaon na mga gagipay. Sanglit nakaprepara kita ito na itong breakfast nakagtuon kita hinabunay yan ang aga bunay na liwat gagipay Duarte. Oo, ngan baga para baga may da baga ibang taste, didahan naglabay nga adlaw han Sabado nagaluto ako hin mga aba hinin manok. Yan. Marang kamot aba hinin manok hinin dughan, itong unuran nga parte hinin manok mga gagipay, rico in protein. Baga danay masumo naman pera Santos, baga pera gaba, baga pera sibong. Oo, baga masumo naman inin baga permila ni mo baga ginaadubo, baga nagluto ako ginbutangan ko yan all-purpose cream. Nganhin, ano pa bang ginbutang ko mga ka-K5? Oo, baga para maiba naman hiya, yan, oo. Ngan baga medyo may pagkamasaputok nga baga sabaw nga ginoo nga ginbabahog din itong kanon mga ka-K5. Masering kaguling karasa, hininbuhi. Oo. So, ay, ginkuha ko dito refrigerator. Kay bangin naman diri makaunan, magiging kanugon. And, ginpanisang kuhin duha ka tinuon nga bunay. Nangalimot lang pagkaunan akong Greek style nga yogurt nga ginpalit ko kakulop. Yan, so, high in protein. But, saan naliwat ako kumaon han akong breakfast? Ginunahan ko ang hinduha ka tiros hinin Red Lady nga hinug-hinugan na nga kapaya, mga kakipad. Oo, but with an empty stomach, amutag pag-take hinin na DTX 500, ganin Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Maram ka, kuan la, no, hinin pira buyag, talagsalak ito nga mga hiranat, ito nga mga trangkaso.
Oo, ito nga baga mga ubo, mga sipon, ibaradlis ito sa katuig na nagaka-experyensya kitong mga gagipan. Siguro, may dahil ni relasyon at mga bata pa kami nga gin-train good kami pangaon hininutan mga gagipan. Dako nga bagay, okay? And nadara naton ito nga dahil nga naton panag ko mga gagipan nga bisan breakfast. May available nga utan, nautan good mga gagipan. So yan na, dako good nga bagay ano. So, haton mga pangidaron niya na kumbaga sugad ka mo itong akong pangidaron na mga gagipan. Di paklagas, waray nalalagas, dik natuod nga may nalalagas. Natutugas la. Kay tugtog yan na, ining aton pangidaron, itat pagkapag-isip, mga 28 anyos lagi hapon kita mga gagipan. Ay lang niyo pagsupla ha. Ay lang niyo pagsupla ha, oo. Inin, pag-abot na yun mga 60, 65, kung bagatagan kitang grad sa 70, 80, aada na nasugmat yun mga sakit yun lawas, kaya nahinay naman ito na itong resistensya. But, kung bagang barubata kita, nangaong kitang masustansya nga pagkaon, baga nag-exercise kita, baga medyo di rin naduduruhan pag-abot na itong mga pangidaron. Amito, kapirming kita na siring nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. May mga kasangkayan kung ang atake hiran na nag-snag stroke, may mga problema na ha kidney and you know ani ba cancer danay ka na kasiring ano gidaw ano daw line it ira baga kabutangan kay diri man nga tanan naka cover hiton na PhilHealth tinin mga gastoson hinin na magpakarimadi mga sakit sanglit danin na siring inin mga nagkakasasakit nga untahad to nga panahon baga nag-invest actually inin na maupay nga panlawas maupay tong investment hiya kung tat kwarta. Alang man, di kita na siring, di kita magkikwarta. Kaya di rin malibot din ang kalibutan nga wari kwarta. But you know, kung may kwarta ka man, may sakit kaliwat, wari ilo at pulos. Ubus! Ito ni kwarta, mga gagipan. Siguro kung damot yung kwarta, pwede ma-extend ito ni mo kinabuhi. Pero kung baga panahon na good, mabiyahi ka na. Yan, salit kita. Pero may nasiring nga health is wealth. Enjoy it nga tanan nga remedyohon. Okay, enjoy it nga tanan nga remedyohon kay maabot it panahon masaring ayaw na hini pagkaon, ayaw na hini pag-inom, ayaw na hini tawaray. Wari ka nga mag-enjoy. Ngan ayaw liwat durohin pagtinihik. Kay magbabasol ka, damot im kwarta pero malnaris ka. Amin to nga nasaring kita nga health is wealth. Inumhin soft drink once in a while. Inumhin makahurubog ng mga irimnon kapag nalilipay ka. Ayaw liwat baggahimuan na hiyang career, okay? Kaon hinin mga linaga nga baka, hinin kaon at crispy pata, or chicharon bulaklak, nga sumsuman mo hitong beer, mga kakipay. Ayaw liwat pag adlaw-adlaw. Kasi naman nato hinin baga may enjoy? Kaon at linaga nga nagkakahihilsot na gayon hinin mga bukog din itong kaunuran, mga kakipay. Kaon hinin mga magtamis, wari to question. But, you know, in moderation. And, kadiman manggod nga tanan nga mga vitamin nga minerales na kukuha natin din at mga pinangangaon everyday, ginaririmidyo at lawadlaw, amot at gamit hiton mga food supplement, labi na ang mga food supplement nga purong herbal. Nga magpapadigon to natin resistensya, magpapadigon mga gagipay ito natin lawas. So ganin ang Clinica D3 Bio, Mighty CD Alkaline Vitamin C, and in a DTX 500. Ngan siyempre pag-inom, hatun kape. Nga nakagkape ka na, na-detox ka pa, DTX Coffee Mix. Alas 6:53 oras, ginpadangat tayo ng Extend Food Supplement for Men. Kukulangon, ano sa karoun kung ikaw ay nag-extend food supplement. Balita naglalaw mag nga kamo nagpaka-remedyo naghihapon yon ang adlaw nga di kita itong mga balita. Oh, nagbago nat liderato ha hiton na Senado hinan Republikan Pilipinas hiton aton bago nga Senate President ikalima na ini nga Senate President hining administrasyon. Ang may dinig kita bago nga Senate President, Senate President Sherwin Gatchalian naghurar na hiya kakulop didahan reorganization han na Senado. And may na kita liwat bago nga Senate President pro tempore ang ani naging Senate President Vicente Soto III. And iton aton Majority Floor Leader didaha Senado mga kakipay Himig Subiri nga nagserbi gihapon ko mo Senate President before
Ngan ang kapitukuhan hading anay naging Senate President for 37 days la. Pinakahalipot ini. In the history, hinin na Senado pagtaga Senate President. Pinakahalipot nga naging Senate President Alan Peter Cayetano. Hiyaya na ito on minority floor leader. Nag-iba na ininhanginan mga kakipayab. Kung hadihi ang Senate President, nagmamangulohan mayorya ha Senado, hiya na hiya ito nagmamangulohin in minority. It iya nalaya na posisyon, minority floor leader. Pero kay waray na mag-insister, waray na mag-dig on hi Alan Peter Cayetano, kay pakahibaroniya nga hi Joel, Senator Joel Villanueva in maatenderhan na sesyon ng Senado, kakulop na kasiring na hiya nga they have the numbers. May dinanira 13, and nga kadamoon, so pwede na hira mag-elect itong era Senate President. Amin itong naging bull-iwan nalang niya, ang iya magapag-dig on nga hiya lagi hapon at magiging Senate President. And waray na himo ang mga miyembro han grupo niya ginkarawat na ang bagong liderato hiton na Senado hinin Pilipinas. Nagpahayag na hira Loren Legarda, Senador Loren Legarda, Senadora Pia Cayetano, Bongo, nga tapos na ang madramang mga ganap din ha Senado, mga gagay-five. And may na bago nga majority. It's sunod hining iristoryahon inyong pagdumarin impeachment trial hitan ato na Vice President Sara Duterte. And ginkaorosahan hiton mga miyembro, mga kakipayab. Hiton Senado nga anay liwat naging Senate President Cici Scudero. Depende man ini kung hiton ni rebaga pagkakasarabutan subay hiton iton rules of impeachment nga anay Senate President Cici Scudero magiging presiding officer hiton impeachment trial kontra aton Vice President Sara Duterte, mga kakifive. It's sunod nga istoryahon hining it impeachment trial hiton aton na Vice President. Eton pakiana, makakamaster ba inin karuyang nga patanggalon niya? Makakakuha ba na itong 16 nga butos para ma-impeach iton aton na Vice President? Kay amo ito't iginlalarang iton aton balaod para mapatalsik iton gin-impeach nga impeachable official or officer inin aton gobyerno na kinahanglan 2/3 vote iton nga tanan nga mga miyembro iton na Senado. So mag-iihap-ihap na yan na. Okay. So ini nga grupo yan na. Ito na ito na bagong nga majority. Ano ini? Naka-design na ba hira? Na pre-judge na ba nira ining impeachment trial? Or manginginano pa hira itong mga ebidensya nga ipre-presentar? Kontra nga pabor. Ito na ito na Vice President. Saan hira mag-desisyon? Or this early? Nga waray pa man ngani magtitikang itong impeachment trial? Nagkaadin na hira itong irang mga desisyon and secondary na lakong talos inin baga pagkita itong mga ebidensya ng representar for and against the accused Vice President, mga kakipay. Pero ako, dako ganit at baga pagtuong kadamuan hining mga senador, mga kakipay, may dananira naging desisyon. Kay maara naman kita nga ining impeachment trial in usang political process. And dako hinduro itong rule, hiton imo political affiliation, hiton imo political alliance, okay? Didat impagdidesisyon kung mapabor ka ba o kung diri, didat hiton impeachment trial, hiton impeachable official. So kani ko Bongo, may da pa ba higayon nga masaring ka nga guilty Vice President Sara Duterte? Ikaw ay mi Marcos, may da pa ba higayon nga masaring ka nga guilty Vice President Sara Duterte? Ikaw Robin Padilla, may da ba higayon nga masaring ka nga guilty? Idun imo ginahangaan nga Vice President Sara Duterte. Oh, ikaw Marcoleta, Senador Marcoleta, for example, may da pa ba chance nga masaring ka nga guilty? Ito na Vice President, considering hiton iyo pag-ugop, hiton kampo, hiton mga Duterte, mga kakipay.
amo ito iton pakiana. So ikaw Bato de la Rosa, kung baga matagan kan higayon nga makabutos, kung magkaanak ito nga baga kusog, okay? Nga magpakita haluyuhin nga arrest warrant nga may daka nga eh, mugi na atubang, okay? Tikang International Criminal Court. May da ba chance nga sumiring ka nga not, I mean, sumiring ka nga guilty? How about ang mga pro-administration? May da balot higayon nga Herrarita Honteveros. Oh, Herabam Aquino, inin magbugto nga Tulfo. May nababahigay yun nga masering kamong guilty. If you are identified to be with the administration, yan ang mga panahon, mga gaka-5, mga sekreto lang, siyempre. Karayaglot ni Ramanistrong Karat Political Career ni Vice President Sara Duterte para luat paburan itong ira personal nga mga intereses. Amo ito't sunod nga pakiana, mga gaka-5, pag-abot itong natakna. Now, considering nga Hibato de la Rosa, waray na rida, nagitinago, Hijingo Estrada in priso, suspended here for 90 days, preventive suspension, nga ginapataw haiya sa Digan Bayan. Oh, pero nito nga may iban doon ira grupo. Now, kung maaristo pa in Himarculeta, kaya may din ako nung baga na bagasiring pa kung baga bilyar, baga natamtam na dito itong mga buho, erin mga bula. Nga anytime daw, pwede na i-arestohon hini nga kaso nga graft and plunder. O kilat graft, kaya pwede niya makagpiansa. Pero itong plunder, makuri ka hini makagawas kung waray i-recommenda nga piansa, kaya waray good piansa hini plunder. Dako nito nga ibang mga kakipad, daw kung hibonggo, kaya may na naliwat na babalita yan na nagsiring hipulong Duterte Bantong, may nira na hibaruan, may na arrest warrant. Itong International Court kontrakan Senador Bongo, di may iban itong mga kakipay. Jingo Estrada, Bongo, Marcoleta, heno pa, Bato de la Rosa, di upat na itong nga daan nga may iban mga kakipay. 24 lat mga senador. Kinahanglan ni 16 nga butos nga masiring nga guilty. Itong Vice President hining pagdudumaraon niya ng impeachment trial. Makakuha ba rin 16 mga gagipay? Kahit kung di rin magagakuha yung 16, then di rin maproproibahan nga guilty itong atong Vice President. Pipirahiri yan ang adaan. 3C. Kay nadugang man ni Chis Escudero ngan ni Joel Villanueva. Nakasigurado ba kita hininga 3C mga gagipay nga mapabor para patalsikon itong aton na Vice President. Kay pag-iisip liwatira kung ano't baga magiging political implication ni Haira kung baga inin bumoto sirahin pabor o kung diri mga kakipad, labi na inin mga re-electionist ng mga miyembro hinin Senado. Siyempre, pauod gonira mga kakipad, itong ira mga kalugaringon nga intereses. Badaw, ano, inin... tirigohon pa ini nga 16 nga kinahanglan nga butos para mapatalse kinin aton Vice President nga pagdudumaraon nga impeachment trial. Depende ini inin baga mga development sa masunod nga mga adlaw. Labi na kung mag-abrihan na ito na regular session hiton kongreso at hiton katapusan nga Lunes inin Hulyo. Mahadudungan na nidahiton na State of the Nation Address itong aton na presidente, suba itong iging lalarang itong aton constitution. So amo ito itong mga restoryahon, mga kakifab, yan ang adlaw, ini nga pagbaguhan liderato a Senado. And wala problema nga ito ha, House of Representatives, kay majority hit mga miyembro, nahapabor. And in aton administrasyon mga gaka-5 under the leadership of Speaker Bojedi, hiton na Isabela mga gaka-5 ang baga nagkaadaling problema ang Senado hinin Pilipinas. Ay papa nga mga balita yan ang adlaw mga gaka-5, makalilipay ni nga balita kaya ginbaba na ba na nga sunod nga tuig bangin 8-9 pesos. And then possibly nga rollback kinin na petroleum products makalilipay gud ini parakpak kita nga tanan mga gakipad. Labi na ang napirmi na gamit han diesel, gasolina, nganhan na petroleum mga gakipad. May the substantial nga oil price rollback sunod nga

weapon development ito na Iran. Iton paghatag ginumahatag kita kahit irony ano ginira mo ang Iran, gindestroso mo ang Iran mga infrastructure, katapos mahatag kahit 300 billion pesos. In America, baka pamati ko ining one-sided ining era baga magiging in peace agreement. Kay damot baga pabor ngan baga naihatag at Iran kontra nga dit America mga kakipad. Oo, kay labot lang i-release ang mga 26 billion nga naka-freeze nga mga assets sa an Iranian regime. Labot lang inin i-lift ang mga sanctions, economic sanctions nga ginpatawan Iranin maiha na nga panahon. Ha? Magboboroblig pat Amerika nga hiton mga Arab countries nga maka-raise in $300 billion. Nga baga magawas ini nga war reparation hiton Amerika para ibalik ang mga naggaguguba ng mga istruktura han Iran mga kakipay. Pero pabayin nila ito, Iran to problema dito mga kakipay. Ang importante, maging abri na ini nga Strait of Hormuz, makabalik ang free passage hiton dito nga lugar nga waring mag-ulang-ulang, waring na blockade hit America, waring na liwat pagpugong hit mga Iranian nga balik na pre-war ang aktibidades ito dito nga Strait of Hormuz. Kahit aton lang ni habol mga kakipay nga diri maapektuhan in flow hinin enerhiya. Tikang ito dito nga region, ngayon man nga lugar hining kalibutan, nga apektado itong pamresyuan itong petroleum products, apektado itong mga presyo at pamalitan, hinin mga, basic goods, basic commodities. Nga usakit at apektado hini considering that haros 100% itong aton energy requirement mga kakipay. Aton gini-import mga kakipay. Sano ako lumingkod hini nga akong programa, binasa ko ang 14 points. Kaparte hini nga peace plan, habot nga doon Amerika and Iran. Okay, 14 nga punto nga inin ira ging kasabutan nga magiging kaparte hini nga ira inin interim nga peace plan. Interim in the sense that di pa inhiya final. Okay, may da pa 60 days kung manira pagpirmahan hini nga ira memorandum of understanding. May na pa 60 days para plantsahon ang mga major issues. But for the time being, sige, nagkakaintindihan kita nga aminit at ang pagsasarasarabutan. Okay, sige, pipirmahan nato nini. Ato Switzerland at pagpirmahin ni, di na ito na Biyernes mga kakipad. Ining peace plan is brokered by Pakistan. Among itong tawag hini, patatawagon nila siguro ini nga Islamabad peace plan. Mahitungod kay inin Islamabad lugar ini dito sa Pakistan na representar hiton Pakistan siguro bangin amot depende kung narad baga magiging termino hining era peace plan mga kakipay. Karoy ako ipaangbit ini sa EU para por luminos humaruhalo ag naman inin aton baga na ibabaruan ano and diri lang kita pan local, diri lang kita pan national, pan international pat at mga marites mga kakipay. Ay, nakon niyan, iga-update nato niyan ang panhitabo dito. You know, mahinay in investigation hinin mga kapulisan parte ni nga natabo nga ambush dito sa Salvacion Albuera. Ano daw lang kung kaya nga ba sa sugod nga ni hinin nga mga sensitibo nga mga panhitabo, ano? Nag-iikmat gulpi inin mga kapulisan nga diri na magpakaligis inin mga personalidad nga pwede mahidabi hinin nga insidente. Dan, ay baga nakakobos inin pasensya ano nga permila under investigation inin sugad hining nga mga panhitabo. You know, kaya nga gini-interesan nato nini. Kaya diri nga ni ma-address, diri masulbar, diri mapanginano inin nga panhitabo, okay? Inin nga culture of impunity in magpapadayon. Inin pagbuhat ba yung krimen, kultura ba nga pagbuhat yung krimen nga waray pagkahadlok, waray pag-alang, waray pagkabaraka. Kay diri man nadadak, di man ibabaruan kon hinuan nagbuhat hini, kumbaga ito nga mga nagbuhat ginsugo hinuan nagsugo. Ano ang mga motibo waray labi na ang kakasuhi. See? Ngan kapriso kon hinuan madbaga nahidadabi hini mga kakipay. Labi na kung may da mga you know prominente nga mga personalidad nga baga mahidadabi. So kung waray mga ngadtuan ini nga mga investigasyon diri mahibabaruan kon hinuan na musel hinuan nagsugo kumbaga pinanugo man

0: mga kakipay. Waray may nakasuhan, waray may nagkaprepreso. Amo to delikado kay inin culture of impunity, mga kakipay. In magpapadayon, inin mga manmaratay, inin mga panupanmatay, padayon nga magdudumara hiton, mapasuhol. Okay? Kay waray man kita kadakop. Oh, adton may mga plano yung mga pagpapatay, mga kakipay, for whatever reason, magpapadayon hitira mga plano, kay di rin mag-aalang, okay? Masa rin kadamon yung mga shooting incident nga nagdabihin yung mga prominente nga mga personalidad, waray man may nagkapripriso, waray man may naisabuti. O, waray man may sabti kung nirahin o nagburuhaton yun, nga kunhin o nagsugo. So may emboldened ini nga mga tao, nga padayon nga buhaton ini, kay waray man natabo nga accountability. Sanglit dako hinduro it roll hiton mga kapulisan hasugad hini nga panhitabo. But it's sad to say damo nga mga kaso gintatapo-tapuhan let mga case folder didto mga police station kay una waray testigo. Kulang in ebidensya ba daw ano mga gagaypap. So inin mga puro panmatay or inin mga kontraktor hini mga panmatay mastering lerhera aw padayong kita hini nga aton lucrative nga pangabuhi. Kay oho, waray man nga ni maimbestiga higun maupay, kay waray testigo, waray ibang ebidensya, ada kay... Kau na kuman nga nga mga polis, gintot doon na inihiton mga taga Department of Justice, kay may din joint memorandum nira, oo, joint agreement, hiton mga ada public prosecution service sa Department of Justice, nga hiton mga kapulisan, nga magburubligira din hiton case build-up. Ano daw, lago baga nahingalimot na nga aton mga kapulisan ng mga egintot duha era or bangin laliwat baga may da, baga naglilikay lahira nga darahin nga duro nga paglinikay nadidilatar inin baga resulta rin mga investigasyon mga kakive. But sige, like, check nato niyan kung baga may da ibang mga impormasyon nga pwede natin makuha. Ha? Oras mga kakive, alas 7:12 na! May naghihapon chika yan ang adlaw. Hello ka Mons Nidia. Good morning Sir Edward. Shout out Han Hawerga and Nidia family. Barangay Pulangge, Kalbiga, Samar. Hi Paul Abila, we are war reparations. Tapos it mga construction company connected ngayon haira. It sigurado may mga ganansya pa it dida nga personal nga personalized at the expense of the American people and other citizens. Tinuo diton kay nananabunganin nga mga war reparations ba. Kumbaga so, for example, han hapon, hanto kay gindestroso kita nira didahan na Gyera Mundial numero 2. Nagbayad ha aton an hapon pinapagbayad hirang han era destroso aton dinhi. And usang ehemplo han war reparation han Japan ha Pilipinas. Kaparte ban ira gin bayad ha aton inin na pundo pagtindo gan San Juanico Bridge if I'm not mistaken. Kaparte ito han war reparation. Same with Germany and iba pa nga mga naging aggressor han World War II gin obligahira nga magbayad han igindurot nga perwisyo han iragira. Di kita maaram ining 300 billion nga igahatag itong Amerika nga itong kung may maamot man nga mga mamay ginpanatake nga ni an mga an Qatar ginatake an UAE maamot pahira para hit reconstruction hinin mga nagka-dinistroso nga mga inin edipisyo dito ha Iran mga kakipay. Kita ka ugikita o mapuro good lang yung mga linurong mga kakipay. Hi Judel Jose Daga, hi Romeo ba uy uy nagkikita ito niya ha Utah United States of America it sistihinit magpapakadara itong era dito reconstruction mga Amerikano. Masaringit Amerika. Mahatag kami 300 billion. Pero ito namon mga company didi ha. Mga construction company. Amot mag-aayanhan mga gindistroso namon. Nakita. Ay, matugod ba't Iran hini? Ng mga Amerikano at mga American company, construction company. It magdudumara itong reconstruction. Itong era nagkaguguba ng mga struktura. Hi Mark Pegueres Anthony. Kumusta ka? Pas Castro Verde. For political survival and wealth protection, epektibo ito nga leverage. Nasiring Hipol Abila. Edwin Adlawan, Ninette Baston Izquierdo, good morning. All the circus nga aton naobserbahan, one day makita nala kita FM ngan cheese nagbeso-beso. Anything is possible in politics. Tinoo nito ka kay Pampol. Oh, good morning, Sir. Shout out, De La Cruz, Regaña Albarido, Rubel Laguna Figueres family nga namamati yanaha, Barangay Atipulo, Habong Tuanharo. Hello, Eden Urbano. Helenlin Alporque, maupay nga aga ka K5, Sir Edward Sanyagan. Shout out po. Rochelle, Sir Edward, 28 times 2. Ano to din nga 28 times 2? 56. Oh, itak pag-isip ha kang lugaringon. 28 pala. Oo. Diri pa ganman 56. Matawad ako ha. Kadiri pa. Hi Mary Jean Armada Cabulio. Morning sir. Morning sir. Shout out nga to. Han mga taga diit pa bahay Pope Francis Village. Si Lito Abarondo. Hi Mateo Libre Bantula. Hi Jeffrey Bansuela. Edmond Tabirara. Han R.E. Glass Kalubian Leyte. Namamagkita ha doon hininga doon na programa. Yan nga doon mga namamagkita nga waray la magpaabat maupay nga aga hayo nga tanan. Alas 7, Jesus is na nga di kita itong chika ni Kakipep Kevin nga iyagin para raha aton ay, pasado alas 4 pala pag mata ko may doon na hininga Juliana Gomez nga Richie Rivero may problema ba kuno ha ira relasyon mga kagipay? Duha nga aktres target ang mga guwapo nga mga basketball players. Alagad nga target nga ako kagipay, Kevin. Adi pa nung sanga chika ni kagipay, Kevin, yan nga aga. Ellen Adarna, nakasantop nga diringay an angay nga hiyain magtangis para lahin usa nga lalaki mga gagipay. Kamu nga mga kababayenan, nagkada ba kamon experience nga pagtukan darahan na imo gugma or either nag-away kamo or nagkabulag kamo or waray maging maupay ang iyong relasyon, may gintukan ba kamo may tungod lahin ng lalaki? Ha? Kita nga mga kalalakinan, may diba kita gintukaan, may tungod lenin kababayinan. Pakiyanan daw natin ni Kakipipe Kevin yan, kumbaga nag-ngoy-ngoy hiya, nagbibik ko gayod mga Kakipipe. May tungod lenin babae. Itat population nga, pero na ba kita kalibutan, 8 billion, don't ever believe nga, waray nagod iba, labot lang ito. Nga imo uyab, malalaki man to mababay. Tunga-tunga, ining kadamuon, hining babae nga lalaki, kalibutan, billions, kita nga tanan. Pero kaya no daw lang, kadamot kababayin na nano, may dagud, o kadamot kababayin ang ngan kalalakin, an, may dagudla usa, nga tao nga, para imo hiyagudla. Ha? Nga di ka nagud, di mo nagud bagaging kukonsidera nga, Eduardo or Cordapia. There are billions hin mga kalalakinan nga mga kababayinan. Kay ano nga ada ka pa ito dida nga haiya. May na ba hindi pwede baga mag-explicar mga kakipay? Kung baga ano kasugad mga kakipay? Ha? Bada ba kang baga pwede maikontribuer hining istoryahon mga gagipay? Napagtanto na santop ni Ellen Adarna nga diringay anhiya dapat magtangis, magtuok, mahitungod lahin usa nga lalaki. Siguro kung naisabtan mo nga lalakwi ngayon, bangin. Okay, Ginoo, amoy na itong sinisiring in misteryo hiton gugma. Ha? May dangay Andward, misteryo hiton gugma. Ha! Niyan. Bangin la ka mo baga may damay dudugang hining aton istoryahon para baga magresyo kita kay makuri man kung baga pirmila seryoso inin aton mga istorya kay daan na damong problema hinin Pilipinas, damong problema hinin kalibutan mga gagipay. Diri pa kita baga magigin malipayon baga duro naliwat iton mga kakipay, ha? Oo, moping aga kakipay Edward. God bless you, ha iyong atanan. Ingat kita ngatanan from Tony and Baby Sabas. O, pwede. O, pero mayroon nagkikitahin nga ito na programa, mga ka-K5. And oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7.20 na, standby ha, babalikan natin ng ating programa Foro de los Pueblos, the People's Forum, kamalang pipira nga mga pipiro.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Tacloban City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Salbar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
15: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Puro de los pueblos!
0: Oras mga kakipay, malas 7:28 na. Balik kita nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Mga 809 pesos daw, itong posible nga ig-ubos itong presyo itong na diesel next week, okay? At o man pala, inon rollback, hin pera ka pesos sa last Tuesday, mga 3 pesos siguro, han na diesel, ano, but next week, imbaba na ba na bangin 8-9 or medyo haruhataas pa nga oil price decrease. So kung baga ada yan na mga 70 plus, bangin ada nala 60 plus. Kung baga, harani na yan pre-war nga level, han pamresyuhan ng mga petroleum products. Bagadako na yan nga bagay, ano. Though nasiring itong Department of Energy, nga mabalik ka din pre-war nga pamresyuhan, but it will take some time, okay? Anira baga pagtansya, bangin within 6 to 1 year, ipatuman na inin pre-war level nga pamresyuhan han mga petroleum products. How I wish sugad ito na no. Dako nga bagay ito kinakaon hinin aton resources, labi na sugad haton nga may mga sarakyan. Dako nga bagay, every time may mga paghabububa ni presyo ng produktong petrolyo kay sugad haton nga medyo, I mean, kung pwede tigda kita nga na pa gasolina para di ribalik-balik ba nga ito gasolinahan. Ipa full tank mo nga ni inintag 60 liters nga capacity hininim tanke. Una-una daw kung tag 100 ito per liter, kaya naabot itong 6,000 pesos, mga kakipay. Dako nga bagay, kung baga magtag 50 lain eh, 3,000 plus la, pinaka-maximum siguro ito, bangin 4,000. Ay, Ginoo. Ngayon, labot lang ito. Inin pa marisyuhan hinin mga prime commodities, mga basic goods and services apektad because of the inflationary effect hinin oil price increases. Nga di kita ito naton, chika la! With the K-5 by Kevin Siosana, yan ang adlaw ito na Webes. Diri kompleto naton na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Good waray, and chika, mga K-5. Pakianan ko na ka mga daan, daman niyo yung adaan, ha? Niyo baton kung... Inin, pagtatangisan ba niyo, pagtutukan ba niyo, inin, babae or lalaki, ngayon mo karelasyon. In the event, nga baga di na ka mo magkaasya or for whatever reason, mag-away ka mo or baga magkabulag ka mo mga kakipay, or dumiri na hiyahain mo mga kakipay, adi na!
2: Aadi na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon, pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay chika la!
0: Hi, good morning, Kakipay Kevin!
4: Maupay ng morning, mga Kakipay. How are you? How are you? Ano na, nakapamahaw na? Bangin, sige, petaro happy yun din dahil ton ko an. Iboro lang.
0: Iboro lang. Maupay pa ni Iboro lang. Kay Permi ginahapyod. Amon unang gin kakarga ng kukugos. Pinapakaon. Hanang nag-agahon. Gin papatumarpahan mga multivitamins.
4: Iti baliwat. Direct so cellphone iti nahapyod. Nakita kon may mga bago nga messages.
0: Nga kung baga nag-reply na ba ni message?
4: Kung nag-reply. Or may da nag-like.
0: Nag-like.
4: Takay, kay waray nag-like, ngan waray nag-heart niya gusto nga tao. Aringit yan na.
0: Ay, Kakipem Kevin. Naging stressful na yung kinabuhi. Ah, mo lagi. Media, Kakipem Kevin.
4: Kay may da ito na post. Kay di rin nakakasiring hitawo nga ig-like gan ako.
0: Okay.
4: Takay kahit tao, di rin na like, di rin na heart.
0: Pero hindi kita mo views by the thousand.
4: Oo. Oh. Okay.
0: Oo. Pero by the thousands itong views, pero ang na-like, ang mga reactions ba? Either na heart or na like. Baga di rin nga nina 10% na nag-view.
4: Natural ito, natural. Oh. Inin, ito.
0: Kaya iba nakimaritis la.
4: Oo, nakimaritis la. Iti ba nga ka nakikimaritis, nagiinisog. Ay mo, kahambugan.
0: Kinang lang pa ba ini niya ipos?
4: Kinang pa ba ipos?
0: Kinang lang pa ba ini iniigyakan ha? Social media?
4: Social media.
0: Oh. Madaliwat, mga uanon.
4: Oo. Oh.
0: Amo to di rin mo open, imbaga pagpupostinin mga, imbaga accomplishment, imbaga may ano ka, kay na-expose ka daw, hinin mga tao nga di rin nalilipay kung nagmamaupay ka.
4: May daliwat iba nga na post it era consumption na kinabuhi. Damo liwat it nasa rito, yukat!
0: Oo, nga, wari, mangkamit labot. Nga ni, ang tinuod lang ang story, halos 99%.
4: Oo, merisi.
0: Halos siguro mga 99% ka K-5 Kevin. Hiton mga ada social media nga nagpapakakitahin in mga... Kung ano nga mga problema nga may ada hiton mga tao nga nagpo-post nga nasa ringira, wala yung mga kamit labot.
4: Ah, mabalito. Oh.
0: Gabay pa yung mga pakatatawa, yung mga nag-i-enjoy ano, yung mga tao.
4: Nag-i-enjoy, mga tinuyaw din. Sos, magkinuan ka nga yung mga...
0: Seryoso?
4: Seryoso. Sos, ay, merisi, iukat, kahambugan.
0: Or, wala yung mga wala kami labot ito, bahala ka kung mag-inano ka.
4: Iti ba nga nito din na napipiritan nalang pag-like kay sangkay.
0: Amo na.
4: Labi pero, na, labi na kung naaroan kayong pabor, malike nala.
0: Pero ikaw mo kabaraka, kami nga ni Kakipay Kevin at magpo-post amo na social media account, diri ka mo obligado nga mag-like, nga mag-react.
4: Like kita like kay di na kita po utangon.
0: kay K-5 Kevin. Uy, bago na't liderato at sinano, oh, ha? And kakulop, baga... Pakitang gilas na yun, ang bago nga liderato han sinado. Damo na nila baga mga resolution nga magiging file.
4: Ginaprobaran, o.
0: O, ginaprobaran. Upod na ang baga paghatag, ang baga bulig, nga dito Mindanao.
4: Mindanao,
0: yeah, ang mga nalinugan dito Mindanao, nga damo na kunot at mga problema din. Hinwari, nalugod natin katratar, hinin mga panginhanglan, hinin mga nagkukuri, nga mga tao dito Mindanao. It makes sense.
4: Correct.
0: Oo, kahit... Kaya nung nga papaurgon niyo yung mga kalugaringon nga aridamo ito nagpo-problema. It makes sense na liwat, may tungod kay, may it's a tactical move. Kay in Mindanao, baluarte ini hiton mga Duterte kagipin Kevin. And manggad nala baga maiban-ibanan inin mga pagmaldisyon, inin bago nga majority yan na.
4: Actually, di kang pamaniton hagto. Pero, siguro, diba, dungod mang yun nga aton pag-uugop, kung taga diin, adto kita na botos.
0: Okay.
4: Ah, taga Bisayas iton, botos ita. Bahala na lang itong mga akusasyon kontra
0: okay.
4: Iya.
0: Okay, taga din higod. Taga din higod na aton. Porbidan.
4: O sa itong okay. Nga nakakasayupit, mga botante din niya Pilipinas, botos ita kay itong nga kandidato ka board member, taga din higod ito aton bungto.
0: Or pariente naton. Or pariente naton. Baga napapatod naton ito.
4: Bisan maaram ka ito nga waray mahirimo.
0: Or corrupt. Sige la.
4: Ayaw kay taga din ito.
0: Taga din ito, ugupan ta.
4: O, taga Bisayas ito. Kung taga Minot, taga Mindanao ito. Oh, hoy. Amo to set nga nakakalipat ha aton kung nabutos kita. Ito nga maki, kuhang kita kung taga diin, kinanglan ma-associate kita, pariente.
0: Oo.
4: Nga ito nga kwarta nga pagpinanhatag.
0: Okay. Nga ini pa, it popular.
4: Oh, eh
0: kung di rin nga tanan ni kung di rin nira kilala at mga kandidato, o di ko man to kilala, di nila ako takbaga kilala.
4: Oh, balita. Oh,
0: Padilla. Kaya mo takbaga...
4: Takbaga batian.
0: Batian. Oo. Artista, bangin pa, kumbaga ano. Takong di ka kilala, dako kung nga bagay, inin awareness. Hitim ngaran, itim pagkatawa, itim persona ba, hinin election, labi na nasyonal.
4: Labi na kung di rin kagwapo.
0: Oo.
4: Pagkita hitim na wong... Kuan nga yan inihi kuan, abogado nga yan ini, or nagtaposin kuan, mo pang giniskwilahan. Tapos adit picture ni Robin Padilla nga hibong rebilya.
0: Mas kada akong diferensya.
4: Kada akong diferensya, adakit guwapo. Taka ito. Damot mga butante nga suga dito.
0: Damo nga Kevin.
4: Nga, ini yan nga panitabo Senado, nagipinan matya kayo mo kaninhan, imo entrada, at parte nga ng Borotosay, kay, kung baga susundon, ha litra masiringgod kita nga 16 it kinahanglan nga boto si senador pag convict kunhin o man itong impeachable official. Pero may da kakulop nag-explicar dapat kuno may da hito yan na igpapagawas nga interpretasyon it Korte Suprema.
0: Okay.
4: How can we achieve 16 votes ngin it 24 duhaan namatay duha it adto prisuhan
0: hino namatay
4: pananglitan lang.
0: Pananglitan. Tama ito. Amo nga nito niyan, may nakita haro-haram, may nakita ang istorya ni Judge Argelies.
4: Duha, pananglitan, itiyan ako ng composition. Samtang ginbibista it kaso, may duha nga namatay nga senador.
0: May or da- mga preso.
4: May duha nga preso din niya Pilipinas, may duha nga preso din to ha Dahig.
0: Dahig. May da, nag, may da pa nag, nagtitinago. For nagtitinago. Example, so, kinanglang mga piriton gayon ang... Kaya adat constitution ito kay K-5 Kevin.
4: Oh, pero dapat ko no i-interpretitin maupay hiton kuan hiton Korte Suprema. Kay diri ko no it pwede nga bakay kay amon sering nga 16 or na sering man la kuno nga 2/3. Waray man sering nga 16.
0: Okay.
4: 2/3 hit mga senador.
0: Okay.
4: So how can you count a senator who is dead?
0: Okay. Or nga, nagtitinago.
4: Nagtitinago.
0: Or preso.
4: Preso.
0: Okay.
4: Amo kuno it dapat magkamayadhin interpretasyon it Supreme Court. Kaya kung maamo kuno ito, pananglitan ni ako, presidente ako it Pilipinas, adto na gin bibista na tak impeachment, pataya dida it siyam nga senador.
0: Hiyay!
4: Pwede ak sumugo. Ipapatay ko it siyam nga senador para di rin maka-arrive in 16.
0: Oh.
4: Kaya ako nit iba.
0: Oh.
4: So pwede it buhaton kung amo itong interpretasyon.
0: Oh.
4: Salit dapat itong kuhan, itong Supreme Court, yan
0: dapat
4: pala.
0: Dapat may magpetisyon yun ako sa Supreme for them to take judicial notice. Hitong question of law. Okay.
4: Kay bamay din yung mga tawa Pilipinas nga waray ng mga konsensya para la mabuhi tira political career.
0: Amo na. The Senate acts as an impeachment court to convict and remove the official from office at least a two-thirds vote of all members is required. For instance, in the 24-member Philippine Senate, this fixed baseline requires exactly 16 because two-thirds of 24 is 16. Okay. Kahit nakabutang of all members.
4: Ito nga all, amot ang nga hito i-define hit Supreme Court.
0: Okay.
4: Kay kung patay na ang siyam, di din it mauupod. Pero kung magkuhanhan to the letter nga pag-follow, all, so 24. To
0: 24.
4: Kay patay naman ang pito. So di nit ang nga i-count.
0: Or diri hira mga ka-attender, diri mga trabaho. May tungod ito nga yung mga kaso.
4: Mga kaso.
0: Pag tinago. Okay. Papakiyan na natin ito niyan.
4: Kuan ito mo open air istoryahon niya na.
0: Kay gingi kita kita ko ining kumbaga amaamo ini kagibab kemen. Wala may magkwe-question ha. Kita ka. Three sinangadaan ita adiha kaluyo. Question. Ito ba nga three sin naka-design ito hirap na prejudge na banira ini they will vote.
4: Diri nga ni.
0: Diri nga ni. They will vote against the vice president. Okay.
4: Diri pa sigurado.
0: Diri pa sigurado. Ito nga three kasi rin ko pa kanina magmamasid at magmamanman sila kung ano ang saloobin
4: ng mga tao
0: ng taong bayan at sa mga ebidensya na ipepresenta. Kaya kung overwhelming ebidensya nga kinanglago di ay convict katapos diri ka magdesisyon hin pag-convict may dahitong political implication
4: labi na kung tikarandidato ka
0: now kung waray liwat mga ebidensya may tungod la kay nagpabor ka o kundiri hininga tawo gin-convict mo or waray mo i-convict di ba ito kini ka os hibong bong Marcos to tubla 2028 kung baga amot yung baga pag-ugo si ma may kalito ka kay Kevin
4: kuan ito dida masalimuot ito nga issue dida senado yan na
0: kaya sir Hilakson may hindi ko nga kabutangan niya na may dakot puruhan nga diri mga master in 16.
4: Kay idamot mga Marcolita, ya mismo nagsiring nga arestuhon kuno ako anytime this week. Siring niya. Hinopadida, di ba nagsiring kanini pulong may nakon arestuaran kan.
0: May arestuaran na kan Bongo. Depir eton nga may iban.
4: Bato.
0: Bato. So, waray Hibunggo, waray Sampula, waray Bunggo, waray De La Rosa, waray Jingo Estrada, waray Bato, Marcolita. Di lima na hira.
4: So, ang masasalindida nga kurong binseron, anduha nga magbugto nga bilyar.
0: Magbilyar. Amo ito. Kibaman ni Amy Marcos pagkita ko, diyan na ito.
4: Di rin na.
0: Waray na ito. Robin Padilla, waray na ito.
4: Waray na.
0: Na prejudge na nira ining impeachment. Baga pagkita ko, diyan na mabaliktad. Okay? Inin mga bilyar, mag-iisip gihapon na rin at era mga intereses. Era politika, nga doon era negosyo. Mag-iisip gihapon itong mga kakipad. Kaya ni nga niya na Mark Villar nga waray din eh. Ato abroad.
4: Hey, mismo ito nga mga kaitano kay mga singabot man ito. Mga magbugto. Di kitit maaaram ito era mga una-una. Political survivor gihapon.
0: Amo na kakipad, Kevin. Kaya amo nito masunod nga istoryahon niya na kahuman hining change of leadership or hasinado. Next hining nga pag-istoryahan, ito'n impeachment trial, ito'n vice president. Okay.
4: Hagoy.
0: Ayun, ganyan kita't mga chika ka K-Pep Kevin.
4: Ala. Unahon tayo niya ay na, sos, nawara na liwat din ang kudigo. Nawara na liwat. Ginandam ko na ito kanina.
0: Ay, nago ka K-Pep Kevin.
4: Kore itong baratuhon nga cellphone. Kay, naglulugaring pagparong.
0: Elin Adarna, di ba? Elin Adarna, nasantop niya kakipip-kipin, nga di rin nga ang dapat niya pagtangisan inin lalaki.
4: Amo niya, siring. Kitaon ko ito.
0: Tapos si Juliana Gomez, baga may problemahan na iya-uyab yan nagkakipip kayo.
4: Okay, sige.
0: Ano na?
4: Oh, hey, Juliana. Gini-intriga yan na iya-uyab ng Heritza Rivero.
0: Oh.
4: Kay damo na kunit mga post yan ni Juliana Gomez na di rin nagla-like Heritza Rivero.
0: Kay...
4: Di rin na-like. Amo rin kanina natin gini-istoryahan.
0: Kay may damang... nga mga partner nga diri ra expressive.
4: Correct. Oh.
0: Diri ra nagikisawsaw kung bagamis na ano ka diri. Kaya karan nila yung privacy.
4: Oh.
0: Diri nila tinakaruyag nga ma...
4: ma-expose.
0: Ma-expose.
4: Oh. Nga, mahit niya ra mga sabot nga, oy, direct pero may ma-like it mo mga post ha.
0: Okay.
4: Baman kon gabi. Nagdudu ay mang kita. Bisa nagdiri magpipinan like
0: or bisa di ma reply.
4: Oh.
0: Basta amo na kita ini.
4: Oh.
0: Okay. Amot at sabot.
4: Oh, okay. Bisa nagdiri magkuan, magheart it imo mga post. Basta natang dayag kon gabi. Okay na kita.
0: Amo na ito.
4: Amo na
0: okay.
4: Ito.
0: Okay. Kung pa ido ko magasugod it sabot.
4: Oh, syempre. Masaring ito nga. Okay daw. Biska pa daw diri magsin.
0: Oo.
4: Basta kay
0: nasinla pero waray reaksyon.
4: Oh, biska daw diri magsin hito na akon post. Abisan diri ka mag-like basta ma-dive ka kon gabi. Hatang swimming pool.
0: Swimming pool.
4: Oh, mga ngarigos. Mga ngarigos kita swimming pool. Magkamo okay. Diretso. Diretso lang ka muna kuwanda yunit mag-dive. May deton mga couple nga amot ira style.
0: Na itong... Nagsasabot ira nga daan.
4: Oh, nagsasabot
0: okay. Nga. Ikabara ka kita gad. Okay, oh. Kita.
4: Ayaw kita pag kinuan.
0: Ayaw kita hinimbaga pagpa...
4: Mga propose kita.
0: Ayaw na.
4: Nag-attack bayay kita.
0: Oo. Oh.
4: Dito tanala, kung nagkaka-upod kita, kaya amot ka matuuran.
0: Correct.
4: Oh, nagiging sayop man la ito, kung may ma-like nga ibang tao, tapos magkikiligon. Oh, iba na itong istorya. Dapat direct sa itong period. Di ka na ma-react.
0: Okay.
4: Okay, once mag-react ka, maghahatag ito yung oportunidad.
0: Oo.
4: Siring paman, dirigad, ano tawag hini? Dirigad nga tanan. Pero, damit lalaki nga siring paman, men are like vultures. Naguhulat din oportunidad.
0: We don't.
4: Oh, kay, din niya labi na Philippine setting, kaurogan ito, kung may da, buruhaton nga anomalia, lalaki gunit lang, talagang salit babae nga mag-uuna.
0: Okay. Mapa siguro mapaabat.
4: Oh, mapaabat.
0: But na, very good, tanto nga amugot agresor.
4: Oo. Nga, bisan maaram ka na, nga, may daan na ito tag-iya.
0: Okay.
4: It na paabat, lalaki good nga, from outside.
0: Nga.
4: Kontaloy, hehehe. Kontaloy. Okay. Beauty ni mo.
0: Okay. Depende la ito kung baga ano't baga
4: reaksyon. Magiging reaksyon.
0: Okay.
4: Oh, talagsalit babae nga, guwapo ka pa man. Talagsala, pero may dahito. Talagsal, kung maaram nga may da na kapartner, talagsalit babae nga mag-usogan ito. Kaurugan ko dito, lalaki, nagmanggagama ba maambus?
0: Alagad manggagamang
4: oh, maambos ka kipan. Bastilan.
0: Aambos unta.
4: Oh, so, may det iba nga, nahihi. Nabaton lewatin. Agi, kamay entremis ni mo. Dida na ito nagtitikang.
0: Okay.
4: Oh, pero kung i-ignore la, waray reaksyon. Beset magkinon dida, waray hito. Dapat dida pala period na. Once nga magkon, agi daw, amo rin delikado. Ito, salit ikaw rin si Rivero.
0: Oh.
4: Kinanglan ma-like ka kay napapausan at mga fans ni Juliana Gomez. Daw, di oray na kung laro like. Pero may daliwat nagdepensa.
0: Alam ko ito nga magbinanta ito ni Rano, ito ni Rano, mga reaksyon. Waray na siguro mga trabaho ini mga tao.
4: Kay, itiragin bibinanta at Instagram. Ada talaga kuno dida.
0: O nga yan.
4: O naka-follow rin IG at mga artista.
0: Okay.
4: Naka-follow rin dida nga pagpupusta di iragin babarantayan kung may ma-react punirahin with ma-react ngan kung ma-react it ginko kuno-kuno nga uyab.
0: Okay.
4: Diri nga ni ihimuan it nila dito sin mga reaksyon. Tapos adi naman ang mga reporter liwatan showbiz ihimuan liwatin istorya.
0: Ito.
4: may din naman na siring nga kamang kapura nagbaton hikuan hi Juliana siguro sinusumhan na Agi hulat gadla ka mo andon pa siya sa dagat. Napausan mga netizens, andon pa siya sa dagat. Unboxed gong kunuhad to, waray ga diretso so pakalike, kay waray pa signal. Amo ko ng karoyak sin, kamugod ko.
0: Kay inin kawaray signal, danay, nakakaguba in relasyon.
4: Tinoo dito.
0: Kay Pep Kevin.
4: Tinoo dito.
0: Inin kawaray signal.
4: Oo. Oh.
0: Nakakaguban relasyon.
4: Oh.
0: Kaya siyempre, magpakiana ka, mag-message ka.
4: Oo. Oh.
0: Hain kaya na.
4: Mm. Waray naga, signal.
0: Nagaano ka. Taka oh. Waray signal.
4: Waray signal. Okay. Oh.
0: Di, nag-reply ka, waray makadangat ang reply.
4: Oh.
0: Kay waray signal. Mm. Ana ka din naman hakaluyo nga nagpadarahin message.
4: Oh, may kana upod iba.
0: Pakiya na bad daw kay ano daw lang nga nawari ka.
4: Nabibisi ka hin iba.
0: Nabibisi ka hin iba.
4: Okay, daw.
0: Nakain ka, nagiinano ka. Nagkakaada dayon hin.
4: Mga pagduda.
0: Mga pagduda oh. Kay ano na hunang ako nagikinain kaing ka or ano mugin bubuhat nga ngan waray ka man bumaton dayon. Katapos tatawagan. Pagkasigurado.
4: Oh, di nakukontak.
0: Di nakukontak.
4: Master, gimparong.
0: Gimparong mo gud.
4: Bisan waray, bisan tinuon ka waray signal.
0: Oh, grabe da. One time may dako kaupod.
4: Kasi rin ko, one time may dako uyab.
0: One time ba, tikat na kita summer na aton mga kuhan, and then team building.
4: Oh.
0: May mga sakay ko nga aton mga guests.
4: Correct, okay. Correct. Oh.
0: And nakaagi ko yung pirang lugar, tikat to yung summer.
4: Oh, damot din, di ba kita marabot?
0: Marabot.
4: Damot din ito waray signal.
0: Waray signal. Oh. Ogi daw, kuno.
4: Nababara ka na.
0: Waray signal, nababara. Ogi daw. Makakaguba ko na rin mga relasyon.
4: Duduha ito. It goes either way.
0: Okay.
4: It kawaray signal, nakakaguba in relasyon.
0: Okay.
4: It kamayada signal, nakakaguba in relasyon. Kay bisan mayada signal, nasa rin nga waray. Salit din nga cellphone dami. Nagiging suritin din agway.
0: Kaya tim karuyang magdinaradara kung kalugaringon kung satellite. Or sugad kini ni Kim Five, may daga kalugaringon nga Starlink.
4: Starlink. Oh.
0: Kan Elon Musk.
4: Oh.
0: Negosyo so, nga 1 trillion na iya in network, na. Ano magdinaradara? Atukit pa rin may signal. Kaya nakatoyaw ko din yung pagtaga-cellphone. Maman hadto. Ang mga mo, papalagod ng mga love letter lang kay Kevin.
4: Ah, mo, nagkikita man.
0: Oo.
4: Dane nga ni. Totoo.
0: Karuyag ko ito, bumalik na nga.
4: Uy, nagtitikadamit ko ang hayuke. Nag-mag-i-issue na yung kuhan nga di na pwede 16 years old
0: ng below.
4: Oo, oh, yung mga Instagram, di na pwede Facebook.
0: Oh.
4: Pwede lahiran Google
0: oh.
4: para gamitin. Nagtitikada mo, Indonesia, France, Australia, nagtitikada mo itong mga nation.
0: Napagtanto na nira itong diri maupay nga epekto. Hinin nakababa din yung kabataan na social media. Hiton era growth and
4: correct.
0: Development and their well-being.
4: Hiton era kuan in psychological well-being.
0: Oo, oo, oo.
4: Kay bisan nga nit mga adult, damit ng kaka-stress tungod lahini.
0: Mm-mm.
4: Asay pa iton kuan?
0: Mga barubata.
4: Oo, addict bullying.
0: Oo,
4: natanan.
0: Oo.
4: Salit ng kritika damit mga nasyon nga nagdidiri na nga mag-ginamit mga minors sin mga... Oh, Google okay la ira pero an mga
0: okay parehan mga research.
4: Oh, pero an mga Instagram, ano pa ito, TikTok, Facebook, ano ini, Messenger, igdiri na ira. Kitika damo. Pero amo ito waray problema. Waray problema Heritz Rivero ngan ni Juliana Gomez.
0: Okay.
4: Nadidilila kay waray pa signal.
0: Oh. Sige, ala kita kabaraka Loren Porton ha. Good morning kay Kevin Edward Harayo an imo ehemplo kay diri man patay ang mga senador. Tapos diri man liwat convicted, perpetual disqualified, priso or nagtatago man la. Sige la kay inin aton man la ini baga pagkita hiton na sitwasyon.
4: Kay malay naton buwas may da magkamamatay.
0: Okay. Hiyay! Simba ko kagibib-gibib. Hi Edwin Aurelio Balita, good morning kagibib. Shout out ang mga taga-apitong basketball. Waray man tubig agiinin yan. Kay makaupod nato ni taga LMWD. I hope available hira. Hey, Segfred Bello, good morning. Congrats, Barangay Hinebra, San Miguel. O, gido, congrats,
4: champion,
0: good man.
4: Champion ka gabi, Barangay Hinebra.
0: Coach team, ngan players na believe na ako kan coach team. Labi na kan JB. Best import, Sir Kevin.
4: Oh.
0: Ano ang imo baga masisiring, nasiring hira?
4: Oo, oh, inin... Never say die lagi hapon kay
0: pero kay Hinebra ka ever since.
4: Oh,
0: nanundong ako. Lamang, tigal pang college days, Ginebra, kapanahon pa ni Jawo. Elementary pa.
4: Tigang pa, pero di na ko nakita ng kikinita.
0: Okay.
4: Nagbabasa na lang ako. So, ganyan ha. Game 7 kagabi, wala akong kita.
0: Mm.
4: At kinaturugan.
0: O ngayon?
4: Oo. Total, sarin ko bukas makakabasa mo na kinitrisol. Asya.
0: Di sa kasan una nga baga...
4: Ba...
0: Ma-absent ka good or may maruhaton ka, di mo anay bubuhaton.
4: Nakahimo na kin technique nga sarin ko, makakahibaro man ako itit kuan result. Ba man ko karon ko magkita, pwede akong magkita, nahibaron lahat ako, pwede akong diri magkita ngayon. Maguhulat na lang.
0: Parang balita. Kay balita yan na, pwede mo man ma-review mga TV. Ngandamot mga sources, kaki-Pipe Kevin. Uy, alas sa
4: 7! Sering ni kaki-Pipe Julius, basta ako, diri ak mag-like, it importante pagkikita namon, imo pagkukubot-kubuton, it magpula-pula ng mga im-im.
0: Ito! Kaki-Pipe Kevin! Higlay sa Hijun Ponferrada abor kay pa ni Jun. Good morning mga idol. Shout out to all LPG. He makili siguro kung itong constitution na required in vote of all the members of the Senate, it should refer to all incumbent and living members. Upod ang priso. Ana adto gawas it Pilipinas diri na unta counted. But anyway,
4: Supreme Court lagi kinahanglan magkuan.
0: Judge Argillias, para baga madala kita ibang baga pagbabasihan ito na ato mga istorya. Hipadilunloy go no, kumusta aton kay Kevin Kevin?
4: Oy, kumusta?
0: Oo, Helio Nila Noblesa. Oo. Hino pa ba? Okay, sige kay Kevin Kevin.
4: Sige na to sunod.
0: Next item.
4: Kani kita kan Ellen Adarna.
0: Ito, Ellen Adarna.
4: Ginbalikan ni Ellen Adarna ang iya mga naging relasyon. Mga lalaki. Kay nagsiring Ellen Adarna nga tanang kon ni iging kauyab, iging ka relasyon, nga tanang ni iging ka live-in.
0: Oo. O ngayon?
4: Nga nahinumdum hiya, han sagdon ha iya, han iya namatay nga tatay,
0: okay.
4: Alan Adarna.
0: Okay.
4: Nga nagsiring niya, no man is worth your tears. Diri ka angay maghaya, di ka nga angay magtangis. Hin kalalakinan. You're not easy to get, Ellen, so don't let yourself be fooled. Okay? An actress in nahinumdong, kataliwan la, nga amo inyan igsagdon ha iya han iya amay, han iya pagtinuukan an iya first boyfriend didahan high school palahiya.
0: Okay.
4: Kay hadto kuno an akon first boyfriend, first year high school, ha?
0: Badong?
4: Oh.
0: First year high school pa lang ay may boyfriend
4: na. Nagin marupok ko no hiya. Nagin marupok. Every day ko no ay iniiyakan ko. Kay nagbulag man hira. Tapos,
0: itong itsura liwat niya.
4: Tapos nakitaan ang akon papa nga perminala naguhurubag ang akon mata. Kay tulo na kabulan ang akon pagtinuo. Amo ko nang iasagdon hadto nga you are someone of great value. Dako iton imo balor.
0: Kay
4: dapat dapat dire nimo tutugutan it bisanhin o nga susugaron kala. Bodo. Anias an sagdon pa niya tatay adi man.
0: Okay.
4: Ayaw na pag-asawa. Pag-anak nala dire mo kinahanglanhin asawa anak la iton imo kinahanglan. Ayaw niya talaga mag-asawa ako. Ngan sering ni Ellen Adarna naging tinuod an iya panagna an iya propesiya niya amay.
0: Ngayon.
4: Nga anak la nakarealize siya na. Wagi daw. Ano man nga nagpakasal ka kuno kan kuan nagi-interview ha iya kan Derek Ramsey. Kay sobra ko na ka in love. Dad yung pruibahan ko nga. Kaya sige, why not? Waray ko na ito na akon plano. Pero na in love talaga ko kan Derek Ramsey. Waray ko na akon mga inop. Nga mag-aasawa ako, magpapakasal. Pero, natabo naman ko, no? At least may da ko kuno nahibaruan ng mga leksyon. Pero yun, nakarealize siya nga. Bisang kuno, waray na lalaki at kinabuhi.
0: Ayan.
4: Pero dilot ak nato. Maiilob ito ni Ellen Adarna.
0: Pero, padi, there are 4.05 billion ng mga kababayanan.
4: Kaya,
0: and may da mga, haros pare-parehas lalaki, kalimutan. Kaya anong hingkadamot kalalakin anyan kababayin an kakipaib Kevin. May dagudla usanga karuyag mo and pagtutukan, magbibikho, magungoy-ngoy ka gayon ka kay Pipe Kevin. Di ka naman pwede magkumita nga to, unhan nga diha luyo, nga diha wala, nga diha tuo. Hingkadamo hinin mga kababayanan ngan kalalakinan kakipin.
4: Kay amo ti minayoyo.
0: Binawan.
4: Oo.
0: Nasuod ka ba baga mis?
4: Pag-iisgang ka daw hito kung nagpipinalingilingi ka.
0: Amo na. Natuod ka ba't misteryo at gugma kakipin-kipin?
4: I think di rin ni misteryo.
0: Ano ito ya?
4: Oo. Natural lain hit mga tao.
0: O nga yan.
4: Nga maabatin soga dito. Ada na ti mo pag-manage.
0: Ay, you know.
4: Oh, adalat imo pag-manage kay dire man itong kalilikyan nga mayda mga tawag hini, mga mabatsi
0: oh.
4: It relasyon. Adalat imo pag-manage iton,